0: buti, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo, Katropa Win. Yun ang nangyayari. Yan. Oo.
1: Ano po, Reggie? Isang katanungan na lang po. Oo. Yung mga katanungan din yung mga ex-service stations.
0: Yan, yan. Naka-standby kasi sila eh. Naka-standby. Oo.
1: Oo. Paano nakapasok yung armas sa school?
0: Yun nga, dahil hindi in-inspection. Oo.
1: Sa pangalan.
0: Oo. Hindi in-inspection, pero teka ha, i-check natin ulit kay Kuan kasi may interview ngayon, may interview. Alright, sige. May interview.
2: Para lahat matanong.
3: Siguro mga hindi, matagal din pagduapan. Dalawa. Iayusin nila para hindi hindi ulit-ulit. Kasi yung oras yung mahalag yun. So, ganun lang ha. Ay, gusto ko guys. Tapos kung mayroon wala magkatina sa hospital ha, pati nga, emotional yung mga tao kagabi. Yung maligtigay sa tapos ko public na. Kasi sana, ano kailangan yun?
0: Katropa, well, pwedeng ilapit mo yung kuhan, yung mic mo, ilapit mo. Ilapit mo yung mic mo, Katropa, well, para at least maintindihan. Sige, ilapit mo.
3: I-clear pa namin yung mga
2: pero just that, you can do it later, pero huwag ngayon. Maybe later ka pa basta.
3: Hindi magkano sa mga
0: Sino yan, Katropa Well? Sino yan nagsasalita, Katropa Well? Hindi pa tayo na mamonitor ni Katropa Noel. Katropa Well, sino yan nagsasalita, Katropa Well? Sino yan nagsasalita?
4: Taga-Manila sa
0: Katotarjing Radio Detect. Baka mga undersecretary yan na taga-Manila yan kasi confirm ba na pupunta dyan ngayon si Secretary Angara?
4: Confirm. Inaantay lang Katotarjing.
0: Kasi yung naririnig ko ngayon, yung sinasabi ng kausap ninyo dyan na isang official na parang ambush interview. Tama ba yung
4: ambush
0: interview? Sinong ambush yung interview? Sino yung interviewin na pa-ambush interview? Sino yun? Si Secretary Angara siguro?
4: Secretary
0: Angara. Sige na. Katropa Wen, may katanungan ka pa kay Katropa Noel kasi...
1: Ganoon po siguro Katropang Reggie para mabigyan na rin natin ng pag-anong ibang ex-service stations para magtanong po sa inyo. Salamat po. Out muna kami. Salamat Katropang Reggie. Magandang umaga po.
0: Alright. Sige. Thank you so much Katropa... Standby ka na din na Katropa Well ha. Magtatagalig din na magpapatuloy tayo na magsasalita ng Tagalog. Kasi naka-hook up yung sister stations natin ngayon. So ulitin natin sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon. Kung ang inyong katanungan, asa na yung dalawang suspect sa latest official statement na ating napag-alaman mga kaibigan, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya pala ng Police Regional Office Number 8. Oo. Pero ating i-update ngayon yan kasi nakatutok tayo ngayon sa paralan. May mga nakikita natin sa video. Sige, Katropa Web. Okay.
4: Mag-aamon na dyan yun. Mag-sunod-sunod man yun.
0: Sige daw.
4: Sunod-sunod yung dumarating yung mga sasakyan. Nandito ngayon si Vice Mayor Raymond Romaldez. Pagkita po, Katropa Reggie.
0: Alright, sige.
4: Yung mga nandito sa loob ng sasakyan, hindi natin na makita yung City Division of Tacloban. Nandito na ngayon. Yung mga pictures... magagawa sila lang expressly briefing.
0: Sige nga. Huwag tutukan mo, Katropa Well, ha? Tutukan mo. Huwag kang didistansya pag may na ini-interview dyan. Yung audio, kailangan natin yung audio, Katropa Well, para at least marinig tayo ng ating mga nakikinig ngayon all over the Philippines. Kasi yung XFM Philippines nakamonitor ngayon, Katropa Well. Sige, sige, sige.
4: Ulitin ko ngayon, no, Katotoloji. Yung exact information talaga, tatlo talaga ang namatay.
0: Tatlo, hindi apat. Ulitin natin mga nakikinig na taga-subaybay ng XFM Philippines, ha. Sabi po ng reporter natin, tatlo lang ang namatay. Hindi pa po apat. Yun. So, kasi may naglalabas ang report.
4: Yung tatlong namatay yun doon, yung ula yung dinala yun doon sa may East Medical Center at ay sinabi mo kanina.
0: Kasi ganun, ganito yan. Nang mangyari yung insidente kay Tropa Well, dalawa kaagad ang on-the-spot namatay. Actually, nandito, may mga pangalan tayo, Katropa Well. Yung malaking tao pala doon, isa yon sa mga namatay, Katropa Well, isang estudyante yon. Oo. Na tinatawag nila na hero. Yan. Sige, sige.
4: Siya yung pumigil doon sa may pintuan na hindi makapasok talaga yung suspect.
0: Yan.
4: Kaya pinagkutukan, nakita niyo doon sa video, pinagkutukan yung suspect, yung biktima.
0: Oo. So, nakita ninyo mga katropa, may mga nag-circulate na mga pictures, may isang lalaki at may isang babae. Diba? Katropa Will. Yung isang lalaki, yun ang tinatawag nilang hero. Kasi kung hindi niya pinigilan, siya yung nag-close sa door, ay posibleng marami pa ang natamaan at baka marami pa ang namatay, Katropa Will. Oo, diba?
4: Kasi yung ginagawa ng suspect, pag may nakikita siyang parang tumatayo o sumisilip, pinapaputukan niya kagad. Kaya tumayo yung yung hero na yun para pigilin na makapasok talaga yung suspect. Pinaputukan sa mismo lang pintuan na nakasarado.
0: Ganito ang nakuha kong information, Katropa Will, no? Para sa ating mga nakikinig, yung isang biktima, yung malaking tao, Katropa Will, ito habang nandoon yung mga suspect sa labas ng room, di ba? Sa labas ng room, siya ang nagkuklose, siya ang nagpipigil. Kaya lang yung nangyari, Katropa Will, nagpaputok ang isa sa mga suspect sa may pintuan. Yung bala ay tumagos. Unang tama, Katropa Will, tinamaan siya sa shoulder, di ba? Tinamaan siya sa shoulder. Now, pagtalikod niya, Katropa Will, habang kinoclose niya yung kwan, na-close na yung pinto, nagpaputok na naman ang isa sa mga suspect, kahit wala silang nakikita sa may pintuan, at tumagos yung bala at tinamaan yung lalaking biktima sa likod, di ba? Sa likod ng kanyang yun ang naging dahilan para siya ay mamatay, Katropa Will. Yun. Ayan.
4: Inform ko lang, Katropa Reggie, isa lang talaga yung nadala sa may Ace Medical Center.
0: Sa Ace ba dinala? Kasi may mga report na sa RTR Plaza.
4: Yung sa RTR Plaza,
0: Katropa Reggie. RTR Plaza? RTR Hospital. RTR Hospital. Ganito yan. Ang nalaman kong information, yung dalawa on the spot, lalaki at babae, di ba? Oo. Lalaki at babae, pareho estudyante. Now, yung isa, nadala sa hospital, nadala sa RTR Hospital, Katropa Noel, at doon na namatay sa hospital. So, bali, tatlo sila lahat, Katropa Will. Alright, sige. Ibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga sister station na tumawag lang dito sa number ko para at least masagot natin na Katropa Will. Yung mga katanungan nila. Kasi naka-standby sila hanggang sa ngayon. Pwede po kayong tumawag sa number ko. Nandyan yung number ko. Pwede kaming maghingi ng background from start hanggang latest kung paano nangyari or yung scenario hanggang nasakote ang dalawang suspects. May ibibigay ka nitong information, Katropa Well. kasi may katanungan dito. Gusto nila backgrounder from the start. Ganito yan. Pakikuha na lang katropa, well, ha, kung ano yung mga nalalaman mong karagdagan. Ganito yan, Mama Giselle.
5: Oo.
0: Yung nangyari, yung insidente, mga pasado alas 9 ng umaga. After ng shooting incident, yung isang suspect, yung 15 years old, dahil sa isinagawang manhunt operation, ay agad itong nadakip. Yung may naka-army cut.
5: Oo.
0: Katapos ng pumunta kami sa police station sa San Jose, nakausap namin yung city director. Ang sabi ng city director, si Colonel Gitigan, na after madakip yung isa, yung 15 years old, yung isa daw, sabi niya, ay nag-surrender daw, pumunta sa San Jose Police Station. Oo, yun ang sabi niya. Now, napag-alaman natin na ang isa pala ay nasakuti ng mga tao sa isang subdivision.
5: Oo.
0: So parang magkaiba.
5: Oo.
0: Teka, may tumatawag rito. Sana na sagot natin.
5: Oo.
0: Yes, alright. Hello, good morning. Hello, good morning. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Teka lang, sir. Ha? I-on air kita, sir. I-on-air kita, on-air kita, oo. Sino to, sir? Sino to, sir? XFM Tugigaraw. Yes, sir.
6: Yes.
0: Oo, sino to, sir?
6: Yes, katropang Reggie.
0: Oo.
6: Katropang Chris dito sa XFM Tugigaraw.
0: Yes, sir. Ako, good morning.
6: Oo. Kanina pa kami naka-monitor.
0: Yes, sir.
6: Dito sa Norte.
0: Mm-hmm.
6: At kaya naman na nagiging pangunahing topic ko na itong pangyari dyan na first time in the Philippines. Eh, dahil nga sa debate kung dapat bang parusahan yung mga batang edad 15 pababa na walang discernment.
0: Mm-hmm.
6: Pero sa sa to, no, mukhang may discernment sila sa kanilang ginawang karahasan, dahil meron nag-circulate ngayon na screenshot sa mga text messages na gamat sa Bisaya na lingwahe ito nakasulat, pero naiintindihan natin yung punto.
0: Ano ang nakasulat dyan, sir? Para at least ma-translate natin. Anong pwede mong isa-isahin, sir?
5: Oo.
0: Kung waray-waray dyan ang nakasulat. Oo. Anong sabi dyan, sir?
6: Medyo mahaba, pero yung isang pinupunto dito ay hindi bale, kung magawa man nila yung plano, hindi naman daw sila mapaparusahan dahil sa edad nila, no? Kaya nito, no? In fact, na-pick up natin ito sa XFM Cebu. Na ang sabi dito sa isang screenshot, I made a real haha and aton abandon exploring. Tapos ang sagot, yawa, hahaha. Share ko, bro. And then ang sagot,
0: pakiulit, sir, yung unang statement, sir. Ano yung unang statement? Oh, kasi parang nabasa ko din yan. Yung unang, oh, pakibasa
6: yun. I made a reel an aton abandon exploring. Apo. So maraming screenshot ito, pero gusto kong puntuhin ito pong isang bahagi na ang sinasabi hindi bale, at sila naman parang gets na nang intindi natin kung mangyari man yon sa plano nila,
0: hindi sila makukulong.
6: Ito, no?
0: Hindi sila makukulong.
6: Hindi, no?
0: Parang lumalabas sa katropa Chris, na kung makagawa sila ng krimen, at least alam nila na dahil may batas, hindi sila makukulong. Parang ganun nga. Parang aware sila na makagawa man sila ng krimen, at least alam nila kung ano ang patutunguhan nila. Dahil ika nga, mayroong batas itong Republic Act number 93.

umuwi sa ibang tao. Nabubuli siya lagi doon sa Columbine High School, mga kaibigan. Itong nasa kanan, yung nasa kanan na nakaitim na suot na damit, yan po yung isa doon sa suspect sa Tacloban City shooting incident kahapon, mga kaibigan. Yung nasa kaliwa na dalawa, yan yung isa dyan, mga kaibigan, ay yung suspect sa Columbine High School massacre. At yung dun sa dulo ay suspect sa Abundant Life Christian School shooting incident noong December 16 sa Madison, USA. 15 years old din yung isang suspect dyan, si Natalie Ropnow. Kilala siya bilang Samantha. Ang nabaril niya doon, isang guro at isang estudyante. Patay din. At may ilan din ang sugatan. Nangyari ang pamamaril sa loob ng isang classroom, study hall, bago ang suspect na si Samantha ay nagbaril sa kanyang sarili. Ang suspect ay gumamit ng handgun. No? Ganon din, naipasok niya yung baril sa loob ng Abundant Life Christian School noong December 16, 2024. Katulad ng maraming mga shooting incident, school shooting incident, hindi pa rin malinaw, no? Yung motibo, mga kaibigan, ng pangyayari dyan sa Madison, USA, sa Abundant Life Christian School. Mga kaibigan, no? Grabe yung mga epekto ng mga pangyayaring ito. Kung mapapansin nyo, yung mga damit nila, yung sa Colorado shooting incident, sa Columbine High School massacre, at itong sa Abundant Life Christian School shooting incident, at yung kahapon sa Tacloban City, tingnan nyo yung mga damit nila. Halos pare-parehas na kulay itim at mayroong KMFDM. KMFDM. Ano ang ibig sabihin yan? No? KMFDM t-shirt. Isang damit lang yung mga suot nila, mga kaibigan. Okay? Yung KMFDM, ano yan? Ang ibig sabihin, Kane Merhit 4D Meat Lead. Parang ano yan eh? Salitang German. Pero sa English, isinalin, ibig sabihin, no pity for the majority. Parang hindi dapat ipinapahiya, no, mga kaibigan. No pity for the majority. Walang awa para sa nakakarami. No pity for the majority, mga kaibigan. Ayan, no? So, ibig sabihin, itong mga batang ito, napapanood nila, bago nangyari yung sa Tacloban kahapon, yung nangyari sa Colorado, mga kaibigan, noong December 16, yan din yung suot ng suspect, yung nangyari sa Columbine High School sa Colorado, shooting incident, yan din ang suot ng suspect. Ibig sabihin, nasusubaybayan nila yon. Mga biktima ito ng mga di umano'y pambubuli sa eskwelahan. Pwedeng napanood nila yan sa YouTube, yung mga shooting incident, yung mga massacre na yan sa mga eskwelahan, or may tinatawag silang dark web.

0: yung dark side, no? Na kung saan naandoon yung mga binubuli, ano bang ginagawa nila, ano ba ang dapat gawin ng mga binubuling mga bata. So parang na-impluensya kasi hindi magsusuot ng damit na ganito itong isang suspect kahapon. KMFDM. No? Mga kaibigan. Oh. No pity for the majority. Walang awa para sa nakakarami. So parang nakuha nila yung pagkakahalintulad ng ganitong mga insidente. So, bullying, di ba? Yung parang pinag-umpisahan, napapahiya sila sa nakakarami. Kaya itong dalawa, base doon sa mga report ng napakinggan nyo naman kanina doon sa XFM Tacloban kung ano nangyari. Naghanap ng baril, yung isa baril pa ng pulis, no? So nga pala, yung may-ari ng baril na yun, may nakalagay PNP. Ibig sabihin, pag-aari ng PNP yung baril na nagamit nung isa doon sa suspect, parang tinanggal na sa serbisyo. Bakit napapabayaan at bakit pakalat-kalat yung mga baril na yan? Ha? Mga kaibigan. So magkakadikit, no? Halos yung, pakiano mo ko ng live na ulit si Reggie. Si katropang Reggie, balik tayo doon. Dahil nandun yung mga impormasyon directamente from Tacloban City. So ito ngayon ang pinag-aaralan, yung juvenile act na ginagawa ni Senator Padilla, na yung edad ng tinatawag na minor de edad ay ibaba pa. Kasi hindi makukulong to, DSWD lang ito eh. Balikan natin ng XFM Tacloban.
1: Cell. Ganito, dahil nahuli sila pagpasok. So saan sila dumaan, Katropa Will? Diyan ba sa gate sa yung pinapakita mo ngayon? Diyan ba pumasok yung dalawang suspects, Katropa Will?
2: Dito talaga dito, Katropa Will, itong nakikita niyong main gate.
1: Diyan.
2: Talaga sila
1: pumasok. Diyan pumasok. Magkasabay yung sunod na tanong ko, Katropa Will. Magkasabay ba silang pumasok yung dalawang suspects?
2: Muna yung 15 years old, tapos sumabay yung 14 years old.
1: So meaning nauna yung 15 years old, then yung 14 years old, medyo na kuan, nahuli. Nahuli pagpasok.
2: Ngayon, Katropa Reggie, nagkakaroon sila ng meeting dito sa loob ng paralan ng San Jose National High School. At saka dinodouble check nila yung CCTV. Meron kasi dito, Katropa Reggie, CCTV na nakamonitor dito sa paralan na to. Kung paano pumasok yung suspect at paano ito dumaan doon sa likod.
1: Yan. Yung pangyayari talaga. Oo. Kasi yung CCTV, tanong mo yan kay Secretary Angara kung ano talaga. Kasi yung nakuha mong information, base yan sa mga nakalat mong personal na investigation, Katropa Will, dyan sa area, di ba? Oo. Bali yung official talaga, malalaman natin yan sa mga DepEd officials, especially kan Secretary Angara, kung ano talaga ang nangyari. So may CCTV dyan, Katropa Will. Saan yung CCTV? Saan nakalagay yung
2: mismo lang paralan? Titignan natin dito, ha? Bawal pa kasi tayo.
1: Bawal pang pumasok. Pero ganito na lang, Will. Anyway, kasi personal ka nag-imbestiga dyan. Now, sinasabi mo kanina ng naunang pagpasok, yung nakuha mo lang information, ha? Naunang pumasok yung 15 years old, then mga ilang oras bago sumunod itong 14 years old na, Katropa Will. Based lang sa nakuha mong information.
2: Mga 5 minutes lang yung pinakamatagal, Katropa Will. Kasi nagtambay pa sila dito sa tindahan.
1: Sa labas.
2: Sa may labas.
1: Kasi may tindahan dyan.
2: Dito yung mga tindahan.
1: Sige, pakita mo yung tindahan. Dyan. Si Katropa James. So nag-standby dyan si yung dalawang silang dalawa ba nag-standby dyan? Yung dalawa?
2: Yung isa, Katropa Reggie, yung 14 years old.
1: So naunang pumasok si 15 years old, Then pagpasok niya katropa Will, siyempre papasok 'yon sa room. Yun ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa room katropa Will?
2: Parang meron silang negosisyon na yung isa muna papasok muna tapos lalabas sila doon na sila magkakaroon ng ano na firing.
1: Teka. Ulitin ko yung tanong. Bali yung 15 years old, alas 9 pasado na dahil na late, nagkaroon pa rin ng pagkakataon katropa Will na pumasok sa kanyang room. Ganun ba ang nakuha mong information? Tapos anong matapos noon na nakapasok siya sa room, anong ginawa niya? Lumabas siya sa room? Yung 15 years old?
2: Parang ano, Katropa Reggie, mga 9 past. Ano kasi yan, recess time.
1: Recess time
2: ng mga estudyante.
1: So, pagpasok niya sa room,
2: 15 minutes.
1: Sa pagpasok niya sa room, Katropa Will, hindi ba kaagad nambaril doon sa loob ng room?
2: Hindi Katropa Reggie.
1: Hindi ganun ang nangyari. Sabi mo doon sa likod ng kuan, parang prepare nila.
2: Classroom na yung Katropa Reggie. Pumasok ka kasi tayo kahapon doon. May maiikutan pa yon sa likod. Mayroon pa yung maiikutan at saka mayroon na doon parang ano yun, fence. Hanggang dito sa may baywang natin o balikat.
1: Yung kuan sa likod may pader.
2: May pader. Tapos sa school, meron silang open na glass parang pagbintala.
1: What about yung 14 years old katropa Will? What about yung 14 years old? Kasi nauna yung 15 years old katropa Will. What about yung 14 years old? Pumasok ba din? Mag-classmate ba sila katropa Will? Anong nakuha mong information dyan? Mag-classmate ba sila?
2: Hindi ko na i-confirm
1: mo pa. Wala ka pang kwan. Itanong mo yan katropa Will ha. Tanong mo yan kung mag-classmate itong mga suspect. At gusto natin i-establish kung nakapasok ba sa loob ng room itong 14 years old. Yan, katropa Will.
2: Meron ako dito ng natanungan katropa Will.
1: Sige, tanong. Ano?
2: Magbarkada lang daw.
1: Magbarkada lang. Magbarkada lang yung dalawang suspect pero parehong estudyante sa San Jose National High School. Ganun ba?
2: Tama, katropa Will.
1: So parang schoolmate lang sila. Hindi sila mag-classmate. Hindi sila mag-classmate. Kundi schoolmate sila.
2: Kasi yung isa is grade 9, di ba? Tama ba ako, grade 9?
1: Grade 9 yung isa.
2: Tapos yung isa, grade...
1: Tingnan ko yung data ko dito, ha?
2: Kasi 1 year lang gap, di ba? 14 at saka 15.
1: Alright, nandito. May nagtatanong dito taga Cebu. Yung contact details mo daw, katropa Will. Si Noel Sianosa Jr. Ibigay mo na lang yung number mo, katropa Will, dito kay katropa Luigi, para isikrito ko na lang ibigay dito yung number, katropa Will. Isikrito ko na lang. Pero sige lang, kaya mahirap na yung number mo ay ibobroadcast natin dito sa on-air. Sige. Ulat-ulato natin, katropa Will, pero ganun talaga. At least kasi nakatutok ngayon yung XFM Philippines. Ngayon, kahapon, kagabi, katropa Will, nagpalabas ng official statement yung Philippine National Police. In fact, yung regional director mismo, itong si Police Brigadier General Jason Capoy, sinasabi niya yung official statement nila na nasa kustodiya pa nila yung dalawang suspect, katropa Will. Ngayon, ano ang latest update, katropa Will? Asan na ngayon yung dalawang suspect?
2: Binanggit dito, katropa Reggie, basta yung isa lang ang sinabi nila, nandun ito sa WCCPD, sa may CSWD.
1: Yung dalawang suspect, nasa DSWD na?
2: Hindi, sa mula, sa kami pa rin katoparigin.
1: Kasi dalawa yan eh, di ba? May provincial office, may yung regional office sa Katropa Well. Oo. Saan ngayon yung mga naputol? Oo. Sige, balikan natin si Katropa Well. Tawag ka ulit, Katropa Well. Oo. I-priority mo muna dito. Oo. Kasi tatawag mamaya yung Cebu. Kasi naka-monitor yung mga sister stations natin na Katropa Well. Okay, sige. Sige, Katropa Well. Ano ang kuan ngayon? Ano ang pinaka-latest ngayon? Nasa kapulisan pa? Nasa regional office ba? O nasa provincial office yung dalawang suspect, Katropa Well? Ano ang nakuha mong information dyan?
2: Dito, Katropa Regen, nandun pa rin sila sa regional office 8.
1: Regional office 8. Doon sa Kampitik. So, ipaalam lang natin sa ating mga listeners, yung mga sister stations natin, na yung kwan, yung police regional office, yan ay nasa Kampitik, Palo Leyte. Di ba? Sa bayan ng Palo Leyte. Abang yung provincial office naman ay nasa San Jose, Tacloban City. Di ba? Papuntang airport. Tama ba, Katropa Well?
2: Yes,
1: Katropa Regio. Yun. Para at least malaman nila, Katropa Well, kasi alam mo naman, may mga opisina sa ibang lugar na yung regional office, PNP regional office, katabinin ng kuan. Anyway, ano ang bagong update dyan, Katropa Well, na pwede nating malaman pa? Nasa loob pa rin ba si Secretary Angara? Hanggang sa ngayon?
2: Kung dito sa video, Katropa Regio, nag-aantay pa rin ang mga media dito.
1: Mm-hmm.
2: Nandun pa rin sila nag-uusap-usap.
1: Mm-hmm.
2: Nakasalimbay ngayon dito yung mga different media from local and national.
1: Mm-hmm. Media. Nasa loob pa. So kung may pumasok dyan, ha? Huwag tayong pahuli, Katropa Well. So confirm, Katropa Well, ano, na isang 9mm Glock pistol ang ginamit ng 14 years old. Oo. At itong 9mm Glock pistol, Katropa Well, ay pag-aari ng isang policewoman. Correct, Katropa Well?
2: Oo.
1: Pag-aari ng policewoman, habang yung isang Katropa Well, yung isang suspect, yung 15 years old, na may hawak na .38 caliber. Official ba? May nakuha ka na bang official dyan na confirmation na yung father nito ay sundalo, Katropa Well?
2: Wala pa, Katropa Well. Based lang dito sa mga usap-usapan, parang miyembro ng Kabalikat, Civicom.
1: Yung kwan, na membro ng Kabalikat. Sinong membro ng Kabalikat? Yung bata o yung father?
2: Yung father.
1: Oo. Kasi may nakita din ako sa Facebook ng 15 years old, doon sa kanyang tawag dyan, sa kanyang Facebook, Katropa Well, may nakalagay doon na Kabalikat. Akala ko siya yung membro ng Kabalikat, Katropa Well.
2: Hindi, damit lang yun yung tatay niya kasi hindi pwedeng magparehistro yung underage pa, minor.
1: Teka, ulitin natin para mas klaro, Katropa Well. Confirm ba na sundalo yung ama ng 15 years old?
2: Wala pang
1: confirmation. Wala pang ganun. Pero yun ang lumalabas na usap-usapan, Katropa Well.
2: Malalaman natin yan, Katropa Regi, mamaya-maya yung paglabas ni Secretary Angara at yung mga deputed officials at mga kapulisan.
1: Sige. Antabayanan natin yan, Katropa Well. Kasi yung ating mga nakikinig ngayon, alam mo, Katropa Well, itong insidente dyan sa San Jose National High School ay hindi lang sa buong Pilipinas, ika nga ay nagimbal sa insidenteng nangyari kahapon, kundi ang balitang ito ay kahit sa ibang bansa ay usap-usapan na rin ito, Katropa Noel. Usap-usapan na rin. Usap-usapan.
2: Sa buong mundo talaga.
1: Usap-usapan na ito. Teka ha. May humihingi ng number mo dito katropa Will. Oo. Anyway, sige. Kasi nagre-report ka pa. At least para... Okay, sige. Ikuha na lang natin to. On-air na lang natin. Oo. Kasi may isa tayong sister station katropa Will na hinihingi yung number mo. Okay? So, nandito si katropa Kinet. Katropa Kinet, magandang umaga, sir. Katropang Kinet, good morning. Alright, Katropang Kinet, pwede siguro makapagtanong ka dito, sir. Live ka ba ngayon, sir, sa programa mong Bullseye? Alright, latulato na ito mga katropa, ha? Si Katropang, okay. Wala to laton. Sige, Katropa Will, Katropa Will.
2: Katropang inaantay natin, Katropa Reggie, ano, yung tawag ni Katropang Kenneth, ibigay ko muna on air yung personal number ko. Pakilis ka na lang po, mga
1: Katropa. Oh, Katropa Kenneth, magandang umaga, Sir Kenneth. Yes, sir. Yes, sir.
3: Yes, lang tayo sa Bullseye program din ng XFM pagadian sa oras nito.
1: Sige, sir.
3: Katropang Noel, may mga nagtatanong kasi yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na sa XFM EPL at maging sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa pagadian, kung lahat ng mga sugatan ba ay kaklase ng suspect, yung mga sugatan.
1: Katropa Will, how's that, Katropa Will?
2: Yung iba, Katropa Kenneth, ay kaklase ng suspect. Yung iba, yung schoolmate. Mga schoolmate. Kasi tabi-tabi lang to yung mga classrooms nila, Katropa Kenneth. Tabi-tabi lang yung mga classrooms nila nito.
3: Okay. Ilan lahat sa ngayon ang gobermadong sugatan, Katropang Noel, sa latest info po ninyo?
2: Sa latest info, hindi ko pa nakuha dito. Pero based dito sa nakasulat sa akin, meron na doon sa Liti Provincial Hospital, merong tatlong lalaki at saka apat na babae yung nasa hospital na yun. Doon naman sa may City Hospital, meron isang babae, ay isang lalaki at dalawang babae.
1: Ilan lahat, Katropa Will? Ilan lahat? Ilan lahat?
2: Apat, sige. Lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, onsi, dosi, tresi, katorse lahat.
1: 14 lahat ang nasa listahan mo, Katropa Will.
2: Yes,
1: 14. How's that, Katropa Kenneth?
3: Ayan.
1: Oh, mga 14.
3: So, lahat ng 14 na sugatan, tinamaan ng bala o dyan sa nangyaring stampede, yung sugatan ng iba?
2: Yung iba, Katropa Kenneth, natamaan ito ng bubog, nagsaplisan ng bala. Tsaka yung iba, Katropa Regina, nagaganan. Ay, nandito pala si Mayor Alfred.
1: Oh, nandito na yung mayor ng Tacloban City. Yun, oh. Ah, sige. Sagutin mo muna yung tanong, Katropa Will, ni Katropang Kinit ng Pagadian. So, lahat ba ay tinamaan daw ng bala or yung iba ay nasugatan lang dahil sa nagkaroon nga ng stampede? How's that?
2: Tama yan, Katropa Regi, hindi lahat tinamaan ng bala. Yung iba, nakulan dun sa may bubog. Yung iba nadagalan. Yung iba naman, may natusok dun sa may parte ng kahoy.
1: Okay.
2: At saka bubog.
1: How's that, Katropa Kenneth? Alright.
3: Ayan. Maraming salamat, Katropang Noel. Hanggang kailan? Hanggang kailan hindi magagamit ang bala na yan? Habang nagpapatuloy yung investigasyon, may mga time frame ba? Kung kailan na muling magbubukas ang naturang paaralan, Katropang Noel?
2: Base sa inisyal natin na nakuha ang report dito, Katropang Kenneth, inaantay natin yung meeting, matapos yung meeting dito dito sa nila Secretary Angara at ibang mga opisyalis.
1: Kasi,
2: inaantay natin.
1: Yan,
2: no?
1: Kasi ganito yan na, Katropa Kenneth, sa ngayon yung Secretary ng DepEd nasa loob. Now, yung katanungan mo kung hanggang kailan, as of this time, yung nalalaman natin, may pinalabas na ng mga official na order na ngayon ay suspendido yung lahat ng klase ng elementary at high school, Katropa Kenneth. How's that?
2: Kasama na dyan, yung senior high school.
1: Kasama na yung senior high school.
2: Opo.
1: Oo. Ngayon, ngayong araw, pero hindi pa ipinalabas sa Katropa Kenneth kung kailan. Oo. Basta ang sigurado, ngayong araw, walang pasok ang lahat ng level ng elementary, high school, at kasama na yung senior high school. How's that, Katropa Kenneth? Okay?
3: Ayan. Thank you so much, Katropang Noel. Panghuli na lang, Katropang Noel, may kumakalat na balita na merong isang yung estudyante lalaki na namatay, siya yung nagsara ng pinto. Siya yung nagsara ng pinto, yung klase ba niya, yung suspect yun, yung lalaki na sinabi nilang naging parang
1: naging bayari. Hero. Naging hero. Parang,
3: oo. Aha. Oo. Kaklase, kaninong kaklase yun, yung namatay na yun?
1: Si Iber, teka-teka sir ha. Pwede natin ma-interview yun ka tropa. Well, yung Juan, yung PIO? Si Juan?
4: Si Doc Lilo.
1: Oo, interviewin mo muna. Interviewin mo, kasi official yun, official yun. Teka-teka sir ha. Kasi makakapagbigay yun ng official statement. Oh, standby ka lang ka tropa, Kenneth. Pwede kang magtanong. Official yun ng Juan na parang siya yung tagapagsalita ng Department of Education dito. At least official ito.
3: Okay.
1: Oh, sige. Sana yung Juan, yung camera. Paki-Juan yung camera, Katropa James.
4: Katropa Reggie, ayaw mo lang magsalita ni Dr. Niloy there kasi yung gustong magsalita daw si Secretary Angara. Hindi siya pinapagsalita sa mga ngayon.
1: Ay, si oo. Kasi official yun na Katropa Kenneth ng DepEd at siya yung official na tagapagsalita. Kaya lang, nandito ngayon si Secretary Angara, siguro may order sa kanya na huwag mo nang magsalita hanggang hindi magsasalita si Secretary Angara. Pakibalik yung katanungan mo, Katropang Kenneth, na putol kanina.
3: Yun ba namatay, Katropang Reggie, yung kinasusiderang bayani? Kanino ang katlase yun? Yung isang lalaki.
1: Medyo
3: malaki o
1: yung malaki nga.
3: Suspect.
1: Yan. Oh, sige. Balikan natin si Katropa Juan, Katropa Noel. Well, ang katanungan ni Katropa Kenneth na pakinggan mo. Oo, classmate ba 'yon ng mga suspect yung lalaking biktima? Yung malaki ba? Oh, yung malaki. Oo. So, classmate ba 'yon? 'Yun ang katanungan na Katropa Well.
4: Sa katanungan ko dito, Katropa Reggie, wala silang ipinalabas na magkaklase sila o hindi. Kasi yung mga tao na nag-standby dito, hindi nila alam kung magkaklase. Pero ang alam nila, mag-schoolmate yung biktima at saka yung suspect.
1: Oh, kasi ganito yan, Katropa Kenneth, based sa nakuha ko ding information, kasi nandoon din ako kahapon. Yung malaking biktima, di ba, nakita mo sa picture. Sa picture, may isang lalaki. Tapos may isang babae, yung on the spot na namatay. Oo. Kasi yung isang lalaki na sa pangalan, nandito yung pangalan, parang kinukonsider nila na yun ang hero. Kasi doon sa room, yung nandoon sa room na nakita mo, siya yung nagko-close ng door. Oo. Tapos ang nangyari, Katropa Kenneth, ganito. Na-close niya yung door. Habang kino-close niya yung door, nagpaputok yung isa sa mga suspect sa door. Tumagos yung bala at unang tama sa kamay niya. Sa may shoulder niya. Oo. Nang ma-close na ang door, Katropa Kenneth, of course, tumalikod siya para tumakbo from the door. Now, nagpaputok ulit ang isa sa mga suspect sa pintuan, tumagos din yung bala na tamaan siya sa likod. Yun ang Juan, yun ang cause na namatay yung lalaking biktima. How's that?
3: Grabe, no? Grabe rin yung pangyayari yan, Katropang Reggie at Katropang Noel, no? Sa area. Pero may CCTV. May mga CCTV sa area, Katropang Noel. Merong kinukuha ngayon.
4: May mga CCTV dito ngayon yung nire-review ni Secretary Angara at iba pang mga opisyalis sa gobyerno, Katropang Kenneth.
1: Ayan, may CCTV.
3: Hindi pumasok yung dalawang suspect sa umaga. After the recess, doon na sila pumunta sa paaralan. Nagtambay mo na sila sa tindahan na malapit dyan sa tinatayuan mo, Katropa Noel.
4: Yes, bali ang nangyari dito, Katropa Kenneth, dito sila nag-meet up sa may malapit sa may gate. May tindahan na sa dito na tambayan. At saka nalit silang pumasok. Doon na pagpasok ng isa, maya't maya nagkaroon ng recess. Umikot sila doon sa school at binuksan yung mga pintana. Pagkatapos ng mabuksan lahat ng mga pintana, doon nga sila nag-attempt na magpaputok sa loob ng paaralan.
3: May mga dalang bag din sila. Parang mga estudyante, naka-uniforme din sila. Hindi uniforme yun. Katropang ano, yung kumakalat na picture.
4: Hindi yun yung uniforme katropa, Kenneth. Hindi yun yung uniforme. Civilian lang yun. Parang nakano lang.
3: Pero bakit nakapasok sila? Pero bakit pinapasok sila? Eh, nagka-civilian?
4: Pwede ka naman na magdala ng school uniform mo, isuot mo lang, tapos tanggalin mo. Yun lang ginagawa.
3: Ah, posible.
5: Parang ganito parang ganito katropa Kenneth, yung sinasabi ni katropa Noel, naka-uniforme pagpasok diyan sa gate, then pag pasok na sa loob, inalis nila yung uniforme nila. Kasi kung nakita mo yon, parang ganon. Kasi di ba yung isa nakaputi, yung isang isa yung isang suspect yung naka-army cut. Maliban lang sa isa na nakaitim. Nakaitim. Iwan ko lang kung nagpalit din yon ng damit. Katropa Well, paano yung isang suspect? Katropa Well, yung isang suspect, yung naka-army cut, nakaputi. Paano yung isa nakaitim yon? Paano nakapasok yon?
4: Wala naman problema, Katropa Reggie, kung nakaitim ka. Pag magsuot ka ng pulo, naka-uniform ka na rin yun. Nila tinanggal yung pulo sa loob lang.
5: Tinanggal yun. So, tinanggal yung uniform. Ano yung uniform nila dyan?
3: Puti
5: daw, Katropa Kinit. Yung polo shirt. Polo shirt. Oo.
3: Yan, So posibleng yung posibleng alitan niya sa nagaraang linggo pa yon, yung alitan nila. Kasi may mga bully man, pero hindi pa natin makonfirma. So posibleng yung alitan na yon, yung galit nila last week pa. At pinano nila pagka-Lunes na gawin yung karmal-dumal krimen.
5: Tama yan na Katropa Kinit, yung nakuha mong information na last week pa yon bago nangyari yung shooting incident kahapon. Yun ang mga naglalabasang naglalabasang information na katropang Kinit, dahil sinasabing ito daw ng isang suspect, itong 15 years old. Nalaman natin na hindi pa official yan, parang kinastigo doon sa concert ng Glock 9.
3: May nakalitan siya
5: doon. May isa siyang nakalitan doon at lumalabas na hindi niya alam yung kalaitan niya, may mga kasama pala. So, pinagtulungan siyang bugbugin. Yun ang lumalabas na istorya, Katropang Kinit.
3: So, kung totoo yun, yung kaalitan niya, posibleng kasamahan niya sa eskwelahan. Ka-schoolmate or classmate, ganun.
5: Parang ganun nga. Yan ang i-confirm pa natin na Katropa Kinit. Ano yung mga nakuha mong information dyan, Katropa Well? Based sa katanungan ni Katropa Kinit ng Pagadian.
4: Halos nito, Katropa Regino, lahat ng tinatanong ko, lahat ng sinasagot nila, yung pinaka-punot-tulo talaga dito, Katropa Regino, yung pangbubuli. Yun talaga ang bully kami sa lahat.
5: Yun ang lumalabas.
4: Wala lang yun sa iba.
3: Pero hindi specific anong klaseng bully, Katropa Noel. Hindi specific anong klaseng...
4: Example natin, Katropa Regino, yung bagong gupit, yung lalaki. Dinaanan ng plansya.
5: Yun bang joke Katropa Kinit, na parang pangit ka nagpagupit? Parang bakit ka nagpagupit? Pero ginagawang pangit kang nagpagupit. Ganon.
3: Pero may mga magulang naman yun o guardians, yung mga suspect. Kasi meron kumakalat na meron planado talaga. Ito parang hindi nakita ng mga magulang niya. Kung nakakita pa yung mga magulang niya sa mga messenger ng mga batang yan, posibleng paano pa yan? Mapakgang pa yan sa Bisaya pagkatapang Reggie.
5: Kaya nga, yung mga naglalabasang screenshot, Katropa Kinit, before sagutin ni Katropa Noel yung tanong mo, di ba yung private conversations dapat between sa inyo lang yan? Di ba? Oo. So, paano lumabas yung private conversation, kumalat sa social media, yung private conversation? Oo.
1: Unless otherwise, kung may nakakuha sa cellphone.
6: Cellphone?
1: Oo, sa cellphone.
6: At suspect.
1: Oo, at pinakalat sa social media, katropa Kenneth. Okay?

tropa. XFM Tacloban. Grabe ah. Nabuli, nagplano, pumatay. Itong mga minor de edad na ito sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. Grabe. Mga katropa, ongoing ang sarautan sa dalan sa bahagi ng Rizal Avenue. Kapalitan tayo ni katropang Gerald Gales naman. Mga kaibigan, tuloy-tuloy ang ating special coverage dito sa Tacloban City shooting incident. First time sa bansang Pilipinas may namaril sa loob ng eskwelahan. Mga minor de edad na di umano'y biktima ng pambubuli. Mga katropa, ha? Sa ngala ng buong pwersa ng XFM Palawan, News and Public Affairs. Ako po inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!

0: na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na
1: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
0: XFM.
2: Sister Pain.
17: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggalaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin
3: Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
23: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Coffee break na naman.
27: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
28: XFM.
29: Mga katropa, exciting dito!

0: Negosyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyan pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa na.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang umaga ho sa inyo lahat mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa ng XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Public service program po ha ng XFM Palawan. Mga humihingi ng tulong, mga nananawagan, pero mga pasyente sa ospital o kaya may mga reseta, nasa bahay o kung saan man may mga problema sa trabaho o kung anumang problema na sa tingin mo makakatulong ang XFM Palawan, lalo na ang Serbisyong Katropa, welcome ang lahat.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kaya lang ngayon, sinusubaybayan ho natin yung pung kaganapan doon no, sa Tacloban.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tutok ho yung XFM all over Philippines, nationwide.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung mga himpilan po ng XFM sa iba't ibang munisipyo, sa iba't ibang probinsya, mga syudad, nakaantabay ho doon sa program ng XFM Tacloban.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ganun pa man dito ho sa atin sa Puerto, ready lang natin ha. Babalikan natin yun doon, Katropang James.
0: Serbisyong Katropa.
1: Babalikan natin yun, yung kanina na program doon. I-hook up natin yun.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dahil matindi, pamamarilo sa mga estudyante doon sa isang eskwelahan. Diba? Tatlo ho ang patay at marami ho yung pong mga sugatan. 13 ang ulang ulat natin doon eh, di ba?
0: Serbisyong Katropa.
1: At syempre, dito ho sa Puerto, nagsimula na rin ho yung parada o ito hong sarautan sa Dalan na magtatapos hanggang dyan po sa Convention Center, sakop po ng Provincial Capital.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito rin ho, tinututukan din ho dito sa atin sa Puerto Princesa ngayon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Bagamat ang Paragatan Festival ay programa ho ng provincial government.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dahil ho dito ginanap sa Puerto Princesa, kaya ho karamihan, bagamat nandito rin ho yung mga kababayan natin, galing ho ng mga munisipyo, pero marami talaga yung nasa Puerto Princesa ang nanunood dito ho sa Paragatan Festival, nakikiisa, nakikipag-participate dito ho sa festival na ito galing po ng Puerto Princesa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Puno-puno talaga yan. Yung pong sarautan sa Dalan, yung participant niyan ay nasa Siam na munisipyo po yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Nandyan po ang munisipyo ng Rojas, nandyan po ang munisipyo ng Linapakan, Rizal, Española, Cagayan Silyo, Aburlan, Kalayaan, Quezon at Cuyo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam ko na, nandyan si Ken.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ken, ito yung reaction post natin, Ken. Oh. Sino yung pinaka-inaabangan mo na participant sa sarautan sa Dalan? Tapos lagyan natin mga munisipyo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ken ha, para makapag-react yung ating mga katropa tungkol sa sarautan sa Dalan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, ang ating pong palatuntunan, yung sarautan sa Dalan, kanina pa ho nagsimula yan, yung pong parade and performance na makikita natin, alas 9 pa lang na umaga, nagsimula yan hanggang hapon po yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mahaba-haba yan. Tapos mamayang alas 7 o alas 8 ho ng gabi, awarding, tapos po merong fireworks display dyan po sa sports complex.
0: Serbisyong Katropa.
1: Siyempre, si Eman, bako sa Pacquiao, magpapakita dyan po sa sports complex pa rin.
0: Serbisyong Katropa.
1: So, bukod dyan, yung pong inaabangan na mga 90s, nalagan naman yung pong performance din, no? Ng parokya ni Edgar.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tapos na yung Gen Z, millennials kagabi.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung performance ni Arthur Neri at ni Plow G.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mamaya naman yung mga 90s, batang 90s, mga titos, parokya ni Edgar.
0: Serbisyong. Servisyong Katropa.
1: Papanood natin yan mamaya sa Sports Complex.
0: Servisyong Katropa.
1: Ang palatuntunang Servisyong Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Ito ho ay bukas sa ating mga kababayan na meron pong karamdaman, meron pong sakit na sa tingin ninyo ay kailangan ng second opinion o di kaya naman gusto nyong ipa-check up. Pwede kayong pumunta dyan. Nasaan? Nasa harap lang po yan ng Kainato Restaurant. Dyan po sa Barangay San Manuel.
0: Servisyo Katropa.
1: Nandyan po yung building na yan sa taas sa second floor. Yung pong Yes to Health Clinic. Ipa-check up yan. Kahit anong uri ho ng karamdaman. Kahit anong uri ng sakit.
0: Servisyo Katropa.
1: So, pwede yan. At makakabili rin ho kayo ng mga produkto ng Santon. Ito hong ang ganda rin ho sa sikmura. Sa tiyan pagka masakit ng tiyan. Baka naman lamig yan, aba, eh, kailangan mo ng Santon Plus Herbal Oil. Pati na rin mga kasukasuan o kaya mga muscle na naninigas, talaga naman palambutin gamit po ang Santon Plus Herbal Oil. Pahid lang, kunting masahe, okay na yan.
0: Servisyo Katropa.
1: Kung yan pampalambot ng tigas, ito naman pambihiraw, pangpatigas, turbo. Para sa mga kalalakihan na gusto hong magkaroon ng performance level sa kanya pong misis.
0: Servisyo Katropa.
1: Oh, yan, yung pong turbo. At yung pong Santon Gold Herbal Tea, yung pong Santon Plus Coffee Mix, yung pong Premium D3 Coffee Mix, yung pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang dami pa mga produkto ng Santon. Yung sabon na gamit natin, Santon Plus Herbal Soap, pambihiro. Kita nyo, paputi ng paputi na yung mukha natin, pakinis na ng pakinis na dahil ho dito sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Ang ganda ho sa mukha. Subukan ninyo ha. Diyan po yan sa Santon, sa Yes to Health Clinic.
0: Servisyong Katropa.
1: 9:27 ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Pwede na yung XFM Tacloban.
0: Servisyong Katropa.
1: Balikan natin dahil nakatutok ho doon ngayon yung mga stasyon ng XFM nationwide.
0: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa. Servisyong
2: Katropa. Ang naghigpit kasi nakukuha yan sa intelligence eh. Nakukuha yan sa pag-monitor ng bata eh. Kasi you can only do so much. For those of you who have kids, you can't lock them up, you know, the whole day. You know, that was tried so many times, pero nakagawa rin. Ang pinakamaganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Okay? So, ganun yan. You know, ano yan eh. Kaya dapat may batas eh. Na nagsasabi talaga you're responsible for your kids, especially their minors.
3: Lalagay ba kayo ngayon ng mga police sa mga schools sa nangyari ito?
2: Well, we can do that. You know, that's being studied now, you know, detectors, etc., you know. The LGU will support that. But, huwag mo na.
4: Alright. Katropa Will, nawara ka man Katropa Will. Okay, sige anak ha. Alright, balik Katropa Will, balik ha. Okay. I don't know kung nakamonitor pa yung XFM Philippines mga Katropa, ay babalik tayo sa waray-waray, okay? Sige Katropa Will.
2: Sabihin natin, memorandums, etc. And tayo taking over the role of parents. We cannot do that.
4: Okay. Thank you. All right. All right. Tama tun si Ring Katropa Noel ni Kwan ni Mayor Alfred Romualdez. Ini nga mga nagkakagawa si na manggod Katropa Will, puros mga speculation, di ba?
5: Tama,
4: amoy niyan at mga nagkakagawas.
5: Huwag lang muna tayong mag-salita kung ano talaga ang nangyari.
4: Yan, oo. Balik tayo sa waray-waray. I don't know kung nakamonitor pa yung XFM Philippines Katropa Will. Pero balik na tayo sa waray-waray. At least nakuha na nila yung information. Unless otherwise, kung mag-advise dito si Katropa Luigi na naka-hook up

0: Kan ano? Nag-listen ta gani ha.
1: Interview mong godi ana to Mayor Alfredo Maldes, City Government of Tacloban.
0: Amo nga ni inin na bantayan tala ka tropa well. Kay tinuod aton si ring ni inin na Mayor Alfred. Amo mangod iton mga spekulasyon na pagkena. May nagkakagawas nga mga chats, di ba? Oo. May daliwat iba nagpapakyan na haton. Ano good ang tinuod nga natabo? Pero gusto nato ni pasabot ka tropa well, ngayon nga tanan in poros espekulasyon. Sakto adtoan niya ka ni inin na Mayor Alfred Romualdez. Basta itong klaro pagana ka tropa well nga dire espekulasyon, tuluan patay. Pira ang samaran ka tropa well?
1: Tracy.
0: Yan.
1: 14.
0: Oo. So, official ito katropa Will nga 14, tulo itong patay. Diri upat ha, diri upat katropa Will. Oo. Eh, nagkakagawas. Kaya damulat mga nagkakagawas nga balita. Bis nga niya, kung nasunog yapon ako, eh may gumawas nga namatay na kuno an usa. Itong kuan, itong usa, itong mga biktima nga nadara hospital. Oo. So, hapag gana, bisan nga nito na itong mayor, yung mayor natin mga kaibigan, nandyan pa ba yung mga sister stations natin? Wala na siguro. Magwaray-waray na tayo, katropa, Will. Ulat-ulaton natin mga katropa, yung Secretary Angara. Yung Secretary Angara, kung ma-interview natin, yan na, para ito na itong mga late tuners, kanina pa kami mga katropa na katutok, ito na magiging update. Oo. Damong ang mga reporters, sinaadto hapagin na San Jose National High School. Otro na itong tulo, itong patay, 14 itong samaran, base ito nakuha ng information ni Katropa Noel. Oo. Waray ito sobra, waray kulang Katropa Well. Katropa Will, waray sobra, waray o. Waray sobra, waray kulang. Ito nga mga nagkakagawas, mga marites na ito. Marites.
1: Klawa ito niya sa inimigay. Ayaw kita pag abisa ito na mga nagpo-post, nagyayakan. Kitaon natin kung ano ko talaga ang natabo.
0: Amo nga ni. Okay, naglilipong kita ini din ni. Kidamot mga nagkakagawas nga information. Itibaluat natin. Amo mat ni pick up. Naton mga sister station. Sir, apat na daw. Siko tatlo pa lang. Sir, apat na daw. Sir, ganito. Hindi napipick up ito nera katropa. Well, dito itong mga post liwat. Itong mga, adida ha, social media katropa Will. Ada pa sulod. Sige. Ulaton naton mga katropa ha. Alas 9:34 na. Good morning, Adakan Nera. Uy, Marilyn. Good morning. Good morning, Mads. Good morning, Katropa Ridgey, watching from Barangay 94A. Good morning, Mads. Diluwat ito na kon Mother Virginia Soberano Navarrete. Samsung Lindy, based on their conversation, before they do, they plan it. Kaya alam nila ang ginagawa nila na ng mga batang yan. They are not afraid to do so. The killing, ginawang panangga ang batas, ang juvenile law, alam nila na protektado sila ng batas ni King Kong. Oy. It's too late, Mayor. There is already casualty preventions are no more. In that time already happened. Yan. Pinababasa ko lang ni mga katropa ng era, mga pamahayag ha. Adi Ma'am Noemi Sulamo, alang-alang Leyte. Good morning, Ma'am. Safe code, Diyos ko si Reggie, grabe na yan na ng mga kabataan. Oo. Sige. Acknowledge lang po mga XFM Philippines ha, kung nasa linya pa po kayo dahil ay babalik kami sa Tagalog na lingwahe kung nakamonitor po pa kayo ha. Kasi kung hindi na ay babalik kami sa waray-waray dialect. Kaya lang po nag-Tagalog tayo kanina mga katropa. Dahil yung mga sister stations natin ay nakamonitor. Oo. Sige, waray-waray lang na kita katropa Will. Kay pamati ko baga bumuhi naman na diba. Kay so far, baga nakontento naman nira katropa Will itong information nga nakarawat nira. Okay? So, utro na ton, hulaton na ton, tamad to ang pamahal.

0: Ayag ni Mayor Alfred Romualdez, ni Alfred Romualdez makatropa nga diri kita baga mag inintuod ini nga mga nagsasasrang yan nga mga balita. Kaya no, kaya waray fa official statement iton mga authorities mga katropa. Although, dito, ipapakita ito nga mga conversation. Sige daw katropa, well, ano pat mga bago nila? Ano pat mga bago? Nabibisi man luwat inihin mga photo ops luwat nila. May bagat mga artista hon. Katropa, well, niya na ito nga photo ops. Trabaho, anay kita. Waray pa, no? At ito pagod na
1: rekwan? Ito pala ito ka na Mayor Alfredo Marisano po na status sa suspect. Waray man niya may ginyakan kanina.
0: Waray ya ginyakan. Waray ya ginyakan. Pero kinanglan kita, tok lang kita kay mga announcer man kita. Bahala na magsayop. Diwali ito, otro na ito na. Ayaw ka mo baga iton, klaro good yun na, confirm good yun na, tulo pala iton patay. Peraan sa Maran, 14 katropa will ha. Itigamnan ko ito ha. Waray kamaturan ito nga upat na or lima na. Basta tulo pala ang...
1: 14 katropa rin, upod na ito ang critical itong condition.
0: Ay, ha 14. Oo. Pero ha 14, diri upod nida ang tulong nga namatay.
1: Dere po kaya tayo.
0: Kay kon 14.
1: Kaya tayo pareh bisa na ako nito ano, nagoring na ako alibang bangalos ang mga parents. Although ko ano no, wari na ko pinera ikpaupod ko nung ato kay gutay malapulong sa mat. Kumbaga natapsikan lang yung buong o kumbaga ang kahoy natapisan. So ganito, itong mga minor injuries na ba, dere na nira ginuupod.
0: Pero sakto gud nga nagdamo kan ibad to bang inadatugan ka tropa well.
1: Oo. Okay na kamay aga man stampedo talaga ng mga
0: kapatan. Bangin bagamay na kuan didto so amoy ton baga na pakulob. Ini kuno nga kuan well. Istorya la na kita kay waray pa man diday kuan ni Secretary Angara. Ini kuno nga kuan aton bagan may kuan ba may da inarutan armikat ba tut kaarot ni iton ka tropa well
1: armikat ato ka tropa rejo
0: armikat ba iton inin may da man kuno ini igin kuan kay adi ha basaon ko ka tropa well ha.
1: Sige,
0: although ini baga espekulasyon gihapon ini adi man nagpaarot lahiya ginsunlog hiya nga maraksot ang iya kaarot nagisog hiya. Siguro ang ginsisiniring nini ka tropa will aton army may da karot nga army cut ba to na karot army cut nakita niya ang nagsunlog gaiyahan concert ni Glock 9 iya gin bulsan diya maaram damuan opod so ginsunlog nga niya nga maraksot aniya kaarot nagisog ining kuhan ka tropa will ining suspect ini 15 years old. Adahin kita niya ini dintuhan concert ni Glock 9. Amon istorya di dia, di ripen ni official. Nakastigo ya. Nautod mang katropa win. Tawag utro. Sabi na kung ada na hianggara, istorya ko lang na ini, papawaya na ito mo cellphone. Kung ada na, anay, oo. Nakastigo hiya note maraksot lagyap an iya karot. Pagka-recover niya katropa will amon baga gumawas ni dia. Pagka-recover niya darahiya himpusil han manday. Nakuha ni mo will baga amon in istorya nagdarayan pusil han manday. Pero ginpakyanan man niya kon buhi pa ang nag-arot haiya. So asya ni iya ginyaknan, anak parag-arot buhi pa. Pero di ako sure kung ikaw after hini. Usalaunta adto an iya po pusilon. Takay maida gumuliat, aruwa, aruwa. Aniya pakabati, aruta, aruta. Ang ginaro launta adton pusil. Gingawas niya ang pusil nga nagpinanmusil na. Kabati kayto katropa will nga istorya.
1: Yan na kapala
0: kapakabati. Maram ka man, resourceful good kita. Pero ini, diri pa ini mga official katropa will ha.
1: Damo ko nito na spekulasyon nga nakakagawas.
0: Nakakagawas. Tungod ko na yung baga paarot. Oo. Baga paarot. Katapos baga aruwa, aruwa. Ang baga iya, baga pakabati ko no, aruta, aruta. Okay. Maaram ka man na social media katropa will. Babantayan ta ka mo dida katropa will. I don't know kung nagmo-monitor pa ito naton mga sister stations. Ginuulat naton itong official statement ni Secretary Angara kay Secretary Gudini Katropa Will itong DepEd. Oo.
1: Kulalugot talaga ito na mahimuhon. Pakikimangraulaton ka na Mayor Alfred Romaldez para dyan. Nasirin pa man niya, bisan daw buwas yung magkamayadahin na klase na.
0: Ngayon, among ngayon ang siring, bisan buwas. Sino nasiring ito? Sino nagsiring?
1: Mayor Alfred, di ba kanina na interview?
0: Tama. Nabatian nato nito. Pero depende paghihapon ni itong DepEd paghihapon.
1: Yes.
0: Depende paghihapon itong DepEd. Mga
1: kami ang dapat pa rin siyin is the debriefing. Debriefing ito ang mga naapektuhan nila mga teachers, labi ng mga teachers kay mga kailangan niluunan ng mga estudyante. Kaya nililipipira ng mga nanay kanina nga nasa hira nga nahadlok na ito nera mga anak magsulod ay eskwelahan. Lagi rin na pag
0: baga na trauma.
1: Iti ba gusto na mag-transfer gihapon itong pinaka-safe pa na eskwelahan. So, mas gabay nalakulo kami kung baga may kwarta, gabay nalakulo kami mag-kamatoskulahan ito na private school. So, amin ito na gingikita yan na ito ni mga mga nanay.
0: Gusto good na ito nito ma-establish katropa, well, sering pa man ni, katropa Luigi. Nandyan pa yung Juan, nandyan pa yung ibang sister station natin. Kasi babalik tayo sa Tagalog.
1: Kaya di ba katropare dyan, no? Inin, ato na pakipakihan na kanina, kaya halos malikita ito na papakihan na.
0: Sir, patagalog daw, kaya nakahook-up pa yung ibang station. Oy, nakahook-up pa daw yung ibang station, katropa, well, akala ko wala na sila.
1: Natin ano katropare dyan kanina, no? Pag-uusap natin sa mga tanong natin kay Mayor Alfred, tinanong natin na kung ano ba ang gagawin, magkakaroon ba ng police visibility sa mga schools. Sabi ni Mayor Alfred Romaldez, posible na magkaroon sila ng police visibility sa mga schools.
0: So posibleng magtalaga. Si Secretary Angara?
1: Kikitaon natin hindi. Magkagawas naman itong mga tao, pero wala ko pakakita yung Secretary Angara.
0: Alright. Kasi nakamonitor pa daw yung mga katropa natin sa iba't ibang radio station. Sakala ko bumitiw na sila katropa, well, kaya nag-waray-waray tayo. Oo.
1: Pumasok muna sa may principal's office.
0: Sige.
1: Kasi mainit din
0: doon. Sige. Kasalukuyan po ay nasa loob, no? Ng San Jose National High School po si Secretary Angara. Oo. Kanina po mga katropa ay na-interview namin si Mayor Alfred Romaldez. Ang sabi ng mayor, iwasan po natin yung mga speculations na naglalabasan kasi wala pang official statement mga kaibigan yung ating mga authorities. Yun. Oo. Ang official pa lang na nakuha nating information ngayon, tatlo ang patay, hindi po apat. Ulitin natin, tatlo ang patay, hindi po apat. At yung mga nasugatan ay 14 base sa nakuhang information ng ating reporter mga katropa na nasa field. Okay? So, yun, para...
1: Okay. Naka-standby tayo.
0: Sige, standby tayo ngayon. Anong plano talaga?
1: Oh. Secretary Angara, ito inaantay natin.
0: Well, yung, tulad kanina, well, ha, yung audio natin, kasi naka-monitor yung... nandiyan pa pala yung sister stations natin. Yung audio natin, ha, sana yung audio, kailangan talaga mas klaro. Klaro yung audio, Katropa Will. Oo. Makipagbunong braso ka dyan. Kailangan yung audio natin, Katropa Will. Ika nga, para marinig talaga. Oo, sige. Si Katropa James, nandiyan, ha?
1: Kapare Gino, papalabas na si Secretary Angara.
0: Okay. Standby po kayo, mga kaibigan, ha? Oo.
1: Nandito tayo ngayon sa loob ng San Jose National High School, sa nakaya-administro natin dito sa may malapit sa may puno ng mangga, Katropa Reggie.
0: Okay.
1: At sa mga katropa sa mga sister stations.
0: Sige.
1: Kami ang naghulahan kung sino ang makakapag-interview.
0: Okay naman yan. Okay naman yan. Talagang papaunlakan niya lahat. Isang interviewan lang yan. Yung sa atin lang, Katropa Will, yung audio para at least klaro. Kasi yung XFM Philippines ay nakantabay pa rin na Katropa Will. Alright? Huwag tayong magpauli. Kailangan palagi tayong una. Una sa balita. Audio, Katropa Will, ha? Sige, Tagalog muna tayo. Balik tayo sa Tagalog kasi may advice dito si Katropa Luigi. Akala ko hindi na naka-monitor yung kuan. Wala na. Sige, ha? Tignan natin, mga Katropa. I think yung ibang taga-media ba dyan, Katropa? Well, may national media ba?
1: Meron dito, ABS-CBN, GMA,
0: GMA7. Yung local lang, yung kuan, yung national?
1: Yung local, yung national, yung GMA, at saka yung ABS-CBN, at saka yung mga local media, kumpleto yung lahat ng mga local media na nandito ngayon.
0: Okay, sige ulit. Hulatin, alaga tulatin. Antabayanan natin, mga Katropa, si Secretary Angara. Kasi tingnan natin kung ano ang kautusan ng ano ang malalaman natin na information kay Secretary Angara, mga Katropa. Right? Oo. Ulitin natin, mga Katropa, ang sabi ng Mayor ng Tacloban, si Mayor Alfred Romualdez. Yang mga kumakalat na mga balita sa social media, huwag po tayo basta-bastang maniniwala, mga Katropa, dahil hanggang sa ngayon, wala pang official na ipinalabas na information yung ating mga authorities. Nandito na si Secretary Angara. Sige, Katropa Will. Sige, lapit.
2: Ito ay isang binaryo. Bullying incident naman, kundi realistic pa rin. Ang kabilang pa rin naman na ginugod ito ng mga, hindi na natin sabi, tatawagin ko mo ng mga dami. Ngayon, galing daw sa internet, online games, ano pong masasabi nyo sa Paris?
3: Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motivo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang likang. Sabi ng iba naman, kasi sabi ng advisor, yung bata na yung tahimik lang. At, parang nagpaalam siya na may activity daw sila panagila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito. Mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
2: Realist daw dapat ang atake, Secretary. Nakarating ba tayo yung gano'ng informasyon?
3: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
2: Dalawa lang ba talaga ang akusado, Secretary, o may nakahanap pa tayo?
3: Dalawa lang po. Humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard. Pero ito, may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Kamukhang tinalon yung bakod. So, I think yung ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyat ito kasi mapaw yung lugar eh. So,
2: paano natin itignan yung na-assess sa Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, tatlong school violence ang nangyari. At ito yung pinakamalala yung parinan sa loob.
3: Yes, I think hindi lang sa peace and order problem eh. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya, nag-deprive ng trabaho. So sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinapagusta na ito tapos natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. Kumbaga.
4: Secretary, kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagtatagong inaasahan natin?
3: Well, yung increased visibility, I think, nagpapasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila yung mga plano nila, hindi nila tinutuloy.
4: Opo.
3: Hindi pa po. Opo. I'd like to talk to them, pero just to, with a view to understand ano yung mindset nila. I think in the future, yes, if we just have to understand the kids better, siguro, and then to try to also regulate some of the harmful behavior.
4: Sir, pinapanagot ng mga magulang, din mga guro, pati principal. Ano po ang sasabi niyo? Meron po ba kayong gagawin dito?
3: Ay, hindi siguro yung mga guro. Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito.
4: Principal?
3: Oo, yung principal. Hindi rin po siguro. Sa akin, sinabi naman ng PNP to, ipapanagot din yung kanino nang galing yung baril. Kasi hindi po naman po natural na may baril ang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero parang nakakuha ng baril yung dalawang bata.
4: Bago mangyari ang pamamaril, may nangyari ng mga, ano tawag dito, rayo-rayos ang mga bata. Madalas daw yung nangyari dito sa school.
3: Opo. Nasabi rin ni Mayor yun na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidad.
4: Okay.
3: I'm sorry. Yeah, we're very concerned na ayaw natin. Kasi nga, meron sa US, parang may copycat killings eh. So nakikiusap din tayo sa media na sana in a way huwag i-glorify. Kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Eh paano sila nakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo, ano tayo? Ay, hindi kami eksperto dito, pero siguro ano na lang, medyo maingat lang siguro tayo. Opo. Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin. Kasi sa ngayon, ang concern natin yung mga students and teachers, hindi pa ho sila handa magkwento eh. Kanina nakita nyo naman, ay wala ho kayo, pero kanina sa loob, nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor, nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ang tulong nila. So, ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin.
4: Last
3: questions na lang. I think what we have now is yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable, pero meron palang ganyan protocol sa si Secteder boss ang nagsabi sa akin. So we just have to update it. Ano yung na-drop na kayo, ano yung behavior to minimize the yung loss and debt.
4: Okay, thank you.
3: Salamat po.
0: All right, Katropa Well. So Tagalog ka pa rin ulit kasi may mga nakikinig pa nating mga taga kuan na sister stations nakahook pa rin Katropa Well. So yun ang kuan okay. So iragin andyan pa Katropa Luigi yung mga taga. All right, sige. So napakinggan natin mga katropa yung statement ni Secretary Angara. Ayun po. Oo. May lumalabas na gang, may lumalabas na bullying. At kanina napakinggan natin na parang yung isa ay 1 week pa nag hindi pumasok o pumunta sa Maynila bago bumalik dito at nangyari na yung shooting incident. So ganun, yung mga lumalabas mga katropa. Yun ang lumalabas na information at lahat yan ay ika nga ay wala pang kumpirmasyon. Kahit na yan ay sinabi ni Secretary Angara mismo galing sa kanyang bibig mga katropa. Teka, alright. Hello, good morning. Hello? Nautot. Hello? Okay. Katropa Will? Utod mga katropa ha? Okay, sige. Alas 9:57 na mga katropa. Gintututukan nato ni Hapagana. Wari na nga ni kita baga mag-commercial. O kausan na kita baga mag-commercial mga katropa. Ato paghihapon ni Katropa Noel. Sige. Katropa Well, go ahead Katropa Well.
3: Ali Katropa dyan kay Dr. Niloider.
0: Sige, ito nga ho. Pwede na ini. Sige daw, ikuha nato rin ni Katropa Well kung makapakyan na kita.
3: Official statement na lang ang police at saka yung school's division at Tacloban City later on considering the national issue na ito. So we agreed that it will be the central office. So ako, kami dito sa school's division Tacloban City will just issue an official statement sa level namin sa school's division. Okay.
4: Mag-install ng metal detectors.
3: Actually, matagal na yan inaano ng aming top management yung metal detectors. No, some schools have already complied with that. No? At saka yung mga agencies. No? And then, dahil nangyari ito ngayon, we will have a meeting this afternoon with the school heads and all the top management. We are going to make it compulsory that all schools will already have metal detectors. There is already a promise, I think, of the local government to help us na patasan pa yan. We have to look into the other schools ang security. So magiging priority natin ang security ngayon ng mga schools natin. With the help, of course, of the PNP and the LGU kasi we will involve also the barangay officials ng mga tao. That's why we will have a series of conferences this afternoon and probably next day to really make it sure. That is why we suspended classes today. Because mataas ang anxiety ng mga estudyante, so hindi mapakali yung mga estudyante including the teachers. So it was the best thing that we can do, the most appropriate thing that we can do is to suspend muna yung classes high school, in all schools in the schools division at Tacloban City, yung public schools, yung private schools, depende na kasi na yun, sa kanila yun kung magsususpend sila. Ang security is, although it's everybody's responsibility, pero they have their own security.
4: We have suspended.
3: Sinuspend muna namin yung Fluffy.
0: Hanggang kailan, Katropa Will? Hanggang kailan?
3: Elementary school and San Jose Central School for one week.
0: Kasi one week.
3: Undergo yung mga learners natin sa mga teachers ng PFA, Psychological First Aid, kasi traumatized.
4: So one week na sir.
3: So one week, we will assess if ang mga experts magsabi na ready na yung mga bata, then we will resume the face-to-face classes.
4: So, ano yung pag-direktorya doktor may i-destat ni Secretary Olvera? Ano din matapos na yun?
3: As I said, hindi ako magko-comment doon ha. Ano ko lang, I will only answer questions dito sa division level.
4: Ano sa
0: Central Plaza, mga classroom, pwede pagkagamitin kung may nagiging mga kagamitin. Katropa Will, pag mamaya, ibigyan mo naman yan ating ma-interview, si Kwan, personal.
3: Mayroong mas dito na gagawin. No, kasi, And then, siguro that will be part of our discussions this afternoon. Kung baka matatakot pa yung mga bata pumasok doon sa pinangyarihan. Oo. Eh kaya nga, magkakaroon tayo ng psychological first aid kasi alam natin ng mga bata, mga takot na takot pa ngayon. That will also that will be part of our discussion this afternoon. Lahat ng aspeto about security, we are going to do that.
4: Pero worried ako sa mga laptop na mga laptop kayo ito papakulot kung hindi kami matag ito
3: sa mga lahat ng mga ng mga rooms pinasecure natin kasi there are still things inside the classroom. Nandun pa yung mga bugs ng mga estudyante.
4: Pero worried ako
3: mga things. We have still to assess kay di ba kapatulog pa because of the commotion. Pero yung mga teachers nandito naman kahapon. So, we presume na safety natin yung mga the things of our students.
4: Sir, hindi ako si Division Tacloban, nag-request pa kayo na maglagay kayo ng mga police sa mga schools? At the schools na maglagay ba ng police?
3: We already had that, pero hindi na siguro nga kailangan. Kasi nag-issue na ng memorandum ang police. I think I have learned na magdi-deploy na sila ng mga police sa
4: Yes.
3: Ang na lang namin, kaya nga mag-meeting kami with GPPA so that we can also ask their help para mag-mobilize din natin yung mga barangay officials sa mga talog. So, would help us maintain na peace and order in our schools. Kailangan natin ng mag-collaborate with the different stakeholders. This is a responsibility of everyone. The safety of our children is not only the responsibility of the Department of Education. It's sir, everybody's responsibility, especially the community.
4: Sir, yung sponsor, pagbalik ng klase, marami ko sa kasing gustong mag-lipat ang schools. So,
3: that is the right of the parents. If they don't feel secure anymore, pero ito yung ina-assure natin sa public na we are trying our best to secure our schools. So, we will not advise them to transfer, pero kung yun ang kagustuhan ng mga bata, yung mga parents, wala kami magagawa. We cannot hold them.
4: Ano din naman kahit mga sadanat na babati yung
3: natin? Itong pag-mold itong mga kabataan.
0: Patagalogin mo, Katropa Will, kasi may nakikinig daw. Tagalogin mo.
3: Ng Department of Education.
0: Tagalog.
3: Education starts at home. So, we really have to take care sa mga anak natin. Nagsisimula yan sa bahay.
0: Alright. Katropa Will, kung may mo, Will, kita't ma-interview. Kaibigan mo kasi si Kwan. Hindi, sir. Ako na lang. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes, yes, sir. Good morning, sir.
5: Morning.
0: Oo. Tayo po ay napapakinggan, sir, sa buong Pilipinas, sa XFM Philippines. So magsasalita muna tayo ng Tagalog. Oo. Para mas maintindihan po tayo. Ngayon po, kanina po napakinggan ko po sa inyo na one week from na ngayong araw, one week walang pasok yung sa elementary, tsaka yung sa high school. Tama ba yun, sir? One week?
5: Only in selected schools, yung sa San Jose. So we have three schools na affected dyan, yung San Jose National High School, San Jose Central School, and Manloret Elementary School.
0: Ah, selected so, lang, hindi lahat, lang. Hindi lahat ng elementary.
5: We have another memorandum na nagsususpend all public schools or classes in all public schools in the entire schools division of Tacloban City today. Only for
0: today.
5: June 23.
0: For today, oh, lahat.
5: Yung tatlong schools sa San Jose na na-mention ko kanina, ang suspension namin is
0: one week.
5: For the entire week kasi magkakaroon ng psychological first aid, mag-undergo ng PFA, yung mga teachers and personnel, and of course, the students.
0: Maiba lang ako, sir. Yung San Jose National High School, sir, may security guard ba dyan, sir, base sa pagkakaalam ninyo?
5: We have three security guards here. Dalawa yung from the agency, na paid from the MOOE of the school, and one from the MCU. So, city paid yung isa. Bali kahapon, dalawa ang naka, ano dito na security guard. Yung isa yung from the city government, at yung isa yung from the agency.
0: Pakiulit, sir, dalawang security guard kahapon. Yan.
5: Yeah.
0: Oo. So, paano nakapasok, sir, yung nalala? Paano nakapasok yung mga suspect dahil may dalawang security guard? Paano?
5: Ang mga fence kasi natin dito is mababa. So, kaya doon ang pinaka-entry ng mga
0: students. So, maybe kahit na po na may entrance, pwedeng dumaan.
5: Namin dito sa San Jose National High School.
0: Oh, kahit isa lang pero pwede silang dumaan doon sa mga fence na sabi mo hindi masyadong mataas.
5: That's right.
0: Oo.
5: Kasi yung isang yung isang perpetrator nakatakas muna siya, na-apprehend na lang siya doon sa malapit na subdivision. Doon siya lumabas sa likod ng mga building.
0: I see. Oo. Yung isang perpetrator, yung 15 years old, sir. Tama?
5: Yeah.
0: Oo.
5: Kasi yung isa dito mismo sa loob ng paaralan na apprehend.
0: I see. So yung isa dito sa paaralan, sa loob mismo ng paaralan, yung isa nakatakas. Yung 14 years old. All right. Katropa Will, sayang Will, inin nautod ka Will, nautod. All right. Sige, balikan ta. Kasi pakikuha na la dida Katropa Will. Nakikinig kasi ngayon yung sister station natin. Malaga to dahil okay. All right. Sige, Katropa. Sir, sir. Balikan ka namin, sir, ha? Kasi alam mo, nakikinig talaga yung Pilipinas ngayon, yung XFM Philippines, kaya nagtatagalig tayo, sir. Alam ko magwaray-waray. Pero nakikinig sa... Kasi yung tinatanong nila, paano nakapasok, based lang sa mga initial mo na nakukuha ng information, sir, paano nakapasok yung dalawa? Ano ba? Mag-classmate ba itong dalawa, sir? Una, mag-classmate ba ang dalawa?
5: Grade 9 ng isa ay grade 10.
0: Oh, grade 9 yung isa, yung
5: pero
0: isa grade 10.
5: Namin yan na magkaibigan sila.
0: Magkaibigan. Yung grade 10, sen, sino yung 15 years old?
5: Yung mas maliit na bata, siguro yun, no? Yung isa, yung mas malaki, yun ang
0: grade 9. Aha, grade 9, oo. So, paano yun, sir? Pumasok sila doon?
5: Sir, soldado ba yung tatay nito? could not say that, no, kasi we have to see the report. Ang may comprehensive na report niyan is ang PNP.
0: Mm-hmm. Pero na nakuha mo ng information, parang nakapasok yan na information na sundalo daw. Well, what yung isa, sir? What about yung isa? May auntie daw na policewoman.
5: Anong I think that is already in the news, no? Kasi it was already said by the Philippine National Police.
0: So, alam ko, sir, nakausap mo yung mga kwan dyan, mga yung principal, yung mga teachers. Anong sinabi nila, sir? Pagpasok talaga ng kwan, pagpasok talaga ng gate, nagpaputok agad. Ano ang nakuha mong information? Anong nakuha mong
5: information? That's the information that we had.
0: Oo.
5: So hindi dito malapit sa gate nagpaputok.
0: Malapit sa gate nagpaputok.
5: Hindi dito. Ay. Hindi dito sa malapit sa gate.
0: Uh-huh. Saan nagpaputok, sir?
5: I could not describe it, no, kasi wala tayo dito ng map.
0: Kasi 'di ba nangyari yung kuhan, yung putukan, parang inisa-isa daw yung room. So yun ang nangyari, na inisa-isa yung room, sir. Tapos yun na
5: nag-random ang ano natin is nag-random shooting sila.
0: Oo, nag-random. Ang tinatanong lang po ng XFM Philippines, sir, bakit naka-close yung mga room? 'Di ba usually naka-open yan yung mga room? At that time naka-close daw kasi, or dahil nagpaputok, na-close yung mga door.
5: Per information, hindi naman mga close yung mga room. Pero yung isang room, nung mayroon nang nagpuputukan, ay close yun ng isang bata, yung isang casualty natin. So he tried to close the door para maprotektahan pa yung ibang mga ano.
0: Sir, last na lang, alam kong busy ka. Ano ba talaga ang protocol, sir, pag may pumasok na estudyante, like for example dyan sa San Jose National High School, ano ang protocol bago makapasok yung estudyante, sir?
5: We are starting with the school year, kaya medyo hindi pa ganun ka-strict. Kasi ang ginagawa kasi natin, pag hindi na kayo reform ng ID, tinatanong muna natin, hindi pinapapasok kagad. Because we have to verify kung talagang estudyante natin sa school. So, ina-establish muna natin yung pagpakakilanlan ng pumapasok dito. Kung i-verify natin na estudyante siya, hindi pinapapasok natin yan. Siguro ang ano na lang natin is dapat maging mas stricto tayo because itong mga batang ito is mga estudyante natin dito. So, walang question doon sa identity. So, kilala yun. So, pwede papasokin yan dito. Ang ano lang, na-cancel. Saan nila na-cancel yung ano nila, yung armas nila. That is why, starting today, we have to inform all schools na maging very strict with that. Iuutos natin sa mga principals this afternoon, we will have a meeting with the top management and all school heads. Isa sa iano natin sa kanila is maging stricto doon sa pagpapasok ng mga kahit na mga estudyante natin. So kung may mga bagay yung mga estudyante, kailangan matingnan yun. Kaya nga, we will ask all schools na maging compulsory na itong metal detectors.
0: So meaning kahapon, nang hindi pa mangyari yung shooting incident, parang gano'n na nga, pag nakita na estudyante, may ID, hindi na ini-inspeksyon yung bag. Parang gano'n ang nangyari.
5: With the limitation that we have only one security guard in the gate and we have 1,600 students.
0: So
5: kahit na mag-stricto tayo, there is still a very big possibility na malulusotan tayo. Plus the fact na yung mga fences namin as may bababa. And our ano is hindi dito pumasok mismo sa gate.
0: So paano yan, sir? Dahil ganito nga, buong Pilipinas na ang nakatutok nito, nakaabot na sa international, sa ibang bansa, sir. Ano po ang kautusan na particular ni Secretary Angara, kasi nandyan kanina? Ano ang particular na order niya sa inyo?
6: Yes, sir.
5: I am not privy to divulge that because the Central Office will have an official statement relative to that. So we have to wait na lang for the official statement of the Department of Education. Kami naman dito sa Division Office, magpapalabas kami ng second official statement probably this afternoon sa mga developments na nangyari.
6: Lastly, sir.
5: The public that we are doing the best to secure our schools, of course, with the help of our PNP and other stakeholders.
6: Lastly, sir, sa nakuha mong information, ilan talaga ang patay? Kasi may lumalabas, apat daw, tatlo, apat.
5: Tatlo lang.
6: Tatlo lang.
5: Na hindi na, we pray na hindi na yan madagdagan. Kasi yung isang na-report na pang-apat is still in the hospital, stable na, nasa ICU, pero stable na siya.
6: Pila ang wounded? Kasi
5: so we would like to correct that one, tatlo.
6: Pila ang wounded, sir? Kasi may lumabas dito ngayon, official statement, 15 na. Ano ang official na wounded? Mayroon ngayon, pinalabas yung CIO, 15 yung wounded, yung injured, 5. So ano ang kuan ngayon? Ano
5: ang na-verify namin kagabi is 12. So probably, na-include yung mga walang na-hindi gunshot. Kasi meron naman tayong mga na-hospital din na... dahil lang sa commotion.
6: Dahil lang sa commotion lang, pero not
5: we have to verify pa.
6: Yan. Pero not necessarily na natamaan ang bala. Nadaganan dahil nagkaroon ng stampede. Sir, maraming salamat po sa inyo, yung information po ninyo, mabuhay po kayo at patuloy po kaming mag-aantabay. Paki-contact lang po kay Katropa Noel at anytime po kami ay pupunta sa inyong opisina kung ano po yung mga information na ibibigay po ninyo. Mabuhay po kayo, Sir Rider.
5: Salamat.
6: Katropa Reggie.
5: Maraming
6: salamat, sir. Maraming salamat. Unless otherwise, may mga info ka pa na hindi namin natanong. Please go ahead, sir. Nakikinig po yung XFM Philippines.
5: For the meantime, wala na tayong may share. As I said, mag-i-issue na lang kami ng official statement later today.
6: Lastly, sir.
7: Mga magulang.
6: Magulang.
7: Sa mga teachers.
6: Advice.
5: Ina-assure lang natin yung mga parents natin we are trying our best to secure our schools with the help of other agencies. So, kaya nga nagkaroon dito ng maraming meeting including our LGU at saka yung PNP natin and other stakeholders. Kasi dapat pagtulong-tulungan natin ito.
6: Alright. Sige, Katropa Well. Thank you so much. Thank you so much. Ibagad kung iba talaga pag personal natin na kinakausap talaga. Katropa Will, at least wala nang iba. Wala na yung mga kasamahan natin dyan?
5: Nandito pa sila, Katropa General. Nakantapay dito sila sa labas. May nagsitatingan dito.
6: Hindi ka ba nila pinagtatawanan dyan? Bakit
5: Yung security guard na kapulisan at saka yung ibang mga residente dito nakakapang sa labas.
6: Nandiyan pa si Katropa James.
5: Nandiyan. Meron doon na nakalagay na naman ng police line, Katropa Reggie. Iniimbestigahan na naman ng suko. Bumalik na naman yung suko.
6: Ipakita daw, Katropa Will, an area good mismo, Katropa Will. Before kita baga magtapos, Katropa Will, an area. Daw pa daw nga ito, makmabaktas ni Mutikad to. Sige daw, baktas na daw yung baga maupay, Katropa Will. Nandiyan po sila, Katropa Luigi. Nag-worry na kita.
5: May mga suko.
6: Diri ka gipapadaop? Ano na nakakulop na kadaop man nga na?
5: Hindi sa ngayon, Katropa Reggie, kasi pinag-strike muna lang mga
6: So,
5: nandun. Kaya silang inahanap doon na naman na evidence kasi pala siguro kulang palang basiyo na baril doon na sinecheck ng suko at saka ibang mga kapulisan. Kita natin doon sa unahan, may mga suko doon na nakantabay doon at nag-double check sa mga nangyari.
6: Okay, sige. Yung press ko na Katropa Will ng Philippine National Police, ano yung nakuha mong information?
5: So, as of now, Katropa Reggie, inaantay natin kasi isasama nila yung
1: DepEd, City Division, magbibigay na lang sa atin ng text o tawag si Dr. Nilo Eder, Katoparajin.
6: Oh, sige, kung na lang Dr. Eder, kay para makumagsangkay man kamo Katropawel, para hindi tayo mahuli sa balita. Oo. Sige. Katropawel, thank you so much. Thank you so much. Itong mag-effort niyo ni Katropa James. Nandyan ba si Katropa James dyan? So, thank you so much. Anyway, kung ano man yung mga latest information, reassured, may paparating natin sa ating mga tagapakinig, Katropawel. Pero, yun nga ang sabi ni Mayor, huwag tayong maniwala sa mga balita na lumalabas sa social media, Katropawel.
1: Tama yan, Katropawel. Kasi doon tayong maniwala sa totoo talagang ipapalabas ng mga kapulisan at sa City Division of Tacloban.
6: Alright, sige. Waray naman ang iba. Wala nang ibang information, Katropawel. Sugarong talanay. Ano man,
1: Sugarong talanay, Katropawel. Ito naton, magiging report na nakaupod naton, didihi Katropa James Postrero. Ako naman ni Katropa Noel Tampil Salosa Jr. Para itong magkakausal ng mga Pilipino at para Pilipinas, exciting!
6: Thank you so much, Katropa Noel and Katropa James Postrero. I-update lang natin mga katropa kaini, tikang ini Tacloban City Information Office. Official ini kay ini nitong Tacloban City Information Office, di man siguro ini magpapagawa. Sali na. As of 8 a.m. June 23, 2026, the death toll from the shooting incident at San Jose National High School remains 3. Yan. Yung patay, mga katropa, ay 3. Yung wounded, yung 3, dalawang female at isang lalaki. Ulitin natin, ha? Yung mga namatay, dalawang females at isang lalaki. Yung wounded, 15, 6 yung mga females, yung mga babae, 9 yung mga lalaki. Yung injured, not gunshot related, 5. 3 females at 2 males, mga katropa. Yan na. Amoy init. Official na nga ho, mga katropa. Asya na init, mag-official na. Para sigurado. Yan. Amoy ni inin na gimpadangat ato nining information. Ito na Tacloban City Information Office. Ura-ura. Ura-ura kita ini baga mag inipadara naman kita yung mga speculation, mga katropa. Kaya di rin ini mapagawas ito na CIO. Itong sa Tacloban City of City Information Office regarding ini. So 3 lang po ang patay. Sa 3 namatay, mga kaibigan, 2 females, 2 babae at 1 lalaki. Yung wounded po, may natawag din ni mga katropa. Okay? Hello, good morning. Good morning. Yes sir. Oh, good morning, sir.

0: Okay, dito naton na sister station mga katropa. Kalimuti katropa Gerald. Si katropa Gerald na sa linya. Itagin natin mga kaibigan.
1: Yes, magandang
0: subo na naman kayo dito.
1: Okay.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, katropang Reggie.
0: Oh, yes sir. Good morning, Santo sir.
1: Yes sir. Good morning dito ho sa XFM Palawan.
0: XFM Palawan. Oo.
1: Yes sir.
0: Palawan. Oo. Sige. Oo, magagaling yung mga tao diyan mag-Tagalog. Sensya na po kayo sir sa Tagalog, ha. Ang importante ay magkaintindihan po tayo.
1: Yes sir. Salamat.
0: Sir, ano po ang may papaglingkod natin na Sir Kenneth? Tama ba sir? Sir Katropa Kenneth?
1: Ka-Gerald po. Katropang Gerald po.
0: Gerald pala. Gerald, oh. Sorry po. Katropa Gerald. Ano pong sa atin, sir?
1: Yes, sir. Opo.
0: Ano pong,
1: nakatutok din po kami dito sa Palawan. Actually, marami tayong mga relay station dito sa XFM Palawan. At yes, halos sir, lahat ito nakasubaybay dyan sa usapin na yan. Gusto rin nating makibalita eh. Meron po kasing kunting mga katanungan lang na po pwede hong matanong namin siguro sa'yo kasi hindi natin makausap sa ngayon yung po mga authority natin dyan. Kayo na lang po siguro yung matatanong namin, Manager Reggie, kung okay lang po.
0: Yes, sir. Yes, sir. Walang problema, katropa Gerald, sir.
1: Opo. Manager, meron po kasing mga larawan na kumakalat din po sa social media. Yung pong isa doon po sa dalawang suspect na nahuli, eh meron po kasing suot na damit na meron po yung alus ka pareho rin po eh. Doon po sa pamamarilo shooting incident din noong pong 1999 at 2024. Mga estudyante rin po ito sa eskwelahan. Meron po bang investigasyon na ginawa yung PNP dito kung ano po yung ugnayan nila doon sa t-shirt? Pare-pareho eh.
0: No, yun nga, nakita ko yan katropa Gerald. Oo, nakita ko din yan. Pare-pareho, di ba itim? Oo, di ba itim? Tama ba yun? Check ko dito, sir, ha? Oo. So itim yun na may mga marka, di ba?
1: Yes, sir.
0: Pare-pareho, pare-pareho. Sa ngayon sir, yung ginagawa nga yun ng ating mga authorities dito ay patuloy pa po yung investigasyon, pero kanina nang makausap natin yung si Mayor Alfred Romualdez or si Secretary Angara ba yung nagsabi kanina na parang yung isa daw ay yung isa sa mga suspects ay parang pumunta sa Maynila bago bumalik dito para isagawa yung krimen. Kasi yung mga lumalabas po ngayon na Sir Katropa Gerald na bowling, then may gang, tapos yun na, bowling, gang, tapos marami pang iba, no? Yun ang mga lumalabas. Pero ika nga, sabi ng mayor dito, dito sa Tacloban, iwasan muna natin yung mga speculations, oo, na naglalabasan kasi maraming lumalabas. Kasi ngayon na katropa Gerald, sa ngayon ay patuloy pa yung investigasyon. In fact, di ba, may naglalabasan na apat na daw yung namatay.
1: Yes, sir.
0: Mga ganon. Dito yung official katropa Gerald, na yung as of 8 a.m. today, June 23, 2026, yung mga namatay ay tatlo. Ay nananatiling tatlo pa rin ang namatay. Official ito, katropa Gerald, ha?
1: Yes, sir.
0: Tatlo. Sa tatlo na mga namatay, dalawa dito yung females at isa yung male. Oo. Bigyan kita ng konting background there. Sa tatlo, dalawa dito katropa Gerald yung on the spot na namatay. Oo. On the spot isang babae at isang lalaki. Oo. Yung isa na dala pa sa ospital na katropa Gerald, noon na sa ospital namatay yung isa. Okay?
1: Okay, apa.
0: At yung wounded, official na ito, yung wounded, 15. Mga tinamaan ito, 15.
1: Nadagdagan po ang bilang, nadagdagan po, manager.
0: Nadagdagan, kanina 14, ngayon 15. Sa 15 na katropa Gerald, 6 dito ay mga females.
1: Okay.
0: So sa 56 ang females, siyam ang males, lalaki. Oo. So 15 lahat. Yung mga na-injured katropa Gerald na hindi tinamaan ng bala not gunshot related, lima.
1: Lima. Okay.
0: Lima. Sa lima, tatlo ang females, dalawa ang males. Yan. Yan ang official katropa Gerald.
1: Yes, opo. Manager, Manager, yung bang namatay at yung pong mga sugatan, kung papasok tayo ha, doon po sa investigasyon, halimbawa lang, nasa bullying tayo, yung bang mga namatay, target po ba yun noon pong dalawa?
0: Ah, hindi. Walang ganun. Walang ganun na may target sila.
1: Okay. Random lang, ano? Random?
0: Kanina, na-interview natin yung isang opisyal, tagapagsalita ng DepEd dito, na ang nangyari parang random lang.
1: Random.
0: Random lang, oh. Kasi may mga lumalabas na mga chismis.
1: Opo.
0: Ito chismis, hindi ito official, ha?
1: Yes, sir.
0: Na bago daw nangyari yung insidente, itong isa, yung 15 years old, yung naka-army ba? Yung nakita mo, yung army.
1: Yes, sir.
0: Ay pumunta ito sa isang kuan, sa isang concert.
1: Okay.
0: Yung ano bang pag-pronounce yung Glock 9? Glock 9.
1: Glock 9.
0: Glock 9. Oo, concert. Now, nagkaroon ito ng alitan doon sa isang concert. Yan ang lumabas, ha?
1: Okay.
0: Sa concert.
1: Uh-huh.
0: Kasi tinutokso siya na yung gupit niya. Oo. Yung gupit niya. Yung gupit niya. Parang yung mga joke-joke lang na pangit ka nagpagupit. Imbis na bakit ka nagpagupit. Oo.
1: Oh.
0: Ganon. Oo.

0: Lunes, yun na, may dala ng baril. Pero still, hindi pa yan. Confirm, katropa Gerald, ha? Yan ang mga gumagawas ng mga chismes. Oo.
1: Apo, oo.
0: Oo, yun. Pero yun nga, bullying, may gang. At gang, actually, may isa pa dito, katropa Gerald, na parang kasi, alam mo, may mga online talaga na inikayat yung mga kabataan na sumali sa isang organization.
1: Okay.
0: Iwan ko lang kung nakita mo yan na katropa Gerald. May mga kuan, mga online, yung binibiktima nila yung mga batang ika nga, may mga problema. Oo. May mga problema, tapos kinukumbinsi nila yung mga bata ay lumalabas na at least parang nagiging pagtanaw nila, pagtingin nila na nagkakaroon sila ng kaibigan. Oo. Tapos hindi nila alam mga kwan pala ito, mga tawag dyan, mga may sadya palang hindi magandang magandang intensyon.
1: Ayun.
0: Oh. How's that, katropa Gerald, sir?
1: Yung paraan na yun na para bang down na down yung mga estudyante, saka naman nila papasukin. Parang meron
0: yun,
1: silang...
0: Tama yun. Ganun ang nangyayari, sir.
1: Pagka merong impormasyon na parang ini-inject nila na ito yung paraan para tumaas ang moral mo sa kabila na ikaw ay down, doon nila i-insert hanggang sa maging miyembro na nila. Tapos kung halimbawa miyembro, merong pagsubok na gagawin na pwedeng ito yung paraan ng kanilang pagpasok sa grupo na yan.
0: Correct. Yan, tama yan na katropa Gerald. Parang ganun nga. Oo. Kung kailan down, like for example, pag nalaman nila na yung isang bata ay binubuli, doon sila pumapasok, ha? Doon sila pumasok. Yun na katropa, pinapakita natin sa ating live ngayon, yung tinanong mo kanina yung mga damit na pare-pareha.
1: Yan,
0: nakaitim. Oo. Yan, same shirt yan, pinakita ni katropa Luigi dito yan, sa technical department yan.
1: Mahiwaga yan. Gusto nating malaman kung ano ang ibig sabihin niyan. Bakit pare-pareho yung ginagawa ng mga kasi yung isa sa Colorado tapos yung isa naman sa ibang lugar din yan Pero same ang paraan.
0: Yan sa puro sa shooting incident.
1: Puro shooting incident yan.
0: Puro lahat shooting incident yan. So yun nga, ganun ang nangyari, katropa Gerald.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, lahat ng mga schools dito ngayon, may tatlong schools, may listahan ako dito, nawala. Yung Manlorip Elementary School, may Dapa San Jose Elementary School.
1: Mm-hmm.
0: Puro yan sa Manlorip, ha, kasi may isang lugar dito na Manlorip yung pala pangalan, pero San Jose din yan.
1: San Jose.
0: Manlorip kasi yung San Jose National High School ay ang pangalan ng isang district dito is San Jose.
1: Ayan.
0: San Jose. Yun. Oo. So yun ang nangyari, katropa Gerald.
1: Manager, so yung ibang mga sugatan, yung iba na sa ospital, lahat ba sila ligtas na o mayroong pang inoobserbahan yung kalagayan, sitwasyon ng mga nadamay dito sa nangyaring barilan, pamamaril? Okay. Si katropang Reggie Nabarete, yung pong kausap natin. Siya ho yung onboard ngayon sa XFM Tacloban.
2: Hello, good morning.
1: Manager, pasensya po na putol yung linya natin kanina. Yung tinatanong natin, doon po sa lahat ng mga nadamay dito po sa nangyaring pamamaril, yung pong nasa ospital, okay na ba yun sila? Ligtas na sila o meron pang inoobserbahan?
0: Yung kahapon, in fact, katropa Gerald, yung ibang mga nadala sa ospital, pinuntahan po ng ating kasamahan dito si katropa Noel Chanosa Jr., yung isang malaking ospital dito, yung Eastern Visayas Medical Center.
1: Yes, sir.
0: So, tatlo ang nadala doon. Mayroong isang lalaki na natamaan sa tiyan. Na kuan na na na na

0: pasok sa ICU, aron may isa namang babae na tinamaan sa ulo. Oo. Napasok din sa ICU.
1: Oo.
0: Yung isa na hindi napasok sa ICU ay napunta na, ay lalaki.
1: Oo.
0: May tama sa kanyang paa. Now, according sa pagbisita ng ating katropa doon sa nasabing school, ay napag-alaman na as of 5:45 kahapon na katropa Gerald ay okay naman yung kwan, okay naman yung kalagayan na.
1: Okay, ayun.
0: Okay naman, yung kalagayan na.
1: Mm.
0: Kaya nalaman natin dito na mali yung mga naglalabas ang balita na naging apat na yung mga namatay. Tatlo lang ha, tatlo hanggang sa ngayon ha. Sub 1037. Iwan ko lang mamaya pero wag na tayong mag-pray pa na madagdagan pa ito katropa Gerald. As of pinalabas kasi nila dito as of 8 AM.
1: Okay.
0: Yung namatay is tatlo.
1: Okay. All right. Sana mabilis yung recovery ng mga biktima na yon. Manager, sino ang sumasagot ngayon sa gastusin sa ospital? May counterpart ba yung eskwelahan, LGU? Kasi malaki ang gastusin.
0: Magandang katanungan yan, sir. Kasi napag-alaman ko, nandito kasi sa amin yung Tingog party list. At nandito din sa amin kasi late ito sa Tacloban, si Congressman Martin Romualdez.
1: Okay.
0: Ang ginawa ng kanyang opisina ay nakig sumpayan na. Oo. Tawag diyan, nakigkuha na sa mga government offices. Lumapit na siya sa mga government agencies, government agencies at mga iba't ibang mga kwampa, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para makipagtulungan.
1: Ayun.
0: Kasi yung opisina niya ay handang tumulong.
1: Ayun.
0: Sa mga pamilya na apektado ng shooting incident kahapon. Oo. Actually, may nakita natin na mismo sa opisina doon sa EBMC, pumunta na yung mga tao ni Congressman Martin Romualdez at yung Tinog party list katropa Gerald. Yun ang ginawa. At may mga LG, may mga kwan din dito, may mga private sectors na nagtutulong-tulong din para sa mga kwan, para sa mga biktima.
1: Okay.
0: Katropa Gerald.
1: Kailan daw po pasok ng school?
0: Ah?
1: Kailan naman daw po yung pasok sa eskwelahan? Yung pong,
0: Kanina, natanong natin yung info officer. Ngayong araw talaga lahat ng level ng pasukan sa elementary at high school ay suspendido. Temporarily suspended. Okay?
1: Mm-hmm.
0: And sabi ng nakausap natin na yung information officer, ngayon lang yan. Oo, yung suspension. Oo. Pero tinitingnan nila na baka magkaroon talaga ng 1 week na suspension.
1: Opo.
0: Depende katropa Gerald sa kung ano yung magiging kuan, ano yung magiging sitwasyon. Kasi sila din ay magkakaroon ng a meeting, investigation, so titingnan nila yung sitwasyon kung kailangan na bang pumasok yung mga estudyante. May mga universities na din dito, katropa Gerald, na talaga nagigpit na. May isang university dito na nagigpit na kung noon ay labas-pasok lang yung mga tao. Ngayon, talagang maghihigpit na katropa Gerald.
1: Okay. Opo.
0: Okay. So, yun.
1: Opo. Manager, katropang Reggie, yes. Marami pong salamat ha, sa impormasyon na ibinahagi ninyo. Direkta, mula ho dyan sa XFM Tacloban, punta ho dito sa XFM Palawan. Thank you po, Manager.
0: Thank you. All right.
2: Official Katropa.
1: Station manager po si katropang Regina Barrete ng XFM Tacloban, kung saan po doon din mismo nangyari yung pong shooting incident sa isang eskwelahan.
2: Serbisyo Katropa.
1: Nagpo-program ho siya doon, Bullseye, tulad din ho dito. Kanina si manager kaaluwi naman sa Bullseye, pero nag-overtime sila doon. Talagang tinutukan ho nila yon, kasi nga naman may mga development stories doon. Yung pong magbisita ni DepEd Secretary Sana Angara, at yung pong panayam nila doon po sa spokesperson ng DepEd or ng eskwelahan.
2: Serbisyong Katropa.
1: So tayo rin ay tinututukan natin, kasi nakakagulat eh. Biruin mo, 14 years old pa lang yun, pero nagawa na mamaril. Random pa man din. Sabi, hindi pa naman talaga sigurado na pambubuli talaga yung pong dahilan, at kung yung bang mga nabaril ay target mismo ng pong dalawang suspect.
2: Serbisyo Katropa.
1: May mga tanong pa sana doon eh. Sila ba ay sa abogado kasi yun eh. Pagkatapos ng intervention o diversion doon po sa dalawa, dahil sila ay under po, mangyayari niyan, under custody sila ng DSWD. So, ano ang mangyayari pagkatapos nun? After na sila ay nasa right age na, o 18 years old na, meron bang kaso na kakaharapin ito pong dalawang suspect? Ay, mga ganun sana tayong tanong kay manager. Kaya lang, syempre, iba pa mga kasama natin na mga XFM radio station sa buong Pilipinas ay naka-ano rin po, naka-schedule din na tatawag doon para ho direkta rin makapag tanong kay manager Regina Barrete.
2: Serbisyo Katropa.
1: 10:43 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
1: Live ba sa XFM Palawan, at tiniimbestigahan pa po yan hanggang sa ngayon.
2: Serbisyo Katropa.
1: Ay, antayin na lang po sa tamang edad para makulong. Yun, sabi po ni Jessa Nyeryayin. Dapat hindi na makalabas.
2: Serbisyo Katropa.
1: Opo, kopostudy yan. Di ba meron din sa atin dito, pagka ho na involved sa mabibigat na kaso yung po mga kabataan, 17 years old pababa, ganun din po eh. Nakukulong at nakukulong. May mga experience na rin ho tayo niya na ganyan na ano po, nai-involve sa illegal na droga. Yun, talagang makukulong. Inaabot ng 2 years, mapupunta sa Boys Town.
2: Serbisyo Katropa.
1: Dito sa ano naman, dito sa Bahay Pag-asa, yung katabi nun, meron din doon eh. Doon napupunta yan sila. Bibilang yan ng ilang taon na nandoon ho sa loob.
2: Serbisyo Katropa.
1: Kasi bigat eh. Biroy mo, ang dami hong nabaril. Ako meron mga napatay.
2: Serbisyo Katropa.
1: Bigat, diba?
2: Serbisyo Katropa.
1: At 10:44 ng gumaga.
2: Serbisyo Katropa.
1: Commercial muna tayo, tapos mabalik tayo. Saglit lang.
2: Serbisyo Katropa.
3: XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
25: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
26: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
27: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
28: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
30: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon, sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
31: XFM.
32: XFM.
31: FM.
33: Serbisyo Katropa.
34: Balik tayo sa Serbisyo Katropa.
33: Serbisyo Katropa.
34: Nako, sa program na ito, alos din natin na subaybayan yung pong ganap doon po sa provincial capital.
33: Serbisyo Katropa.
34: Pero naka-live naman, dalawa yung live eh. Meron pong sa program mismo na tinutukan natin yung pong sa Tacloban City.
33: Serbisyo Katropa.
34: Bago yung isang live naman eh, nandoon. No, nandoon din sa ganapan sa provincial capital.
33: Serbisyo Katropa.
34: Kung manonood ho kayo nito pong sarautan sa dalan, aba eh, dyan po kayo pumunta sa loob ng Capitol sa Convention Center. Dyan ho magpe-perform yung po mga participants.
33: Serbisyo Katropa.
34: Dito ho sa sarautan sa dalan. Sino-sino yung mga participants na kasali? Dito ho sa sarautan sa dalan.
33: Serbisyo Katropa.
34: Ito ho ang munisipyo ng Rojas, yung pong munisipyo ng Linapakan, Rizal, Española, Cagayan Silyo, Aborlan, Kalayaan, Quezon at yung pong munisipyo ng Cuyo.
33: Serbisyo Katropa.
34: Gusto nyong manood? Talang ho kayo dyan. Sino bang gusto nyong manalo?
33: Serbisyo Katropa.
34: Cuyo, no? Yung defending champion dito, Cuyo. Munisipyo ng Cuyo.
33: Serbisyo Katropa.
34: Sila pa rin ba ang mananalo?
33: Serbisyo Katropa.
34: Pwede hong panoorin na dyan ho yan ngayon sa sarautan sa dalan sa loob po ng Convention Center.
33: Serbisyo Katropa.
34: Mamayang gabi naman, sa Sports Complex. Nandyan ho ang awarding. Tapos meron pong fireworks. Maaga ho yan. Mga alas 7 pa lang po. Alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
33: Servisyo Katropa.
34: Mga tagahanga po ni Eman Bacoso. Alas 8 nandyan siya pagkatapos po ng fireworks display.
33: Servisyo Katropa.
34: So syempre ang inaabangan ho ng lahat yung pong parokya ni Edgar. May concert ho mamaya. Dyan po ha sa Sports Complex. Libre ho yan. Punta lang ho kayo.
33: Servisyo Katropa.
34: Okay. Palas on sinahon ng umaga. Wala na tayong oras. Mga kababayan, marami mong salamat sa inyo pong panonood at pakikinig. Pagsama dito ho sa XFM Balawan sa palatuntunang Servisyong Katropa ngayong pong araw ng Martes, June 23, 2026. Games na, makasama natin si Axel Bono Barenes at si Ken Vincent Dancil.
33: Servisyong Katropa.
34: Sa alam po na buong persa ng XFM Palawan, ang inyo pong lingkod, ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sis the Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
14: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
19: Mag-Vision X Plus ka.
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Vision X Plus
2: Plus Softgel Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
28: XFM.
29: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: mag-exciting time sa buong Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Ngayon pa'y araw po ng Martes, June 23, 2026. Holiday po ngayon dito po sa Lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Wala ho tayong pasok dahil ginagarap ngayon ang 124th founding anniversary ng Palawan. Ang mga katropa, Happy Barangatan Festival ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bahaging teknikal kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Si James Nava. Ako naman po inyong lingkod, katropang kagawad Mike Escote. Kamusta na ho kayo mga kabarangay? Ang ating pong programa, siyempre nakasentro sa mga usaping pang barangay at sa mga nakaka-apekto sa ating pong mga kabarangay. At hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Kapag pakiramdam nyo po ay bloated ang inyong pong tiyan. Hindi ho maayos yung inyo pong sitwasyon, yung tiyan ninyo. Nako, ito pong inumin ninyo. Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Isang tsa lang, aba, tanggal agad ang masamang pakiramdam ng iyong tiyan. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa ating pong mga kapartner na mga butika dito po sa Lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Mga katropa, matindi yung nangyari dyan po sa Tacloban City kung saan po mayroong dalawang minor de edad na maril sa isang eskwelahan sa San Jose sa National High School dyan po sa Tacloban City. Meron pong mga namatay na estudyante at meron din pong mga nasugatan. Eh dahil daw po yan, mukhang yung suspect binubuli. Dahil po sa pambubuli, bagong gupit, sabi ng ating session manager dyan sa XFM Tacloban City, isang suspect, parang bagong gupit eh. Binubuli. So, yun, parang gumante. Pero ang question ngayon, dahil mga minor de edad ito, 15 anyos, meron bang pananagutan sila sa batas? Itawagan mo si Attorney Jomar Caluna. O yung ating resource speaker ngayon para malaman natin. Marami nagtatanong eh, paano ito? 15 anyos lang. Hindi ito mapaparusahan? O mapaparusahan? Ano po ang nakalagay sa ating batas? Magtanong tayo sa abogado. Para malaman natin. Yan, makasuyo ako Sir Kent. Pakitawagan mo na si Attorney Jomar Caluna. Para maintindihan natin itong Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344. Ano ba ito? Kasi ito minsan ang ginagawang sandalan ng mga kabataan, ay bata naman kami, hindi naman kami mapaparusahan. Totoo ba na kapag bata ay hindi na mapaparusahan? Yan ang gusto nating itanong. Tanong natin kay Attorney Jomar Caluna. Kasama natin ito sa pamahayag dati, naging abogado na, magaling na abogado ha. Pagka gusto ninyo ng abogado, kay Attorney Jomar Caluna, dyan lang yan sa Barangay Mandaragat ng kanyang opisina. Ito yung mga katanungan, mga katropa. Dahil nga po, bata ang gumawa, ano ang mangyayari? Meron ba silang kaso nakakaharapin o wala, mga katropa? Meron pong mga namatay. Meron pong mga nasaktan. Paano yun? Pwede ba silang kasuhan ng illegal possession of firearms o murder o serious physical injury o attempted murder usually kasi sa mga adult na, yan ang mga cases na posible mong isampa dun sa isang suspect. Ay paano ito, minor de edad? Ano ang gagawin natin dito, ha, mga kabarangay, mga katropa? Sa barangay, meron tinatawag na Barangay Council for the Protection of Children, BCPC, kung tawagin. Lahat ng barangay ay meron ganyan. Ha, kung saan pagka nagkasala ka, ikaw pwede kang ipatawag doon. Itong, pero simple, mga simpleng ano lang yun. Mga simpleng mga kasalanan lang yun. Ay, pero pag ganito na, pumatay ka na, nakapatay ka na, ha? Ano ba ang gagawin natin dito? Intervention pa rin ba sa barangay? Ha, yan ba ang dapat gawin natin? May mga namatay eh. Ha? Tatlo yung namatay. Sa pagkakaintindi natin, kung na parang na ano pa, nadagdagan pa ata, sana naman hindi na, no? Yun ang ano natin dito. So pag may mga simpleng mga kasalanan ng bata, madalas nakakatin tayo ng intervention doon po sa atin sa barangay siksikan. Pero wala pa tayong experience kung may ganitong insidente, at tayo din nating ma-experience dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa, kasi may namatay, ayaw natin ng ganun. So ano ba ang sinasabi ng batas natin sa Pilipinas tungkol dyan? Ha, kung pwede bang makasuhan pag 15 anyos, kapag 14 anyos, di ba? So may mga panukalaan na rin ngayon na gawing 10 years old. Yung ano natin, no? Sandali lang, nandiyan na si Attorney Jomar Caluna. Si Attorney Jomar Caluna, magaling na abogado ito. Kasama natin sa pamahayag dati. Attorney, magandang tanghali po. Si katropang Mike Scotti po ito sa programang Sentro sa XFM Palawan.
1: Yes, good morning kasamang Mike. Good morning sa ating mga tagapakinig, no, sa XFM.
0: O yan, namiss ko yung boses mo sa radyo, ah.
1: Oo nga.
0: Matagal-tagal, nakapag-radyo ka pa ba, sir?
1: Hindi na nga eh, hindi ko na ano eh, medyo meron sanang ano every Sunday, pero hindi ko na rin na ano yung schedule.
0: Kaya nga eh, maraming nakakamiss ng boses mo eh. Attorney, meron kasing nangyari doon sa Tacloban City, dalawang minor de edad, yung suspect, no, namaril doon sa eskwelahan, mayroong namatay at maraming mga nasugatan. 15 anyos yung sangkot na minor na ano na bata. Ano ba ito? Ano ba ang may maraming tanong kasi. Pwede ba ang kasuhan yung 15 anyos, 14 anyos or kung yung mga ganyang edad? Pwede ba yung kasuhan?
1: Actually, meron tayong batas, no. Meron tayong juvenile justice law, no, yung Republic Act 9344 kasamang Mike, no. So, sa dami ng batas na yan, pagka ang edad ay 14 or 15 and below, ay actually, no, sinasabi ng batas na wala silang criminal liability. So, ibig sabihin, doon lang siya pupunta sa tinatawag na bahay pag-asa, no?
0: 15 years old below.
1: 15 years old and below.
0: And
1: no?
0: Below.
1: Oh, pagka 15 years old and above, so mayroon pang ano doon, may mga i-qualify pa ng prosecutor kung may discernment, no, yung ganong minor, para sila ay mag-undergo ng tinatawag na pwede suspension of sentence or rehabilitation, tinatawag. Yun ang nakaalalagay sa batas sa kasamang Mike.
0: Okay, unahin lang natin ito. 15 years old and below, wala pong pananagutan sa batas, attorney.
1: Oh, wala siyang criminal liability, no? Ito ibig sabihin, ang ano doon ay mag-undergo sila ng doon sa bahay pag-asa, no? Kasi may mga ginagawa naman doon yung ating mga social worker para kung paano ma-rehabilitate yung ganong mga minors natin na nasangkot sa ganong kriminalidad.
0: Okay. So, ang gagawin lang, paano ito kahit na nakapatay, attorney?
1: Oh, yun ang sinasabi ng batas, eh. Kapag pagka 15 years old and below, no, ibig sabihin, hindi din magpas ng 15 years old, ah. Sila ay wala silang exempt sila sa criminal liability.
0: Mm-mm-mm. So pagka sinabi natin hindi lalagpas sa 15 years old, hindi pa pwedeng 15 years old in one month. Walang ganon. So,
1: hindi pwede. Kasi pag 15 years old in one day, meron na yun. Meron na ng tatawag na, ano, meron ng rehabilitation na gagawin. Pero outside pa rin sa ano ng, ano, ng yung makulungan natin, no? Hindi sila ipapasok doon.
0: Oo, okay. Ano ito? Intervention lang?
1: Oo, ganun ang mangyari doon sa 15 years old and above.
0: Mm-mm. Okay. So, yung 15 years old and below, sa bahay pag-asa lang ito siya.
1: Oo, yun ang sabi ng batas, no? They will be they will undergo intensive mandatory community-based intervention program doon sa bahay pag-asa, no?
0: Mm-mm. So pag natapos niya na yung intervention doon, malaya na siya ulit.
1: Oo, ganun ang mangyari, no? Pero siyempre may ano pa rin, no? May mga gagawin pa rin doon, no, batay sa nakatadhana sa batas.
0: Mm-mm. Okay.
1: Pero ang ano lang doon, hindi sila ipapasok doon sa kulungan. Mga kulungan ng mga yung mga hardcore criminals, no? Hindi sila kasama doon.
0: Okay. So hindi rin siya pa pwedeng kasuhan doon lang muna tayo sa below, ha, 15 years old in below. Hindi siya pwedeng kasuhan ng murder or any cases kahit na may nagawa siyang krimen.
1: Oh, tama 'yun, kasamang Mike, no? Kasi 'yun ang nakalagay sa batas na they are generally exempted, no, sa criminal liability.
0: Oh, kapag pag 15 years old and above naman, pwede na siyang ano naman ang gagawin na attorney? Mayroon na siyang alamin
1: dapat
0: pa.
1: Mag-undergo siya ng ano, no, kasi may prosecution 'yon. I-determine muna ng prosecutor kung ibang minor na 'yon ay acted with discernment, no? Ibig sabihin ay alam ba niya yung difference between right and wrong, no? Yung tama at mali, at yung illegal na consequence ng kanyang ginawa na yon. So kung mayroon siyang discernment, pwede siya mag-undergo ng tinatawag na suspension of sentence. Antayin muna na siya umabot na sa legal na edad bago ipataw yung sentensya, or pwede siya magkaroon ng rehabilitation, no? Instead na sila ay papasok sa mga kulungan, they will be confined sa mga youth detention or agricultural rehabilitation facility na ito ay pinapatakbo ng korte at ng mga social workers natin.
0: Ayun, okay. So, pero pagdating ng 18 years old niya, pwede na siyang ilagay na sa kulungan.
1: Oo, yun ang tinatawag suspension of sentence.
0: Ayun, okay.
1: Pagka siya ay nasa legal na edad na, pwede na siyang, kung talagang mga krimen na ganitong mga murder, ano, yung mga ginagawa po nila, yun ang mangyari sa kanila.
0: Oh, pero opo, pwede bang...
1: So, 15 years old and above.
0: Opo, 15 years old and above. Pwede bang i-file siya ng ano, ng police doon sa prosecutor? Kasi yung prosecutor yung magdedetermine, di ba, kung may discernment?
1: Oo, yun ang mangyari doon. No? Ipapile pa rin yun sa prosecutor's office at i-determine nga kung mayroong discernment ng mga minor.
0: Ayun, okay. So pag yun ang ano pala doon, paano pag walang sabi ng prosecutor, walang discernment, ano mangyayari?
1: Ay, ganun ang mangyayari. So exempt sila doon sa criminal
0: liability. Ayun, no? Okay. So yun pa rin ang mangyayari. Kapag walang discernment, kahit 15 years old pataas, ay pag wala na determine ng prosecutor, walang discernment, except pa rin sa liability. Pero pagka may na pag na may napatunayan mayroong discernment, ay i-suspend lang yung kanilang ano, pagkakulong.
1: Oo, yun ang nangyari, no? So kung mga 17 years old na yan, so mag-antay muna siya ng mga ilang taon bago bago niya i-serve yung sentensya niya.
0: Oo, pero ang proseso, attorney, ulitin lang natin, ikailang pag 15 years old pataas, kailan pa rin i-file ng PNP ang kaso sa piskalya.
1: Oo, tama 'yon, tama, Mike.
0: Ayo, 'yun pala yung ano doon. So, at least ngayon malinaw na, kasi maraming mga kabataan ngayon ginagamit yung edad nila para hindi lang sa kaso dito sa Tacloban, ha, kahit dito sa atin sa Puerto Princesa, para pag magnakaw ay walang liability. Ginagamit nila edad nila, eh.
1: Tama yan. Minsan, siguro, maaari, maaari may mga, ano, na paribasa minor sila, wala silang, ano, wala silang criminal liability, no? Pero, actually, pag, yun nga, pag 15 years old and above, meron silang, ano na, meron na silang, i-determine muna, no? Kung meron silang discernment, doon sa kanilang ginawa, na, na alam nila na yun ay masama. At alam nila kung sequence na maging masama, may illegal na, ano yan, na, ibig sabihin, may alam nila yung resulta nung ginawa nila yan na masama. So, sila yung mananagot yan.
0: Ayun. So, hindi, kahit na sabihin nila, ay, kami ay ano lang eh, ay gumanti lang. Binuli kami sa eskwelahan eh. Kaya gumanti kami. Alam naman namin yung magiging, alam naman namin yun, yung magiging resulta. O kaya nakasalanan namin. Kaya lang, gumanti lang kami. Paano na, attorney? Pwede bang gamitin yung rason na yun?
1: Hindi yung ano, yung bullying na sinasabi nila. Para sa akin, ano, parang mitigating na siguro yun, no? Ibig sabihin na maaaring mabawasan yung kanilang ang sentensya nila, pero yun ay hindi nila dapat, hindi nila maiwasan yun dahil sa batas ay malinaw yung batas eh. Wala namang sinasabi yung batas na dahil kayo binuli ay pwede mo na silang paggawa ng masama.
0: Kaya nga, okay. So yung DSWD mukhang malaki din yung role pagdating dito naman sa pangangalaga natin mga kabataan. Hala, kasi parang sa kanila sila dapat magano eh, magkaroon ng intervention eh, sila dapat mangunguna sa intervention.
1: Oh, tama 'yun kasi mayroon tayong ano, intervention program. So yung ang usapan ng pag-asa 'yan, ang mga nag ano niyan, nangasiwan 'yan ay mga social worker, no?
0: Okay. Attorney, maraming salamat na explain natin ng maganda na hindi pala ibig sabihin kapag minor ka, ligtas ka na. Ayan, sa kaso.
1: Patensya na sa mga mic, medyo busy kayo, hindi ko ganong na ano tong ano itong may problema sa San Jose Tacloban City, ano?
0: Oo, may itong, ano eh. May mga namatay kasi, attorney, no? May tatlong namatay at maraming nasugatan dahil yung dalawang estudyante ay namaril. Oh, mga 15 anyos, namaril doon eh. Ang rason daw pala, yung isa nabubuli sa school kasi bagong gupit, tinutukso. Oh, yun ang nangyari. Kaya nga lang, ito siyempre, yung edad nila ay minor de edad. So kailangan pala natin i-determine kung 15 years old below sila o 15 years old above na sila. So bago makapag-decide yung mga otoridad na kakasuhan o dalahilan sa bahay pag-asa. Attorney, salamat po. Ano, wala si Attorney Jomar. So, ayan po ha, si Attorney Jomar Kaluna. Oo, magaling na abogado yan. So, at least ngayon, ano na natin, hindi pala ibig sabihin ha, minor ka, 15 anyos ka, hindi ka na pwedeng filean ng kaso. Pag 15 years old above, pwede kang filean ng kaso. Yung nga lang, pag 14 anyos, bahay pag-asa ka muna. So, ipa-extrohin natin si attorney. Naputol eh. Pa-extrohin lang natin si attorney Jomar Kaluna. Yan ha. So, mga naghahanap ng abogado ha, pwede kayong pumunta sa opisina ni attorney Jomar. Attorney Jomar!
1: Hello.
0: Oo.
1: Hello.
0: Oo, naputol. Oo, magpapasalamat lang kami at pag may magtatanong ng opisina mo, sana yung opisina mo, marami naghahanap ng abogado ngayon, eh, mai-refer ka namin.
1: Andito ko lang ako, kumakasama yan sa New Bungkag, no, sa Tanakito Street, malapit lang ito sa Malabar Street.
0: Ayun, so
1: around 100 meters siguro mula sa Malabar Street.
0: Ayun, yan, okay po. Attorney, maraming salamat ha. Pag may pumunta dito, may naghanap ng abogado, papuntahin namin dyan sa'yo para matulungan natin. Alam natin, isa sa mga magaling na abogado dito sa Palawan. Yan.
1: Maraming salamat kasamang Mike, no, at sa ating mga kaibigan sa SFM sa pagkataong ito na binigay niyo sa amin para makatulong tayo, no, ng paliwanag doon sa mga pangyayari, no, na sinasangkutan ng mga minors, no, yan po sa Tacloban City.
0: Opo. At saka dito rin marami rin ditong mga nasasangkot na minors sa atin, attorney, pero mga ano, karamihan nakaw. Yan.
1: Puro... yun nga yan. Sige.
0: Kaya nga eh. Attorney Jomar, maraming salamat po muli. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: Si Attorney Jomar Caluna, isa sa mga magaling na abogado dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Dati natin kasama sa pamahayag Radyo ng Bayan PSA, naging Radyo Pilipinas. Tapos pumasa ng bar exam. Kaya ngayon nakakonsentrate na. Opisina niya dyan lang sa mayano, ha? Barangay Mandarag, at hanapin niyo dyan, ha? Si Attorney Jomar Caluna. Mga katropa, sabi ng author, ha? Ang author ng batas na ito ay si Senator Kiko Pangilinan. Paminsan-minsan nga, nasisisi ito, eh. Ha? Sa post

Tungkol naman ang pamahalaan sa pamagitan ng DSWD at iba pang ahensya na magbigay ng suporta sa mga biktima at kanila pong mga pamilya. Sentro. Illegal daw ang pakawalan ang minor de edad na nasangkot sa krimen at may parusa sa mga gagawa nito. Sentro. Ang tunay na hamon daw ay hindi ang pagpapakalat ng takot at disinformation, kundi ang ganap na pagpapatupad ng batas at pagtiyak na may hustisya, accountability at proteksyon para po sa lahat po ng mga bata. Sabi po yan ng author ng batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act, si Senator Kiko Pangilinan. Sentro. Yung author na mismo nagsabi, ha? Ano naman ang masasabi ng ating mga kaibigan, ha? Mga lawyers din. Meron din ibang mga sabi ng mga ibang lawyers din. Kung minor de edad ang mga sangkot na namarin sa isa pong paaralan sa Tacloban, i-flash mo lang, sir. I-flash mo lang yung ano, sir, habang i-discuss natin. Ha? Ay, maaari pa rin ba siyang managot sa batas? Sagot na ang tanong natin, ha? Marami kasi yung nagtatanong. Ang sagot daw ay depende. Ito nang isasabi na Atty. Jomar Caluna kanina. Sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9334 as amended. Kung ang bata nga po ay 50 years old, taong gulang pababa ng maganap ang krimen, siya po ay hindi po mananagot sa kasong kriminal. Kaya kung ang isa sa mga iniulat na suspect ay 14 na taong gulang lamang noong mangyari ang insidente, hindi po siya maaring mahatulang nagkasala sa kasong kriminal gaano man kabigat ang kanyang ginawa. Sentro. Dalawa sila, di ba? Yung isa 15 years old, itong naka-black ay 14 years old. Sentro. Gayon pa man, ang pagiging exempte daw sa pananagutang kriminal ay hindi nga po nangangahulugang walang mangyayari, mga katropa. Dahil po ang bata ay sasailalim po sa isa pong intervention program. Sentro. At ang kanyang mga magulang ay maaaring managot sa pagbabayad ng danyos o civil case ito, danyos civil kung tawagin. Sentro. Ha? Meron pong intervention ang gagawin. Sa bawat barangay, meron po yung Barangay Council for the Protection of Children na tatawag BCPC. Sentro. May mga BCPC focal person po tayong nakatutok dyan. Sentro. Ha? So yun po, ha, 15 years old and below, wala kang pananagutan. Yung 14 years old, walang pananagutang kriminal. Ha? Pero kailangan sumilalim sa intervention at yung mga magulang magbayad ng danyos. Sentro. Kung ang bata naman ay higit sa 15 years old, ngunit wala pang 18 years old, ang susunod na tanong ay, kumikilos ba siya ng may discernment? Yan ang diniscuss ni attorney kanina. Sentro. Kung ang sagot ay hindi, siya rin ay hindi mananagot sa kasong kriminal, mga katropa. Sentro. Ngunit kung ang sagot ay oo, maaari po siyang managot sa ilalim po ng batas. Sentro. Sa iniulat po na insidente ng pamaril sa Tacloban, kung ang isa po sa mga suspect ay lagpas na sa 15 years old, malamang nasusubukan po ng piskal na patunayan ang pagkakaroon niya po ng discernment sa pamagitan ng mga ebidensyang katulad nito. Sentro. Pagdadala ng baril sa paaralan. Sentro. Pagpaplano ng pag-atake. Sentro. Pakipag-ugnayan o paipagsabwatan sa isa pang suspect. Sentro. Pagtatago ng mga armas, pagpili ng mga target o biktima at ang kanyang mga kilos bago, habang at pagkatapos po ng insidente. Sentro. Sabi ng PNP, ha? Sabi ng PNP, planado daw. Ha? Linggo pa lang, planado na. Sabi ng PNP, ha? The shooting incident inside Tacloban City High School was planned by the assailants weeks prior to the incident, according to the Police Regional Office Eastern Visayas PRO 8. Sentro. Pwede, oh. Kung pagkabatayan nito, so kung planado, so pwede, ha? Pwede. The perpetrators, 2 male grade 9 students, age 14 and 15,
mga katropa.

pa. Centro. Sabi po ni Police Brigadier General Jason Capoy, base sa kanila information, as early as May 1, plinano na nila yan. Simula pa daw, either April or May, plinano na nila yung gagawin nilang pamamaril. Centro. O titingnan ng piskal niya, o kung planado yan, may discernment. O, so pwedeng makasuhan. Centro. Ha, mga katropa. Ha? So, yun po ang sabi ng PNP. So ang PNP pwede mag-file ng kaso pa sa 15 years old above. Dapat, alam ba, 15 years old in one day, above na yun. O, di ba? So, ito, titingnan natin kung suspect ba yan ay 50 years old pataas. Pero isa kasama niya, yung 14 ay wala pong criminal liability. Centro. Yung isa lang ay merong pag nakita ang discernment, may criminal liability. Centro. Hindi po automatikong ipinagpapalagay ang discernment, ha? Kailangan daw mapatunayan ito ng prosecution sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Centro. Yan, ha? So, anong gagawin? Ipapakulong ba siya sa karaniwang kulungan habang dinidinig ang kaso? Ito na sinasabi ni Atty. Jomar, hindi. Centro. Hindi po hinihikayat ng batas ang pagkakulong ng mga bata. Kung kinakailangan man daw silang ikulong, karaniwan silang inilalagay sa isang youth detention o rehabilitation facility at hindi sa parehong kulungan na kinaroonan po ng mga nasa legal na edad. Centro. Ha? Ay paano kung mahatulang nagkasala, agad ba rin siyang ikukulong? Centro. Hindi rin daw po kinakailangan, sabi ng batas, kung ang nagkasala ay wala pang 18 anyos, nang maganap ang krimen, maaaring suspindihin ng hukuman ang pagpapatupad ng kanyang sentensya kahit papatunayan ang nagkasala siya. Centro. Ayun, sasabi ni Atty. Jomar kanina, ha? Na suspension of sentence. Ito yung tatawag na suspension of sentence. Centro. Ngunit, mga katropa, hindi raw ito nangangahulugang napawalang sala na siya. Ha? Mga katropa, hindi rin daw ito nangangahulugang inosente na siya. Centro. At lalong hindi raw po ito nangangahulugang maaari na siyang umuwi na parang walang nangyari. Centro. Mananatili po siya nasa ilalim po ng pangangasiwa ng hukuman at sa ilalim po sa mga programang rehabilitasyon at mga pasilidad para po sa kabataan. Centro. Ito pa rin siya sa youth center. At kung magiging matagumpay daw ang rehabilitasyon, maaari daw siyang tulungang palayain ng hukuman. Centro. Kung magiging maayos siya doon sa rehabilitation, ano niya, center, may rehabilitate siya, pwede daw siyang mapalaya. Centro. Subalit, kung tatanggi siyang sumailalim sa rehabilitasyon o paulit-ulit na lalabag sa mga kondisyon na itinakda ng hukuman, maaaring ipatupad sa hinaharap ang hatol laban sa kanya. Centro. Batay po sa edad na inuulat nga po, kung ang suspect po ay 14 gulang, hindi po siya mananagot sa kasong kriminal, ngunit sa ilalim po sa intervention measures at maaari po magkaroon ng pananagot ng sibil. Centro. Meron po pinipirmahan na kontrata yan pag nag-intervention ka. So, yung BCPC, mapatawag ng pagpupulong para una yan, sa pre-conference muna, tapos doon, magkakaroon po ng pirmahan kung ilang buwan kang mag-i-intervention. Centro. Kung ang suspect naman po ay higit sa 15 gulang at napatunayan kumilos ng may discernment, maaari po siyang managot sa batas. Ngayon man, may mga espesyal na proseso pa rin pong inilalaan ng batas para po sa mga minor de edad. Kailangan kabilang na yung suspension nga po ng sentence. Centro. Yun, ha? Ito, maliwanag na. So, pag 14 years old, wala kang criminal case, wala kang pero pwede kang magbayad ng danyos. Ngayon,
Dahil ganyan ang sitwasyon sa Pilipinas, si Senator Robin Padilla nais siyang ibaba sa 10 years old ang edad ng may pananagutang kriminal. Kasi sa atin, 15 years old pataas eh. Di ba? At tapos kakailangan pang alamin kung discernment kung meron talaga. Ha? Ang gusto po ni Senator Robin Hood Padilla, ha, ibaba po sa 10 years old ang pananagutang kriminal kasunod po ng madugong insidente ng pamamaril po dyan sa paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Ayon po kay Senator Padilla, mga katropa, matagal na niyang binibigyang pansin ang lumalalang kaso ng krimen sa kasalukuyan sa mga kabataan. Sabi niya, marami na raw siyang naipapaskil tungkol po sa mga nangyari sa ating kabataan. Ha? Meron daw may kasong panggagahasa. Pagpatay. At panghuhold up po sa jeepney, mga katropa. Hinimok din niya Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice Law dahil po saan niya ay dumaraming krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon pa po sa senador, maraming bansa na sa Asia at Europa ang may mas mababang edad ng criminal responsibility. Marami na raw po yan. Sabi ni Senator Robin Padilla, sabi niya, kung ipinagmamalaki natin na sinusunod natin ang mga mabubuting practice na ibang bansa, bakit hindi natin ito tularan? Maging sa Europa daw, kilala sa pagtataguyod ng karapatang pantao, may mga bansang mababa ang itinakdang edad na merong criminal responsibility. Naniniwala din po si Senator Robin Padilla na dapat agarang aksyonan ng pamahalaan ang usapin, lalo na kung nagsisimula ng makaranas ang bansa ng mga insidente na katulad po nangyayari dyan po sa Amerika. So, kayo, ano pong nais ninyo? Ibaba na ba natin sa 10 taong gulang ang meron pong criminal responsibility? Ano pong masasabi ninyo? Mag-react po kayo, mga katropa. Ha? Mag-comment kayo. Payag ba kayo na ibaba sa 10 taong gulang ang meron pong criminal responsibility? As of now, 15 years old and below, wala pong, yung 14 years old, walang criminal liability. Yan, di ba? So, 15 years old and below, 15 years old and above, meron pong criminal liability. Pero ang proposal, gawing 10 taong gulang. Ano ang sa tingin ninyo? Ha? Po pwede ba? Payag ba kayo na yung 10 taong gulang na bata ay lagyan ng criminal responsibility? Nanawagan po si Senator Francis Pangilinan para sa makatarungan at wastong pagpapatupad po ng Juvenile Justice Law. Ayon po kay Pangilinan, hindi daw po dapat palayain. Yun ang binasa natin kanina. Yung mga suspect kahit sila po ay minor de edad. Yun nga po. So yun ang diniscuss natin kanina. Ay, ikaw naman po yung author, senador. Ha? Mukhang hindi siya payag doon sa panukala ni Senator Robin Padilla na gawing 10 taong gulang. Yun eh. Iba na kasi ang panahon ngayon. Noon, yung 10 taong gulang, yung 15 anos, wala pang kamuang-muang eh. Laro-laro lang ng jolens eh. Di ba? Text-text lang. Ngayon, text na pag ano lang oh. Ngayon, iba na yung text chat na eh. Social media kasi. Nasa mundo tayo na social media eh. Itong mga to, as dinidiscuss ni Kaluwi kanina, merong mga insidente na yung mga pangyayari, di ba? Sa ibang bansa yung tatak ng ano nila, no pity for majority. Yung ibig sabihin German ano pala, may nakita yung damit ng ano ng bata ng kulay itim.
Yung mga unang shooting incident sa ibang bansa, ganun ang ginamit niyang ano din. Damit, yan o. Yan, ano yan eh, German word yan. Ang pag-translate mo sa English ay no pity for majority. Central. Social media kasi, ang laki na influence ng social media sa atin pong mga kabataan. Central. Kaya nga po, mayroon pong ibang bansa na pag minoridad, bawal ka talaga sa social media. Central. Dito naman sa atin, mukhang may move na din, pero not totally bawal. May mga features lang na hindi makikita ng mga kabataan. Mga katropa. Shoutout po na kay Kagawa Jonathan Soto. Walang holiday holiday. Street light kami. Talaga naman o. Sige, napakasipag na Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan kasama si Sir Saldi Parangya at si Kuya Nilo Cuyos. Ingat kayo dyan ha. So, ikaw ba Kagawa? Payag ka ba? Gawing 10 years old yung ano yung criminal responsibility? Sabi ni Fabon Hernan, dapat talaga ibaba ang parusa sa mga kabataan ngayon. Halos karamihan ngayon, kahit mga sindikato ay minor de edad na ginagamit at mga sangkot ngayon sa mga krimen ay halos mga kabataan na din. Yun lang nga po eh. Ginagamit minsan yung mga madalas na nga ngayon dahil wala kang ano eh, ang pagka-14 anyos, wala kang ano eh, wala kang ang lalakas ng loob eh, wala naman akong pananagutan eh, wala akong kasong kriminal eh. Intervention lang, tapos hindi naman natin doon sa intervention. Shanto! Ay, talaga naman oh. Dayen mong kaya, share din at gandang araw ka, tropa at kagawad, Mike Scottel, listening sa radyo. Wala po sa barangay, Maingsta, PPC Palawan. Salamat po. Shanto! Ay, pag-aralan 'yan, pag-aralan sana ng mga ano natin ha, ng mga mambabatas natin yung ano na 'yan, yung nais ni Senator Robin Padilla. Iwanan muna natin yung usapin na 'yan. Kanina good morning sa DepEd pala, tumatawag tayo kanina kay Ma'am Ferriol, kay Ma'am Tintin. Kasi naghigpit na may order yung PNP sa buong Pilipinas na maghigpit sa mga eskwelahan. So ano kaya ang gagawin ng DepEd dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa? Iwanan muna natin yan, puntahan muna natin. Okay pa ba yung baragatan, yung sarautan? Meron pa ba? Okay pa ba? Panoorin muna natin ito sandali. May natitira pa tayong 5 minutes. So ano ang nangyayari dyan sa Kapitolyo? Nanggaling tayo dyan sa PGP Convention Center. Ito po, makaganapan muna sa Baragatan 2026, mga katropa. Alamin natin sino na nagpe-perform. Grabe ang premium ha, 1.5 million yung champion ha. 1 million yung second. Third, 800,000. Yung hindi mananalo, nako hindi kayo inang luhaan, 300,000. Kung ako sa munisipyo, sumali na ako sa inyo, may 300,000 din naman eh, kahit patalo eh. Okay na sir? Okay, narito yung kagrapan dyan sa PGP Convention Center.

0: Shampoo. Ang napapanood nyo po, performance po yan ng munisipyo ng Kalayaan. Nakasama sila sa Sarautan, sa Dalan. Abangan nyo po yan sa page namin. Ha. Marami po yung mga performances nila dyan. Makikita nyo po yan dyan. Ang defending champion, bayan po ng Kuyo. Matatalo na kaya ang Kuyo? May papalit sa kanila o mapapanatili nila ang kampiyonato at mauwi nilang 1.5 million pesos. Alaga naman o. Sabi ni All Toilets Montilla, go, go, go, Kalayaan! Ako, sayang sana, maano natin, kaya lang wala kaming oras at panahon. Salamat po sa inyong pagkantabay sa ating programa, sa ating programang sentro, mga katropa. Patiin ko lang ng happy wedding, ang bagong kasal, si Sir Mike Ambe, pati si Jane, yan, Jane Sitoy. Oy, mamaya, parokya ni Edgar! Ay, yung live yan po, live feed po yan doon sa Capitol. Inukap lang po natin. So, parokya ni Edgar mamaya sa RVM Sports Complex. Mga katropa, kita-kits mamaya ha. Dumating na si Chito Miranda eh. Yung parokya ni Edgar, dumating na. Talaga naman o. Grabe kagabi si Flo G. Ang dami talagang nanood. Mamaya kaya, marami pa rin kayang manonood. Mga tito na naman. Kami na naman daw. Wala tayong oras sa pasangalan po ni katropang Ken Vincent Dancel sa bahaging teknikal. Ako naman po inyong katropang Mike Escote. Maraming salamat po sa inyong pagkatabay sa ating programa. Susunod kagad ang XFM News Nationwide. Wala po dyan sa XFM Mega Manila. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.
1: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga suspect pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Menor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinaghahandaan na ng OCD Region 2.
2: Sa balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapakinggan ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismong araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang dalawang minor de edad na suspect.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igrit ni Pangilina na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: DSWD Field Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang makakatanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, maglalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamantala silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Agad si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Igilitin niya na kailangang bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod na madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa mararanas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan na anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasaan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poa, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman Attorney Michael Poa, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poa, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya na ang depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poa, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Robin Padilla naghahanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Chis Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ng pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, anim pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang anim na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko, kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ayon mismo sa PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumanaw na miyembro ng PhilHealth.
5: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh, saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control na project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan ay nagiging pork barrel.
2: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News. Nationwide, mga katropa, live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
6: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mongol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor at mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mongol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumun River Fault sa Gataran at Tabuan River Fault sa Bagawa. Kung magsabayan ang paggalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano ayon sa OCD ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mongol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetalye ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin rin ni RD Mongol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan umano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Anya, madagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layon ito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover, and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro. At para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission, at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
8: Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37 anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 4.8 XFM Santiago. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
9: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sampol ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas. Buwaba, katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
10: Bumaba ang focus crimes na naitala sa Western Visayas o Region 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli. Dala na dito ang 70 most wanted persons sa kampanya laban sa illegal na droga. 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
0: update. Katropang Brian, nasa typhoon category, binabana ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa, yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
2: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat.
0: Posible rin po ang pagbaha at pag-uho ng lupa sa dahil to sa katamtaman ng malakas na pag-ulan.
2: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
0: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinehan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Label at Donnie na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports Dala po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ko na mamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
0: Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo

0: pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa atin pong palutuntunan, ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sana po natin. Sakala po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin yung mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, isa rin pong DOH, PTAC certified naturopathic practitioner, at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subay by Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook Live, welcome po sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-atubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Para ma-acknowledge natin sa atin pong programa. At sa mga nagnais sa mga sumubok ng ating mga produkto, ay pwede po ma-avail yan, mga kaibigan, mga katropa. Sa ating po mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng OldRx at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan, mga kaibigan, ha. Ganda rin sa ating pong online shopping store ay pwede kayong maka-avail ng mga produkto ng Yestro Health. Search lang po, Yestro Health 2011. Kung may sakit at luna sa iyong hinahanap, may ligtas na para. Sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga inquiries, mga katanungan, huwag po mahihang magtanong, ha. Text lang yan sa ating pong text line, 0969-609-6545. At pwede rin po kayong mag-comment ng inyong pong mga inquiries sa ating pong Facebook live streaming. Nakalay po tayo doon, ha, sa ating pong official FB page.
1: Oo.
0: Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc., and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ganun din sa ating pong official FB page ng XFM 99.5 Manila. Ay live din po tayo. Pwede kayong mag-comment dyan ng inyong pong mga inquiries or mga pagbati ninyo o mga mensahe na nais nyo pong ipaabot dito sa ating pong programa, ay pwede nyo pong i-comment po dyan, ha. At pwede kayong sumali sa ating pong Healthy Katropa Giveaways. Ayan. O, para sa mga kababayan, ha, kung gusto nyo sumali sa ating pong pag-giveaway, ay i-comment po ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na, i-comment nyo po dyan. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Dok, ay pipili tayo.
1: Tama ko dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan. Ang gagawin lang nila, simple lang, ano, i-message lang yung kanilang mga good experiences sa paggamit ng product, then i-share yung ating live stream at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya, pwede silang marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yan, ha. Kaya malayo. Mamaya ay kayo yung maswerteng mapili po natin, ha. At matikman nyo ang ating pong mga

0: healthy coffee. Santone Plus Coffee Mix natin, Santone Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, mga kaibigan. Ha? Mga masarap na kape at very beneficial sa atin pong kalusugan. Ha?
1: Tama.
0: So, mga hindi pa nakatikim yan, ako. Eh, pwede ma-avail yan sa lahat ng mga pharmacies, mga butika, dyan sa inyo pong mga lugar. Mamaya po, mga katropa, ay ating pag-uusapan ang ilang mga punto na naman patungkol sa atin pong kalusugan. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan 69-627-1262, Batangas Branch. Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nangunguna na dyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. At syempre, ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. Ang katuwang po natin sa pang-araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Para sa kumpletong lakas, enerhiya at nutrisyon na kadalasan hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong kinakain, ay pwede po nating supplyan niyan gamit ang atin pong mga dekalidad na produkto. Ha? Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa araw nito, Doc, ano ba ang mga impormasyon na maiwabahagi natin sa atin pong mga kababayan?
1: Ayan, so pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag na digestive system. Ano? Mm-hmm. Kung titingnan natin yung ating digestive system ay isa sa pinakang madalas na ano nagiging problema ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Eh madalas nga Doc sa mga kababayan natin na bumibisita sa ating clinic. Mm-hmm. Isa yan ha, sa inirereklamo idinadaing nila parate ano itong problema sa tiyan. Eh ba hindi nakakaroon ng itong hangin lagi sa kanilang tiyan or bloating. Mm-hmm. Yung iba naman ay hindi natutunawan. Yung iba sinisikmura. So maraming problema Doc ano na tumatama sa digestive tract ng mga kababayan natin. How is that Doc? Bakit kaya ganun no? Na marami sa mga tao ngayon na common ha? Common na problema nila ay itong sa digestive system.
1: Ayan. Umpisahan natin doon sa mga nakakatuwang facts about our stomach. Ano? Una, yung ating tiyan, para sa inyong kaalaman, kaya niya mag-hold ng 1 litro hanggang 1.5 liters ng pagkain. O, just imagine kung gaano karami yung kaya ng tiyan natin. Ano? Mm-hmm. So, although pag empty siya, para siyang singlaki lang ng kamao. Ano? Pero nag-expand yan kapag yung stomach natin ay napupuno ng pagkain. Ano? Nagpuproduce siya ng acid gaya ng hydrochloric acid na ang kanyang pH level ay nasa 1.5 hanggang 3.5. Napakataas ng acidity ng ating stomach acid sa ating pong katawan. Ano? Na kaya niyang isirain yung capability sa pagdami ng mga bakterya. Ano? At itong ating stomach at the same time is protected ng mucus layer na kumbaga ito ay nagpo-protect sa ating lining ng stomach kasi kung wala yang mucus lining protection masisira din yung stomach
0: tama
1: natin. Oh, at saka siya ay talagang kumbaga consistent yung kanyang pag kumakain tayo, consistent yung kanyang trabaho, hindi siya nagpapahinga unless hindi tayo kakain.
0: Oh, walang laman yung tiyan.
1: Oo. Tsaka alam mo ba na ang ating brain and gut is connected. Ang tawag nila doon ay gut-brain axis. Mm-hmm. Kaya nga kadalasan kapag ikaw ay nai-stress, ay apektado din yung ating tiyan.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha? Napaka-amazing ng ating digestion, mga katropa, mga kaibigan, no? At yung proseso nito, before, nung mga bata pa tayo, ang akala ko para yan siyang gilingan, yung tiyan natin, na para siyang yung common na gilingan ba, na nag-grind ng mga food. Eh, hindi pala ganun gumagana, Doc, yung ating tiyan. Meron siyang unique process of digestion na napaka-amazing, mga katropa, no? Pero para sa kalaman ng mga listener natin, Doc, paano ba nangyayari actually ang digestion sa atin pong tiyan?
1: Yung panunaw natin, nagsisimula talaga sa bibig natin. Karamihan kasi akala nila doon diretso.
0: Oo nga.
1: Nagsisimula yan sa ating bibig at kaya nga kinakailangan ngayon natin na mabuti. Ano? Mm-hmm. Dahil doon sa bibig natin, meron tayong laway. Mm-hmm. Na yung laway natin, nagtataglay yan ng mga electrolytes, meron yan mga digestive enzymes, especially yung salivary amylase. Ano? Mm-hmm. Na yung enzyme na yun, binibreakdown niya partially yung carbohydrates para maging mga maliliit na sugar compounds. Mm-hmm. So, kapag ginunguya natin na mabuti yun, yung signal, nagkakaroon ng signal sa tiyan natin, na mag-prepare ng panunaw. Mm-hmm. So, yun yung purpose pala ng chewing. Ano? Sabi ng mga eksperto, dapat daw mga 20 to 30 times before swallowing, nanguya natin yung ating pong
0: mga kinakain.
1: Kasi doon daw sa level na yun. Kaya hindi pa pwede nagmamadali. Di ba?
0: Tama daw.
1: Kasi kung ikaw nagmamadali lagi, siyempre, kunting nguya, lunok, hindi natin na gagampanan yung kailangan natin gawin para magkaroon ng partial digestion, especially ating mga
0: kapatid. Paano kaya yung mga nagmumukbang, ano? Yung mga nakikita natin sa Facebook, ano, na grabe kung kumain. Parang konting nguya lang, lunok na kagad.
1: Kaya nga.
0: Ang inaano pa, iniinuman pa ng mga fluid para hindi mabulunan, ano?
1: Tama ka dyan, no? Oh. So, kinakailangan maayos doon pa lang sa bibig natin.
0: Mm-hmm. Pwede pala Doc na hindi tayo matunawan kung hindi natin mamasticate na maayos yung mga food ha na atin pong kinakain. Possible o malaki yung risk natin na hindi ma-digest ng maayos yung mga food na kinakain natin. Ngayon yung pagkain Doc, nag-uumpisa yan sa digestion process na banggit mo kanina sa atin pong bibig pa lamang. And then what comes next after sa yung partial digestion sa ating mouth area?
1: Ayan, idiin ko lang ng konti yung sa bibigan. No? Mm-hmm. Kapag kumakain tayo ng mabilis at hindi natin ninunguya, sinasabi ng ilang pag-aaral na may possibility daw na mas umikli ang buhay.
0: Pero
1: sa isang research naman, hindi naman particular na ikli ang buhay mo pag hindi ka masyadong nangumunguya. Mm-hmm. Kaya lang, ang kanilang pag-aaral, kapag daw hindi masyado tayong ngumunguya at mabilis tayong kumain, mas risky daw yun sa mga chronic illnesses.
0: O,
1: patulad ng metabolic syndrome, type 2 diabetes, hypertension. Kasi nga, hindi mo na may metabolize ng gusto. Dahil doon pa lang sa digestion, nagkakaproblema ka na. So, pag mayroon kang mga ganitong klase ng karamdaman, mas risky ka sa mas maikling buhay.
0: Ayun.
1: Kasi sabi nila, it takes 20 minutes para yung tiyan mo, sabihin ng brain natin na, oy, puno ka na, busog ka na. So, kung mabilis kang kumain, siguro 10 minutes, ubos na yung pagkain mo, hindi makakapag-prepare yung stomach natin. Kasi, kinokontrol din ng brain yan
0: Di ba?
1: Oy, puno ka na, busog ka na, kailangan mo nang huminto. It takes 20 minutes. Simula nang kumain ka at gumuya ka. Pero kaya yung mabilis kumain, di gumumuya, medyo madala sila na bubloat. Oo.
0: Kasi hindi, halos hindi nakakaramdam ng pagkabusog.
1: Oo, na-overeat kadalasan. Ano. Saka, ano, nagkakaroon tayo ng hindi magandang nutrient absorption. Saka may stress kaagad sa digestive system natin kasi nga hindi masyadong prepare yung stomach natin kapag ganun tayo kabilis kumain at lalo hindi natin ginunguya. So yung danger sa pagdevelop ng bloating o indigestion, yung heartburn, acid reflux, mas mataas sa mga taong mabilis kumain at hindi ginunguya ang kanilang kinakain.
0: Ayan mga katropa, kaya napakahalaga talaga yan, ha? Yung pagnguya. Hindi lang yan basta yung sinasabi sa atin ng mga lolo at lola natin, ha? Na nguyain ang husto yung ating mga kinakain, kundi scientifically and clinically na merong isinagawa na pagre-research na malaki ang effect niya, ha, sa proper digestion ng atin pong mga kinakain. Ano? So yun nga Doc, after nun sa ating pagnguya ng maayos, saan naman hahantong yung mga kinain natin na iyan?
1: Ayan, pagkatapos natin nguyain yung ating kinain, syempre lulunukin mo na yun. Dadaloy na ngayon dun sa ating esophagus, isang muscular tube na nasa 25 centimeters ang haba. Yung siyempre yung rhythm ng galaw ng esophagus ang tawag doon peristalsis movement. Dadaan doon sa tinatawag na lower esophageal sphincter na ito ay nandun sa ibabaw ng stomach natin. Na itong valvula na to, inaalaw niya yung pagkain ay makapasok sa loob ng stomach o sa tiyan natin. Then afterwards, magko-close siya. Ang trabaho ng valvula na yon is i-prevent yung stomach acid na mag-overflow doon sa ibabang bahagi ng esophagus natin. Oo, at kapag nagka-problema yun, yung valvula na yun, pwede tayong magkaroon ng acid reflux. So yun yun. Kaya lang, kapag ang ginagawa natin, pagkakain natin, humihiga ka agad.
0: Nako.
1: Oo, masyado tayong obese, yung iba naninigarilyo, uminom ng alak, yung masyadong mamantika yung kinakain natin, tapos masyadong stretch yung tiyan, dadami ng kinakain, overeating, sometimes pregnancy, nakakaano rin yun, apekto, at saka ilang medication, nagre-relax yung ano, yung valvula na yun. Kaya ang nangyayari, pag na-relax siya, pwede mag-overflow yung acid, nagkukos ng acid reflux, and yung tinatamaan yung esophagus natin. O, kaya, mahalaga din na kontrolado talaga natin yung pagkain natin, yung tamang dami. Then, yung habits natin, dapat regulated natin dahil nakaka-apekto talaga yon sa ating normal na tiyan.
0: Kaya yung mga kababayan natin, Doc, yung madalas na nagre-reklamo about GERD, ano? Na may problema silang ganun. Ganun din yung mga habits nila na kadalasan nagagawa nila, ano? Kaya nagre-resulta sa ganun pong sitwasyon, ano? So, Doc, ang pagpasok sa tiyan natin o sa stomach natin, doon nangyayari yung matinding digestion. Paano nangyayari yung proseso ng pagtunaw ng mga kinakain natin?
1: Oo. So, pagpasok sa tiyan, ang tiyan natin ay tatlo yung major function niya. Una, storage. Kasi yung tiyan natin, pag tumanggap na ng pagkain, pwede magstay yung pagkain dyan within several hours. O then, yung mechanical digestion na kung saan yung contraction movement ng ating stomach mismo, eh, ginagamit yon para yung kinain natin ma-turn from liquid to semi-liquid. O, then, meron tayong tinatawag na chemical digestion kung saan sinisikret ng tiyan natin yung una yung hydrochloric acid. Mm-hmm. Ang function ng hydrochloric acid, papatayin niya yung mga bakterya. Mm-hmm. Siyempre, minsan may mga pagkain na may contamination, di ba?
0: Oh.
1: I-activate niya yung digestive enzymes, tapos tutulungan niya na ma-absorb yung mineral. Mm-hmm. So, yung pepsin naman, isang digestive enzyme din, i-breakdown naman niya yung mga protina into smaller peptides. Yan, yan yung trabaho ng pepsin. Tapos, kailangan din to para yung vitamin B12 ma-absorb na ating katawan. Ano? So, then yung mucus, sinisikret din. Para at the same time, habang nilalabas yung acid, mayroong protection yung ating sikmura. Kasi mm-hmm. alam mo, pag hindi yun na-proteksyonan, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ulcer. Which is, case naman ng ulcer, meron tayong mga bacteria sa tiyan na napaka-opportunistic na hindi kayang patayin ng ating normal na panunaw. Na sinisira nila yung layer na yon kaya nagkakaroon ng ulcer ang isang tao. So pagkatapos ng proseso na yon sa tiyan natin, diretso na yung tinatawag na chyme, yan yung digested particles, dadalhin na yan sa ating small intestine para ma-absorb na yung nutrients, then yung sobra dadalhin na sa large intestine.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung proseso, no? Simpleng sabihin, pero hindi ganun kasimple ang nangyayari sa tiyan natin. Mm-hmm. Para lang maintindihan, simple na ating mga tagapakinig.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, hindi basta-basta yung process of digestion ng foods na nangyayari sa katawan natin. At alinman dun sa mga proseso na yun, ang magkaroon ng problema, Dok, buong proseso ng digestion natin ay maapektuhan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: For example, dun pa lang sa bibig natin, ay nagkaroon na ng pagkukulang or hindi maganda yung process na nangyayari doon. Pagpasok sa ating tiyan, malaki ang possibility na magkaroon din ng problema sa digestion doon. Kasi doon pa lang sa first part ng digestion, ay hindi na naging maayos.
1: Ano? Oh, kasi nga hindi inform yung mga karamihan sa mga tao na ang proseso ng digestion, hindi lang sa tiyan. Wala po sa bibig.
0: Oo.
1: Saka nakaka-apekto rin yung mga factors, depende kung ano yung ating mga sitwasyon, even stress can affect, di ba? Even yung pag-inom nga ng maraming tubig di ba? Inom pa ng maraming tubig tapos yung digestive enzyme mo na neutralize para na dilute. So affected din yung panunaw.
0: Iyon. Okay. Eh mga katropa, kung meron kayong mga katulungan po tungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magtubili na mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ulitin ko po, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasalan yung po mga katulungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin mga kaibigan dito sa atin pong talakayan, ha? At mamaya isasagutin din natin ang live ang inyong pong mga inquiries. So, tuloy lang po mga kaibigan, magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasarap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya.
5: Yeah.
4: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: Phone Gold Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
6: Ninya po.
5: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
6: Malasa po siya. Tsaka masarap yung pagka-timplada niya.
5: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang gluta tayo.
6: So, ganun ba?
5: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
6: Ay, sana all.
5: So, maraming salamat po.
2: Okay. Phone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Stress na stress ka na ba? Ang vitamin C ay tumutulong sa adrenal function at stress response ng katawan. Mas kalmado ang pakiramdam, mas klaro ang isip. Santone Vitamin C.
7: Radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. So may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan ha. Ngayon po mga katanungan, ipakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong palatuntunan ha. Kasama mo rin po Doc Michelle Hinas. At syempre kasama pa rin po natin Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga gili po namin mga taga-subaybay.
0: Balikan natin Doc yung atin pong pinag-uusapan, no, tungkol dito sa digestion ng atin pong mga kinakain.
1: Mm-mm.
0: Meron ba Doc nakatakdang duration,
1: mm-mm,
0: sa pagtunaw ng atin pong mga kinakain sa ating tiyan?
1: Oo, mahalaga din yan kasi para alam natin ano yung light to digest at ano yung mga mahirap sa tiyan natin. Uh-huh. Meron po, meron. Depende sa pagkain yan. Yung tubig, although hindi siya dinadigest, pero 10 to 20 minutes nagstay siya sa tiyan natin bago siya i-release na atin pong tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung prutas, 20 to 60 minutes. Oo. Ang pinakang mabilis na tunawin ng tiyan natin na prutas, yung watermelon.
0: Mm-hmm.
1: O kaya kung halimaw, may problema ka sa panunaw,
0: mm-hmm,
1: ang watermelon ang isa sa pinaka the best na kainin dahil mabilis siyang i-digest ng tiyan. Mm-hmm. Yung orange, mga 30 minutes. Yung mansanas, 40 minutes. Yung saging, 45 minutes. Yung mga gulay na tinatawag na non-starchy, kung mali, mm-hmm, mga gulay na dahon, 30 to 60 minutes. Kaya ang gulay talaga, maganda sa mga taong may problema sa panunaw. Ano? Yung mga starchy foods naman, gaya ng mga kani, patatas, yung mga mais, oatmeal, 1 to 2 hours po siyang dinadigest ng ating tiyan. Yung mga beans na source ng protein, alam naman natin, mga 2 to 3 hours ang duration ng digestion ng ating tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga isda, 2 to 3 hours. Yung manok, 3 to 4 hours. Ang pinakang matagal dyan yung mga red meats, ano, mm-hmm, kasama na yung baboy, 4 to 6 hours.
0: Grabe, ang tagal.
1: Oo. Yung fatty meals, mm-hmm, yung matatabang ano, pagkain, yung mamantika, 6 to 8 hours, pinamatagal.
0: Mm-hmm.
1: Sa tiyan natin yun, ha. Kumbaga kakain ka na lang sa susunod,
0: nandun
1: pa.
0: Oo.
1: Ang complete journey ng ating digestive process sa ating digestive tract,
0: mm-hmm,
1: ay 24 to 72 hours.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun. Yung 24 hours ang pinakang the best kasi mas fast pace. Kumbaga hindi ka magkakaroon ng tendency ng mataas na toxin sa iyong tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, saka hindi dadami yung bad bacteria sa ating tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Yeah, sa mga katropa natin, ha. Tingnan niyo mga kaibigan, ha, kung ano yung mga kakainin natin. Minsan nakakain natin yung mas unang ano, Doc, eh.
1: Mm-mm.
0: Mas unang ma-digest. Mas mabilis ma-digest, I mean, ano,
1: mm-mm,
0: kesa dun sa mga matagal mas una yung matagal, tapos susunod natin yung mga mabilis.
1: Mm-hmm.
0: Di ba ganun kadalasan?
1: Oh,
0: kakain tayo ng meal natin with that much fatty foods, mga karne. And then panghuli natin yung panghimagas, sabi pa nga. Or patanggal umay, yung mga fruits.
1: Kaya nagkakaroon ng fermentation, mm-hmm, sa tiyan natin.
0: Hindi, yung bang pagtunaw, Doc, sa tiyan natin, for example, yung mas mabilis matunaw, hindi ba siya matutunaw kaagad at didiretso na kaagad dun sa absorption?
1: Hindi.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga ang ginagawa sa ano, dapat kung kakain ka,
0: mm-hmm,
1: di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mas unahin mo yung sa meal mo, unahin mo yung light,
0: mm-hmm,
1: very light, ano. Kaya nga di ba paggabi, ang usually nire-recommend natin yung mga pagkain easy to digest kasi nga pag ikaw kumain,
0: mm-hmm,
1: ng mga halimbawa karne,
0: mm-hmm,
1: mamantika sa gabi, ang tagal niyan magstay sa tiyan, disturb masyado yung ano mo. Alam mo naman ang tulog, dapat relax tayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo loaded ang tiyan.
0: Mm-hmm. Kaya yan, ha, sa mga kababayan natin, bukoy sana kung pagkain mo ng mas mabilis ma-digest, ano? Pwede, mm-hmm, siyang umovertake dun sa ano, nakain natin na mas matagal i-digest para ma-absorb na kagad.
1: Uh-huh.
0: Pero yun nga, that's now how those works, ano? Yung mga digestion na yun sa atin pong tiyan. Uh-huh.
1: Kaya
0: kaibigan,
1: nga ang pagkain ng mga hard to digest, much better ito ay kainin sa tanghali o sa umaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung design on.
0: Uh-huh.
1: Tapos sa hapon o sa gabi, kakain ka lang ng mga simpleng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mahihirapan yung iyong panunaw.
0: Bakit, Doc, madalas na nade-develop yung problema na indigestion sa ating mga kababayan?
1: Oh, ito yung na-identify nila. Number one, yung sinasabi natin kanina, ang pagkain ng sobrang bilis,
0: mm-hmm,
1: na hindi nginunguya. So, nagkakaroon ng malaking problema talaga yung tiyan. kung sa tingin nyo bloated kayo, parang di kayo na natutunawan, yun muna ang isang tingnan nyo. Baka ganun yung habit nyo. Pangalawa, sobrang dami ng kinakain natin. Ang pagkain kasi dapat enough lang.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Wag mo nang hintayin na dumating sa point na magbe-burp ka. Kasi yung iba, pag nag-burp, ay, thank you Lord.
0: No.
1: Hindi natin alam na yung burping, parang pinakang ano na yun eh, dulo na ng tiyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nilalabas mo na yung hangin na nandun sa tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Dahil wala naman paglagay yung pagkain mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun. Yun talaga yung totoo nun. Ano? Pag masyadong mamantika lagi ang kinakain natin, nagpapatong-patong yan sa ating digestion. So, bumabagal yung gastric emptying na tinatawag. Kasi dapat pag na-digest na yun ng stomach mo, ipapasa na niya yan dun sa small intestine. Eh, sa dami ng mantikang kinakain natin, kasabay na ating regular diet, bumabagal ngayon yung total time of digestion. Kaya nagpapatong-patong, ay kung kain ka pa ng kain, di ba? And another one na malaki ang influence sa ating tiyan, yung stress.
0: Nako.
1: Kasi pag na-stress pala tayo, na aapektuhan yung digestive movement and acid secretion.
0: Mm-hmm. Yeah, about Doc, yung mga tao na nag-stress eating daw.
1: Ayun, lalo na yun. Kasi,
0: lalo na.
1: Oo. Pag stress ka nga, hindi maganda yung abilidad ng panunaw mo eh.
0: Mm-hmm.
1: O, lalo na kung hindi na nga maganda dahil stress ka, kumain ka pa ng kumain.
0: Nako.
1: Kaya nangyayari dun sa iba, tumataba talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon sila ng tendency to gain weight. Kaya, ang end result din yun, bukod sa gain weight, nagkakaproblema yung tiyan. Nagkakadyspepsia or bloated at iba pa.
0: So yan, sa mga kababayan natin, ha? Na merong ganyang problema.
1: Oo. Problema pa rin yung food intolerance.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat alam mo kung ano yung pagkain na sensitive ka. For example, lactose intolerance.
0: Mm-hmm.
1: May mga taong sensitive sa gluten.
0: Mm-hmm.
1: Yung gluten sensitivity. Yung mga flour product, di ba, may included na gluten doon. So, yung iba, nagkaka-problema sila pag kumakain sila ng gluten.
0: Kumbaga, hindi nila kayang product. I-digest yung mga gluten products.
1: Yes, may mga ganong tao. Infection, kung meron tayong infection, especially yung tinatawag na H. pylori, na nagkukos ng gastritis at ulcer. Ito yung sinasabi kong bacteria, yung H. pylori na resistant ito sa gastric acid.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa niya, parang hinuhukay niya yung lining ng ating
0: mucus lining.
1: So nagkakaroon ng open area na pwedeng yung acid ma-irritate ngayon yung stomach lining natin. So yun yung isa sa ulcer. May mga medication din gaya ng mga like yung mga aspirin, NSAIDs, mga antibiotics na pwedeng mag-cause ng digestive problem. So may mga ganun talaga na dapat nating itanong din sa ating mga doktor. May mga tao din, especially pag ang edad natin medyo tumatanda na, nagkakaroon ng low acid stomach. Hindi lahat ang problema acidity. Marami din may problema sa under acid sila.
0: Acid,
1: ibig sabihin, pag under acid ka, you're not capable of digesting food ng mas maayos compare mo sa regular yung volume ng acid na pinoproduce ng tiyan mo. Kaya pag mga umiedad na po, remember, bawasan yung karne, bawasan yung fatty foods kasi mas mahihirapan na silang i-digest yun. Commonly kasi, under acid yung ating mga elderly.
0: Mm-hmm. Pati yung mga greasy and highly processed na mga pagkain.
1: Tama.
0: Bawas-bawasan na yan, ha? Mas maganda more on natural. Yung mga organic foods or mga whole foods kung tawagin, mga may fiber pa, nakahalo, kasi the more na walang fiber yung kinakain mo, the more na mas nahihirapang i-digest nanti yan ang inyo pong mga kinakain, mga kaibigan, Well, actually, ang fiber naman is hindi talaga siya natutunan o na-digest ng ating puntian, pero tumutulong siya para sa normal digestion nung mga components na kasama niya. So yun yung kagandahan ng mga fibery foods or yung mga whole foods kung tawagin. Ayan, Doc, pag-usapan naman natin kung anong mga pagkain at mga natural healing modalities ang mga katulong sa mga kababayan natin na mayroon ng ganitong problema sa kanila pong digestive system. Ano ba yung pwede nilang kainin na makakatulong para maging maganda o maging maayos yung panunaw ng kanila pong mga tiyan?
1: Ayan, so ang mga ilan sa mga pwede natin gamitin ay yung mga common na ito. Alam na lang iba pero ulitin natin para makatulong ano.
0: Oo.
1: Una yung luya.
0: Mm-hmm.
1: Ang luya kasi mayroong ginger oil, sugar oils na ito yung nag-stimulate po ng ating stomach emptying. Pinabibilis mm-hmm. niya yung pace ng ating stomach para maiwasan din yung parang nasusok ka mm-hmm. sa umaga mm-hmm. pag ganyan ang pakiramdam. Ibig sabihin, hindi ka natunawan sa gabi. Mm-hmm. Oo, simple lang. Pwedeng fresh ginger, gawin mong salabat o kaya magnata ka ng ginger, ang mahalaga nakakapasok sa tiyan natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: And marami pang ibang herbal na pwedeng gamitin na tea. Pwedeng turmeric,
0: mm-hmm.
1: pwedeng sambong, pwedeng yung cinnamon,
0: mm-hmm.
1: anis. So, pwede rin Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan.
1: Oo, oh. Na talagang dinisign para sa tiyan at para sa detoxification. Oh, hanapin nyo lang po sa Yes to Health Clinic yung Santon Gold Herbal Tea. Ano? Pwede po yan. And also, another trick is kumain lang tayo ng mga light meal kapag may problema tayo sa panunaw. Huwag mo nang i-overload
0: mm-hmm.
1: yung tiyan. Kasi nga, hindi ka na matunawan, i-overload mo pa.
0: No.
1: Yung tiyan. Oo. Then, yung sinabi mo kanina tungkol sa fiber,
0: mm-hmm.
1: isa po ito sa pinaka number one na recommended for indigestion.
0: Mm-hmm.
1: Kasi maraming fiber foods eh. Dalawang fiber yan, soluble, insoluble fiber.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung oatmeal, apple, peras, yung mga gulay na dahon, yung mga ugat, mga root crops, yung whole grains, ibig sabihin yung mga hindi refined na mga grains,
0: mm-hmm.
1: like whole wheat flour, oh, yung mga ganon, unpolished rice, mm-hmm. red rice, yung mga pwede, ano? Mga beans and legumes. Eh, punong-puno po ito ng fiber. Kaya nga kagandahan sa mga kumakain ng beans,
0: mm-hmm.
1: ng mga legumes, automatic meron ka ng fiber doon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may protein ka, busog ka, at ito ay matagal bago magutom ang isang tao. Oh, yun po yung dapat nating kinakain. Ano? Then yung probiotics, alam na natin kung sa makukuha yan, mm-hmm. sa mga yogurt, yung mga kefir, yung mga pina-ferment.
0: Ferment, oo.
1: Sa Korea, ang tawag nila doon sa papila doon, kimchi.
0: Mm-hmm.
1: Sa Japanese naman, miso. O sa atin, ano ba, sa tapoy.
0: Mm, yan.
1: sa Mountain North Province.
0: Parting North.
1: Ganun, oh. Yun po yung mga probiotic drinks na pwede nating gamitin. Mm-hmm. Ano? So, another thing is, pagkakain natin, ang pinaka-allowed lang na gawin natin is maglakad-lakad.
0: Mm-hmm.
1: Walking. Swimming is also okay, pero hindi pa pwedeng tutulog, ihiga para Oo. Matulog. Oh, stay hydrated. Ang tubig po kasi ay nakatutulong para sa pag-facilitate ng magandang peristalsis movement. And last but not the least, i-manage natin ang ating stress. Oh, maraming paraan, deep breathing, meditation, yoga, sapat na pagtulog, kasama ho yan, ano? Then marami namang pwedeng supplement na gamitin sa Yes to Health. Meron tayong mga probiotics, meron tayong digestive enzyme. Okay, meron tayong mga other recommended herb. And wag na tayong lumayo. May tatlo tayong supplement na napakaganda sa panunaw. Santon Plus Gold. Meron tayong vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: At meron tayong premium D3.
0: Yeah.
1: Yung tatlo na yan, malaking tulong po sa normal digestive process ng ating katawan. Ngayon ang tanong, kailan ka pupunta sa doktor
0: mm-hmm.
1: para magpa-check up kung may nararamdaman ka sa tiyan? Kung halimbawa matagal ka ng bloated, feeling mo hindi ka na makakain ng normal, lagi ka nasusuka,
0: mm-hmm.
1: nagkakaroon ka ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, weight loss.
0: Oh.
1: Tapos pag kumain ka, humahapdi ang tiyan mo at mm-hmm. ikaw ay nasusuka. At ang pinaka-worst, pag dura mo, may kasamang dugo.
0: No.
1: O kaya naman, matindi yung pain na hindi mo matolerate, especially kapag kumakain ka ng mamantikang pagkain. Kasi may mga kondisyon na associated sa mga kondisyon katulad po ng gastritis o peptic ulcer na pwedeng duduguyan. O mayroong mga gallbladder problem na pala, may bara na pala yung abdomo. O pwedeng ikaw ay may mataas na level ng H. pylori infection na nangangailangan ng tamang gamutan. So yun yung mga kailangan yung bantayan kasi pag lumala ang problema sa tiyan, delikado. Marami pong mga consequences na life-threatening kung hindi natin mapapansin. Nag-umpisa sa parang ikaw hindi lang matunawan.
0: Mm-hmm.
1: Then later on, na-emergency ka na dahil hindi natin masyadong napansin.
0: Oo. Yung iba, tsaka lang magkapakonsulta pagka namimilipit na ng husto sa sakit
1: may
0: ng
1: mga
0: tiyan.
1: Ganun.
0: Oo.
1: O, tinitiis-tiis lang. O,
0: kaya maging mapagbantay tayo, maging mapanuri, ha? Lalo-lalo na kung alam nyo sa sarili nyo, ha? Kasi kayo naman ang nakaka-observe nyan sa mga kinakain nyo, mga pinapasok natin sa atin pong pangangatawan. Eh, kung hindi ganyan ka-healthy, yung mga sinusok-sok natin sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? Ay kinakailangan maging mapagbantay tayo sa mga possible symptoms, mga sinyales ng problema sa atin pong tiyan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong mga health clinics, ano, mga Yestro Health Wellness Clinic natin, ay bisita po kayo, pumunta kayo doon para ma-assess kayo ng atin pong mga certified naturopath at makita kung ano po yung mga concerns po niyo about your digestion, ha? At meron tayo dyan, marami tayo dyan, Doc, ano, ng mga program na pwede nyo pong subukan, ang mga services natin na pwede po ninyo i-try at ang mga supplementation natin. Ano? Bukod sa mga Yestro Health products natin, ay marami tayo mga herbal medications na pwede nyo pong subukan, mga kabayan. Okay? At sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. At bago yan, mayroong pagbati dito, Doc, ano?
1: Mm-hmm.
0: Doc, pabati naman po kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Uy.
0: Pakibati po ang aking mga anak na sila Madnor Absari, Madjinor at Michael Madhamli. Mula po kay Hamnalin Alyudin. Salamat po. Yun, no? Lusog na pakikinig sa inyo po dyan, Ma'am Hamnalin, at sa inyo po mga anak. At ganun sa mga kasamahan po ni dyan. Sa lahat ng mga katropa natin, mga kabayan natin, ha? Sa Palawan, sa Cebu, sa parting Mindanao, ano, Davao, Tagum, Jensen, at sa lahat pa kung saan man nakakaabot ang atin pong programa sa Metro at Mega Manila. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan, ha. Maraming salamat sa pag tutok sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa ating pag ano, ating pag pagtangkilik sa mga produkto ng Yestro Health. Yeah, thank you so much sa inyo pong lahat. At kung meron kayong mga good experiences, ha, patungkol sa atin pong mga produkto, i-comment nyo sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha, para maging ano din yung iba, ma-aware din sila kung ano nga ba ang pwede maitulong ng atin pong mga produkto para po sa kanila. Ayan, okay? Eto, Doc, may nagano din ito. Happy listening to your program. I'm trying to catch up. Mm-hmm. The introduction to get the name of the co-host of Doc Algy. Ayan. medyo mabilis daw yung pag-pronounce ng pangalan natin. Misha L. Hines. Ayan po yung pangalan ng inyo pong lingkod, mga kaibigan. Ayun. Sa lahat ng mga listeners po natin, mga texters natin, ha? Text nyo lang inyo pong mga katanungan. At atin pong sasagutin yan dito sa atin pong programa. Ito, Doc. Correlated sa atin pong pinag-uusapan. Ask ko lang po, ano po ang gamot sa acid reflux? 78 years old na po ako. Lydia po ito. Thank you po.
1: Pinag-uusapan nga natin ngayon yung ano daw yung pwede natin gawin sa acid reflux. So, balikan ko lang, ha. Kung kayo po may acid reflux, unang-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng pagkaing hindi po mahirap tunawin. Oo, lalo na yung sobrang mamantika. Di ba kanina, mga 4 to 8 hours bago ma-digest yung fatty foods,
0: yes,
1: yung mga
0: doc,
1: mamantika. So, iwas muna doon kasi ang acid reflux, especially pag naging ano na yan, pag GERD na talaga. Yun na nga yun, GERD na nga yun. Eh, napakahirap po itong i-control. Kumbaga tuloy-tuloy. So, kinakailangan natin, kain tayo muna ng mga easy to digest na pagkain para yung emptying ng stomach natin eh ma-facilitate. Kasi nagpapatong-patong na eh. Kung puro mamantika yung kinakain natin, eh patong-patong na yan. Huwag mong kumain na marami sa gabi, at siguraduhin natin na tayo ay may sapat na tubig, at kinakailangan eh kumbaga worry-free muna tayo. Huwag muna ma-stress.
0: Oo.
1: Paano kaya yun?
0: Yung pinaka-challenge yan, Doc. Paano kaya hindi ma-stress?
1: kaya alam mo ang ano, marami nagtatanong sa atin about sa acid reflux. Actually, simple lang naman yung pwede natin gawin. Kaya lang, ang hirap nga nilang mahinto yun. Mm-hmm. Kasi nga, yung cycle ng acid reflux, ang hirap-hirap. Oo. Sabi ko nga, never-ending cycle yan. Eh. Magkamali ka lang ng konti sa panunaw mo, eh, pwede kang atakihin ulit yan. Mm-hmm. So, ang bottom line is, malesen natin yung burden ng tiyan sa digestion. Focus muna tayo sa mga pagkain madaling tunawin, katulad ng mga plant-based food, at high-fiber food. Huwag muna yung mga mamantikang pagkain. Mm-hmm. Huwag kumain na marami sa gabi, kinakailangan light foods lang. Dahil sigurado ako maayos po yan pag yung tiyan natin na ibalik na niya yung normal na emptying time niya.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi siya nagpapatong-patong at nagkakaroon ng mas mataas na fermentation.
0: Mm-hmm.
1: Na nagkukos ng severe acidity sa ating tiyan.
0: Oo. Kaya marami, Doc, ang nahihirapan to handle digestive issues. Kasi ang number one na hinahanap nila is gamot. But the number one solution para sa ganitong problema is how to correct your eating habits.
1: Mm.
0: How you eat, when you eat, and what you eat. Yun kasi doon naka ano eh, doon umiikot yung kadalasan na nagiging problema sa inyo, sa atin pong digestion, ano?
1: Oh.
0: O yung iba hindi kumakain ng agahan.
1: Mm.
0: Pas pag tanghalian, nalilate pa. Paggabi naman, doon babakbakan. Buffet.
1: Oo.
0: Kaya problema.
1: Maraming ganyan. Kaya alam mo, pinaka the best na diet plan na aking nakita na talagang nag-work.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na 2 meals a day.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung OMAD, hindi ka karamihan makakasunod
0: hindi
1: ka
0: survive
1: sa 1 meal a day.
0: Oh, oh, oh.
1: Yung 2 meals a day, na ang pagitan kasi ng meal,
0: mm-hmm,
1: supposed to be 4 to 6 hours.
0: Mm-hmm.
1: ang interval, mm-hmm, para ang tiyan natin may enough time to empty.
0: Mapahinga.
1: Ngayon, meron ding isang diet plan, yung tinatawag nilang intermittent fasting,
0: mm-hmm,
1: na within 16 hours, hindi sila kumakain na kahit na ano. Then they have 8 hours window time to,
0: mm-hmm,
1: eat.
0: Mm-hmm.
1: Sa tingin ko okay din yon, basta within that 8 hours window period ng pagkain, huwag ka naman kumain ng ano. Sunod-sunod, binawi mo na yung fasting mo. Kinakailangan tama din. Sabi nga nila, the more down na mahaba yung interval ng ating meal, eh mas healthier sa ating digestion.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kayo ay mag-establish ng isang diet plan, for example, ang first meal mo is 9 a.m. Mm-hmm. Sabihin na natin, bago pumasok sa trabaho, mga ano, alas 6. So, iwasan mo na yung merienda. Iwasan, mm-hmm, mo na muna yung mga ganun. Kung may issue ka sa tiyan. Kinakailang kumain ka during the lunch time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ilan na yung oras ng interval. Medyo matagal-tagal,
0: mm-hmm,
1: na yun. Then, ang sunod na kain mo na nun, yung dinner na ang dinner at least 5 or 6, mm-hmm, 6 p.m. Huwag naman aabot na ng alas 9, alas 10 ang dinner natin, mm-hmm, kasi hindi na siya maganda.
0: Oo.
1: Yun yung ano po na yun, ha? Yun yung timeline. So, maraming gumagawa niya na nakikita nila mas healthy talaga yung kanilang panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka sa mga interval, kung sabihin nagugutom ka, uminom ka ng tubig or, mm-hmm, pinakang na doon yung katas ng prutas.
0: Oo.
1: O sabihin na natin, kung may pakwan, kumain ka. Madali na naman, mm-hmm, matunaw yung pakwan, yung mga easy to digest.
0: Oo.
1: Between each meal.
0: Or magbaon ka ng ano, Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Oh.
0: Or yung Santon Gold Coffee Mix natin.
1: Yun, pwede yun. Yun. Kasi hindi yun mahirap i-facilitate, mm-hmm, yung digestion sa ating tiyan. Kasi in liquid form siya. At hindi mahihirapan yung panunaw natin.
0: Tsaka yun yung kagandahan sa Santon Gold Coffee, Doc. Non-acidic yung nature niya ng kape na ito. Ano? So pagka feel mo, parang minsan kasi, Doc, sa mindset eh, di ba? Pagka yung isip mo parang ginugutom na siya. Give your stomach something na magsasend ng message to your brain na may naipasok ka sa tiyan mo.
1: Mm-mm.
0: So, pwede mong gamitin yung Santon Gold Herbal Tea natin or yung Santon Gold Coffee Mix natin. Ano? Since lahat yun sila is alkaline in form, hindi sila nakaka-interact dun sa acidity ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Ano? So, hindi yun mag-kukontra doon sa atin pong condition, ano? At may nagtanong, Doc, ang fasting ba,
1: uh-huh,
0: ay pwedeng gagawin if meron kang issue sa inyo pong digestion?
1: Pwedeng gawin. Kasi actually, yun yung isip ng iba eh.
0: Mm-hmm.
1: Nako, hindi ako pwedeng mag-fasting kasi may hyperacidity ako.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi niyo po alam, halimbawa nag-skip ka ng meal.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, meron kang bloated stomach or meron kang hyperacidity. Nag-skip ka ng meal, hindi po masisira yung tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi una, ang tiyan natin ganito, meron lang kasi tayo na established na tinatawag na na cycle sa tiyan, ano, yung ating biological clock. Mm-hmm. Pwede mong sanayin na 12 o'clock kakain ka.
0: Mm-hmm.
1: So automatic 'yun, kakalaman tiyan mo pag alas 12 na. Pero pwede mong i-reset yung iyong tiyan. For example, mm-hmm. nag-skip ka ng meal o nag-fasting ka, mag-take ka lang ng tubig. Mm-hmm. Pinaka-the best yan, yung water with a little salt.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung sodium is pang-neutralize ng acid,
0: acid
1: yun. So, ang mangyayari noon, hindi mag-release ng acid yung tiyan mo na gaya ng kumakain ka ng regular meal. Kasi, sa ating tiyan kasi, pag ngumuya ka, that's the time na nagsisignal yung brain sa stomach na mag-prepare ng panunaw.
0: Oo.
1: So, pag nagpa-fasting ka, hindi ka mag-release ng panunaw gaya ng ikaw ay kumakain.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yung nararamdaman mo kalam ng tiyan mo, parang instinct lang yun na yun yung nakasanayan mo eh.
0: Oo.
1: Pero sasabihin magkaka-ulcer ka, hindi yun yung ano, hindi yun yung nangyayari actually. So, fasting is safe, especially kung ginawa mo ito ng tama.
0: Mm-hmm.
1: O, tubig, dapat may tubig ka. Kasi we need water. Hindi yun kalaban ng panunaw natin.
0: Oo.
1: Kaya kung meron kang hyperacidity, believe me, ang pinaka-the best na makakatulong dyan, hindi yung pagkain ng sunod-sunod.
0: Mm-hmm.
1: Yung less meal, frequency of meal, less frequency of meal, mas okay kapag meron kang problema sa tiyan.
0: Oo. So, yung timing ng food natin. Kaya nga, Dok, diba, umpisa mo sa intermittent fasting, and then, katagalan yan, kaya mo nang mag-fasting, full fasting in a day, ano? Pag nasanay ka sa yung program na gano'n, na intermittent fasting, kaya mo na mag, ano, fasting in a day. Yung iba nga, Dok, mayroong gumagawa eh.
1: Mm.
0: 48 hours, 72 hours pa yung iba, ha? Meron akong nakikita, I don't know if that is true, pero siguro naman, totoo yun, kasi mga influencers yung gumagawa, ano? 72 hours of fast, nakakayanan naman nila.
1: Kasi nga, hindi naman ganun ang nangyayari na pag hindi ka kumain, yung acid nandun pa rin. No, it's not like that. Oh, kasi ang digestion process, may sistema kasing sinusunod dyan sa katawan natin. So, ang mangyayari, pag nag-fasting ka, di ang magkakaano nun, yung katawan.
0: Mm-hmm.
1: Maghanap siya ng susunugin.
0: Oo.
1: So, halimbawa, ikaw obese.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, hindi ka kumain. Sa loob ng 24 hours, 48 hours to 72 hours, walang gagawin ng katawan mo kundi hanapin niya yung mga stored fuel ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ano mga stored fuel? Yung mga nasa tiyan natin, mga bilbil.
0: Oo, yan.
1: Kukunin ng katawan yan at yan ang gagamiting fuel. Kaya nga, actually, fasting is one of the best healing method na hindi talaga ginagawa ng iba na yun dapat ang ginagawa nila. Mm-hmm. Kumbaga, walang gastos.
0: Oo.
1: Safe naman ang fasting. Basta may tubig ka.
0: Mm-hmm.
1: Walang problema kasi ang tao hindi magsusurvive ng walang
0: tubig, fluid. Walang fluid.
1: So, either gamitin mo yung water fasting, juice fasting.
0: Juice fasting.
1: Yun, yung mga recommended ko yung mga juice fasting. Merong fruit fasting din.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, hindi ka muna magliquid, magsusolid fruits ka muna.
0: Mm-hmm.
1: Isang way yon para parang ladderize yung ano mo eh. Parang step by step yung iyong fasting program. Fasting din yun, in a sense, na hindi mo kinakain yung mga regular meal mo.
0: Oo.
1: Yung mga fatty foods, yung mga high carb and high protein foods. Oo. So, kung kayo yung nagkakaroon ng interest sa mga ganyan at gusto nyo ng program, pumunta kayo sa Yes to Health. Bibigyan namin ho kayo ng detalyadong programa, how to do your diet program na safe at hindi kayo mahihirapang mag-adjust ng inyong katawan.
0: Mm-hmm. So, yan na. Sa mga kababayan natin, na merong digestive issues, nako, ha? Wag pong ipagpawalang bahala yan at kinakailangan nyo ng eksaktong program, ha? Kasi yung iba, Dok, yun nga, dahil sa mindset nila, ano, na pagka may kumalam yung sikmura, pagka nag-react yung ating tiyan, kailangan ng ipapasok sa tiyan natin. So, babaguhin natin. If pupunta sa clinic natin, meron tayong modification of diet, meron po tayong program, even yung fasting program, meron po tayo, ano, meron nga tayo yung Daniel's Fast, kung tawagin, ano, 10 days, ano yan siya, 10 days dietary program mo, na isa sa ayos, Dok, yung atin pong digestive system.
1: Oh, so Daniel's Fast kasi pwede yan sa lahat. Pwede sa mga may edad na, sa may malubang sakit. Kasi hindi

0: exciting time. It's 1:45 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Maulang hapon, mga katropa natin. And syempre mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. At makakasama nyo po ngayong araw ng Martes, mga katropa natin, si DJ Girlicious. Di ko alam kung ano yung ano ko, yung reaction ko today. Kung ano ba yung mararamdaman ko. Ano yun? Ha? Ano nangyayari? May na-signal? May ina yung signal natin? Ha? Change power? Ano? Ha? Restart? Kakaloka. O, sige. Ha? Pero yung live, tuloy-tuloy. Walang live. Radio lang. Radio. Okay. Sure. Coconut oil. Ayan, mga katropa natin, nag-restart pa daw yung ating mga engineer because of technical problem. We should wait our engineer because he's gonna be galit-galit to us kung hindi us magkinig. Ayan, mga katropa natin, makakasama nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious. Kung wala man akong camera dyan, it's okay. Mga katropa natin, tuloy-tuloy pa rin naman po tayong napapakinggan sa ating radio. And syempre, napakalungkot na balita ang sunod-sunod nating nababalitaan simula pa kahapon. Although kahapon hindi ako nakapag-program because talaga ang dami-dami-dami-daming nangyayari. At hindi natin maiwanan yung ating newsroom kasi talagang ang daming kaganapan kahapon na yung tipong kakaalis mo pa lang sa upo, ano may nangyari na agad. Ganun yung mga pakiramdam kahapon eh. At nakakatakot yung sunod-sunod, kaliwa-kanan na nangyayari sa atin dito, especially po sa ating mga estudyante. Alam ko marami sa mga magulang ang mga nakarinig na nito, yung shooting incident dyan sa Tacloban. Mainit na itong pinag-uusapan kahapon pa ng umaga dahil talagang ito yung unang bungad sa araw ng Lunes kahapon sa dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nakakalungkot mga katropa natin kasi sa paulit-ulit na paalala natin sa ating mga estudyante na alam niyo yun, hindi nyo kami masisisi. Ito ha, sa totoo lang, ang daming nagagalit sa amin ng mga old generation. Oo, sinasama ko na yung sarili ko sa mga old generation. Kami yung mga tipo ng mga generation noon na talaga namang napaka-old pagdating sa mga kaganapan. Kaya nga sabi ko, grade 9 student ako before. So ano ang grade 9? Grade 6, 7, 8, 9. Third year high school ako. Hindi ko pa makita yung sarili ko kung saan yung direction ko sa buhay. Ang dami ko pang kinatatakutan noong ako ay third year high school. Pero ngayon, nakakatakot. Kasi imaginein mo, dalawang grade 9 student, 14 years old and 15 years old, magagawa yung mga bagay na ganun. Hindi natin, unexpected mga katropa natin yung mga ganitong pangyayari. Kasi sabihin na natin na wala daw, hindi daw nila alam yung mga ginagawa nila. Paki-delete na lang yung unang live. Sabihin mo kay Ken. Nakakalungkot mga katropa natin kasi sabihin na natin na 14, 15 years old, hindi mo daw alam yung ginagawa mo. No, hindi yung totoo. Kasi at that age, talagang alam mo na eh, aware ka na sa mga nangyayari. Hindi ka na, yung tipong hindi ka clueless. Diba? May mga ano ka na, may mga knowledge ka na pagdating sa mga nangyayari sa'yo. Kaya nakakalungkot lang na at that age is nakapatay ka, makakapatay ka ng tao, makakapatay ka ng sarili mong kaklase just because hindi rin natin sinasabi na hindi natin dinidisregard yung feelings ng dalawang estudyante na sinabing nabubuli sila. Syempre hindi naman din natin talaga alam kung ano yung naranasan nilang pambubuli sa loob ng school na yan. Kung nakaranas man kayo ng pambubuli, mga katropa natin, pwede naman po natin yan idaan sa legal na paraan, pwede natin niyang idaan sa magandang usapan. Although sabihin natin na, eh wala na, hindi na nadadaan yan sa mga magandang usapan. Dapat talagang inaano na yan, no? Tingnan niyo yung nangyari. Diba sabi ko, always face the consequences kung may mga nangyayari sa atin. Tingnan niyo yung nangyari dito. Nagpadala sila sa bugso ng damdamin nila. And talaga namang yung isang batas na talaga namang pinaglalaban nilang dalawa, yung sa juvenile. Talaga, ha? Seryoso ba kayo dyan? Na dahil minor kayo, hindi kayo maaakusahan, hindi kayo mapaparusahan, hindi kayo makakasuhan. No. Diba, ipinaliwanag na po natin yan bago pa yan maisa batas na yung mga kabataan na yung age na ganito, may limit lang yan, 15 years old, papasok yan sa, may mga case kayong kakaharapin. Diba, sabi nga natin, pagtungtong ninyo ng 18 years old, ay pwede na kayong maipasok sa mga kung saan kayo dapat na ipasok na custody. Although, ipapasok kayo sa custody ng DSWD, magkakaroon kayo ng seminar, ng screening or something, kung ano man yung psychological or something na tawag man dyan. Pero alam nyo yun, ang sarap maging estudyante, normal na maging estudyante. Gusto nyo ba na yung hindi naman dahil na nabully kayo is gagawin, parang ang taba ko today. Parang alam nyo yun, hindi naman dahil nabully kayo, mga katropa natin, is gagawa na kayo ng ganitong ka-worst na scenario. Always remember na yung mga consequences sa mga ginagawa natin is mas mabigat pa po kapag tayo na talaga yung nakagawa niyan. Kaya di ba palagi natin pinapaalala sa inyo na kung pwede ninyong iwasan, iwasan na lang ninyo. Or hanggang saan kami, hanggang kailan kami iiwas? Hanggang kailan kami magpapabully sa mga bullies na ito? Di ba? Pwede nyo naman yung isumbong sa mga, although kasi sa mga ganitong edad, naiintindihan ko kasi yung partner, eh hindi na nga kami makasumbong kay teacher. Hindi na nga namin madaan to kay teacher kasi yung teacher pinapanigan si ganito. Hindi naman kami pinapakinggan. Although most of the time ganito yung maririnig natin. And alam nyo, okay, valid lahat ng mga nangyari, ginawa ninyo, pero at the end of the day, naisip nyo ba yung consequences niyan? Naisip nyo ba, mga katropa natin, na yung consequences na nagpadala po kayo sa bugso ng inyong mga damdamin ay talagang ganito yung nangyari? Makukulong at makukulong po kayo. And the ang worst scenario pa dito is yung pinagkunan nyo ng baril. Yung police women na hindi ko alam kung tita ba yun or kamag-anak or something, hindi ko alam kung kaano-ano yun ang isa sa grade 9 student, pero hindi kasi ako pwedeng mag-conclude kung kaano-ano niya man yun kasi hindi pa naman nilalabas yung investigation. Pero at the end of the day, maiisip nyo na, ha, di ba wala silang kaalam-alam, although meron silang pananagutan kasi sila ay mga men in uniform, di ba? Pero hindi naman din nila alam, hindi naman din sila aware. Although sabihin natin may mga pagkukulang, may mga pagkakamali din sila kasi pinayagan kayo na hiramin or kunin or dapat yung baril na ito ay nasa magandang pangangalaga pero napabayaan. So doon pa lang may pagkukulang din sila. Pero imagine ninyo na yung ginawa ninyong kasalanan, ang dami-dami-dami-dami-daming nadadamay. Ang daming nadamay, ang daming buhay na nawala, at posible pa, mga katropa natin, na yung mga iba pa na nasugatan is kailangan idaan sa operation kasi grabe yung tinamo na baril, 'di ba? Imagine niyo na lang 'yan na kayo, kung kayo kaya, baliktarin kaya natin yung situation. Kayo kaya yung mababaril. Ano kaya yung magiging pakiramdam ninyo? At sana man lang, mga katropa natin, sa ating mga estudyante, especially dito sa Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, nananawagan na po ako agad-agad ngayon pa lang na sana naman sa ating mga estudyante, iwasan po natin yung pagiging matigas ang ulo. Yung mga tipong gangster-gangster, yung tipong madaanan ka lang, masagi ka lang, dyan nananaksa ka na, iwasan po natin yan. Kasi at the end of the day, alam nyo, yung future ninyo nakasalalay din sa inyo. Kung ngayon pa lang ganyan yung ginagawa ninyo sa buhay ninyo, how much more kapag nasa edad na kayo, ng mga nasa 25 pataas na kayo, ano na yung magiging buhay ninyo? Ano na yung magiging scenario ng buhay ninyo kapag pinagpatuloy niyo yung ganyang estilo? Diba? Kaya please lang, shout out kay Francis Palangka Mendoza na talaga namang nag-flow G kagabi. Ayan, di ba? Napuyat ka? Ayan, mga katropa natin, iwasan. Kung pwedeng iwasan, iwasan. Kung pwedeng isumbong sa teachers, sa parents, or kung kanino nyo man gustong isumbong, isumbong nyo hanggat kaya pa siyang masaulian. Kasi kapag dumating na sa punto na grabe na ka, alam nyo yun, grabe na ka-occupied yung inyong mga isipan pagdating sa mga ganitong usapin, hindi na kayo makakapag-isip ng tama. At ang worst dito, yung mga magulang ninyo na walang kaalam-alam is madadamay. Pwedeng makulong po yung inyong mga magulang kasi meron silang pananagutan sa inyo dahil kayo po ay minor de edad. Kaya sana naman, please lang, pag-isipan nyong mabuti yung mga gagawin ninyo every single day. Maawa kayo sa mga parents ninyo. At hindi lang ito yung nangyari. Last June 16 or kailan ba yun? June 16 ba or 14 or something? Wait lang, ano bang June yun? Not sure ha kung anong date yon mga katropa natin. Meron din dyan sa General Trias, Cavite, ang grade 8 student na nanaksak naman ng mga grade 5 student. Grabe naman yung mga kabataan ngayon, katatapang. Diba, imaginein mo, babae, grade 8 student. June 16, mga katropa natin, dyan sa General Trias, Cavite. Nakunan po ito ng CCTV, mga katropa natin, yung ginawa niyang pagpasok sa loob ng classroom, dyan po, ng mga classroom ng mga grade 5 student sa isang private school, dyan sa General Trias, Cavite, mga katropa natin. Imaginin mo, 7 mag-aaral, 7! 7 na mag-aaral, mga katropa natin, yung nasaksak nitong grade 8 student na babae. Diba? Buti na lang din mabilis na nadala sa pagamutan itong mga bata na ito. Pero merong mga estudyante na nasaksak na talaga namang kailangan mag-undergo ng operation. Kasi talaga namang sobra-sobra yung pagsaksak niya talaga. Kung may kita ninyo sa live video na i-share natin dito sa page natin sa 104.7 XFM Palawan, mga katropa natin, makikita nyo talaga, grabe yung, alam nyo yung puwersa, talagang pumuwersa talaga siya sa pagsaksak talaga. Kaya naman, please lang, parang awa nyo na sa ating mga estudyante. Akala ko ba, yung ating mga estudyante ang pag-asa ng bayan? Bakit parang ngayon bumabaliktad na ang mga estudyante na ang problema ng bayan natin? Diba? Sana naman open eyes yung ating mga estudyante. Huwag nyo naman po sana itong tularan. Sa ating mga estudyante, nananawagan po ako sa inyo, please, huwag nyo pong tutularan yung mga ganitong klase ng estudyante. Although kayo po ay na-anxiety, na-de-depress, kayo po ay nakakaranas ng pambubuli or kung ano man yan, pero please, parang awa nyo na huwag nyong gagawin yung ganitong senaryo. Kasi worst po ang kalalabasan nito. Sobra-sobrang consequences ang inyong kahaharapin. Hindi lang kayo, kundi po yung inyong mga magulang at yung mga involved pa na iba na wala naman din talagang, alam nyo yun, yung wala talaga silang, clueless sila. Pero sa mga ganitong edad, mga katropa natin, hindi na natin masasabi na yung mga estudyante ay clueless pagdating sa mga ganitong usapin. Kasi alam nila eh, aware naman kasi talaga sila. Dito sa nangyaring Tacloban shooting incident, mga katropa natin, ang sabi ng police ay almost 1 month daw pinagplanuhan ng dalawang estudyante yung gagawin po nilang pamamaril dyan sa kanilang school sa mga nambubuli sa kanila. At ang pinaka-worst pa dito, ano yung reason kung bakit sila namarin? Nang dahil daw po sa gupit. Dahil yung gupit po nung isang estudyante, sinabihan daw po na parang tete. Tite. Kung ano man yung tamang pag-term doon, ang tamang pagkabigkas doon. Mukha daw tite yung kanyang buhok. Kaya yun yung isa sa mga reason kung bakit siya namaril. At sobra-sobra na daw yung pambubuli na ginagawa sa kanya. Imaginin nyo, ganun lang yung sinabi. Si Ken nga dito, sinabihan namin na itlog yung buhok niya. Sinabihan pa namin na parang bilanggo yung buhok ni Ken dito. Hindi man namaril si Ken. Hindi man nanaksak. Diba? dapat sa ating mga estudyante, alam ko mahirap, alam ko na sobra yung pressure, yung grabe yung pinagdadaanan nyo sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, kasi napakahirap na rin talaga ng mga, hindi ko yan mabasa, napakahirap na rin talaga ng mga tawag nito, napakahirap na ng mga subject, napakahirap na i-compare nga naman noon, dati ganito lang, ganyan, makakapasa ka na, dati ganito, ganyan, makakapasa ka na, pero ngayon sobrang hirap na makapasa. Uy, parang iba yung boses ko ah. Mahirap makapasa. Mahirap makapasa mga katropa natin. Pero at the end of the day, kayo naman yung tutulong sa mga sarili nyo. Hindi yung parents ninyo, hindi yung mga kaibigan ninyo, hindi yung mga classmate ninyo, kundi po kayo. Kayo ang makakatulong sa mga sarili ninyo. Paano nyo tutulungan ang mga sarili ninyo? Believe ako yung isang classmate nila, pinigilan yung pinto. Ah, okay, oo. Diba? Imagine ninyo, Believe daw siya sa mga classmate. Nakaka-believe din yung isang estudyante doon na parang sinara niya yung pinto para lang maligtas yung mga classmate niya. Pero syempre at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, kayo lang yung makakatulong sa sarili nyo. Hindi kami, hindi ibang tao, kundi kayo. Kung nahihirapan kayo sa school, nahihirapan kayo sa mga academics ninyo, sa mga kung ano man yung mga subjects ninyo na yan, mag-strive kayo, mag-aral kayo na mabuti para hindi kayo nahihirapan. Kasi yun lang naman yun eh, kaya tayo nahihirapan, lalo na kung tayo estudyante, is hindi natin sinusubukan, hindi natin ginagawa ng paraan at hindi tayo nagsa-strive sa paaralan. Huwag tayo mag-cutting class. Matulog tayong ng maaga para makapasok tayo ng maaga. Makapag-review tayo kung merong assignment. Kung may assignment, gumawa ng assignment. Ewan ko na lang kung mababagsak pa kayo sa mga teachers ninyo. Diba? Kayo ang tutulong sa sarili ninyo. Kung napipressure man kayo sa mga oras na ito, I've been there. Lahat tayo na pressure. Bago din kami nakapunta dito, na pressure din kami, nahirapan din kami. At talagang sobrang struggle din na pinagdaanan namin. OJT kami, gumigising din kami ng 3:30 a.m. para lang makapag-OJT. May time pa na talagang way back na alala ko, 3:30, 4 a.m. dapat nandun na kami sa pinag-OJT-han namin. Tapos uuwi kami ng pasado 5:30, 6 p.m. ng hapon. Tuloy-tuloy yon straight. Talagang napakahirap mag-aral, mga katropa natin. Nag-thesis kami, umakyat kami ng bundok, baba, taas. Talagang ang hirap ng pinagdaanan namin sa thesis namin. Pero, di ba, kinaya pa din namin. Kahit na sobrang hirap, ganun din kayo. Alam ko, lahat ng estudyante ko nakakaramdam kayo ng struggle ngayon. Kayang-kaya nyo yan. Tulungan nyo lang yung mga sarili nyo. And, ito yung pinakamagandang gawin dyan. Ang gawin ninyo is sumama kayo sa mga tao na alam nyong good influence. Huwag kayong sasama sa mga kaklase ninyo na ang gusto ay inom, tambay, barkada, ganyan. Huwag na huwag nyong gagawin yan, mga katropa natin, para hindi din po kayo mahirapan sa inyong academics. Yan lang yung sekreto niya. At lagi kayong nasa harapan para palagi kayong makatanggap ng mga answers mula sa mga teachers ninyo. Alam ko kasi most of the time, yung nagsastart yung bullying sa school, alam ko yan kasi dati ganyan din naman. Ang dami ko din talaga mga kaklase na bully. Pero at the end of the day, kung ikaw nagsastrive ka sa yung academics, hindi ka makakaramdam, hindi ka makakaranas ng pambubuli. Kaya sa'yo mismo magsastart yan, hindi sa ibang tao. Magstrive ka, okay? Sa lahat ng ating mga estudyante, wag nyo pong tutularan yung mga nangyayaring saksakan, shooting incident dito po sa iba't ibang school sa Philippines. Kasi alam ko marami pang mga pangyayari sa school na hindi lang na-announce, hindi lang na bo-broadcast, hindi lang nasasabi talaga. 'Di ba? Ang dami-daming mga scenario ang nangyayari, pero at the end of the day, kayo at kayo lang yung tutulong para sa sarili ninyo. And syempre, wala na tayong magagawa kasi nangyari na, pero again, yun lang yung palagi naming paalala. Alam ko, wala akong ambag sa buhay ninyo. Wala naman akong karapatan para mag-suggest sa buhay ninyo, pero yun lang yung gusto kong ibigay bilang ate ninyo, bilang tita ninyo, or kung ano man yan. Diba? bilang nakikinig kayo ngayon, please, sana naman magkaroon man lang kayo ng konting takot. At syempre, bigyan nyo naman ng love yung inyong mga parents. At bigyan nyo rin naman ng respeto yung mga parents ninyo. Kaya wag na wag kayong gagawa ng mga ganitong scenario. Although yung mga estudyante na gumawa na nito, bahala na yung ating mga authorities na mag-seminar sa kanila at gumawa ng mga process para matulungan sila na ma-realize nila kung ano yung mga pagkakamali nila sa buhay. And syempre, announcing na daw ng result ng ating Baragatan Sarautan sa Dalain. At ang ating best in concept ay naiuwi po yan. Katropang Ken, pwede bang i-ano, half-half tayo? Best in concept, mga katropa natin, ay goes to Rizal Palawan. Ito po ay galing sa ating reporter mula po ko dyan kay Mark John Abrea na nandyan po ngayon sa provincial capital. And ang best costume ay goes to Rizal Palawan pa rin. Grabe ang Rizal, hakot! Iba din talaga. At ang second runner-up ay nag-uwi or mag-uuwi ng 800,000, mga katropa. At ito po ay ang bayan ng Cuyo, Palawan. Uy! Grabe! Ang ating defending champion ay naging second runner-up na lamang. Last year, ang ating champion ay ang bayan ng Cuyo. At sino kaya ang first runner-up natin ngayon? Sino kaya ang mag-uuwi ng Tumataginting? Na. And syempre, commercial muna tayo. Shout out dyan kay Sir Gabo ni Lasca Senior. Shout out ganda girly watching from Purok, Buhanginan, Barangay San Manuel. Hello po Sir Johnny. God bless po sa inyo. And syempre kay Ma'am Josephine. Shout out kay Weng Bosita na nanonood ngayon. Thank you po DJ. God bless Ma'am Josephine. And syempre kay Sir Ding Australia. Good afternoon DJ Girlicious at mga katropa. Ingat po ang lahat, especially at maulan today. Kay Geraldine Mingito Senyeres, shout out dyan kay Tito John Ray at Tito Lin Mingito. Salamat po. Kay KSD Photocopying, pa-shout out ulit si Boss Long Time No Greet po. Ay. Dyan po ha, sa KSD Photocopying sa Nueva Ecija. Good afternoon po sa inyong lahat. Pa-shoutout po kay Mr. Tilak Selgado Charles Valentin Wijaya Wickrama. Full name daw DJ please. Ay! Ayan ha, good afternoon po sa inyo. At ang first runner-up ay inuwi po yan ng anong bayan ito, katropang Ken? Ang first runner-up daw na mag-uwi ng 1 million ay ang bayan ng Quezon, Palawan! Grabe! Congratulations sa ating first runner-up, ang bayan ng Quezon, Palawan! Grabe! Kung makikita nyo rin naman talaga ang performance ng bayan ng Quezon, Palawan, talaga namang napakagagaling. Lahat po ng mga performers natin ay napakagagaling, napaka-talented mga katropa natin. Pero syempre, isang munisipyo lang din talaga ang mag-uuwi. Grabe, 1 million!
1: Sana all.
0: Grabe, 1 million ang inuwi ng bayan ng Quezon, Palawan. Ang first runner-up ay Quezon, ang second ay Cuyo, Palawan. Ayan. Wala ba katropang ano, Mark Abrea? Wala bang ano, third, yung mga runner-ups? Wala bang ganun? Grabe no, ang Cuyo, 800. Ang Quezon, first runner-up, 1 million pesos!
1: Sana all.
0: Always watching here, kahit malayo po kayo DJ. Thank you! Mula po dyan sa KSD Photocopying. Ayan o, kung nakikita nyo po sa ating monitor, talaga naman nagpupunyagi ang bayan ng Quezon, Palawan dahil talaga naman sila ang nag-uwi ng 1 million pesos!
1: Sana all.
0: Grabe, kahit sino talaga mapapa 1... Ay, sino ba ang 1 million, Rizal? Sabi mo first runner-up ang 1M. Ang first runner-up, 1M Quezon, champion, 1 point, ano talaga yung totoo? Parang nag-i-enjoy na ako dito na Quezon, tapos sasabihin mo, Rizal, nakakaloka ka, ano ba talaga yung nag-champion?
1: Sana all.
0: Grabe, Rizal, Rizal talaga ang nag-champion, na tropang ano, Mark John Abrea. Hindi talaga ano. Talaga nag-i-enjoy na ako eh. Rizal daw. Rizal ang champion. Akala ko Quezon. Kasi yung una mong chat, ano, Quezon. Ang first runner-up ay Quezon. So baka ang champion ay Rizal. Ayan, congratulations sa Rizal. So proud of you guys. Grabe, iba rin talaga. Uy, kung may kita ninyo, diba, sabi ko sa inyo, ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat ng mga booth before pa talaga, nung unang punta ko pa lang dyan. Yung hindi pa nagsastart, etong Sarautan, hindi pa nagsastart talaga. Yung soft opening pa lang ng Baragatan, sinabi ko na talaga ito, mga katropa natin. Grand champion po, 1M Rizal. Okay! Sino ang champion, DJ? Ma'am Grace, ang bayan po ng Rizal ang nag-champion! Sila ang mag-uuwi ng 1M! Grabe! Talaga naman, baka naman mga taga-bayan ng Rizal. First runner-up ang Quezon. Okay. Ilan ba ang first runner-up, ano, katropang Mark? Ilan ba yung iuuwi nila? Kasi ang Kuyo, 800. Ang first runner-up ay, ilan yung first runner-up? At saka ilan yung champion? Fiesta po ba dyan, DJ? Yes po! Fiesta po dito sa buong lalawigan ng Palawan ngayon. At ito na po yung closing. Mamayang gabi po yung closing namin dito sa Palawan. Grabe si ano, Governor Amy Alvarez. Talaga mapapasana all ka talaga. Yes, love you Rizal, my town. Oy, talagang proud na proud si Ma'am Grace. Congratulations po sa ating mga contendients. And syempre sa mga hindi pa po nanalo, 1 week po ba DJ? Parang 2 weeks ata yung aming ano, 2 weeks and a half. Ang first ay 1M. Ay yung for ano, yung ang first runner up Quezon 1M. So ilan yung inuwi ng Rizal? Hindi kasi ako aware sa mga ano, grand champion 1.5. Hoy, grabe!
1: Sana all.
0: Grabe kayo, Rizal! Okay, mga katropa natin, ang bayan po ng Kuyo ay nag-uwi po ng second runner-up at 800,000 pesos. At ang ating first runner-up po ay bayan ng Quezon at nag-uwi po ito ng 1 million pesos!
1: Sana all.
0: And syempre, tumataginting na 1.5 million pesos naman dyan po sa bayan ng Rizal, Palawan!
1: Sana all.
0: Grabe kayo! Talaga namang hataw yung ating mga ano contestant. Eto ha, sinabi ko na to sa inyo before pa talaga ng soft opening. Ang pinaka-favorite ko talaga na booth dyan sa mga booth na mga munisipyo is yung bayan ng Rizal. Iba talaga yung pukaw sa akin ng Rizal. Talagang napawaw talaga ako, as in.
1: Sana.
0: Ang galing ng concept ng bayan ng Rizal, Palawan. Deserve. And syempre sa lahat po ng mga hindi nanalo, salamat DJ Maulang Hapon, Palawan. Thank you, Sir Mark. Thank you po sa iyong information. And syempre congratulations again sa bayan po ng Rizal na nag-uwi ng 1.5 million pesos. And syempre yung bayan naman po ng Quezon ay first runner-up, 1 million pesos. And yung ating second runner-up ay bayan ng Kuyo, 800,000 pesos. And syempre sa lahat po ng mga munisipyo na nag-participate, mga katropa natin, hindi po kayo talo. Dahil sa mata po ng inyong mga munisipyo, kayo po ay panalo. And syempre, iba lang din talaga yung mga, iba rin talaga yung criteria for judging. Alam nyo na, syempre iba yung mga kinuha nilang judge today. Kaya naman po, congratulations din sa lahat ng mga munisipyo na nag-participate sa 23 municipalities dito sa lalawigan ng Palawan. Congratulations po sa inyo. And syempre, congratulations po kay Governor Amy Alvarez. DJ, yung Coron po ba municipal dyan? Tapos Magsaysay, barangay? Hindi po. Bayan din po sila. Bayan ng Magsaysay at bayan po ng Coron. Munisipyo din po sila dito. Kay Rodelin Esperlbita Iberdoin. Good afternoon po DJ Girlish. Shout out po mama ko sa barangay Dumaraw Rojas. Mang Records daw, sabi ni Papang. Papunta na siya dyan kasi na-miss ka na yun. Uy!
1: Sana all.
0: Sana all talaga. Take care always na lang kayo dyan. Mahal na mahal namin kayo. Thanks po, DJ. Thank you, Ma'am Rodeline. And syempre kay Ma'am Grace, same here, DJ. Ganda ng pagkagawa nila ng booth. Parang totoo yung ilog nila. Ang galing-galing. Ako, hindi ko nakita, Ma'am Grace, yung ilog. Pero yung booth talaga nila, napakagaling. Alam niyo yung tao na ginawa nila doon sa loob? Talagang tiningnan ko talaga yun. Grabe. Ibang-iba talaga yung pagkakagawa. Ang galing-galing-galing-galing-galing po ng Rizal, Palawan. Hindi dahil nanalo kayo ng 1.5, ha? Talagang since unang-una pa lang sinabi ko na yan dito sa live ko na talaga ang pinaka-bias ko talaga is yung Rizal, Palawan. The rest na lang din talaga yung ibang mga munisipyo kasi talagang iba-iba yung galing, iba-iba yung art, iba-iba yung hirap, yung effort, yung love sa paggagawa po ng booth ninyo. Pero yung Rizal, Palawan talagang nakuha niya talaga yung puso't isipan ko. Ay! Talaga napakagaling. And syempre sa lahat ng mga munisipyo, napakagagaling ninyo. At saludo ako sa lahat ng mga mayors ng 23 municipalities dito sa lalawigan ng Palawan kasi hindi nyo pinabayaan ng inyong mga munisipyo. Talagang itinaas ninyo ang bandila ng inyong mga munisipyo. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Talaga napakagagaling ninyo. Hands up! Good afternoon, DJ Girly. Congrats, bayan ng Rizal. Happy watching sa Mrs. ko na si Maricel Gonzalez from Rizal, Palawan. Ayan na, congratulations, bayan ng Rizal. At salamat, DJ, from NCB. Thank you po. Merong ilog-ilog, DJ, doon ako napawaw nang makita ko kakaiba. Oy, diba? Siguro hindi ko lang nakita yun kasi nung pagpunta namin doon talaga, Ma'am Grace, sa mga booth dyan sa Rizal. Kasi yun ang first and last na pumunta ko doon. Hindi na ako nakabalik. Simula yung soft opening, hindi pa totally nag-open nung mga tanghali. And then, tawag nito, basta last ko na yun. Wala na, hindi na din talaga ako nakabalik. Natapos na lang siya, wala, hindi na ako bumalik. Kasi di ba tuloy-tuloy yung ulan, pabugso-bugso yung ulan, kaya wala na, hindi na rin talaga ako nakabalik. And syempre kay Sir Randy Arteaga Synthesis, good afternoon! Wala akong caller, or baka may tumatawag, di ko lang naririnig. Walang caller today, tahimik sila. Ay, ayun, meron. Akala ko tahimik na sila today kasi syempre malamig at busy yung ating mga katropa kasi ano ngayon, Sarautan, awarding ng winners. Hello! Good afternoon!
2: Good afternoon!
0: Hi! Hello! Nanay Maan, good afternoon!
2: Oo naman, kanina pa ako nakikinig ng ano, ng programa mo. Dahil kahapon, hindi ka nag-program.
0: Yes, nanay, wala ako kahapon.
2: Kaya nga, nalungkot ako, hindi ko marinig ang iyong magandang bukit.
0: Laks naman. Hindi narinig ang bunganga ng babaeng ito.
2: Oo naman.
0: Kamusta naman po kayo, nanay? Maulang hapon.
2: Ito, mabuti rin. Hindi kala ko may sakit ka na naman.
0: Wala, nanay, kasi di ba may nangyaring shooting kahapon, kaya ang dami-dami naming ganap talaga kahapon.
2: Nakakalungkot naman.
0: Mm-mm. Talagang nakakagulat na imagine 14 years old, 15 years old, ganun yung magagawa. Talagang nakakatakot.
2: Nakakatakot na sa mga, ano, sa mga anak natin, mga kapwa-kapwa natin.
0: Apo! Diba, pamangkin.
2: Oo, kaya nga, hindi na safe. Mabuti pa tayo noon kahit pinapaisquat tayo ng teacher. Pag marumi ang...
0: Ako talaga naranasan ko talaga dati yung ano eh, yung mabato ako ng eraser.
2: Ay, ganun din yan.
0: Oo, oh, naranasan ko yan dati, mabato ng eraser. Para elementary ata ako noon.
2: Kaya nga, pag marumi yung kuko natin, sinicheck nga pag maaga yan ni teacher. Ang marumi ang kuko, papaluin ni teacher. Oh, mas maganda yung ganun, di ba? Kasi may takot yung anak natin.
0: Yes. Ngayon, although ngayon naman, meron din naman takot yung mga estudyante, pero hindi nga lang ganun ka takot na takot talaga. Kasi, di ba, iba na talaga ngayon. Bawal kaya ng nga. Bawal ng mangurot ng mga estudyante na dapat.
2: Kaya nga.
0: Sana nakakakurot man lang yung mga ano eh para na na.
2: Kaya nga.
0: Pero syempre wala na tayong ano doon na, na iba na kasi talaga ngayon ang kanilang generation.
2: Oo. At saka panggang girly kasi karamihan minsan yung mga ano, yung mga bata minsan yung subject na yung dating no, sa atin character education.
0: Mm-mm.
2: Madali lang maunawaan ng mga bata kung ano yung subject ng character education. Ngayon, values.
0: Diba? Ngayon kasi talaga medyo ano na, nahihirapan na rin talaga yung ating mga estudyante. At saka,
2: kaya dito, nga.
0: Iba rin talaga, iba rin talaga sila ngayon, iba rin talaga tayo noon.
2: Kaya nga. Kaya mas bilip pa rin ako noon sa mga ano, sa mga kuwanang ano sa mga bata noon.
0: Mm-mm.
2: Maganda yung medyo may strict din ang teacher sa bahay. Kung di man sila makinig sa nanay, ang teacher ang pangalawang ano, magulang.
0: Yes.
2: Para ito yung mga pagkakamali ng anak natin, di ba? Ako, follow up sa ganun.
0: Ako approve din naman ako sa ganun. Kaya nga sinasabi ko talaga sa teacher ng mga anak ko, ma'am, okay lang sa akin kahit na makurot mo yan or mapalo mo. Although kasi ngayon hindi na talaga nangungurot na mamalo yung mga teacher. Compare talaga din noon.
2: Talaga.
0: Pero
2: matagpo din sila na makarismakan sila.
0: Oo.
2: Kasi may mga magulang naman.
0: Tinotolerate yung mga anak. Diba?
2: Papago lang anak nila, ireklamo na nila ang teacher, hindi nila alam, lalo lang nila kinukuntinti yung kamalian ng anak nila.
0: Yes, tama. Diba?
2: Kaya nga.
0: Kaya ngayon, sabi nga natin, hindi man din natin sila ma-compare noon sa mga ano natin, pero kung papipiliin ako, talagang doon ako sa dati kaysa sa ngayon.
2: Ay, mas maganda pa yung natin. Ako nga, naka-squat pa ako, tatlong aklat nakalagay sa kamay ko eh.
0: Diba? Ako nga dati, hindi ko man naranasan yun na yung mga squat-squat na ganyan, pero yung classmate ko talaga dati, nakita ko talaga kung paano talaga siya pagalitan ng, ano niya, ng teacher or ganun. Hay, nakakaloka. Wala na tayo.
2: Pag hindi ka pa magkabasa, iwan ka sa school.
0: True.
2: Para lang matutok ka magbasa.
0: Naalala ko dati yung teacher ko nung elementary, grade 1 ako, talagang iwan talaga ako sa classroom. Kasi
2: kaya
0: hindi ako ganun kagaling magbasa. Nakakaloka.
2: Oy, pagka-girly, baka may tatawag pa iba. Request na lang ako ng panibago kong song.
0: Sige
2: na gusto
0: po, ano pong request nyo, nanay?
2: Itong ano, Dance in the Dark.
0: Dance in the Dark?
2: Oo, Dance in the Dark at saka yung Andamanaya.
0: Andamanaya, okay. Oo, sige po, nanay.
2: Yan na, pangga-girly. Kamusta na lang sa inyong lahat dyan.
0: Okay po, nanay. Thank you po. Sige po.
2: Sige, kay baka may tatawag pa. God bless, pangga-girly. I love you.
0: Okay po, I love you
2: sa
0: too,
2: nanay.
0: Sa inyong
2: nilang tiga, Jim.
0: Apo.
2: Okay.
0: Ilipat muna tayo dito sa kabila. Medyo umina na yung signal ni nanay. Hello! Good afternoon!
3: Hello! Makulimlim na hapon.
0: Makulimlim na hapon, Sir Jerry!
3: Yes po.
0: Kamusta naman po kayo, Sir Jerry?
3: Okay pa po sa all right. Kanina pa po kita na pinapakinggan eh.
0: Okay pa sa all right. Grabe kasi yung mga pangyayari ngayon na pati ako nasi-stress. Grabe.
3: Para po sa akin, ano, DJ Girly, ang una pong tolerate dyan, para lang po sa akin in my opinion, ito po mga saligang batas na ipinasa ng ating matatalinong senador at saka kongresista. Kasi po, point po kasi dyan, tulad niyan, bawal disiplinahin ang bata sa school. Sino po ba ang papasa ng batas na yan?
0: Yung mga matatalinong magagaling.
3: Yun na nga po eh.
0: Yung alam yun lang is impeach, malintik. Diba? Nakakaloka. Ang alam lang nila mag-impeach, magtanggal ng ganito, maganyan, mga lintian.
3: Hindi po kasi dati, tama po yun yung sabi ni Nanay Ma, na dati po talaga pwedeng parusahan ang bata.
0: Yes.
3: Kasi po wala pang batas dati.
0: Mm-mm.
3: Pero ngayon po, sobrang dami na ng batas. Hindi na nga po natin alam kung itutupad pa po ba lahat ng batas o ano eh.
0: At saka kasi, Sir Jerry, totoo din yung sinasabi ni Nanay Maan. Kasi ang nanay at tatay, dinadala nila yung bata sa school. So, ibig sabihin, opo, opo, binibigyan ng parents ng kapangyarihan yung mga teacher na disiplinahin yung mga bata. So, paano nga ba madidisiplina yung mga bata kung meron tayong batas na hindi nila pwedeng madisiplina sa paraan na gusto nila? Hindi naman dahil, hindi naman natin sinasabi na bugbugin nyo. Hindi naman natin hindi naman natin sinasabi na pagpalu-paluin nyo yung mga estudyante. Yung ano lang ba, yung tama lang, yung sakto lang. Yung tipong tatatak lang talaga sa mga estudyante na si teacher pala pwede pala akong ganituhin. So hindi ko 'to gagawin. Diba?
3: Yun na nga po, Digi Girl, eh. Kasi po araw-araw po, hindi lang po araw-araw, umaga, tanghali, at hapon, nasa school po ako. Elementary diba? School.
0: Tayo nasa school, kasi tayo po, maghapon. Sino pa lang mag-ano sa atin?
3: Sinasabihan ko po talaga yung mga teacher ng mga pamangkin ko at saka ng apo ko na pag nagkamali, tagalitan. Ganun, pinaparinig ko po yan talaga sa mga, sa kanila. Para po ba may takot kahit pa paano sa teacher? Katulad po noong panahon kapanahonan natin.
0: Kasi iba talaga, kung i-compare din talaga natin noon, iba rin talaga tayo noon, iba rin talaga sila ngayon. Pero at the end of the day, kasi kung iisipin natin, yung 24/7, yung ilang hours na mga estudyante, sabihin natin na mga 8 hours na nasa school yung mga estudyante, hindi na nabibigyan ng mga parents yung kanilang mga anak, yung kanilang mga pamangkin, pinsan, kamag-anak, or basta yung mga estudyante na mabigyan sila ng leksyon. So, sino ang magbibigay ng leksyon sa mga estudyante? Kundi teacher, diba? So, paano gagawin nyo ng mga teacher kung meron palaging batas yung pumipigil?
3: Pumipigil.
0: Pero hindi naman din kasi talaga natin sinasabi sa mga teacher na, sige, ipasa nyo tong batas na to para hindi nyo masaktan yung mga bata. Ba? Diba? Hindi natin sinabi na bugbugin ninyo, taga-tagain ninyo yung mga estudyante. Ang sa atin lang ba, bigyan ba sila ng, alam mo yung ultimatum? Yung parang before, kasi yung mga teacher dati, talagang kunyari may ginawa ka, talagang mababato ka talaga ng eraser, pero hindi ka naman patatamaan. Diba?
3: Yun na nga po eh.
0: Pero ngayon
3: na
0: kasi, naiintindihan ko rin yung mga teacher ngayon kasi alam mo, Sir Jerry, yung mga estudyante ngayon, parang maaano na rin talaga. Hindi po lahat na estudyante. Most of the time, yung ating mga student may mga cellphone. Diba? Anytime pwedeng i-record si teacher, anytime pwedeng ipahiya si teacher sa social media. Kaya yun din, yun yung isa sa mga kinatatakutan ng mga teacher ngayon na ma-post sila sa social media at talagang makaladkad yung kanilang mga pangalan.
3: That's the point din po ng isa rin po yan sa mga nangyayari ng curriculum digitally. Kasi po, pabago ng pabago, pahirap
0: yes.
3: Na. Sabi po natin, pahirap ang estudyante. No, it is a modern world na tinatawag. Sa totoo lang po, dati, mas mahirap nga po sa atin, magla-library pa tayo, hindi
0: yes,
3: ba?
0: Yes, magla-library pa tayo, pero samantalang sila ngayon, nandiyan na. Diba?
3: Oh, but lang sa cellphone, one click, sagot na.
0: Nandiyan na, pero syempre, iba, sabihin natin, iba din talaga, ibang-iba din tayo noon sa kanila ngayon. Pero kung tayo lang din naman talaga yung tatanungin, sana mas mapag-aralan pa yung batas na ito. Mas mabigyan pa siya ng linaw, mas talaga mas lumawak pa. At sana mas maproseso ng ating mga senador at huwag muna mag-impeach at huwag muna kung ano-ano man yung pinanggagawa nila magpalit ng mga senate mga president na yan. Lenti ayun talaga. Although importante yun, hindi natin sinasabi na hindi importante yung ginagawa nila. Yung impeachment, sige ituloy nyo yan, pero yung mga pagpalit-palit nyo ng mga president na mga uupo, sana mapansin nyo rin yung pinaka-problema ng Pilipinas. Diba? Nakakalungkot lang kasi talaga. Ay, nakakapagod.
3: Sa totoo lang, BG Garnel, ano po, ang pinaka-problema ngayon ng Pilipinas ay napaka-taas ng bilihin, nababang inflation.
0: Yes, diba? Talagang unang-una, yung bilihin, paano tumaasikaso, yung tag-ulan na, ano na naman yung mangyayari sa ating mga mangingisda, mangingisda. Diba? Alam mo yun? Ay!
3: Yun na nga po eh, ngayon nga po eh, medyo nag-aasikaso po ako ng tanuman.
0: Parang naalala ko before, not sure ha, parang basta hindi ko lang matandaan kung anong lugar yon. May namigay ng bigas, pero may amag. Diba? Paano nyo yun masasolusyonan?
3: Ano po yun? Nito lang po yung sinalak ay sinalanta ng lindol.
0: Lindol, yung mga nasalanta ng lindol, binigyan ng tulong, pero may amag. O paano, yun nga po. Eh. Diba, napakaliliit lang na mga ano yun, na mga mga pwedeng mangyari sa mga ganyan. Pero hindi nila nabibigyan ng solusyon. Kasi hindi lang siya isang beses na nangyari. Ilang beses siyang nangyari at ilang beneficiaries yung nakatanggap ng ganito. Ibig sabihin, hindi siya dumaan sa tamang process. Hindi siya
3: Girlie, bago po mangyayari lahat at bago ka pa-hide na din, babati na lang po.
0: Na-stress talaga ako. 'Di ba? Alam mo yung problema ng Pilipinas, nagiging problema ko na rin. Charot.
3: Sige, Gigi Gelly, pabati na lang po. Una-una po, binabati ko po si ang amin pong butuhin at saka servisyong totoo na Alex Pedro Pinoy Pinera. Ano po yan siya? SB member po siya ng Bayan ng Aborlan.
0: Okay.
3: Tapos, binabati ko na rin po yung may-ari po ng kantin dito po sa amin sa Barangay Plaridel. Masarap po ang mga ulam dito. Kung mapasyal po kayo, Bibina Restaurant and Bibina Cholong's and Restaurant Food House.
0: Ay, ang sarap mag-cholong ngayon.
3: Oh, yes po. Dito lang po yan matatagpuan, Gigi Girl, sa along National Highway. Katabi lang po na ay kaharap lang po ng Eco Oil Station.
0: Ayan.
3: Gas Station. Tapos, binabati ko na rin po ang lahat ng mga nakikinig sa inyo mula po sa Bayan ng Rizal, Bateraza, Brooks Point, Super Hispaniola, Nara, Aborlan, Puerto Princesa, Rojas, San Vicente, Coron, Culion, Linapakan, Lumido, Busuanga.
0: Grabe.
3: At saka, may mga kakilala po kasi ako dyan.
0: Okay.
3: May mga kakilala po kasi ako dyan. Marami po tayong mga kaibigan eh. Alam nga naman po, bigyan niyo babanggitin natin, baka sabihin, tatakbo tayo ng gobernor.
0: Kinalaban pala si Gob.
3: Sige po.
0: Joke lang yun ha, nagjo-joke lang po kami, Sir Jerry.

0: peso ang blood control. May panibago naman kayong problema.
1: Yun na lang po, digital day.
0: Okay po, thank you po, Sir Jerry.
1: Mapagpalang hapon po sa inyong lahat.
0: Okay po, thank you po. Ang daming nangyayari sa Pilipinas na hindi nasusolusyonan at dumadaan lang sa palad ng mga napakagagaling na super galing na ating mga kung sino man sila. Ayoko na magbanggit ng pangalan. 1.5 ata premyo. Yes, 1.5. Wait lang, ano ba yun? May post ba tayo? Oo, Axel, 800 sa Kuyo, 1 million sa Quezon at 1.5 sa Rizal. And syempre, good afternoon muna. Akala ko nga Rizal ang mananalo sa booth kasi kakaiba yung concept nila this year. Nature na nature ang team, lalo na yung ilog-ilog. Meron na naman isang mabuting student na nasawi ng dahil sa pamamaril ng isang estudyante. Grabe. Idol, gusto ko batuhin ako ng puso mo. Ha? Anong batuhin ka ng puso ko? Kasi pag binato kita ng puso ko, hindi na ako mabubuhay. Kay Sir Darrell Bert, good afternoon. Shout out on the way from Tagbilaran City. Pa-play ng kantang What It Sounds Like by Huntrix. Thanks and talo ang Brooks Point Palawan DJ kasi mamimiss ko silang lahat. Ayan, congratulations pa rin. Hindi pa rin natin sila masasabing talo kasi as long as nag-participate kayo sa mata ng inyong alkalde, sa mata ng iba ng inyong munisipyo, kayo po ay panalo. Noon, batuhin ka ng Bayabas o Santol, happy na may pagkain pa. True, diba? Good afternoon, Katropa Girlie. Nanood kayo kagabi ng Arthur at Flo G. Grabe tao, mas madami kagabi kesa nauna. Yes! Talaga namang, ito yung pinakamaraming crowd kagabi. Yung dyan po sa concert ni Arthur Neri at ni Flo G. Talaga namang punong-punong-punong-puno. Although yung Ben and Ben talagang pinuno niya rin, pero base sa mga lumalabas sa social media at sa mga baragatan official parang mga third pages nila, mga katropa natin, kagabi daw yung pinakamadami na talaga namang crowd na pumunta sa Baragatan Festival sa buong history. Good PM, shout out naman po kami dito sa Hulo, Rojas, Palawan. Ayan, good afternoon. And syempre, hello po, saan po pwede makuha? Ayan, tinext ko na sa'yo, ay chinat ko na sa'yo. Pa-shout out Miss DJ Master June Panday ng Marangas Batara sa Palawan pa request ng top hits song ng parokya ni Edgar. Wala po kayo station ng Batarasa. Bakit wala tayo, Ken? Bakit wala? Umuulan? Fluctuate, sira. Basta ganun daw po yung mga senaryo. And katropang Ken, bigyan mo ako ng tatlong hits na kanta ng parokya ni Edgar Jain. Tama na yan, long story ka na, caller. Hala. Ayan nga, Ma'am Elsie. Parokya ni Edgar, Mama Live, go naman kayo. Ayoko na. Ako talaga, kapag kahit bigyan nyo ko ng VIP ticket, ihatid nyo pa dito, door to door. Ayoko na. Ako na mismo yung tatanggi. Grabe. Sobrang hirap pala talagang makapasok sa concert, sa mga concert dyan sa sports. Kahit pala naka-VIP ka, talagang nakatayo ka pa rin. Ang hirap pala talaga. Tapos, basta, although enjoy, masaya, experience, ganyan, pero kung kahit bigyan ako, hindi na ako. Sa inyo na lang, ipapaubaya ako na yun. Sa'yo, pag-uwi ko, DJ, kain tayo ng chowlong, di pa ako nakakatikim yan. Go! Dahil libre yan, Ma'am Grace, go ako, charot. Kapag umuwi ako, yung mga anak ko lang nagchawlong kasi ayaw ko niyan. Garlic bread lang ako, masarap na para sa akin. Wow! Diba, napakasarap din talaga ng garlic bread. Iba rin talaga yung karakas ng garlic bread natin. Napakasarap. And syempre, yung mga chawlungan dito, buhay na naman po sa lungsod ng Puerto Princesa dahil na maulahin. Commercial pa ba ako? Hindi nga, no. Tuloy-tuloy ko na. Sige, tuloy-tuloy na natin, mga katropa natin. Bakit pa tayo magko-commercial? Dami youngsta na kagabi. Anong youngsta na? Youngsta? Big Boss sa Pilipinas.

0: naman yung sinasabi mo, ito naman si ano, Bobby Palami, pinapahirapan pa talaga ako eh. Nakakapagod rin kagabi, DJ. Ako ayaw ko ng ganyan. Uy, talaga napakapagod. Alam mo, pumunta kami doon kagabi, parang mga 7 or 7.30 ng gabi, punong-puno na po yung sports complex. O siguro mga 7.10 or 7.15 kami nakarating doon. Grabe. Nag-start yung ano nila, parang 9 p.m. na. Pagod na ako. Sabi ko talaga kay Ate Bem, Ate Bem, di ko na kaya. Pwede bang uwi na lang tayo? Talaga, pinatapos pa rin talaga namin. Nakakaloka. Doon ako kagabi, may nag-iya kay Arthur. Hahayo ko na, censored eh. Nakakaloka ka, Bobby Balami. Talaga nakaka-inlove daw yung boses ni Arthur. Pero kasi wala akong alam. Ang alam ko lang doon yung kinanta niya na, baby, pauwi na ako. Yun lang. Wala na akong naintindihan sa the rest ng mga kanta niya because napakadaming tao sa paligid namin. Tapos sigaw ng sigaw, kaliwa, kanan, likod, harapan. Kaya wala akong maintindihan. Basta in-enjoy ko na lang din talaga, naikipagkwentuhan kami ni Ate Bem. Ganyan. Tinatawanan na lang din namin kung ano yung mga nasa paligid namin kasi talagang, alam mo yun, yung nandoon ka sa loob pero may mga, ay nako, talaga. Mga 1 million population ata nagpunta. Uy, OA ka naman, 1 million, hindi naman. Siguro mga nasa 40 plus thousand na mga tao, siguro yun. Grabe, ang dami, mas magaling ako kumanta kaya ko mag... Ah? Ano daw? Kaya ako magpaulan? Kakaloka ka? Ano yun? Bulol ka? Kanta ni Baroque ni Edgar ay merong isang babae na mahilig sa lalaki. Trip at the order taker. Logi naman yun eh. Pauwi na ako. Hindi! Yung baby, pauwi na ako. Yung, ay, baby, umuwi ka na. Ano ba yun? Umuwi ka na, baby. Ngayon. Ni ano, ni Arthur Neri. Ano yun, yung sabi niya, umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay. Ganon. Iba naman yung kay Plo J. Oo, ngayon pauwi na ako. Kay Plo J nga pala yun. Daming mga Gen Z, katulad namin nag-iingay. Oo, napaka-iingay ninyo. Nakakaloka kayo. Wala lang kami, tawa-tawa lang doon. Kahit wala naman kaming naintindihan. Kasi syempre, hindi naman din talaga ako totally fan yan. Eto kasi, si Ate Bem, sabi niya, tara, subukan lang natin. May gusto lang kaming patunayan kagabi sa mga sarili namin. Tapos, ayun, sino po kayo naming pumunta? And syempre, may mga kasama rin talaga kaming mahihilig na makipagkantahan din talaga kay Flo J, mga idol din talaga. Diyan ha, talaga, ayun, sinamahan namin sila. Pero nakakapagod. As in, sobrang daming tao. Imaginein mo, 11:30 na kami nakalabas. Tapos, tawag nito, yung kalsada, grabing daming tao. Hindi ko na alam kung buti na nga lang yung bahay namin, malapit lang dun eh. Kasi kung malayo, ay hindi na. Hindi na talaga. Kung maaalala nyo before, kapag merong ano, yung opening ng Christmas light dyan sa may Baywalk, ganun. Feeling ko ganun siya kadami. Di ba palaging siksikan before? Yung opening ng Christmas light, tas may fireworks dyan dati sa may Baywalk, ganun kadami or more than pa talaga yung tao kagabi. Di ko kilala yung mga banda. Ay, same tayo, Ma'am Grace. Wala din akong kilala sa mga banda na yun, pero talagang stay lang din talaga ako kasi napaka, alam mo yun, nakikijam lang din kami, pero napaka-enjoy. So anyways, mga katropa natin, dito naman tayo sa mga malulungkot na balita na mga grabe. Nagulat din talaga ako ngayong hapon. Isa rin talaga sa mga nakapagpalungkot sa akin ngayong hapon is yung announcement. Yung announcement ng vlogger na si Sir Gabin at saka si Ma'am Elma na totally naghiwalay or totally hiwalay na sila as of today. Not sure ha kung as of today or baka naghiwalay na sila nung mga nakaraan pa pero ngayon lang sila nag-announce. Grabe, isa rin talaga sa mga nakapagpalungkot ito sa akin. Kasi hindi din talaga natin and expect na despite ang patawa-patawa nila sa mga vlog nila, sa mga talagang enjoy na mga moment nila sa mga vlogging nila, is ganito din pala. Sabi nga natin, di ba? Ito yung sinasabi natin palagi, na hindi lahat ng mga nakikita natin sa social media is pure na totoo. May mga pagkakataon na yung mga nakikita natin sa social media is palabas lang po yan ng mga tao. Minsan, may mga pagkakataon na pinupost sa social media pero hindi naman talaga sila totally masaya. May mga pagkakataon na pinupost sa social media pero kabit ka pala. Diba? Minsan may mga pagkakataon na pinupost ka lang sa social media because of clout. Pero hindi natin sinasabi na itong vlogger na ito, na dalawa sila, is for clout lang yun sa kanila. Yung mga vlogging nila and all. Kasi at the end of the day, tayo, wala din naman tayo sa situation. Hindi din naman natin alam yung mga nangyayari. Hindi din naman natin alam yung mga ginagawa nila. Pero most of the time, diba? Most of the time, magugulat na lang tayo na mag-iiwala yung dalawang vlogger, mag-iiwala yung dalawang mag-couple, na nakikita naman natin sa social media na ang saya-saya nila, nag-i-enjoy sila, kung saan-saan sila pumupunta. Pero nasa likod pala ng camera na yun yung pinakatotoong nangyayari sa kanila. Kaya at the end of the day, hindi rin talaga natin masasabi na lahat ng mga nakikita natin sa social media ay totoo. And syempre, bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko munang batiin si katropang 2 Turbo na nagpapabate, kasi sabi niya batiin ko daw siya kay katropang Toto Ronnie Jr. sa plot. Daan-daan ka pa, ha? Uy, talaga napasipag niya to si katropang Tuto. Ay, paano ba naman hindi magiging masipag to? Ay, palaging gumagamit to ng Turbo Food Supplement for Men natin. Para nakakapag-energize daw siya. Malakas daw yung kanyang stamina. Kaya sa ating mga kalalakihan, lalong-lalo na po at panahon ng tag-ulan ngayon, at marami na naman, oy, mag-ingat! Gagamitin lamang po ang Turbo Food Supplement for Men sa inyong mga jowa, sa inyong kinakasama ng mga legal. Pag hindi legal, huwag gagamitan ng Turbo dahil magkakaroon kayo ng kurikong. Yan yung palagi nating, yan yung curse ko sa lahat ng mga gagamit ng Turbo na hindi naman talaga nila ginagamit sa mga original na kinakasama nila. Kapag pag yan ay fake, kapag yan ay kabit, yan ay patago lang at yan ay hindi dumaan sa tamang proseso, gagamitan nyo ng Turbo, sana magkaroon kayo ng kurikong. Magkaroon kayo ng kulugo sa inyong mga ari. Yan ang sumpa. Kaya sinasabi ko yan sa inyo. Hindi totoo na binubuli ang bata. Siya dyan yung maangas sa school at maraming binubuli. Hindi rin totoo na yun lang ang dahilan ng hiwalayan nila ni Sir Gavin. Ano daw, napagod lang? Baka nakahanap na kamo ng pahinga sa mas bata. Oh my God! Christian Albert Gaza! Bakit mo naman pinapahirapan yung sarili ko? Nahihirapan na naman yung aking mga brain cells. Pero at the end of the day, sabi ko nga, may mga pagkakataon man na nag-iwalay yung both parties, pero hindi man natin masabi kung ano yung mangyayari ngayon, bukas, at sa mga susunod na panahon. At the end of the day, lahat ng mga nag-close na pintuan, may mga bintanang magbubukas ng mas magandang pangyayari sa mga buhay natin. Kaya always remember na yung mga hindi magandang nangyari sa atin ay blessing in disguise po yan, para sa mas magandang future na para sa atin, na ilulook forward natin. Always remember na mahirap ang process, pero kapag talaga namang dumaan tayo sa tamang proseso at dumaan tayo sa wala tayong tinatapakan, wala tayong nasasaktan tao, makikita at makikita natin yung bright side ng every stories na nangyayari sa atin. Hindi lang po dito sa mga mag-couple, sa mga kilalang vlogger, artista na nag-iiwalay, pati din sa ating mga normal na Filipinos na nakakaranas po ng ganito, na at the end of the day, kapag wala tayong natapakan tao, kapag wala tayong naagrabyadong tao, tayo ang pinakapanalo. Pero kung kayo po ay meron na agrabyado, meron na apakan, always remember na darating yung consequences na para sa inyo, at darating po yung karma na ibibigay sa inyo dahil nakasakit kayo at nakatapak kayo ng kapwa nyo. And syempre, mga katropa natin, bago po ako magpaalam, gusto ko munang, sabi ni Ma'am Grace, ha, naistorbo tuloy si Kapitan Toto Ronnie Saplot Jr. Daan-daan ka kasi, eh. Kasi sabi niya, batingin ko siya. Kasi talagang napakasipag nito. Sa lahat ng mga nakilala ko na reporter since doon sa kabila hanggang dito at naging media ako, si Katropang Toto yung pinakamasipag.
1: Sana
0: sa totoo lang, doon na tayo sa reality. Napakasipag ni Sir Toto. Talagang ang aga gumising, 2 a.m. pa lang gising na yan, nagluluto na yan ng pagkain niya. 3:30, papasok na dito sa station. Tapos uuwi, tapos papasok. Paulit-ulit lang yung buhay niya. Pero talagang napakasipag ng taong ito. Siyempre, ay, hindi ka ba naman magiging masipag? Lagi ka ba namang nakabaon ng Turbo Ford Supplement for Men? Talaga namang tumatayo ang bandila ng Pilipinas. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, sa mga naghahanap po ng ating mga produkto, mabibili po yan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga katropa natin sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gym This, PharmaCare, La Demeca Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy at PharmaLife. And syempre sa bahagi naman po ng North, dyan po yan mabibili sa Rojas RSM, Olim Drug House, Roxcom, Cian Pharmacy, dyan po sa bayan ng Rojas. At sa bayan po ng San Vicente ay mabibili po yan sa Welperos Pharmacy, PharmaRich, The Generics Pharmacy. Sa bayan naman po ng Cuyo ay sa Gracelyn or Gracerlyn Drugstore. Sa bayan ng Taytay, sa PES Drugstore, PharmaMed, dyan po sa Port Barton. And dito naman po sa bayan ng Brooks Point ay sa Reed Med Shop, Socrates Pharmacy, Betker Pharmacy, Bray Pharmacy o Braille Pharmacy. At sa Batarasa naman po sa Twins Pharmacy, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hides Drugstore. Sa bayan naman po ng Nara, sa Ching's Drugstore, The Generic Pharmacy, Española Botica Presha, Botica Med Plus, Braille Pharmacy sa Española Quezon, The Generic Pharmacy sa Quezon, Santan Drugstore sa Quezon, Rizal Ragondon Pharmacy, Aborlan Fareñas Pharmacy. Diyan nyo po mabibili yung mga produkto ng Yes to Health, mga katropa natin. Yan po yung ating mga butika na nagbebenta po ng mga product ng Yes to Health. At yan dyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Ascorbic Acid, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold. And syempre yung ating Premium D3, yung ating Vision X Plus, yung ating Turbo Food Supplement for Men, at yung ating mga sabon. Yung ating Santon Plus, Santon Soap, yung ating Clear Skin, mga katropa natin. And syempre, hindi na po ako magtatagal, mga katropa natin, at magpapaalam na po si DJ Girlicious sa hapong ito. Maraming salamat. And syempre, mag-ingat po tayo dahil maulan. Mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon. Paalam and God bless you all. And congratulations sa mga munisipyo na nag-uwi po ng karangalan.
2: XFM. Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, koy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Hoy pare, koy, tumagay ka.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sandown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Confimex. Sarap.
13: Sandown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.

0: ang ating mga denga. Ang dalawang potent ingredient ng premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ching!
1: Starting time, mga katropa! 10 minuto makalipas na ang ika-4 ng hapon.
2: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: masa-masa, hindi lang po mamasa-masa, basang-basa na hapon, mga kababayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa atin lang po, mga kababayan, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, magandang hapon. Alam natin talagang nakakaranas tayo ngayon na talaga ng pagbuhos ng ulan. Tulad po yan ng south, itong tinatawag na habagat. Bumulo na naman ako doon sa English niyan, ha? Southwest monsoon o habagat. Inahatak ni Bagyong Francisco. Oh, ha? Nako naman talaga. Well, anyway, buti na lang, holiday. Alampasok ang buong lalawigan ng Palawan. Dahil nga po, ha, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong araw na ito, pinagdiriwang nga po natin ang pagkakatatagpo ng civil government ng lalawigan ng Palawan. Kaya meron tayong Paragatan Festival. O kaninang umaga, mga kabayan, mga katropa, yung pong siyam na lumahog sa Sarautan, sa Dalan, meron na pong announcement. Nanalo, congratulations, 1.5 million pesos. Tapos yung first runner-up, 1 million. Second runner-up, 800,000 pesos. Oh, laki na nun ah. At syempre, may mga consolation prizes din po, ha? Yung mga hindi po pinalat. So, walang umuuwing luhaan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ay, congratulations sa lahat po ng mga nagwagi. At syempre, doon sa mga hindi po pinalat, pero ibinigay din yung kanilang effort. Charo todo. Mabuhay po kayo. Lahat po ng siyam na bayan na nagkaroon po ng partisipasyon o pagsali sa Sarautan sa Dalan 2026 bilang bahagi highlight ng ating pong Baragatan Festival 2026, ha? At mamaya, ang daming umaasa. Dami yung mga nalito na. Pupunta ba o hindi? Mamaya, sports complex. PNE. Parokya ni Edgar, ang dami na gantay nito, ha? Yung mga ano dyan, mga Gen Z. mga tito at titas na ngayon. Ready na ba kayo? Yung iba dyan, nung mga unang labas ng mga performers natin, con todo forma, makakaporma pa kaya kayo ngayon? Mga kabayan, mga katropa. Anyway, sabi ng organizer ng ating pong mga pa-concert dyan, rain or shine, tutuloy ang pagtatanghal po ng parokya ni Edgar. Pero mukhang lumilinaw na yung ating papawarin. Bagamat meron pong maulap, pero hindi na po siya yung merong dalang ulan. mga kabayan, mga katropa. Ingat na lang, ha, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, hindi maiwasan, talagang maputik yung lugar. Yung iba dyan po, may babalak pa kong magporma at manunood din lang kayo. Piliin nyo na lang po, magpaaga na. Pila na agad makaupo o makahanap ng upuan na mas malapit-lapit. At yung medyo secure pag sakali lang nabumungos ang ulan. Bawal kasi magdala ng payong, lalo na pa yung mga mahahaba, yung mga may mga matulis sa dulo, o bawal po yan. Yung mga siguro yung mga foldable na payong makapwede yan, ha? Yung mga hindi talaga mapapigil. Wala na lang jacket. Pananggalo. Yung mga tawag dito. Yung makapal, di ba, katropang Moises? Windbreaker, yun. Yung mga, mga waterproof. Yan, tapos, wag na rin pong magtulakan, ha? Kagabi talaga, hindi mapigilan, mga kabayan, mga katropang. Meron pong mga nadala sa medical booth dyan sa loob ng, ng concert area. Nadaganan. Nagkatulakan daw po, mga kabayan, mga katropa, dahil nga sa sobrang crowded na yung loob, ang dami po nakapila. Medyo kinontrol na po. Yun lang nga po, sa sobrang pilit daw gustong pumasok, naitulak yung banda dito sa may gate, sa mga railings. Natumba yung railings. Pati sila tumba, natumbahan. Buti na lang po, mga masyadong malalang naging tama, ha? sinabi pong bawal na po kasi crowded na. Ano magpupilit kasi nga po mas delikado. Yung mga big screen naman, doon na lang. Total yung audio naman, marinig na rinig naman po niya yung audio. Sa bahay nga, rinig na rinig. Pagtugtugan na, San Manuel, malapit kami sa eskwelahan, ako rinig namin. Kahit nakahiga na nga ako, sabi ko ba, talaga naman, oh, lakas. Yung video, yung appearance, may mga widescreen naman. Mga kabayan, mga katropa. Pero iba kasi talaga yung feeling na karap mo yung ano, nagpe-perform. Iba raw yung vibe. Talaga naman, oh. Anyway, para sa ating, sa inyo pong kaligtasan niya, mga kabayan, mga kapatropa, ha? Mamaya, sa mga hindi po papipigil talaga. Ha? Paaga lang. Mas may nang maaga, makapilat, makapasok, makahanap ng pwesto na maayos-ayos, ha? Siyempre, huwag niyo kalimitang kumain. Ha? O kung hindi kayo kakain, dala kayo ng kape. yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? Mga kabayan, mga kapatropa. O, pwede niyo ba ulingan? Totoo yan. Sachet lang naman yan eh. Tapos meron naman po dyan mga food stall, diba? Dyan sa may kabila ng ano, malapit sa may parking area. Doon ka magtimpla kape bago ka pumasok. O, diba? Hindi ka na kailangan magdala pa ng ano, na mga tumbler na yung mga bakal. Matitigas. Bawal kasi yan. Ayan, pwede ka na yan. Magkape, ha? Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee yan. Makapagdadanag pa ng energy. Oo, dahil nga po gawa yan sa mga natural sangkap. Yung ating Santon Plus Coffee Mix, ha? O kung sa talagang hindi ho talaga mapigilan, na manood mamaya, bit-bit na lang ng mga pagkain na wala pong mga stick, ha? Bawal yan. Makakapasok. Banana Q, yung mga quick-quick, hindi makakapasok yan. Kasi may mga stick yan. Kaya siyempre, huwag na po kayo magbit-bit ng mga bata, ha? Hindi talaga may iwasan. Meron talaga nagbibit-bit. Mga kabay, mga katropa, sabi nila, minsan lang to, kasama-sama pamilya, ganun talaga yan. Mahigpit po, ha? At ito ay ginagawa para po sa inyo rin pong kapakanan, ha? Yung iba, medyo nagtatampo, paparating ng mga sentimento sa mga Facebook, sa social media. Libre, tapos sabihin nyo, libre. Tapos, hanggang dito lang kami sa labas. Crowded lang, ha? Kaya ang solusyon niya, mga kabay, mga tropa, ngayon pa lang. Malamang sa ngayon pa lang, may mga pumipila na yan dyan, ha? Malay nyo, katulad din kagabi, medyo maaga yung pinalabas yung mga performer. Maaga rin natapos, di ba? At least, maaga. Mamaya, di maiwasan yan. Si anak ni Manny Pacquiao. Andyan, una, tapos, bago yung si parokya ni Edgar, ha? May mga front act pa yan. Pero sana, wag na rin umabot ng talagang gabi-gabi, todo-todo, ha? Kasi bukas, back to work na tayo. Ngayon lang ang holiday, ha? Sige, mamaya na po natin balikan yung mga kabay, mga katropa at yung mga nagwagi sa sarautan sa dalan. Gayin natin yan mamaya-maya, Engineer Moises, yung bahagi lang ng announcement. Siguro, ma-cut mo na rin yan. Bandang dulo naman yun. Kasi yung performance sila, mahaba yun. Siyamba naman. Magaling natapos kanina yung pong... Ang ginawa po kasi, dance parade, yung pong nangyari dyan sa Rizal Avenue. Mga kabay, mga katropa, although pansamantalang humihinto sila sa harapan ng Mendoza Park para mag-judge, o i-judge lang sila. Dance parade. May mga performers na, may mga performance sila na kinakailan talaga nilang huminto. Yung iba medyo na penalty. May time limit pala. Ganun talaga. Gusto nila ipakita doon sa ating po mga kabay, mga katropang nanood kayo nila sa may bahagi ng Mendoza Park. Kaya paulit-ulit yung paalala nila sa bawat contingent na dance parade lang po. Ilang minuto lang. 20% kasi yung kinuha doon yung score. Siyempre siguro yung kung appearance sila sa pagparada. Paparada habang medyo umiinda. gagawin yung ineskoran sa kanila. Ganun man, tapos na at may nanalo na. Congratulations, ha? At mamaya rin po mga kabayan, mga katropa, yung mga naging ganap naman po sa bahagi ng Tacloban. Basta sundan ba sa Cavite? Ito, may mga kaugnayan doon sa mga estudyante na nasasangkot sa medyo, sabi nga natin, marahas. Mga marahas na mga ganapan, kaganapan sa Tacloban na Maril, sa Cavite, na naksak. Diyos kong mahabagin mga kabayan, mga katropa, ha? Mamaya, babalikan natin yan, mga pangyayari niyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan ng ating pong mga kasama sa bagay technical engineer, Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Panguna pa rin po ng ating station manager, Carl Louis La Rosa. Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang hapon na sa inyong lahat. Mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala! Sa ulo mo na, mga headlines ng ating po mga balitang lokal ngayong hapon. Motorsiklong iniwan sa isang barangay sa Abayan ng Aborlan, Palawan, hinalang ninakaw. Di ba kinukuha? At itong tinatawag na Arbor Day 2026. Gugunatayin sa Bayan ng Taytay sa pamamagitan daw po ng tree planting activity. Listahan ng mga barangay na drug clear na drug free sa bayan ng Rizal, inilabas din ng PDEA. Munisipyo ng Rizal, ito nga po ang binabanggit natin, kampiyon sa katatapos lang sa Rautan sa Talan 2026. Uuwi ng 1.5 milyong papremyo. Bagong hepe naman ng Coast Guard District Palawan, nag-courtesy call sa city government. Seaweed noodle making demonstration ng Quezon, pinagkaguluhan sa Baragatan Pavilion. Ang sarap nito, seaweed noodles. Sarap ito mga kabayan, mga katropa. Nakatikim na ba kayo? Super sarap yan. Samantala, paglalayag naman ng mga sasakyang pandagat sa kanlurang bahagi ng El Nido at Bayan ng Taytay. Pansamantala din po nung sinuspinde dahil riyan sa masamang panahon. At problema sa isang manukan sa barangay Bakungan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mainit yung minong pinag-usapan kahapon sa sesyon ng sangguni ang panlunsod. Mga mananayaw mula sa bayan ng Rizal, second runner-up naman sa Yudo X Baragatan Dance Battle. At sasakyan ng alkalde ng bayan ng Soprano Española, nabangga ng isang lasing na motorista. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na yan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa mga nag-relax dyan, naganda para mamayang gabi sa konserto ng Parokya ni Edgar. Yung mga uuwi, siyempre, hindi natin malaman ng panahon. Mababasa, sasakit ang katawan. Haplasan nyo kagad. Ng Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga tropa. Ha? Santon Plus Herbal Oil, gawa po sa mga natural herbs na mayroon soothing effect, nanunot agad sa ating pong mga kalamnan, yung ginhawang dulot-dulot niyan. Lalo na po sa mga tito-tita na makikipagsabayan na naman mamaya sa konserto. Baka pag-uwi nyo, medyo hindi may iwasan. Mananakit ang inyong pong mga kasukasuan. Ito ang gamitin po ninyong pangaplas, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Available po yan mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo dito po sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 26 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Magbabalik tayo para sa detalye ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa. At yun din sa ilang pong magiging usapin mamaya sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag

0: Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
4: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health

0: exciting time, mga katropa! Oy, ganap na po ang 37 minutos makalipas na ang ika-apat ng hapon. Yes, tayo po ay muli nagbabalik sa Himpapawid. Nagkaroon na naman ng fluctuation ang daloy po ng kuryente dito sa bahagi po ng Libi, San Pedro. Opo! Parang beses ito, buong maghapon. Pangalo na ba? Paleko, ano po nangyari? What happened? Well, anyway, mga kabay, mga katropa, tuloy-tuloy po ang ating pong balitaan sa oras na ito. Nain natin itong balita ni katropang Ray Elgaran kung saan isa daw isang motorsiklo na iniwan daw dyan sa isang barangay sa bayan ng Aborlan, hinihinala daw pong ninakaw. Tingnan po ninyo, mga kabay, mga katropa, ha, motorsiklo na ito. Malamang hindi pa ito nakukuha, kaya hinihinalang ninakaw. Detalye ng balita niyan, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Hinihinalang ninakaw umano ang motorsiklong iniwan na lang sa madamuhang bahagi ng barangay Ramon Magsaysay, Aburlan, Palawan, Kamakailan, kung saan ayon sa ilang mga residente at motoristang gumaraan na posibleng naubusan raw ng gasolina ang motor, kung kaya't iniwan na lamang ito ng salarin sa lugar. Samantala, matapos may post sa social media ang insidente, ay agad naman raw na nabawi ng may-ari na si Alas Boy, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ugaliing ilaka ang mga unit ng motorsiklo, lalo't dumadagsa sa ngayon ang mga papagsamantala. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News.
0: Yun, inako nga. Ubusan ng gasolina, yun. Tinago na lang, o nilagay na lang. Nakatumba pa. Sa madamang lugar, dyan daw sa bahagi ng Ramon Magsaysay. Talaga naman, o. Hoy! Sa ating po mga kapamotorista, o galing talaga nating ilak yung ating mga sasakyan, lalo na ha. Medyo naiiwan natin o iiwan natin sa mga alanganing lugar. Ha? Hirap na, ba'y pinagpaguran nyo yan. Sa isang lap, mawawala. Buti yan, nakita pa. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa iba pang balita, Arbor Day 2026. Gugunatain naman daw po sa bayan ng Taytay, Palawan, sa pamamagitan na daw po ng tree planting activity. Arbor Day. Ano po ibig sabihin? Alamin natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
2: Nakatakdang magsagawa ng tree planting activity ang pamalang bayan ng Taytay bilang pagunita sa Philippine Arbor Day 2026 sa June 24 sa Sisyo Tupit ng Barangay Bantulan. Layunin ang aktibidad na palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at hikayatin ang mas maraming mamamayan na makilahok sa mga programang pangkalikasan, particular na ang pagtatanim ng mga puno. Ang Philippine Arbor Day ay ginugunita tuwing June 25, alinsunod sa Proclamation No. 643 at Republic Act No. 10176 o Arbor Day Act of 2012 na nagtaguyod ng taunang tree planting activities para sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapanatili ng balancing of

0: ecosystema. Magsisimula ang pagtitipon ng mga kalahok alas 6 ng umaga sa Taytay Municipal Hall Ground bago magtungo sa lugar ng pagtatanim sa sitio tupit. Inaasahang lalahukan ito ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan, mga volunteers at iba pang sektor ng komunidad bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa mas lumpian na mas matatag na kinabukasan ng Taytay. Ayon sa mga organizers, bawat punong maitatanim ay mahalagang ambag sa pangangalaga ng kaligasan at pamana para sa susunod na henerasyon. At yan ang balita sa atin ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Kotro Pang Belia. Samantala, listahan ng mga barangay na drug cleared at drug free sa bayan naman ng Rizal. Hindi labas. Katrapan natin sa balita, Dennis Achua.
2: Inilabas na ng Philippine Drug Enforcement Agency ng lupa sa listahan ng mga barangay ng munisipyo ng Rizal na kabilang-bilang drug cleared at drug free. Dapat sa ulat ng buong barangay, ang pumasok sa lahat ng requirements ng barangay drug clearing program at iniliklarang drug cleared, abang isa naman ay nakamit ang mas mita sa drug free status. Sabi na si drug cleared na barangay ang Candawaga, Bunog, Iraan, Latuda, Panalingaon, Kulasiana, Ransang, Punta Baha, Taburi at Kanipaana. Abang itinuturing muna na drug free ang barangay Kampong Ulay. Malaking hakbang muna ito sa bahay ng Rizal ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon sa LGU, patuloy ang monitoring, drug prevention at suporta ng komunidad para mapanatili at matagdagan pa ang mga drug free na barangay. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Ranch Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Takatropan Dennis! At ito nga pong munisipyo ng Rizal, naging kampyon ngayon sa Sarawtan sa Dalan 2026. Sila po ay mag-uuwi ng 1.5 million pesos, pesos na papremyo. 1.2? Okay. Alamin na natin ang detalye sa balitang ito ni Katropang IC Pakaldo.
3: Tinanghal na kampiyon ng bayan ng Rizal sa Sarawtan sa Dalan 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Baragatan sa Palawan ngayong taon matapos manguna sa street dancing competition at maiuwi ang 1.5 million pesos na gantimpala. Nakuha naman ng bayan ng Quezon ang unang pwesto at tumanggap ng 1.2 million pesos habang pumangalawa naman ang bayan ng Cuyo na nagkamit ng 800,000 na premyo. Samantala, tampok din sa Baragatan 2026 ang mga booth ng iba't ibang lokal na pamahalaan na nakiisa sa pagdiriwang upang maipakita ang kultura, turismo at mga produkto ng kani-kanilang mga munisipyo. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo. XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IC. Ano ba ito? 1.2 talaga, no? Tapos 1, tapos 8. Yan yung pagkakasunod-sunod. Nakagulo tayo. Kaya kanina doon sa Mendoza, 1.5 ang binabanggit yung pagkakarinig ko, ha? Ah, nagbago. Pero at least 1 million pa rin yan, mga kabayan, mga katropa, ha? 45 minutos. Ito, alas 4, makalipas ang alas 4 ng hapon na po. Bagong hepe naman ng Coast Guard, District Palawan, nag-courtesy call na po sa city government. Kilalanin natin ang bagong hepe ng Coast Guard, District Palawan sa balita ni Katropang Mike Iscote.
4: Report. Nagsagawa ng courtesy call kay Virocelo Bayron, si Commodore Jane Isolgon ng Philippine Coast Guard, ang bagong talagang acting commander ng Coast Guard District Palawan kahapon. Isinagawa nga ito sa kahapon ng kabilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa. kasama ni Komodor Hisol Gon ang ilang opisyal ng Coast Guard District Palawan at mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ang kahalagahan at patuloy na paipagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng Coast Guard sa pagsusunog ng kaligtasan, kahandaan at kaayusan sa lungsod. Ayon naman sa alkalde, mahalaga matibay na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Coast Guard para mas papalakas sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Sa pamagitan daw ng ganito pa ipag-ugnayan, patuloy na isinusunong ng city government ang mga hakbang tungo sa mas ligtas, mas handa at mas progresibong komunidad para sa lahat. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Valley na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat at katropang mind. Samantala oras natin, mga kababayan, mga katropa, 47 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng Cesdapine. Cesdapine capsule, mga kababayan, mga katropa, mainam pong inumin para tanggalin yan pong mga nararanasan ninyong matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng inyo pong mga kasukasuan o ng buong katawan, dulot man yan ng trangkaso. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang Cesdapine po kasi ay meron pong paracetamol na siya pong tutulong para mawala ang pananakit na iyong nararamdaman para makabalik ka na sa iyong normal na galawan. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, lalong-lalo na. Ay, nako, sa mga naabutan ng ulan kanina habang nagtatrabaho, sigurado, may pananakit ng katawan kayong mararamdaman. I-Cesdapine na po ninyo yan, mga katropa. Cesdapine capsule, mabibili na po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 48 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Dire-diretso na tayo, Engineer Moises. Balikan natin si Katropang Roy Elgaran. Ito raw pong seaweed noodle making demonstration ng Quezon Booth o Pavilion, pinagkaguluhan sa Barangatan. Ang sarap nito, seaweed noodle. Nakatikim na ako nito eh. Ha? Alamin nga natin ang detalye pa ng balitang ito mula naman kay Katropang Roy Elgaran.
5: Pinagkaguluhan at pinagsa ng mga individual kamakailan ng seaweed noodle making demonstration ng mga membro ng Sheriff's Fisher Folk Cooperative mula sa Sitio Balintang Barangay Sucul, Quezon, Palawan sa Barangatan na Pabilyon na Showcase sa paligid ng Provincial Capitol, Lungsod ng Puerto Princesa, kung saan ayon sa Quezon Municipal Agriculture Office ay pinapakita raw ng mga membro nito kung paano ang proseso at kinagawa ang noodles at chips mula sa seaweed at binibinta rin sa kanilang boat na ito'y naglalaman umano ng mga health at nutrition benefits na nakapalaob mula sa naturang produkto na kung saan ay meron din na sinasagawang demonstration gaya ng pottery making, chicharong gulay making at surat tagbanwa. Samantala, kabilang ito sa inisiyatiba ng BIPAR na nakapaloob sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program na naglalayong tulungan ang mga mangingisda at komunidad sa tabing dagat na mapataas ang kanilang kita at iba pa. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Maraming salamat at Katropang Ray. Subukan po din yan. Sarap ba talaga? Ay, ang seaweed noodles na yan. Samantala, paglalayag naman ng mga sasakyang pandagat sa kanurang bahagi ng El Nido at Taytay, pansamantalang sinuspinde. Dahil po yan sa masamang panahong nararanasan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
6: Live report.
0: Naglabas na Sea Travel Advisory ang Philippine Coast Guard Station Northern Palawan ngayong araw, June 23, kaugnay ng epekto ng Bagyong Francisco at habagat na patuloy na nakakaapekto sa Palawan. Batay sa ulat ng PAGASA, alas 5 ng umaga, ang sentro ng bagyo ay namataan sa silangan ng Tuligarao City, Cagayan na may lakas na hangin umabot sa 189 km kada oras at pagbugsong hangin 230 km kada oras. Dahil sa umiiral na masamang kondisyon ng panahon at dagat, pansamantalang sinuspindi ng Coast Guard ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat at watercraft na may 15 gross tonnage pababa sa kanlurang bahagi ng El Nido at Taytay, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakapagtala ng hanging may bilis na 11 hanggang 16 knots sa nasabing lugar, dahilan upang pairalin ng pag-iingat para sa kaligtasan ng mga marino, mangisa, pasero at iba pang gumagamit ng karagatan. Pinayuhan din ang lahat ng mga may-ari at operator ng mga sasakyang pandagat na magpatupad ng karagdagang pag-iingat habang nagpapatuloy ang hindi magandang lagay ng panahon. Ang pagpapatuloy ng mga biyahe ay papayagan lamang kapag bumuti na ang kondisyon ng panahon at dagat at matapos ang karagdagang abiso mula sa Coast Guard. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa PAGASA at Philippine Coast Guard para sa mga susunod na update. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa araw-araw na pagsisikap. Uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa, upang kalusugan mo'y protektado. Mula rito sa Bayan ng Inido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilihan mo siya, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Uingat sa ating pong mga kababayan, mga katropang mga mangingisda, ha? Hindi lang po yung sabi bahagi ng El Nido Taytay, ha? Halos buong lalawigan ng Palawan, medyo talaga. Hindi lang po medyo. Nakakaranas tayo ng masamang panahon, ha? Ating pong mga mangingisda, kung hindi talaga umapigilan, ha? Siyempre, kabuhayan yan, ha? Triple, pag-iingat po dapat, ha, mga sir, mga ma'am. At meron dapat kayong constant communication, ha, sa inyo pong pamilya. 7 minuto bago po ang 5 ng hapon. Problema sa isang manukan sa barangay Bakungan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Maint daw pong pinag-usapan kahapon sa sesyon ng sangguniang panlunsod. Ano na kaya ang naging desisyon? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
7: Report. Mainit na muli tinangakay sa sesyon ng sangguniang panlunsod ng Puerto Princesa kahapon ng operasyon ng isang poultry farm sa sitio Maranat sa barangay Bakungan na pagmayari ng isang negosyante ng si Josepe. Sa sesyon kasi, inusisa ni City Councilor LG Tabasco ang kasalukuyang kalagayan ng poultry farm at kung narapat pa ba na itong payagan magpatuloy ng operasyon sa gitna ng mga reklamo inihain ng mga residente sa lugar. Ayon sa mga ulat kasi, unang nagsampa ng reklamo ng residente noong Enero ngayong taon dahil sa umano'y pagdami ng langaw na kanilang inugnay sa operasyon ng poultry farm. Iginit naman residente na napikuhan naman ito ang kanilang kalusugan, kabuhayan at pagingang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Napatid din sa mga naunang inspeksyon ng mga komite ng konseyo na wala pang isipigwiran sa ang naturang establishmento. Isa sa mga kinakailang dokumento para sa operasyon ng ilang ori ng negosyo sa Palawan. Sa mga naunang pagkinig, inamin umano ng may-ari ng poultry farm na wala itong isipigwiran, sabi ni Consel Damasco. Dahil dito, pumayag siyang pansamantalang hinto operasyon habang inaayos pang mga kinakailangan permit at iba pang dokumento. Sa pinakahuling sesyon ng kahapon, muling sinuri ng konsyal kung nakasunod na poultry farm sa mga itinaktang rekisito at kung natuguran na ang mga reklamong inihain ng mga residente. Ang sabi ay na sa committee report ni Konsyal Jerry Aban ay nagkaroon na rin, bumuo na ng team ang mayor's office para sa usaping ito. Kaya ang nais ni Consel Jerry Abad kahapon ay ma-keep on file na ito dahil meron ng ginawang aksyon yung city government. Sa ngayon, wala pa rin final na desisyon ang sangguniang panlunsod hinggil doon sa usapin naman ng environment.
1: Mm-hmm.
7: Kaya yung ibang parte ng committee report ay na-keep on file na pero yung environmental issues ay na-refer naman sa Committee on Environment ni Konsehal Damasco para talakayin. So dahil halos ilang mukhang hanggang alas 12 ng tanghali, 4 pang-alit na yung
1: pinag-usapan.
7: Talakayan. Mahaba yung talakayan. At nagkaroon, meron na si pala itong natuklasan din sa committee report, sa report ni Consul Jerry Abad, na meron na itong mayor's permit ngayong 2026. Pero nga, wala pang SCP clearance kasi sabi daw doon sa committee, ay matagal talaga 1 year yung SCP clearance. So, ngayon, yun, mga environmental issues ay na-refer mo na ito sa committee ng environment para pag-usapan pa ng gusto. At yan ang balita natin sa inyong Business Plus Capsule na tutulong para may balikan linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Medyo pagdating talaga sa mga permit na ako, mahigpit, dapat kompleto, ha? Dapat kumpleto mo na yung mga kinakukulang permit na sa mga ganyan pong mga negosyo, ha? Samantala, mga mananayaw mula sa bayan ng Rizal, naging second runner-up daw po sa Yudo X Baragatan Dance Battle dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
6: Report. Sa kita ng bigbigan ng laban mula sa Batinong Bayan, na ipakita ng Aswan family mula sa bayan ng Rizal at sa buong lalawigan ng Palawan, ang kanilang teaming sa pagsasayaw. Ang nakamit na karangalan nito ay patuloy ng galing at talento ng mga Rizalenyo sa larangan ng sayaw. Sino ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa makabatang nangangarap makamit ng pangarap sa dance community? Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Close Skin Beauty Soap. Ang daan sa makinis na kupis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, sa uling buksan ng ating pabalitang lokal, sasakyan ng alkalde ng bayan ng Soprong Espanyola, nabangga ng isang lasing na motorista. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
8: Nabangga ng isang lasing na motorista ang sinasakyang four wheels ni Sofronia Espanyola Mayor Abner Tesorio kagabi sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, patungo umano ang alkalde sa Ramon V. Mitra Sports Complex nang mangyari ang insidente. Hindi na rin umano kinasuhan ng alkalde ang motorista dahil sa kalagayan nito na nasa paggamutan. Ngunit paalala nito na sana'y magsilbing aral para sa lahat at iwasang magmaneho ng nakainom upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Yan ang balita atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka, nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Girly. Yun ang sinasabi natin, ha? Buti na lang, mabait si Mayor. Ako talaga naman noong naawa. Paano yung damage ng kanyang sasakyan? Patungo sa sports complex si Mayor. Siyempre, para doon sa pakikisa. Oo, ha? Sa presensya nila doon sa Baragatan Festival. Nako, sa atin po mga motorista kasi, yan nga po laging paalala. Kapag medyo sabi nga napapasarap, kung saan saang inuman, at may dalang sasakyan, wag na po magpumilit. Pwede naman po siguro iwan dyan sa lugar. Basta safe lang. Pasundo o mag-commute na lang. Diba? O, kaysa ganyan po, nakadisgrasya. E, paano kung lumala ang tama? Naging pinsala pala. Oo. Si Mero, walang galos. Do damage yung sasakyan. Yung motorista, o naman talaga, Mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon ang ating pong oras, mga kabayan, mga katropa. Yan pong mga balitan lokal na inyo pong napakinggan. Handog po yan sa inyo ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Meron po ng Santon Plaza Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Petro Princesa o di kaya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
23: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
28: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
29: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Mga katropa, excited!

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa. Ganap na po ang 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayon pong araw po ng Martes. Ika-23 sa buwan ng Hunyo, 2026. Ay, nako naman! Ando sa mga naghahanda para... Alam nyo na. Konserto, mamaya. Handa na kayo. Medyo umayos-ayos na po yung ating pong panahon. Mga kabayan, mga katropa. Meron nga ito sabi, nako, iwas na lang sa ganyang stampede. Dito lang ako sa bahay manunood. Ay, talaga naman. Aglaisa Joy Balyarta Daako, magandang hapon po. Shout out dito sa Barangay Langugan. Oy, magandang hapon po. Aglaisa Joy Balyarta. Ganun kay Sir Daryl Bert Aurira. Shout out. Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Daryl Bert Aurira. Talaga naman o. Mac Martinez Fabila, magandang hapon din. Ma'am Jane Argelis Paredes Hermoso at Manong Ding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella. Magandang hapon, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, Kape Kapinaraw, Happy Time. Aba talaga naman, oh. Sige, sabordan, Santon Plus Coffee Mix. Magandang hapon po, kay Tayalad, pati kay Naijo, ha? At syempre, nako mga kabay, mga katropa, balikan muna natin yung pong naging ganap nga sa bahagi po. Bahagi. O parte ng Barangatan Festival. Kanina nga po, mga kabay, mga katropa, na-announce na rin ang mga nagwagi sa katatapusang Sarawtan sa Dalan 2026. Mga kabay, mga katropa, dito sa page nga po ng PIO, dito nakalagay 1.5 eh. Naging premyo ng Grand Champion na nasungkit nga po ng tribong Taot Bato mula sa bayan ng Rizal. Tumanggap po sila ng 1.5 million at plaque. Matapos nga po nila pong ipamanas ang isang makulay at masiglang pagtatanghal na nagpapakita o nagpakita ng kanila pong mayamang kultura at pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan, ayan po, keso niyan eh. pagkakakilanlan ng bayan ng Rizal. Samantala, first runner-up nga po ang Tribu Manunggol. Ayan. Mula sa bayan ng Quezon na nag-uwi rin naman po ng 1 milyong piso na pa-premyo. Yung second runner-up, ang Tribong Purungitan. Sa galing naman bayan ng Kuyo, ang defending champion na karang taon. Sila po ay tumanggap naman po ng 800,000 pesos at plaque. Samantala, ito naman po ang mga hindi pinala na lumahok sa naturang kompetisyon, ang Tribo Panalaminan mula sa bayan ng Rojas, ang Hubon Kalalawdan sa bayan o mula sa bayan ng Linapakan, Hubon Maisahon o Maisahanon ng bayan ng Suproño Española, ang Tribo Cagayanan mula sa bayan ng Cagayan Silyo, Tribo Tagbanwa mula naman sa munisipyo ng Aborlan, at Tribo Kalayaan syempre mula sa munisipyo ng Kalayaan, Palawan, ay tama o tumanggap din naman ng tig 300,000 pesos bilang consolation prize. O, di ba? Walang umuwing luhaan. Mga kabayan, mga katropa, walang talo. Sinasabi nga po ni Gov Ami, walang uuwing talunan. Walang uuwing malungkot. Lahat dapat happy. Happy nga, mga kabayan, mga katropa, ha? Itong mga sumali sa ating pong Sarawtan sa Dalan 2026. Mga kabayan, mga katropa. Bukod dyan, siyempre may mga minor special awards din pong naipagkaloob sa ila po o sa lahat ng mga dumalunga dyan o nakiisa sa Sarawtan sa Dalan. Yung po tinatawag na Best in Unity and Motion. Galawan ito. Nakuha po mula sa munisipyo, nakuha ng contingent mula sa bayan ng Kalayaan. Ang Best in Musicality, nakuha naman po ng contingent mula sa bayan ng Kuyo. At ang best in costume at ganoon din sa best in concept ay pareho pong nasungkit ng grand champion ngayon ang bayan ng Rizal. Samantalang best in production design mula po sa nagbabalik ang contingent mula sa bayan ng Quezon. Iyan nga pong nangyari o sinagawang sarawatan sa dalan ay nagpapakita lamang o ipinamalas yung pong mayaman na kultura, kasaysayan at pagkakaisa nating mga Palawenyo bilang nga pong bahagi ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026. 1.5 talaga katropang Moises. Tapos 1 million sa second runner-up. 800,000 sa first runner-up, 1 million. Sa second runner-up, 800,000. Tama naman yun. Ayan, mga kabayan, mga katropa, ha? At wala talaga umuwi ng luhaan kasi mayroon pang tag 300,000 pesos consolation prizes sa mga hindi pinalad o hindi nakakuha ng pwesto. Ganun lang yun. Ayan, nako, congratulations sa lahat! O sa mga nakiisa sa sarotan sa dalan. Ayan ako talaga man, todo-todo ang performance nila. Kitang yan. Kasi doon sa Mendoza, dance parade lang yung naging pagtatanghal nila kanina. Ha? Yung mga nandoon kanina na ating po mga kabayan, mga katropa, medyo yung iba doon, ay biting. pero paliwalag naman po ng MC natin. Dance parade lang po, 20% lang kukunin. Kasi nga kung magpe-perform sila doon, unang-una yung space, yung kalsada, hindi po ganun kalawak. Sa dami ba naman yan, no? Kanyo nga yan, no? Buong ground ng PGP convention, halos gamit na gamit nila. Ang lapad yan, ha? Kung kalsada, medyo alanganin, di ba? At saka hindi ko sila makabuelo. Mainit. Kanina mainit, eh. Samantala dyan, may bubong yan. Kaya dyan lang po pinili na yung full performance sila. Mga kabay, mga katropa. Anyway, nanalo na. Congratulations! At siyempre, highlights din mamaya. Sabi ko nga, yung konserto. Ha? Pagkabat kaninang halos mag alas 12, mangyari yung malakas sa pagbuhos ng ulan. Malamang, area dyan sa Ramon B. Mitra Sports Complex. Hindi may iwasan. Magpuputik talaga yan. Andiyan ba yung announcement party yan? Andiyan ba yan? Marinig lang natin para marinig natin yung sigawan ng mga tao kanina dyan sa PGP Convention, mga kabay, mga tropa, sa announcement ng mga nanalo sa Sarawatan sa Dalan 2026.
1: Yes. Eto na! And our last special award is our best in concept. Eto na, sino kaya yung may magandang kwento na pantig sa puso ng ating mga hurado this year at manonood?
2: Eto na, partners! This year's best in concept goes to the municipality of
1: Rizal! Rizal! Our best in concept! Grabe!
2: Hoy, munisipyo ng Rizal, nakakadalawa na kayo! Nasa na ba kayo ngayon?
1: Saan na ba ang Rizalenians?
3: Saan na mga
1: dancers ninyo? Sorry kasi akala nila kuya, awarding natin will be in City Sports. Oo.
2: Kaya lang kasi talaga ang bilis ng resulta natin.
1: Eto na!
2: Eto na! Handa na ba kayong malaman kung sino ang mga nanalo?
1: Handa na ba? Eto na, sir.
3: Kami na nagbubukat ng result.
1: Let's
3: kami ang kinakabahan. Okay! Parang kami yung kinabahan.
2: Marami na miss.
1: Baka kasi ma-miss you. Baka ma-miss universe kami. 2015.
2: Here we go.
3: Okay.
1: Let's begin with our
2: second runner-up. Second runner-up to receive 800,000 pesos. This year, Sarawatan sa Dalan 2026, second runner-up is from the municipality of Cuyo! We would like to invite...
1: Grabe, Goosebumps!
2: Mayor Andrew Wong, please.
1: Kuya, totoo ba to? Totoo ba to? Lalo akong kinakabahan! Ano na kaya ang mangyayari?
2: Oh my God!
1: Eto na! Kapanapanabik naman talaga.
2: I'm so nervousness.
1: Eto na. Grabe. Palakpakan natin once again our Sarautan sa dalang 2026. Second runner-up, Tribo Pumita.
3: The municipality of Cuyo.
2: Hey.
3: Kaya talagang sobrang dikit ng
2: the
3: laban this year.
2: The intensity is getting higher and higher this afternoon.
1: Yes, tama ka dyan.
2: Grabe na to.
1: Okay. Hinga-hinga yung malalim. Because
2: this time,
1: yes,
2: we will be awarding the first runner-up
3: na magtatanggap ng tumataging tinga, isang
1: million piso.
2: Ano ba talaga? 1 million is 1 million.
1: Isang million or 1 million?
2: Sige. Palawan, this year's Pantiguan sa Dalan 2026, first runner-up goes to the municipality of...

0: hands in the land 2026 first runner up.
1: Ang higpit ng labanan.
0: Oh my God! Meron pa tayong pito. Pitong tribu pa. Seven pa. But seven now we have one name to call.
1: One name.
2: Tama oh my dyan. God. Alam mo, ako yung kinakabahan, partner.
1: One municipality to call.
0: Yes.
1: At sila ang mag-uwi ng 1.5 million
0: peso.
1: Oh my God.
0: Quezon, not bad for Quezon ang kanilang pagbabalik, di ba? Oh, congratulations sa tribo Manonggol!
1: Ayan na!
0: Woo! Eto na nga.
1: Partner,
0: parang
1: check muna natin.
0: Okay.
1: Nandito na ba ang mga taga-munisipyo ng Rojas?
0: Rojas, nandito na ba?
2: Okay, ayan! Check!
1: Munisipyo ng Linapakan!
0: Linapakan!
1: Munisipyo ng Rizal! Municipio ng Sofronio, Espanyola, Cagayan Silio, Aboylan, Calaylan. Natawag na natin yung Quezon sa Kakuyo.
2: Okay,
0: tawag na kasi natin. Ang Kalayaan, nandito na dito pa yung Kalayaan. Okay.
1: Ito na, partner. Palawenos, isigaw nyo kung sinong ladies and gentlemen, the 2026 Sarotan Sa Dalal Grand Champion is from the municipal.

0: yun, ang naging pronouncement. Kita nyo naman po. 1.5, 1M, tapos 800,000. Then, tag 300,000 for those sa mga wala hong pwesto o consolation prizes. Walang talo talaga, ha? Kaya ako naman, happy ang lahat. So, yung inaasahang comeback kasi ng Quezon, nakapasok pa naman. Yung pong defending champion na Bayan ng Kuyo, mayroon pa rin pong pwesto. At naging mapalatan talaga ang Bayan ng Rizal. Kanya-kanyang effort. Ganun lang yan, ha? Well, anyway, sabi nga, see you next Baragatan ulit. Ganun lang yun. Pagbutihin na lang ng iba pang naging kalahok, ha? 25 minutos sa makalipas sa po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Mamaya sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, iwan muna natin pansamantala itong ating pong Baragatan Festival 2026. Dadakuin muna natin ang ilang pong mga naging gana sa iba't ibang parte ng ating pong bansa, particular po sa shooting incident dyan sa Tacloban City, at panibago na namang insidente ng pananaki ng isang estudyante sa kapwa nito estudyante sa Cavite naman. Diyos kong mahabagin, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas. Plus na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: Mga katropa, exciting dito!

oras natin, mga kabay, mga katropa, ganap na po ang 32 minutos na. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Balik tayo sa ating pambalatuntunang asintado. Kaya po ng ating pinabanggit, mga kabay, mga katropa. Naging sentro nga po ng mga balita sa national. Yung nga pong nangyaring pamamaril na ikinasawi ng 5 estudyante sa isang pong pampublikong paaralan sa San Jose. Sa Tacloban, Leyte, mga kabay, mga katropa, kahapon. Bumisita na kagad doon yung itong si Defense Secretary Sani Angara. Particular na pinuntahan din nga rin yung mismong paaralan, nagsagawa ng inspeksyon, pagtatanong-tanong. Ganoon din, pinuntahan din nga po yung mga sugatang mga estudyante yung nasa mga paggamutan sa natural pong lalawigan, mga kabay, mga katropa. Ha? Ayon dito, tiniakdaw po ng DepEd na magbibigay. Maibibigay daw po yung pong mga kinakailangang tulong at suporta doon sa mga nasugatan. Ganun din doon po sa pamilya ng mga may nasawi na mga estudyante. 5 po yun. Mga kabay, mga katropa, yung binabanggit, ha? At yung mga sugatan, mga nabaril. Mga kabayan, mga katropa. Dito, naging sentro nga po ito ng usapin ngayon. Sa national, mga kabayan, mga katropa. Malabas pa rin nga doon sa mga news. May kaugnayan doon sa proposed na batas na isinusulong. Nito pong si Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang yung minimum age ng criminal liability. Mga kabayan, mga katropa. Dahil sa mga pangyayaring ito, mga kabayan, kasi hindi lang pala ito, mga kabayan, yung may nangyaring ganito sa bayan ng Cavite, sa General Trias sa Cavite, pero ito nakalipas pang Hunyo a 16. 5 grade 5 student naman yung sugatan matapos mo nang sugurin ng isang grade 8 student na nanaksak naman, mga kabayan, mga katropa. Nandiyan ba yung video sa'yo? In general, yan. Pakita mo lang. Sensitibo to, ha? Sa ating po mga manonood sa Facebook Live. Kita nyo, ha? Sa loob daw po yan ng isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite. Nangyari po yan, Hunyo a 16. Ha, mga kabayan, mga katropa. Sugatan, yung pong mga nababanggit na 5 estudyante, ha? Oo, yan, o. Nakakapang hilakbot, nakakatindig balakibo yung mga nagiging ganap sa mga kabataan ngayon, mga kabay, mga katropa. Ang itinuturong mga sanhi, mga dahilan, mga kabay, mga katropa, base sa mga inisyal na mga investigasyong sinagawa sa ito, magkahiwalay ng mga insidente yan, pananaksak sa General Trias, Cavite, pamamaril sa bahagi naman ng Tacloban, yung pong binabanggit na bullying, school bullying. Mga kabayan, mga katropa, daw po nagagawa ng ilang mga kabataan ngayon ang manakit na ng mga kapwa nila kabataan. Particular mga kapwa nila, mga estudyante, mga kabayan, mga katropa. Dinaiwasan talaga. Sa school, meron talaga nangyayari yan. Yung bullying. Aminado naman po yung ating pong DepEd dyan. Kaya nga po, meron po silang mga ginagawang mga hakba, mga programa, maiwasan yung school bullying. Mga kabayan, mga katropa. Kita nyo na lang to.

Ang pwede naman tayo natin tanungin, ha? Ang ating pong mga naklaw na paggaling po sa mga paaralan. Opo. Kamusta ang maghapon? Yung mga simpleng tanong na malaki po ang magiging tawag dito, impact sa ating pong mga anak, mga estudyante. Lalo na kung medyo nakakahalata na kayo pag galing sa eskwela yan ay iba. Iba na yung kanyang kinikilos. Dapat natatanong na po natin yung mga kabayan, mga katropa. Ha? Lupit. Ito oh, kita nyo. Hindi po malinaw dito kung ano yung hawak-hawak nitong estudyante nito, parang babae. Ilang mga estudyante yung sugatan oh. Yung mga... bigla na lang. Oh, atake na lang oh. Atake na lang, atake. Oh, tusok ng tusok. Oh. Iyon. Iyon pa. Masyadong agresibo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa Cavite po yan, ha? Pribadong paaralan. Hindi na pwede binanggit sa ulat ko anong pribadong paaralan yan sa General Trias, Cavite. Tatapang tao dyan, mga Cavite nyo. Nako. Pero pag ganitong nangyayari na, may mga ganitong pangyayari na, ang binabalikan ng ating pong mga otoridad, yung pong kung paano, ang nagiging... pangaral ng mga magulang sa kanila pong mga anak. Kamusta? Kinakamusta nila yan? Kamusta ang relasyon ninyo, magulang at anak? Magulang at anak. Yung mga guro, hindi po natin maiwasan. Minsan, sabi nga sa sobrang dami ng kanila pong mga binabantayan. Hindi na po nila naiisa-isa yan. Kung yung pong mga nabibiktima po ng bullying sa school, nananahimik. Hindi ho nagsusumbong. Paano ngayon po malalaman din ang mga guro? O pagdating sa bahay, hindi rin tinatanong ng mga magulang. Oo, nawawalan sila ng tinatawag na ano, output. Wala mapagsabihan. Kaya minsan, sa mga pag-aaral ng mga eksperto, mga kabayan, mga katropa, yung sobrang kim-kim na, yung tinatago na lang yung damdamin, minsan talaga, dito raw lumalabas yung pagiging agresibo ng mga taong may kondisyon na ganyan. Yung minsan nagiging loner na lang. Nakakahilakbot, mga kabayan, mga katropa. Iwas lang sana, wag lang sana. Wag lang po sana may mangyaring ganyan dito sa ating salalawigan ng Palawan. Lungsod ng Puerto Princesa. Dahil ako, hirap. Kami tayong mga estudyante. Ngayon, na sabi nga natin, natatanong na yung buong panukalang batas na isinusulong sa Senado nitong si Senator Padilla na ibabang araw po sa 10 taong gulang ang minimum age ng criminal liability. Nako-question kasi ngayon, kung umiiral na batas na sabi nga isinulong naman ni Senator Pangilinan. Alam mo po, masama doon sa batas na yun, mga kabayan, mga katropa, dahil ang sinusulong niyo po ay ang kapakanan din po ng kabataan. Alam po, pag nasasangkot na po sa mga ganitong mga heinous crime, tulad niyan, pamamaril, may namatay. Sa edad na ganun, mga kabayan, mga katropa, at alam ha, nitong sa Tacloban, yung dalawang suspect, yung kanilang karapatan. Sa ilalim nga po ng umiiral na batas para proteksyon sa mga kabataan, mga kabayan, mga katropa. Alam po nila, doon sa mga na-recover na mga convo sa mga cellphone nitong dalawang suspect, mga kabayan, mga katropa, nasa ano po ito lingwahe ng waray. Hindi tayo masyado doon sa lingwahe, mga kabayan, mga katropa. Kung sumasumahin natin, planado. Ang planado yung pong ginawa nilang pamamaril. Yung mga baril, ang mga kabayan, mga katropa, meron dito kasi, may pangalan ito eh. Bro, let's go mo. May sumagot, oo. Sige, sige, sabay tawa. Yawa, bro, 50-50, takpusil. Natin alam nyo kung ano ibig sabihin ng 50-50, takpusin. Kung masukbit ko, itong masukbit, ibig sabihin kung madala, 50-50 na may dalas ang baril. Kung masukbit ko, sagot naman ng kakumbo nito,

0: YDM. Dre ito. Sabay ayos bro, ini mabuto. Problem kung paano ko madara. Sabay tawa. Kay damo tawo didi, iyana bantay sarado ako. Misclick. Aba talaga naman. Ito mga conversation, no, mga kabayan, mga katropa. Ha, binabasa ko lang. Sa mga nakakaintindi po dyan ng waray. Makapwede po ninyo kami matulungan. Kuyunin lang ako eh. Ha? Ito pa, sa pagpapatuloy, 12:04 tapos walang date. Hindi lang nakalagay date ito. Screenshot ito eh, doon sa cellphone. Ang dalawang suspek ha. Ayan o, yung mga biktima sa Tacloban. Normal hours kita, my gun are ready na. Ibig sabihin nyo, English yun ha. My gun are ready na ah. Alright, but pag combat, where do we meet up? Sabay sagot doon sa combo, bawal bro. Where do we meet up? Sabi niya ng school. Ito may profile name na Steve Nash. Yung pong nakuha nila ng ano nito, ng combo na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Mag-combat ako. Bawal, bro. Sige lang, bro. Diba? Ito pa, ha? Dinak gawas. Tapos, lowdown kula at uyab. Sabi nung kanyang kakumbo, alright. Dali, na boy. Nag-reply naman itong kanyang kakumbo, I'm here na. Sabi, di indapit. Bro, di ako my first section. FST. Tapos sec. Tapos let's, yun, mura na yun. Sumunod dun, mga kabay, mga katropa. Let's go, bro. Let's F, go, bro. Ang yun na po, ibig sabihin ng F. Sabay combo ng let's go. Sabay peace sign, sabay iyak. Emoji na iyak. Palate kita. Oh, bro, what's better? Run or now? RN or tomorrow? Sabi ng kanyang kakonbo, now bro. Kita onta dito. Sabay tawa. Sabi naman ng kanyang kakonbo, bet. Nagtawa na yung dalawa. Tapos, bro, Gina. Ayaw pa late. Tapos, sumunod na konbo uli, bro, I made a reel. Haha. An aton abandoned exploring. Yawa, sabay tawa, sabay share ko bro ha. Tapos sumunod na konbo, magbalaka ba ako? Bro, what if mabin ni auntie eat gun? Ano yung mabin sa ano sa waray? Bro, what if mabin ni auntie ang gun? Yung baril na binabanggit, yung baril. Itong nagsabi nito, mga kabay, mga katropa, ito yung pamangkin ng isang policewoman na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril niya doon sa loob ng kanilang eskwelahan na meron pong tatak ng PNP property. 9mm Glock, mga kababay, mga katropa. Ito, tuloy natin yung kumbo, mga kabay, mga katropa. Binabasa natin ito. Base sa mga lumabas na po ito sa social media, nilabas din po ng mga otoridad. Yo, bro! Pag-andam la. Andam. Ano ito? Pag-andam. Pag-ingat. Ito, na bro. Juvenile ta. Ito na. Babanggit na yung juvenile. Na bro. Juvenile tata. Hippies. My cell. Tapos school. Teaching. Other programs. May kulong. Pero sabi nga, mayroon din pong pagpapatuloy na pag-aaral or teaching o iba pang mga programa. Ito na. Alam nila, mga kabay, mga katropa. Na doon sa umiiral na batas ngayon, protektado sila. May cell, ibig sabihin, pag may cell, ito yung kulong. May kulong, pero may school and teaching other programs. Ibat it law o ibat it law. Din hit bro. Iyon, ni-reply niya yung combo na my cell tapos school teaching other. Yes bro, pero makakapatay man kita. Sabay tawa. Ay, ba, mga magulang, pag ganito yung nababasa nyo, o may bababasa kayong ganitong konbo sa mga cellphone ng inyong mga anak, ano yung po yung mararamdam nyo kagad? Ibig sabihin itong, yes bro, pero makakapatay man kita. Planado nila, mga kabayan, mga katropa, hindi po ba? May case murder, tas may pusil kita, illegal possession of firearms. Yes bro, pero makakapatay, yan ba, sa konbo nila, makakapatay ta. Ito na, yung mga sumulod pang mga konbo nila. Converse ako, nag 50-50 ka pa bro, pagpabuto. Oo bro, medyo, tambay anay kita, kadali may gawas. Sabay sige bro, hulat laak may sakayan. Andox, school bro, dito kita, tas hatabok kita matambay. Yike boy, nayakan ka, madadara mo. O yun na yun, nag-uusap na sila. Isa pa rin sila, may katunglo sa pagbibit-bit ang baril, ha? Mga kabayan, mga katropa. Pero doon sa binabanggit nilang juvenile, may kaso, pero mayroong school, teaching at other program, kung sakasakaling po sila mahuli, ay talaga namang alam nila. Ay yung pong karapatan nila bilang mga bata nasasangkot o mayroong mga krimen na magagawa, mga kabayan, mga katropa. Katulad niya. Mga kabayan, mga katropa. Ang hirap po. Ito pa oh. Ang dami, mga convoy. Ha? Takay makasuhan kita. Murder. Ngan illegal possession of firearms. Sabi ng kakonbo, no bro, we stole it. Minors can't be charged. Yan po yung malupit dun, ha? Kikita nyo, susundan nyo ba yung ibig punto rito, mga kabayan, mga katropa? Yung isa nagsasabi na makakasuhan tayo, murder at illegal possession of firearms. Sagot ng kakonbo niya, no bro, we stole it. And minor can't be charged. Diba? Alam na alam nila, mga kabayan, mga katropa. Sabay sagot ng isa, yes bro, that's illegal possession because we don't have a LTAP license. Natural. Yeah, we can be charged, but it says it will be handled different. Yung binabanggit dito na yeah, we can be charged, but it says, ito yung sinasabi, it says, sa batas po ito, ayon sa batas umiiral ngayon, it will be handled different kesa doon sa mga regular na may mga nakakagawa ng krimen na katulad ng ganito. Yung sa mga nasa hukstong gulang. Sa kanila bilang bata raw, pagkakaintindi ko ha, it will be handled different. Since we are minors. Aray mo, mga kabayan, mga katropa. Iyan na po yung sinasabi na since ngayon, alam na ng karamihan mga kabataan yung pong kanilang karapatan pagdating sa usapan, usapin. Kapag sila, nasasangkot na sila sa mga krimen, mga kabayan, mga katropa, nagiging sangkala na po nila yung pong batas na dapat ay pumoprotekta nga po sa kanila, mga kababayan, mga katropa. Kayo, mga magulang, kapwa ko magulang, ano po yung inyong saloobin sa mga ganito pong mga senaryo? Tama na ba? Napapanahon na ba ang sinasabi, ang sinusulong na batas ni Senator Padilla na ibaba ang edad sa 10 taong gulang ang pagkakaroon po ng tinatawag na criminal liability? O mas ibayuhin kung pagpapatupad ng umiiral na batas po ngayon ng juvenile system. batas ay pinasa, isinulong po ni Senator Pangilinan mga kabayan, mga katropa. Yan, mga tanong pong iiwan ko sa inyo. Mga kabayan, mga katropa. Pero sa akin, hindi ho magkakaganito yung mga kabataan kapag yung pong komunikasyon, daily communication natin sa ating pong mga anak. Kabataan, halos ito mga kabayan, mga katropa. Ito yung po yung mga nasa tinatawag na adolescent period. Yung nangangailangan po ng iba yung pong pagsubaybay, paggabay, pangangaral. Ito yung panahon na ang reklamo nila talaga. Yung pong pagiging maiingay, mabunganga ng kanila pong mga magulang. Ito yung panahon na dapat po natin silang pagtiyagaan. Although sabi nga natin, minsan nakakaurat na. Minsan nakakapiko na rin. Yung pagiging bingi, pagiging pagbabaliwala nila sa ating mga pangaral. Pero alam naman po natin, yan po ay pumapasok naman sa kanila pong isipan. Minsan, ayaw na lang po nilang makipagtalo pa. Kaya minsan napapansin natin, parang baliwala. Alam natin tumatagos yan sa kanila pong mga isipan. Diba? Mga kabayan, mga katropa. So, iyong usapin na yan, mga kabayan, mga katropa, ay napakaano na po ngayon. Tinututukan na ng ating pong mga opisyal. Lalo na po yung ating Department of Education na karamihan po nangyayari nga bullying ay nasa mga paaralan, mga kababayan, mga katropa. 7 minuto bago po ang 6 ng gabi. Para doon sa mga magulang na nawalan po ng mga estudyante. Siyempre yung ating pong pakikidalamhati. Magulang din tayo, mga kabayan, mga katropa. At sa mga magulang ng mga estudyanteng sugatan na hanggang ngayon po nananawagan po ng hustisya. Sana nga po, mga kabayan, mga katropa, makamit ang tunay na hustisya para sa party naman o nung pong 2 suspect na kapwa kabataan. Ang sinasabi ng batas ngayon na involved sila sa ganito mga krimen, yung pong protection na para sa kanila, mga kabayan, mga katropa, paano nila ito makukuha ngayon? Depensa. Yung protection para sa kanila at syempre doon sa kanilang pamilya. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, yan po yung mga katanungan na aking pong iiwan sa ating mga kapwa magulang. Kung tayo po nasa sitwasyon na itong mga magulang na mga ito, ano po ang ating pong gagawin? Alin ang mas matimbang ngayon? Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, sa pagantabay at pakikinig sa ating pong palatuntunang asintalo ngayon pong hapon ng Martes, June 23, 2026. Ako ang inyo pong katropa at kaibigan din po sa radyo, katropang Alison Salbatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang asintalo hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintalo.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Gel Capsule, ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
13: Anemia nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
14: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
13: Magpagamot po kayo dito sa
14: Yes to Help.
13: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
12: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
18: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaki
0: malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
21: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
23: Samsung Plus Herbal Oil.
24: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Samsung Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Samsung Plus Herbal Oil.
26: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
27: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan o mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po na ating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
28: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia, at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin.
27: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
28: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
27: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga symptoms or mga dahilan?
28: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
27: Yes.
28: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, pagka-stress ng kalamnan sa balikat, sa batok, kaya nagkakaroon ng stiff neck.
27: Oh.
28: At ito'y mangyari, mga katropa, pag mali yung posisyon natin sa pagtulog, minsan sobrang taas yung unan, then minsan sobrang baba din. Isa yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, hihiga tayo sa tamang posisyon.
27: Yung mas comfortable,
28: comfortable
27: tayo,
28: yung no? Katawan. Oh. No? At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo at saka nakayuko lang.
27: Laging nag encode, ganun din,
28: yes,
27: eh. Sakit sa balikat.
28: Dapat yung computer niyan, pantay. Dapat yung pag-upo mo, nakaharap sa computer, talagang maganda yung posisyon. No? Hindi yung parang naka-ano ka lang lagi, nakayuko. No? Kasi yan ay magkakos ng muscle strain sa ating balikat. Kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no? Tinatawag na stiff neck.
27: Yes.
28: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
27: Oo.
28: Lalo pag marami ang lalaban. Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayuko niyan eh.
27: Pag ano, kapag labang kamay.
28: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
27: washing.
28: No, yes. May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung mag-ano eh.
27: Kusot kamay
28: kusot.
27: Talaga. Okay.
28: Kaya isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck. No, magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko. Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance eh. Yung taas ng computer na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer. At siyempre, nakaganda sa isip ni Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din. 4 na araw, 7 araw, eh nawawala pag ipahinga. Mas maganda din.
27: So pang mabilisan lang siya.
28: At mas maganda na mayroong massage na gagawin. Mild massage gamit ng mga panghaplas
27: Yes.
28: Yung sa atin, meron tayong pang-haplas sa clinic na available, no? Mm-hmm. Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
27: Yes.
28: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck, yung pagmamassage. At yung hot compress.
27: Hot compress.
28: Yes.
27: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
28: Dito sa naramdaman mo
27: kasi
28: na.
27: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa batok?
28: Pwede hot compress.
27: Bang lagyan?
28: Pwede.
27: Pwede.
28: And then man yung masyadong mainit talaga.
27: Okay.
28: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
27: Mm-hmm.
28: No? Nakaka-relax ng muscle sa batok.
27: Yes.
28: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit. Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
27: Oo, may ganun cases, no? Na
28: 3 weeks, hindi nawawala. Yan ay yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor. Pupunta ka sa doktor mo para ma-check ka kung ano ba yung pinakadahilan. Bakit ka nagkaka-stiff neck?
27: Yes.
28: Kasi ito yung stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may nakakaranas na aksidente.
27: Mm-hmm.
28: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka-stiff neck.
27: Mm-hmm.
28: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagka-paralisa kasi ang
27: paralyze na yun
28: paralyze
27: sa may
28: yes,
27: neck niya.
28: Yes, kasi
27: no?
28: Mga lahat na ugat natin dyan dumaan sa spine natin. Mm. Yung iba din, makaranas ng pangalay ng paa, pangalay ng kamay.
27: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa
28: bumababa pa siya.
27: Kapag
28: nag-malfunction
27: na.
28: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve, Katropang Cynthia.
27: Oo.
28: Isa na yan sa mga sign. No,
27: ayan mga katropa, no?
28: Maramdaman yung pangalay sa kamay. At pwede ding ang dahilan, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis. Yung osteoarthritis, pwedeng mamuoyan sa ating cervical spine. Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling. No? Kailangan,
27: so magpakonsulta agad, no?
28: Magpakonsulta ka agad.
27: Sa inyong mga doktor,
28: yes,
27: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check
28: yes.
27: up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
28: Pwede din kasing yung stiff neck, Katropang Cynthia. Pwede din kasing emergency case na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. So, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas na aksidente,
27: yes.
28: Kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
27: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalaw ka, hindi ka makalingon.
28: Yes,
27: masakit
28: ka
27: din. Yes.
28: Ayun yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot,
27: yes.
28: No?
27: Oo.
28: Bawat lingon mo, sabay yung katawan. At saka hindi talaga komportable. Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert. At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia, yung ating cervical spine. Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin. Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Kung sa kaugalian mo is okay-okay lang, talagang di mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang. Kasi yung rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata, dahan-dahang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
27: Yeah.
28: At sa may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin. No? Huwag walang bahala.
27: Yes.
28: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
27: Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
28: Yung ating binigay kanina, yung hot compress.
27: Hot compress.
28: Yes, massage.
27: Massage.
28: Pero kung mga fracture na, Katropang Cynthia, hindi na yan.
27: Hindi na madala ng
28: hindi na madala.
27: Haplas at massage.
28: Technique na dahil sa fracture. Kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
27: Ayun.
28: Kasi mayroon sila mga gagamitin i-check yung iyong condition sa leeg.
27: Yeah.
28: No?
27: Ayan.
28: Kung okay pa ba yung mga buto. At yung osteoarthritis din, Katropang Cynthia, na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising.
27: Mm-hmm.
28: Yung pag maglingon, tumutunog yung leeg.
27: Delikado yata yun.
28: Kasi yung arthritis, kasi osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga
27: bones.
28: Problema niya, yung mga natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya. Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman, Katropang Cynthia, mga mga katropa, na-enjoy pa rin tayo no, sa mga pagkain kasi nga wala tayong background sa kondisyon nating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapalala ng mga karamdaman.
1: Ayan.
28: Yes. At saka pwede ding infection katropang Cynthia.
1: Yung dahilan ng ano, ng stiff neck.
28: Yes. Yung tinatawag na meningitis. Yung bakterya na nagkakos ng TB. No, mula sa baga, pag makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
1: Ayun.
28: Merong pamamaga sa loob ng utak or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
1: Cancer or
28: TB sa buto.
1: TB? Yes. Tuberculosis?
28: Tuberculosis.
1: Okay.
28: At yan yung mga red flag katropang Cynthia na kailangan tingnan ng ating mga katropa. Kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan. No?
1: Yes.
28: Para yan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
1: Yes. Mm. So, kailangan emergency case
28: yes.
1: pag ganon. So, pumunta sa mga medical doctor o sa inyong mga personal doctor.
28: Yes, para ma-advisean sila.
1: Yes.
28: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila.
1: Mm-mm.
28: At
1: ano ba, Dok, yung mga bawal?
28: Ito naman yung mga bawal katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
28: Mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghina yan.
1: Yes.
28: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
1: Mm-hmm.
28: Yung mga powder juices, yan acidic yan katropang Cynthia. At yung mga red meat, mga seafoods, dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan, nakakalala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa clinic katropang Cynthia, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
1: Yes, dietary guideline.
28: Dietary guideline para ma-guide sila sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
1: Yes.
28: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan.
1: Mm-hmm.
28: At siyempre, dapat din sila magkain ng mga masustansyang pagkain. Gaya ng mga prutas, ayan ay nakakatulong no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. Na hindi tayo nagkakasakit gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
1: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle mga katropa para
28: lifestyle.
1: Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan at siyempre, iwas sa mga karamdaman.
28: Yes. At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
1: Yes.
28: Nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto, resistensya ng ating immune system. O, yung prutas ay napakalaga. Kaya pinapain natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
1: Okay.
28: O, kasi yung iba kasi
1: bago kumain ng
28: 1 hour before
1: meal. Yes.
28: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
1: Oh, yan ay ginagawang dessert eh, yung
28: yes,
1: iba.
28: Yes, orong practice.
1: Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
28: Yes.
1: No? Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So, nagkukos yun ng ano nga do, kapag ganon?
28: Acidity.
1: Ayun, acidity. So, iwasan mga katropa para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
28: At siyempre katropa Cynthia, minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
1: Yes.
28: No? Bihira lang din makakain ng prutas.
1: Mm-mm.
28: Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
1: Yes.
28: No? Na mag-supply ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan. Mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold katropang Cynthia.
1: Yes. Ang Santon Gold, meron po yung bawang.
28: Bawang.
1: Merong malunggay.
28: Yes.
1: At merong
28: mangustin.
1: Spirulina at mangosteen.
28: Mm.
1: Mga powerful ingredients.
28: Yan yung mga powerful ingredients.
1: Yes.
28: Na matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiff neck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay mabisa no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan.
1: Mm-hmm.
28: At maganda din siya, magpababa ng mga kolesterol katropang Cynthia. Matataas ang sugar, nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
1: Yes.
28: Yan yung mga powerful herb na mahusay sa paglinis ng mga barado sa ugat.
1: Ayan.
28: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C katropang Cynthia.
1: Yes.
28: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins.
1: Mm-hmm.
28: Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C. Huwag yung acidic kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan at nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin. Yeah. Kasi araw-araw, yung ating katawan, katropang sintya, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. Kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat isupply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day yung vitamin C, at samahan ng Santon Gold ay napakaganda epekto sa katawan. No? Makaiwas sa mga bukol at makaiwas din sa mga iba-ibang karamdaman, lalo sa infeksyon. At siyempre, ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang sintya, mga katropa sa ating mga muscle. No? Yes. Yung mga nerve din natin, ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan tao, yung vitamin C ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No? Lalo na pa tayo ay papatong na ng 30, ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang sintya, pabata ng pabata na eh. 20s pa lang, high blood na. 30s pa lang, stroke na.
1: Delikado. Delikado. Buhay natin ito ah.
28: Oh, bunga din yan, katropang sintya, sa mga maling lifestyle at walang isinoplay ng mga vitamins, mineral sa katawan.
1: Kulang na kulang.
28: Kulang na kulang.
1: Vitamins and minerals. Oh,
28: hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
1: Yes.
28: Oh, iba-ibang sakit at stroke. Kaya yan yun, para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi yan ay subok na ng mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan.
1: Yes.
28: Kukondisyon yung katawan, katropang sintya.
1: Ayon.
28: At siyempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, katropang sintya. Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones. Yes. Para magamit yung calcium sa ating katawan. At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium. Marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto sa ating katawan. At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makaka-function o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, katropang sintya, tinatawag yan na fat-soluble vitamins. Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats. Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan, 100% magamit sa katawan. Kasi mayroon na siyang fats na kasama, katropang sintya, yung BCO. O, hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto, kilala din na antimicrobial. Mahusay na magpuksa ng mga virus, bakterya sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman, yung premium D3 natin. At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo. Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis na yung mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, katropang sintya.
1: Yes.
28: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
1: ilang,
28: is...
1: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa do kapag may karamdaman sila?
28: Mas maganda, 3 gel a day.
1: 3. No? So, 1
28: soft gel 3 times a day. Okay. 1 soft gel 3 times a day. Yan ay maganda. Maraming maitulong sa katawan.
1: Okay.
28: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, katropang sintya, yung ating premium D3. Kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para makaiwas sa mga complication ng high blood at para mapababa din yung pressure ng dugo. Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat. Pumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At syempre, mayroon din tayong Santon Herbal Tea,
1: yes,
28: no, dyan sa ating clinic. At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon, katropang sintya. No, humihina yung pantunaw. No, makakain lang ng kaunti.
1: Mm-mm.
28: Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
1: Yes, nangangasim
28: agad. Nangangasim kaagad. Isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw. Kaya yung ating mga produkto, katropang sintya, yan ay mahalaga.
1: Ayan.
28: No? Yung ating premium D3, Santon.
1: Lahat
28: Santon
1: po ng Santon,
28: yes,
1: product is available po ano, dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Katabi naman siya ng Land Bank. Ayan mga katropa. So napaka bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre meron po tayong free consultation mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan. Ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong consultation, which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and client
27: clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong paggaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy. Mga katropa, syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So, pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din, mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre, meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga, Dok, pala ang konting ano, pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
28: Yung BioZapper therapy natin, katropang Cynthia, yun ay maganda na mag-relax, body detoxifier yan eh.
27: Yes.
28: Mag-detox ng ating katawan at pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus, no, na nagdudulot ng mga karamdaman.
27: And mga infections.
28: Mga infection, yes. At sa may mga skin problem, maganda din siya, katropang Cynthia.
27: Oo.
28: Eh, marami nakasubok niya na dati ay meron silang mga mabalakubak. Eh, kahit araw-araw, sila naliligo. Pero naramdaman pa rin nila yung pangatin ng ulo.
27: Ay, yeah.
28: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila. Sabi nila yung balakubak na wala. Kahit tatlong araw daw, walang ligo. Hindi nila, hindi nila maramdaman yung pangatin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, katropang Cynthia,
27: yes,
28: mga katropa. Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no, para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
27: Yes.
28: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, katropang Cynthia, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz, maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila. At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
27: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
28: yes,
27: at katawan.
28: Maganda siya sa mga
27: pain.
28: Mga pamamaga sa muscle, sa mga joint, o yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
27: Ayan. At syempre, mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients,
28: yes,
27: and customer. So, pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami, mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po, ano, ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong 5 branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po, sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Puyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Puyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita. At depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit. Ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po, at ulitin ko din po ang aming text line number kung gusto nyo po nga magpa-book. Okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta. Maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367. At syempre, mga katropa, marami salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
28: At ito naman po ang wellness consultant, Dr. Chema Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
17: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
17: Mag-Santone Plus Gold!
18: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Monsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
4: Monsanto Plus Gold.
5: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3.
1: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
6: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
6: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Sanzone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
8: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pagpipili sa mga butika.
8: Sanzone Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
8: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
13: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
0: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofamix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamix. Sarap.
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa

0: fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
12: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
11: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom
0: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Sansom Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Sa anumang
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3.
4: Makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
4: at moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM. XFM. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Santol Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Old Sep. Pasalamat na lang ako at may Santol Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Sep talaga sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: Platform Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga buti ka. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: XFM.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang tako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: XFM.
15: X.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting.
2: Exciting.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Nadiagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
14: I

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E.

0: mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: XFM.
8: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
9: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: XFM.
15: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
17: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: XFM.

0: FM.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Samsung Plus. Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado.
7: Si Balam Antike.
6: Masakit ang aking katawan.
7: Malagi.
6: Narinig ko
7: sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
6: Gumamit ako
7: na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus. Herbal Oil.
8: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus
5: Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: XFM.
16: XFM.

0: the power of the sun in a cup.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
4: No more.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi ako naka-Santhan Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santhan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis sa mga butika.
15: XFM.
16: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
16: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
17: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse.
13: Yung sikreto ko sa pagiging active sa work
14: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM. Mga katropa, X

0: Exciting time, mga katropa. 12 minutos makalipas po ang ika-4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas. Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita. Umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, Pilipinas. Magandang umaga po, lalawigan ng Palawan.
1: Good morning.
0: Lunsod ng Puerto Princesa, mayad nga timprano.
1: Good morning.
0: Malamig.
1: Good morning.
0: Sama-sama. Madulas.
1: Good morning.
0: Na umaga, mga kababayan, mga katropa. Ha?
1: Good morning.
0: Okay, sa mga kapwa natin gising na.
1: Good morning.
0: Gising na ang diwa. Gising na ang ulirang. Siyempre mulat ang mata. Hi, good morning. Ang bati namin sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong umaga ng Miyerkules. Ika-24 sa buwan ng Hunyo 2026. Tapos na ang mga palabas. Back to reality na tayo. Mga kabayan, mga katropa. Although yung ilang pong mga boosters dyan sa Gusaling Kapitolyo na natilipay hanggang sa susunod, mga susunod pang araw, ha? May mga concert-concert dyan sa Ramon V. Mitra Sports Complex. Tapos na, ha? Dagsa pa rin yung mga tao kagabi. Kahit medyo inulan na yung mga bandang alas dos ata, alas tres. Hindi talaga mapigilan, no? Ang ating mga kababayan, ha? Kaya sa mga puyat! Ay, paalala lang, may pasok na po ngayon, ha? Back to work na. Mga puyat dyan. Kape tayo. Kape! Mga kabay, mga tropa, ha? Sa kape, ang pag-uusapan natin, mga kabayan, mga katropa, pampainit sa umaga, sana healthy. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa, na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, dyan! Na meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Oh naman, Pilipino pa. Talaga lang naman. Yan ako, mga kabayan, mga katropa, para hindi ka na mangamba sa iyong diabetes. Gustong-gusto mo magkape. Huwag ka nang mangamba pa, ha? May premium D3 coffee mix na para sa inyo, ha? Premium D3 coffee mix, dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabay, mga katropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakakapekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. At ito rin po ang kape na meron pong vitamin D3 para po panatiling matatag, matibay ang ating pong mga buto sa ating pong mga katawan. Ha? Lalo na po sa mga nagkakaedad na. Kasabay ng pag-edad, syempre yung pwede pagrupok ng ating pong mga buto. O para mapanatili ang pagiging matibay niya na vitamin D3 ang kailangan natin. Dito sa kapeng premium D3 na kapag kape ka na, nabigyan mo pa ng vitamin D3 ang iyong mga buto, hindi ka pa mangangamba sa pagkakaroon ng diabetic, ha? O diabetes, ha? Kaya subukan po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ang sarap at bisa ng premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 17 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung ating pong palatuntunan, ha, mga kabayan, mga katropa, handog nga po sa inyo ng premium D3 coffee mix. Mga balita at impormasyon sa umaga pa lang, gaya ng mga oras na ito, yan po ang aming pong pakay para sa inyo, ha? Ano pang hinihintay natin dyan, ha, mga katropa, mga kababayan? Ay, nako, makinig na habang umiinom ng premium D3 coffee mix, ha? natin, speaking of, mga balita, mga kabayan, mga katropa.
1: Headlines.
0: Narito na po ang mga ulo ng ating pong mga balita.

0: National. CICC. Ito po ang tinatawag na Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dito sa Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, mayroon pong ginawang hakbang. Partikular na ito pong pansamantalang ipinatigil daw po yung Gore Banks. Matapos ang Tacloban school shooting. Bakit kaya nyo? Bakit may kaugnayan ba ito doon? Headlines! Isa rin po kasi doon sa mga suspect mukhang lulong dito sa Gore Box na ito. Headlines! Isa po itong laro sa cellphone. Headlines! Oo. Tama ba? Trabang rin boy. Narinig mo na ba yan? Ang alam ko, Roblox. Ito may Gore Box. Mga kabayan, mga katropa. Antabayan po ninyo yung detaling yan, ha? Samantala! Department of Foreign Affairs kinumpirma ang walang Pilipinong nasaktan sa nangyari pong pagsabog ng isang gas facility sa bansang Qatar. At kaugnay niyan, mga kabayan, mga katropa, sa atin pong balitang international, 13 katao yung pong kumpirmadong nasawi sa natura nga pong gas explosion. Sa atin naman po mga balitang lokal. Poste ng Paleco sa isang barangay sa Nara, Palawan, lumiab. Mga stakeholders, nakiisa naman sa malawakang cleanup drive na sinagawa sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. At ika-34 na pista iang kagaban, isasagawa na po sa araw ng Sabado. Rider na umano'y kumuha ng 25,000 pesos at cellphone ng isang construction worker. No show pa rin daw po. Tapos manawagan ang biktima. Barangay Agutayan sa munisipyo ng Balabac, nag-iisang barangay na nadeklarang drug cleared. Base yan sa PDEA Mimaropan. Munisipyo ng Quezon, naging first runner-up sa Inter-LGU Basketball Tournament sa katatapos nga lamang pong Baragatan Festival 2026. PhilHealth Caravan 2026, iikot naman daw po sa mga barangay dyan sa bayan ng El Nido para daw po sa mas malapit na serbisyong pangkalusugan. Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter President Vice Mayor Sapanta ng Rizal nagpasalamat sa city government sa matagumpay nilang second quarterly meeting. Mahina hanggang sa walang tubig, mararanasan sa ilang bahagi daw po ng lungsod ng Puerto Princesa. At siyam na pong araw na paternity leave isinusulong ngayon sa kamara. Panukalang batas naman ni Senator Robin Padilla na ibaba nga po ang edad ng kabataang makakasuhan kapag gumawa ng krimen. Hoy, lalo na pong lumalakas. Ang panawagan. Mga kabayan, mga katropa, yan ang mga ulo ng ating pong mga balita dito sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Nahandog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Healthy coffee pa rin to, mga kabayan, mga katropa. Ito ang ating Santon Gold Coffee Mix. Andyan pa rin po ang mango sin powder. Meron din pa rin pong moringa powder yan. Meron nga alaman pong sangkap yan na glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mga kabayan, mga katropa, ay napakayaman po sa mga tinatawag na antioxidant properties. Antioxidant, yan po yung mga sumisira sa ating pong mga cells. Madiliit po yan, hindi po natin nakikita yan. Kung mapasok po yan sa loob ng ating katawan, sa pamamagitan ng mga pagkain, inumin, maruming kapaligiran, hangin na ating pong nilalanghap. Unti-unti niya po sinisira yan yung ating pong mga cells sa katawan. yung iba nagkaagad, nagkakaroon ng reaksyon, medyo nakikita na kagad sa balante. Medyo nagiging dry. Nagkakaroon ng mga problema. Yung pong ating pong mga cells, unti-unti kasing pinapatay ng mga oxidant na yan, ha? Kaya nga meron pong antioxidant. Katuwang ng ating immune system, napuksain niya mga tinatawag na free radicals. At ganun din ang glutathione at collagen, mga kabayan, mga katropa, ay meron nga pong anti-aging property. O, yan. Sabi nga, unti-unti, dahan-dahan, nitong pinipigilan yung pong... hindi naman po yung edad natin kasi hindi na talaga pinipigilan kahit sino, ha? Yung pong appearance, yan, physical appearance natin. Yung bang maitatago natin ang ating edad? Malayo. Tapos masasabihan ka pang, uy, blooming ka. Mukhang bumabata. Yan yung mga salitang ganyan. Yan, isa sa mga benepisong maaari nating makuha sa pag-inom ng ating pong Santon Gold Coffee Mix na meron nga pong glutathione at collagen. Available na po yan, mga kape natin na yan, na mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, good morning muna, Sir Weng Haray Libera. Good morning sa mga gising na. Doon sa mga gising pa. Magandang umaga pa rin sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Okay, Mama Sherlyn Apostol, good morning po. Glyza Joy Balerta Daaco, good morning po, sir. Always pong nakikinig sa inyo from Barangay Langogan. Oy, thank you very much, ha? Happy midweek morning, mga katropang, katropang alit, Kapitan Kuya Toto. Thank you, Lord, we're still alive. Sabi naman ni Sir Weng Hara Ilibera. Ayan, nako, thank you very much, ha? Siyempre, magandang umaga sa inyo, mga katropa. Sa mga nakikinig na po sa kanila pong mga radyo. Good morning. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. At sa pagbabalik, tutunghayan na po natin ang ating naman pong mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo. Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: FM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
22: XFM.
23: XFM.
22: Mga katropa, X

0: natin mga kabay mga katropa. Ganap na pong alas 4:33 na po ng umaga. At ang oras na mga kabay mga katropa ay handog o hatid naman sa atin nga ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong umaga na ito ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Amp sa inyo pong mga Android phone. At live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Pansamantala pong ipinag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o itong CICC ang pag-block daw po sa access sa online game na Gorbox. Kasunod po ito ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito pong nakalipas sa Lunes ng umaga, Hunyo 22. Ayon po sa mga otoridad, isa raw po sa mga menor de edad na suspek sa naturang insidente. Ang sinasabi ni Manong nalulong. Lulong daw po sa naturang online game. Batayan daw po sa paunang ulat na isinumite ng Police Regional Office 8. Bilang tugon, sinabi daw po ng CICC na sa isa sa ilalim muna sa pansamantalang block ang nasabing gaming application habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa ng mga otoridad, hindi maaaring balay-walayin ang posibleng impluensya ng online content sa nangyaring insidente. Ayon sa CICC, ang hakbang ay bahagi din muno ng mas malawak na pagsusuri upang matukoy kung may direktang ugnayan ng laro sa karahasang naganampa. Samantala, nakatakda rin magsagawa ng investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa darating na Hulyo 1, kaugnay ng naturang insidente na naglalayon din munong talakayin ang papel ng online platforms sa posibleng pagkalantad ng mga kabataan sa mga mararahas na impluwensya. Samantala, muli namang binuhay ngayon ang panukalang higpitan. Yung pong access ng mga bata na meron pong edad 15 pababa sa social media kasunod ng marahas na pamamaril sa loob mismo ng paaralan sa Tacloban. Ayon po ito kay Senator Joel Villanueva na kasalukuyang namumuno po ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Dapat na di mo nung busisiin ang iba't ibang salik na nakaka-impluensya sa asal at pagiging well-being ng mga kabataan. Kabilang naman ang kanilang pagkakalantad sa mga mapanganib na mga content online. Binibigyan din aniya ng naturang insidente ang pangangailangan na pag-aralan yun daw pong mga hakbang para mapahusay pa ang pagprotekta sa mga bata o menor de edad kabilang mga panukalang higpitan ng mga access sa social media at na mga edad 15 pababa. Sa kasalukuyan, ilang panukalang batas na naglalayong ma-regulate ang paggamit ng mga minor ng social media ang nananatiling nakabinbin pa rin po sa Kongreso. Isinusulong din ng natural senador ang mas pinaigting na mental health programs gaya ng pagdadagdag ng bilang ng guidance counselors para suportahan din muna ang pangangailangan ng mga estudyante. Nananawagan din ang mga mambabatas para din muna pag-aralan ng safety at threat assessment protocols sa mga eskwelahan sa buong bansa. Gaya din muna ng pagpapahusay para sa pagtukoy ng warning signs ng karahasan. Mas pinaigting pang koordinasyon sa mga paaralan, mga magulang, lokal na pamahalaan at law enforcement agencies. Ganon din din muna ang pagpapalawak ng anti-bullying initiatives at pag-update sa mga emergency response plans. Ang balitang ito, mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas na panlabo ng paningin, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule kayo. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganun din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hindi po maikakaila, mga kabay, mga katropa, iba na talagang pong panahon ngayon. Masyado na pong open sa mundo ang karamihan po sa ating po mga kabataan dahil po sa social media, sa mga gadget, isang click lang, ang dami na po nilang napupuntahang mga sites na ang iba nga po ay hindi naman po talaga karapat dapat sa kanilang mga edad. Itong sinasabi ha, mga kabay, mga katropa, ang pagbuhay doon sa paglilimita sa access ng mga minor de edad, mga kabataan sa ilang site ng mga social media, binubuhay ha. Isang ayon ba kayo, mga kabay, mga katropa? Higpitan ang access sa mga bata na may edad 15 pababa ang social media. Alright.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, kasi nung panahon ni Katropang ni Boy, wala pang... May cellphone na pero wala pang... ano, diba? Tamang text, tawag lang. Ano lang yun? Clan-clan lang, ano, diba?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Iba na kasi ngayon, mga kabay, mga katropa, yung mga halos ang mga kabataan ngayon, although, sabi nga, hindi na sila active doon sa labas. Nakababad na halos sa kanilang mga kwarto, bahay, hawak gadget, o di kaya sa computer, desktop, laptop, doon na maghapon. Tapos kung ano-ano na po mga site na nabubuksan. Tapos maghahanap ng online game katulad nito. Sinasabi ha, maaari rin naka-apekto doon sa pag-iisip ng isa sa mga suspek. Sa shooting incident sa Tacloban City. Yung tinatawag na ano to, Gorebox. Alam ko, Roblox. Ito naman, Gorebox. Yung Roblox, may pelikula pa nga yun. Square, di ba? Ay, naku naman. Pero ito, mga kabay, mga katropa, yung Gorebox o iba pang mga online game na medyo marahas, mga kabay, mga katropa, sa totoo lang, ako napapansin ko rin yan. Sa akin pong mga kapamilya, ha? Nalulung din sa ganito mga online game. Hindi mo na mabasta-basta at mautusan. Wait! Opo, saglit! Yan lang, ang laging binabanggit. Kapag yung naiinis na sa game, maririnig na yung mga bad words. Sabi ko, yan ba yung nangyudulot sa inyo ng mga larong yan? Sana mapag-aralan ito ng maayos, ng mahusay ng ating pong mga mambabatas. Sabi nga natin, mga kabay, mga tropa, iba na ang panahon ngayon. Nasa cyber era na tayo ngayon. Computer era na. Lahat. Just a finger away na lang. Isang click lang yan sa mga gadget. Nako, lantad na. Maaring ma-impluensyahan na ang pang-araw-araw na pag-uugali ng ating pong mga kabataan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 43 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa.

0: Laklafan kung saan matatagpuan ang pangunahing liquefied natural gas processing operation ng naturang bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan gas plant. Sinabi po ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy baka matindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ayon naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa naturang insidente na inilarawan bilang technical accident. Giit din ng mga otoridad na walang gas leak na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko. Mga kapay, mga katropa, ang balita niya na may ihandog naman po sa inyo ha, ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, non-caffeinated, mild coffee. Para sa mga kapay, mga katropa natin dyan na ayaw ng masanong matapang na kape. Ito na po, healthy coffee pa. Santon Plaza Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa. Available na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa atin naman po ang balitang international, may kugnayan pa rin po yan sa naging ulat ng DFA. Ha? Ito naman, kumpirmadong nasawi daw po ang nasa 13 katao. Doon po sa nangyaring malakas sa pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas or LNG sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatari Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima na sa pagsabog ay mula daw po sa bansang India at Pakistan. Nag-iwan ng pinsala at ilang sugatan ang naturang pagsabog sa na isa sa mga pabrika nga ng Ras Laffan. Ayon sa state-owned kumpanyang Qatar Energy at sa Ministry of Interior ng Qatar, ang pagsabog at sunog ay nagmula sa isang technical malfunction ng Barzan Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito. Nagdulot daw ito ng sunog at naramdaman ang malakas na pagyanig sa malalayong lugar. Base sa inisyal na ulat, mayroon pong 54 na katao ang nasugatan habang 18 pa ang nawawala. Sa kabatiran daw po ng publiko, ang Ras Laffan ay ang pinakamalaking pasilidad ng LNG o ang liquefied natural gas sa buong mundo na matatagpuan po sa hilagang baybayin ng bansang Qatar. May ilan pong nasugatan ngunit agad na naapula ng civil defense teams ang apoy. Kinumpirma naman ng pamahalaan na walang naiulat na pagtagas o yung tinatawag na leak, gas leak or chemical leak na maaaring magbigay ng banta sa kaligtasan ng publiko. Patuloy naman po na binabantayan ng mga otoridad ang kaligtasan sa naturang lugar dahil sa pinangyarihan o ang pinangyarihan ng pagsabog ay malapit lamang sa mga pinagtatrabahuhan ng maraming overseas Filipino workers sa riyon. Bago na ang naturang insidente, matindi ng napuruhan ang Ras Laffan Hub dahil sa kamakailang gera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kaya napilitang itigil ng Qatar ang gas production nito. Dahil sa matinding pinsala mula sa mga pag-atake, inaasahang aabutin pa ng 3-5 taon bago daw ito maayos. Gayun din, inaasahang mababawasan ng 17% ang kapasidad nito na magluwas ng liquefied natural gas.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang international na yan, mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C, alkaline base. Mga kabay, mga katropa, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin palakasin ang iyong immune system araw-araw sa

0: pamamagitan ng araw-araw din pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 49 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga sa atin naman pong balitang lokal. Dakoy na po natin ang mga ating pong mga kasamang mga field reporters. Ayun na po, mga bit-bit na mga balita. Nain na natin ang balita ni katropang Ray Elgaran. Poste ng paleko sa isang barangay sa Nara, lumiyab! Bakit kaya lumiyab? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Nakuna ng video ng mga motoristang dumaraan sa kahabaan ng Barangay 38 Nara, Palawan ang nangyaring pagliyab ng poste ng paligo kamakailan na hininalang nagkaroon raw ng grounded, kung saan makikita sa video ang pinos ng ilang motorista ay tila halos lumiwanag ang buong kalsada matapos kasing lumiyab ang poste ng paligo. Dahil sa insidenteng ito ay nagkaroon ng malawakang brownout sa lugar at sa kalapit ring barangay. Samantala, wala namang naiulat na may nasaktan o napahamag o nairito, lalo na sa mga motoristang dumaraan nang mangyari ang insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mga stakeholders, nakiisa naman sa malawakang cleanup drive na isinagawa ng Barangay Masagana sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report!
3: Naging matagumpay ang isinagawang cleanup drive sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan sa tulong ng mga sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor ng komunidad bilang bahagi ng pagsunod sa direktiba ng Department of Interior and Local Government, DILG, para sa regular or rutinary barangay cleanup drive. Nakiisa sa aktibidad ng mga barangay officials, Coast Guard personnel, health volunteers, park officials or officers, mga kasapi ng El Nido Anglers Fishing Association, Taug Dama P, Barangay Tanods Community Volunteers, Kaliti members, Airpot members upang linisin at pagandahin ang kapaligiran ng barangay. Liunin ang programa na mapanatili ang kalinisan, kaligtasan at kaayusan sa komunidad habang pinapalakas ang kamalayan ng mamamayan sa kahalagaan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ayon sa mga barangay officials, naging matagumpay ang aktibidad dahil sa aktibong pagkikilahok at kooperasyon ng mga residente at mga organisasyong sumuporta sa nasabing programa. Ipinakita rin ng nasabing gawain ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa para sa ikakabuti ng buong komunidad. Nagbayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng barangay sa lahat ng lumahok at naglaan ng oras at lakas para sa paglilinis na naging malaking ambag sa pagpapanatiling malinis, ligtas at maayos ang kapaligiran para sa lahat. Patuloy na inikayat ng barangay ang publiko na makiisa sa mga susunod pang gawain pangkalinisan upang mapanatili ang isang malinis at maunlad na komunidad. Para sa malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, 53 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa iba pa natin pong mga balita, itong araw pong ika-34 na pistayang kagaban. Sasagwa po sa araw ng Sabado. Balikan na natin si katropang Mike. Nahabol ni katropang Mike. Unahin na natin si katropang Gerald Galis na lang. Rider na di umano'y kumuha ng 25,000 pesos at cellphone ng isang construction worker. Hindi pa rin po nakikita. Tapos niyang ipinawagan ng biktima. Katra pa natin sa balita. Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Hindi pa rin nakikita ang rider na sinasabing kumuha ng pera ng isang construction worker matapos niya itong isakain noong Linggo habang ito'y papauwi sa kanilang barak sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa. Ayon kay Abdul, humingi na siya ng tulong sa PNP. Umikot na rin sila sa mga lugar na maaaring nakita silang magkaangkas sa pamamagitan ng CCTV footage. Subalit, ngayon, wala pang nakakita. Kung matatandaan, aabot ng 26,000 pesos ang laman ng kanyang wallet, cash, na kinuha at nadamay rin ang kanyang cellphone. Hindi ito namalaya ni Abdul nang mawala ang kanyang cellphone at wallet dahil sa kanyang kalasingan at paggising nito sa isang construction site, doon niya na nalaman na nanakawan na siya. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, balikan na natin si katropang Mike. Ito may kognay nga po sa nalalapit. Ana pagdiriwang ng ika-34 na pista iang kagaban sa araw na po yan ng Sabado. Saan kaya ang magiging venue? Katropa natin sa balita, Mike Scottes.
1: Live report. Live report.
4: Nakatakda is nagawa sa Sabado ang ika-34 na pisayang agiba sa kilometer 38, Barangay Montepi, Puerto Princesa City. Ayon kay City Administrator Arnel Pedrosa, inaanyahan ang betimbang tanggapan ng pamalaan, mga paaralan, non-government organizations sa iba pang sektor ng komunidad na makilahok sa taon ng aktividad. Layunin daw ng pisayang agiba na magsagawa ng pagtatanim ng mga punong kahoy bilang bahagi ng reforestation at rehabilitasyon ng mga nasirang kagubatan sa lungsod. Isinasagawa na raw ito tuwing huling Sabado ng Hunyo upang makatulong sa pagpapanatili ng malinis at malusog na kapaligiran at matatag na ecological balance sa Puerto Princesa. Upang mapadali naman ang paglahok ng mga kalahok, maglalaan ang pamalaang panlungsod ng mga sasakyan na maghihintay bandang alas 4 ng madaling araw sa SM City Puerto Princesa at maging sa Robinson Place, Palawan para sa libreng transportasyon patungo sa lugar ng aktibidad. Inaasahan naman muling may isa iba't ibang sektor ng lipunan sa isa sa pinakamahalagang programang pangkalikasan ng lungsod. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo ng Premium TT Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix. Magbabalik pa rin po ang ipapa nating mga balita pagkalipas lamang po ng ilang paalala. O magandang morning daw muna dyan sa mga taga-barangay Abaruan. Ha? Malamig daw na umaga kay katropang Eko Echelarra. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Marami
8: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfamex. Mmm, sarap.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, excited!

0: Ching.
1: Oras na natin mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang bahaging ito ay handog naman po sa ating ng Santon Plaza Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, punta muna natin si katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Kamusta? Katropa natin sa balita, Toto Ronnie!
2: Live report! Live report!
3: Yes, magandang umaga, katropang Ali, at good morning sa ating mga katropa at gising na sa araw na ito ng Miyerkules. Update natin yung Ospital ng Palawan, katropang Ali, isang 18 anyos na lalaki ang nag-self-crash sa may bahagi naman ito ng Barangay Santa Monica o San Jose, particular sa may bahagi ng Alta Homes. Ito, katropang Ali, galing umano ito sa trabaho at nakapag-inuman din ito sa kanyang kasamahan. Noong pauwi na ito sa may barangay siksikan itong si alias J, 18 anyos at na residente nga sa naturang nga barangay. Base sa medical record ng Ospital ng Palawan, pauwi na nga sana ito noong mangyari ang aksidente. Nagtamo ito ng mga sugat sa may baba nito hanggang sa tainga, katropang Ali. Sa ngayon, nanatili pa ito sa Ospital ng Palawan. Sa iba ating balita, medyo marami-rami, katropang Ali, ngayon yung mga bata, no? Excuse me. Ang nagkaroon ng ito, mga trangkaso, lagnat, at particular na, katropang Ali, itong pagdudumi ng itong mga batang nasa Ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ngayong araw na ito, nasa 3 ang mga anak ngayong araw na ito ng Miyerkules. Samantala, dito sa Police Station 1, itong isang lalaki, katropang Ali, dinala ng anti-crime kagabi na kung saan ay nagkaroon ng hindi maganda dahil naguhubad naman ito ulit. Kung matatandaan mo nakaraan, nung nabalita natin isang lalaki na pinalang nakainom na naguhubad ng kanyang damit mula itas hanggang ibaba, ay naaristo o dinala ng anti-crime dito sa Station 1 para magpamanman, katropang Ali. Maliban dyan, mayroon din dito nagpa-blatter regarding doon sa Dumanoy na nagkaroon ng kaguluhan, katropang Ali. Maliban dyan, wala na rin ibang naitala dito sa Police Station 1. At magandang umaga pala kay Police Corporal Buelba, yung ating dis officer dito sa Police Station 1. Yan ang balita natin. Hatid sa atin yan ng numerong vitamins sa bansa na ito'y mabibili na dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan natin ang ating pabang ibang kasamang mga field reporter. Barangay Agutayan sa munisipi ng Balabac. Nag-iisang barangay sa Laturang Bayan na naging drug cleared. Base raw po yan sa PDEA Mimaropa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
4: Inilala ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa ang 19 na barangay sa munisipyo ng Balabac matapos pumansa sa masusing validation bilang drug lord at drug free areas. Batay sa opisyal na listahan ng PDEA Mimaropa, 18 barangay ang diniklarang drug lord habang isang barangay naman ang nakamit ang mas mataas sa drug free status. Isa sa mga barangay na drug lord ay ang Barangay Katagupan, Poblasyon 6, Poblasyon 5, Poblasyon 4, Poblasyon 1, Poblasyon 3, Malaking Iloga, Melbeli, Poblasyon 2, Rabora, Pasig, Indalawan, Salang, Bugsok, Sibaringa, Ramos, Pandanan, Mangsi at Barangay Bangkalaan. Habang itinuturing namang drug free ang Barangay Agutayan, ang drug cleared status ay binibigay sa mga barangay na wala ng drug influence at naisagawa na ang lahat ng requirements ng Barangay Drug Clearing Program. Ang drug free naman ay mas mahigpit na antas na nangungulugang walang anumang droga at drug-related activities sa loob ng barangay sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Balabac, patuloy ang mahigpit ang monitoring ng Community Involvement at Drug Prevention Program para mapanatili at madagdagan pa ang mga drug free na barangay. barangay. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Filipinas.
1: Munisipyo ng Quezon, naging first runner-up daw po sa Inter-LGU Basketball Tournament ng Barakatan Festival 2026. Katropa natin sa balita, the Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
0: Maswerte na sungkit ng Quezon Palawan ang first runner-up sa Inter-LGU Basketball Tournament na isa sa mga aktibidad ng Barangatan Festival 2026 sa lalawigan, kung saan naiulat na 19 sa mga munisipyo ang lumahok sa naturang sport event, kung saan ay tinanghal na over-champion ang Bayan ng Nara, second runner-up ang munisipyo ng Enlido, habang nakuha naman ng Bayan ng Corona ang third runner-up place. Samantala, tinanghal naman na season MVP si Ronald Jan Baltar na mula din sa munisipyo ng Quezon dahil siya pinakita nitong natatanging gilas sa laro sa buong torneo, habang nagkamit naman ng halagang 300,000 pesos ang team ng Quezon bilang gatimpala sa nakuha nitong pwesto. Iyan ang balita at idaman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Rail Grand XFM News.
2: Ito ang Exciting Filipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, PhilHealth Caravan 2026 iikot daw sa mga barangay dyan sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
5: Ilulunsad ng pamalambayan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Health Office, katuwang ang PhilHealth at Ayala Foundation, ang PhilHealth Caravan 2026 upang mailapit sa mga residente ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan at pagpaparehistro sa PhilHealth. Sa ilalim ng temang PhilHealth sa Bayan, Kalusugan para sa Lahat, magbibigay ang caravan ng mga serbisyo tulad ng PhilHealth Membership Registration, Membership Updating at PhilHealth Yakap Registration sa iba't ibang barangay ng Bayan mula June 30 hanggang July 9. Magsisimula ang caravan sa Barangay Tenigiban sa June 30, susundan ng Barangay Bucana sa July 1, Mabini sa July 2 at San Fernando sa July 3. Sa July 4 naman, gaganapin ang aktibidad sa Maligaya Tree Park para sa mga residente ng Barangay Maligaya, Boneswerte, Masagana at Barangay Kurong-Kurong. Magpapatuloy naman ang caravan sa Barangay Bibiladan sa July 7. Sa Manlag, sa July 6, habang parehong makinabang ang Barangay Bagong Bayan at Abirawan sa July 8. Magtatapos ang serya ng aktibidad sa Barangay Pasadena sa July 9. Inimok ng mga organizer ang mga residente na samadalahin ang pagkakataon upang makapagparehistro o mag-update ng kanilang PhilHealth records nang hindi na kinakailangan bumiyahe pa ng malayo. Kailangan lamang magdala ng kopya ng birth certificate at marriage certificate kung kinakailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mas mapalawak ang akses ng mamamayan sa mga benepisyo ng PhilHealth at masiguro na mas marami pang residente ang mabibigyan ng sapat na proteksyong pangkalusugan. Ang PhilHealth Caravan 2026 ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at mga katuwang nitong organisasyon na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad sa bayan ng El Nido. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Samantala, Vice Mayor sa League of the Philippines, Palawan Chapter, President, Vice Mayor sa Pansa ng Rizal, nagpasalamat daw po sa city government sa matagumpay nilang second quarterly meeting. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
6: Nagpasalamat si Rizal Vice Mayor Maria Gracia Macasayet Sapanta na siyang Pangulo na rin ng Vice Mayor's League of the Province Palawan Chapter, kina Puerto Princesa City Mayor Silo Peron at Vice Mayor Chibu Paristela matapos ang matagumpay na pagdaraos ng second quarterly meeting ng Liga sa lungsod noong nakalipas na Linggo. ayon kay Vice Mayor Sapanta, naging matagumpay ang tatlong araw na pagpupulong na dinaluhan ng mga Vice Mayor mula sa iba't ibang bayan sa Palawan. Sinabi nito na marami silang natutunan mula sa isinagawang benchmarking activities sa Puerto Princesa City, partikular sa mga programa at pinakamahusay ng mga gawain ng lokal na pamahalaan na maaari nilang tularan at ipatupad sa kani-kanilang mga munisipyo. Dinagdag pa ni Sapanta na mahalaga mga ganitong pagtitipon upang mapalawak ang kaalaman ng mga lokal na opisyal at mapalakas ang paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Ang second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter ay sinagawa sa Puerto Princesa City sa pangunan ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ang balitang yan at sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katropang Mike. Samantala, mahina hanggang sa walang tubig. Mararanasan daw po sa ilang bahagi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bakit at kailan ito? Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
2: Live report. Live report.
7: Makakaranas ng mahina hanggang sa walang tubig ang mga lugar mula sa Barangay Iwahig hanggang sa Kabayanan sa araw ng Huwebes, June 25, dahil sa isasagawang interconnection ng 600mm transmission line sa existing 600mm transmission line na malapit sa Lapu-Lapu Treatment Plant sa Barangay Iwahig, Puerto Princesa. Bukod dito ay may iilang maintenance activity pa na gagawin ang Puerto Princesa City Water District sa ilang mga lugar sa Puerto Princesa upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig sa mga susunod na araw. Dahil rito ay pinapayuhan ng publiko na mag-imbak ng tubig bago sumapit ang araw ng Huwebes upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Humingi naman ang paumanhin ng PPCWD sa mga maapektuhang barangay. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Girlie Cadasio. Samantala, 90 araw na paternity leave isinusulong sa kamara. Paternity po ito ha, para sa mga ama. Alamin pa natin ang ibang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Icy Pacaldo.
2: Live report. Live report.
8: Isinusulong na ngayon sa Kamara ang panukalang batas na magpapalawig ng paternity leave. Mula 7 araw ay gagawing 90 days matapos ang panganganak ng isang ina. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukala na hikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang mga anak, lalo na sa unang buwan pa lamang ng sanggol. Kapag naisabatas na, inaasahang magbibigay ang panukala ng mas mahabang panahon para sa mga ama na makasama at masuportahan ang kanilang pamilya matapos manganak ang kanilang misis. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Icy. Kaya ikaw, katropang Rene Boy. Ay, naging batas yan. Nakaw. Swerte mo. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa huling bukso ng ating po mga balita ngayong Exciting Pilipinas. Panukalang batas. Nito po ang si Senator Robin Padilla. Ito po yung isinusulong niya na ibaba yung edad ng kabataang maaari pong makasuhan kapag gumawa ng krimen. Lumalakas daw po yung panawagan. Alamin nga po natin sa balita ni katropang Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
9: Umiingay ngayon sa publiko ang panukalang batas ni Senador Robin Padilla na ibaba sa edad 10 taong gulang pataas ang bata o kabataang pwede ng kasuhan ng kriminal pag ito'y nagkasala o nakagawa ng krimen. Ang panawagang ito ay pagkatapos ng nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad sa isang eskwelahan sa Tacloban kung saan nasa 20 na namang estudyante ang sugatan at 3 naman ang patay dahil dyan na dati ay may kakatuwiran pang di pa alam na mga kabataan ang kanilang ginagawa. Subalit sa nangyaring krimen, may conversation pang kumakalat na lumalabas na nagplano pa ang 2 bago pa ang pamamaril. Samantala, wala pang update kung muli itong tatalakayin sa sesyon ng Senado ang panukalang batas sa kanilang pagbabalik sa buwan ng Hulyo. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ng katawan araw-araw. May 7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropan Gerald, at sa lahat ng ating po mga kabayan, mga katropa, sa ating po mga kasamang mga field reporters. 20 minutos na po makalipas na ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Samantala, dahil nga po balik trabaho na po tayo ngayong araw na Merkules, yung mga nag-holiday kahapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alamin muna natin ang magiging tayo ng ating pong panahon. Ngayon pong araw ng Miyerkules, nasa na ba si Bagyong Francisco? At meron pang isang sumusunod na bagyo sa kanya, pero nasa labas pa ho ng PAR. Mga kabayan, mga katropa, alamin natin mula sa ating pong mga saka DOST Pag-asa, mga kabayan, mga katropa. Naka-offline pa sila. Ito, mga kabayan, mga katropa. Kanina pong alas 3 ng madaling araw, naglabas ng bulletin itong DOST Pag-asa. May kaugnayan sa bagyong si Francisco. Ang sentro daw po nito ay namataan sa layong 350 kilometer sa silangan, hilagang silangan ng Kalayan sa Cagayan. O nasa layo daw po, hindi mo na 275 kilometer silangan ng Basco Batanes. Taglay din pa, taglay pa rin daw po nito ang maximum sustained winds na 155 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso ng hangin nito ang si Bagyong Francisco ay umaabot po sa 190 kilometer per hour. Kumikilos itong si Bagyong Francisco pa northward o hilaga. Ang kanya pong pagkilos sa bilis naman na 10 kilometro bawat oras. Samantala, sa iba pang nalalabing bahagi po ng bansa, southwest monsoon ang nagdadala po ng mga pag-ulan sa Central Luzon, Southern Luzon at ganun din po sa Visayas. Ito nga po, mga kabayan, mga katropa, ang taya ng panahon sa Babuyan at Batanes. Maulan na araw at may mga pagbugso ng hangin silang mararanasan doon. Kasi nga po, dulot yan ng tropical o itong Bagyong Francisco. Ganon din po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. At ang nalalabing bahagi daw po ng Cagayan Valley ay makakaranas ng maulap na papawirin na mayroong pong kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng bagyong si Francisco. Samantala, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Regions, sama na po ang Western Visayas at Negros Island Region, makakaranas din po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkudlo, o pagkulog at pagkidlat Ito naman po'y dulot ng southwest monsoon o itong sihabagat. At ganoon din po ang sabi nga ay posibleng mga flash floods at landslide ay maaaring maranasan. Kaya po iba yung pag-iingat ang paalala ng ating pong mga kinauukulan. Samantala sa magiging pag-ihip naman po ng hangin dito sa bahagi po ng northern at eastern section ng northern Luzon. Wala katamtamang pag-ihip hanggang sa malakas pag-ihip ng hangin ang kanilang mararanasan na magmumula sa Hilagang Kanluran patungong Timog Kanluran. Sa bahagi naman po ng Visayas at nalalabing bahagi po ng Luzon, kasama na po dyan ang lalawigan ng Palawan, mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip naman ng hangin ang mararanasan na magmumula naman sa Timog Kanluran. Ang mga baybayin sa bahagi nitong Northern Luzon at ang lalalabing bahagi po ng Central Luzon. Sama na po ang Southern Luzon. Magiging pag-alot ay mula sa maliit hanggang katamtaman o mayroon taas na 0.6 hanggang 2.5 meters ang ating daw pong mararanasang mga pag-alon sa ating mga baybaying dagat.
2: Ito ang Exciting Pilipinas XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mawalan pa rin ha, mga cloudy ha, mga kabayan, mga katropa, ang magiging tayo ng panahon dito sa Mimaropa, Calabarzon, Southern Luzon, ha, mga kabayan, mga katropa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ha, ang ating pong dapat gawin, ha, lalo na po sa ating pong mga kabayan na sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan, ha. O, si Habagat yan, yung nagpapaulan sa atin ngayon, ha. 25 minutos na po, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Okay, good morning muna kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, Shirley Napustol. Ayan, good morning po sa inyo, mga katropa, ha? Kay Tay Alon, kay Nay Jo Santino sa Bangkaw-Bangkaw. Good morning, maya dating prano, ha? Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong umaga ng Miyerkules, June 24, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po nang napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At kayo po ay napapakinggan sa ang mansulok din po ng mundo sa pamamagitan naman ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone, ha? Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
10: XFM.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang ito. Nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. And at pwede rin kayo makabili dyan, maka-avail ng ating pong mga produkto. Lahat ng produkto ng Yes to Health available dyan sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Kaya kung kayo ay may iniinda ng mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ng ating pong mga wellness center. Sana po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO at ni Doc Alger Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasama ng live dito sa ating pong programa. Kumusta po? Kumusta ang inyong kalagayan, ang inyong pong kondisyon? Kumusta ang inyong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Ha? Lalo na pag nakakainom ng ating pong Ultimate Trio. Huwag na huwag kayong magpapawala ng Ultimate Trio. Ito yung kasangga natin, ha? At katuwang po natin sa pag-iingat at pagkapanatili ng malusog na pangangatawan. O, dahil makukuhanan po natin yan sila ng punong-puno, ha? Siksik sa nutrisyon at sustansya na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Meron ka ng mga antioxidants na nandyan, coming from Santone Plus Gold. Yung vitamin C natin, Santone Vitamin C is a powerful antioxidant also, ano? At yan po ay merong mga anti-inflammatory effect. Ayan. Meron din yan siyang mga ano, antiviral, antibacterial, antifungal properties, ano? At marami pang iba, ano? Nakakapakipakinabang sa atin pong kalusugan, ha? And syempre, yung atin pong premium D3, ha? Ang premium D3, makukuha natin yan siya ng mga essential fatty acids. When we say essential, ito yung mga fatty acids na hindi pinoproduce ng atin pong pangangatawan, ano? Walang kakayanan yung katawan natin na mag-produce nito at kinakailangan kukunin natin ito outside, ano? O, like yung mga omega fatty acids, ano? Omega 3, omega 6, omega 9 at iba pa ng mga omega fatty acids. Yan sila yung mga essential fats na kinakailangan ng katawan natin. At malaki ang ginagampanan nito na gawain sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Especially yung ating cardiovascular area. Ano? Even our immune system. Malaki ang bahagi na ginagampanan ng mga omega fatty acids na yan. Ha? Sa pagpapalakas at pagiging efficient ng atin pong immune system. Ano? At marami pang iba sa ating mga tissues, mga muscles natin, and even our bones ay nabibinipisyuhan sa mga omega fatty acids na yan. Ano? So, kinakailangan natin yan sila. At ang premium D3 natin ay mayaman po na mapagkukunan ng mga omega fatty acids po na iyan. Ano? Doon na lang sa VCO. And of course, doon sa Moringa Seed Oil na nandyan, sa ating pong premium D3, ay punong-puno po sila, ha, ng mga omega fatty acids. Ha? So, kaya sa mga kababayan natin na gusto nyong makakuha ng complete package para sa kalusugan, ay nandyan ang atin pong Ultimate Trio. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Ipagtanong-tunong nyo po. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Doon sa mga produkto na inyo pong bibilihin, hanapin nyo lagi yung atin pong logo, yung tatak natin na Yes to Health, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit, mga fake products. Napakarami ngayon nagsilabasan, mga kaibigan, no? Sumusunod sa trend, eh. Nakikita nila na kilalang kilala yung atin pong pangalan na Santone. Napakarami nagsilabasan ngayon, ano? Kaya kung gusto nyo makasigurado na inyo pong susubukan ng mga produkto o iinumin ng mga produkto, inyo napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health. Sa mga box, sa blisters, ano, na mga products natin, mayroon nakalagay dyan, ha, na Yes to Health. Or bumili doon sa mga authorized dealers natin or sa atin pong online shopping store, yan. Sa Shopee. Search lang yung official Shopee page natin, Yes to Health 2011. Or di kaya ay sumadya sa atin pong mga wellness clinic. Dahil dyan, kompleto po tayo sa atin pong mga produkto At meron din tayong mga exclusive products na dyan nyo lang mabibili sa ating pong mga wellness center. Ha?
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan naman po natin dito sa atin pong programa ay may kaugnayan uli ano, sa katanungan ng isa sa atin pong mga texter. Ha? Ang kanya pong katanungan, Dok, ako po si Ana Ramos, 73 years old, taga Nueva Ecija. Bakit po kaya tuwing pagising ko sa umaga, lagi ako nahihilo at nangangati. May pantal sa balat. Salamat po. Ayan. So, pag-usapan natin itong kanyang katanungan. Ano? Itong problema na pagkahilo. Marami sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng ganito pong problema at hindi nila alam ano yung solusyon at hindi nila alam kung anong dahilan. Ano? Merong iba na bigla-bigla lang yung pagkahilo nila at to the point na natutumba ha? Yung iba sa ating po mga katropa dyan, mga kababayan dyan. Iba naman na pagkahilo ay parang ano lang, parang umiikot yung paligid nila. Ano? Merong ganun, like vertigo-like symptoms kung tawagin. Ano? At yung iba naman sa sobrang pagod at marami pang dahilan. Ang pagkahilo kasi mga kaibigan is not a disease in itself, ano? But a mere symptoms of a disease. Kumbaga, ano yan siya? Kumbaga, warning sign, ano? Early warning ng atin pong pangangatawan na meron nagkakaroon ng problema, especially sa atin pong brain area, sa atin pong ulo, ano? Pagka nagkakaroon ng mga malfunctions po dyan or mga deficiencies at iba't iba pa, ay maaari pong makaranas ano, ng pagkahilo ang isang tao. Ayan. At maraming dahilan kung bakit pwedeng mahilo ha, o makaranas ng dizziness. Narito ang ilan sa mga karaniwang sanhi kung bakit nahihilo ang isang tao. At kung ang ilan o karamihan sa mga ito ano, ay nandyan sa inyo pong pangatawan, ay yun dapat yung bibigyan nyo po ng pansin mga kaibigan. No? Alam nyo ba na ang pagkahilo, minsan or madalas, ha, na ito po ay dulot ng kakulangan sa pag-inom ng mga fluid. Ayan. O yung problema na dehydration. Kapag ang isang tao ay dehydrated, kulang ang water sa kanyang pangatawan. Alam naman natin ang water is a carrier ng oxygen. Ano? At pag kulang ang water sa atin pong pangatawan, there's a tendency, ano? May mataas ang probability na makaranas din ng oxygen starvation, yung inyo pong dugo. At yung i-distribute niya na dugo sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, ay possible din na magkaroon ng kakulangan sa oxygen, mga kaibigan. And of course, ang brain natin ay nangangailangan niya ng sapat na oxygenated blood, mga kaibigan, ano? Kailangan ng oxygen yung ating brain area. Parang lungs natin, kumbaga ano yan eh. Pangalawa sa lungs natin na nangangailangan ng mataas na amount ng oxygen, yung ating pong brain area. Kaya nga pagka nagkulang ng oxygen, nagkaroon ng kakulangan ng circulation ng dugo papunta sa ating pong brain area, nakakaranas yung isang tao na nahihilo talaga to the point na yung iba nahihimatay, ano? Pagka nagkaroon ng kakulangan sa oxygen na isi-circulate dun sa brain area. So pag ikaw ay dehydrated, mataas ang tsansa mo na magkaroon ka ng oxygen starvation, ano? Sa iyo pong pangatawan, especially sa inyo pong utak, ano? Sa atin pong brain area. So hindi maganda na ano yan, na kondisyon sa atin pong pangatawan na tayo po ay nadidehydrate. Hindi lang yung kidney natin ang nagsasuffer, ano? Kundi halos buong katawan natin nagsasuffer yan siya. And also our brain area ay pwede rin po magsuffer pagka tayo po ay dehydrated, ano? Kaya nga pwedeng itong umpisahan nyo eh, no? Uminom ka ng sapat na dami ng tubig. Kung naobserbahan mo na ikaw ay palagi nahihilo, uminom ka ng sapat na dami ng tubig, ano? Kung na-observe mo na nahihilo ka palagi, araw-araw, tapos na alala mo na, uy, kulang pala yung ano, water intake ko. O isang baso lang na consume sa maghapon, ano? The rest ay ano na, kape na. O, mga caffeinated coffee pa naman ang madalas naiinom. Mga sugary drinks or mga carbonated drinks. Hindi po yan siya makakapag-substitute dun sa water mismo na iniinom po natin, mga kaibigan, ano? Walang ano yan, kumbaga hindi mo pwedeng palitan ng other drink, especially sugary drinks or commercialized drinks, yung water na iniinom mo or kinakailangan mo sa buong maghapon, ano? So water is water, kinakailangan talaga makapag-intake ng enough water. Yung sabi nila na 8 to 12 glasses of water every day, ano, para hindi ka ma-dehydrate. Yan. Isa pa na pinaka-common cause ng pagkahilo o yung bigla ang pagkahilo ay pagbumagsak ang inyo pong blood sugar. Kapag kayo po ay nagkaroon ng hypoglycemia, ano? Yun, lalo na sa mga diabetic person na nagkakaroon ng fluctuation yung kanila pong blood sugar, mataas ang possibility na makaranas ng dizziness, ano? Pag biglang nag-drop yung inyo pong blood sugar, of course, sugar is source of energy. Pag biglang nag-drop yan, talagang manghihina ka at makakaranas ka ng pagkahilo, ano? O kaya ngayon iba, ang pinapakain yung mga mabilis ma-consume ng katawan natin or mabilis ma-turn into energy, ano? Yung iba, asukal talaga pinapakain or iba pang mga matamis na mga pagkain, ano, na direkta na makakapag-supply ng glucose sa atin pong dugo, ano, o para mabigyan ng relief yung pagkahilo ng isang tao, ano? Kaya observe niyo yan sa mga kababayan natin, nagkakaroon ng fluctuation ng kanilang blood sugar, especially kung ikaw ay diabetic person. Kasi ang diabetic person, hindi ibig sabihin na laging mataas ang level ng iyong blood sugar. Meron time yan na nag-fluctuate yan siya at delikado yan siya. Ano? Kasi yung iba, pag nag-drop ng gusto yung blood sugar nila, ay nahihilo at yung iba nga nawawala ng malay, bumabagsak. Ano? So delikado po yan na kondisyon, mga kaibigan. Ha? Isa pa, ano, na dahilan kung bakit maaaring makaranas sa isang tao ng biglang pagkahilo. Ito pong stress, pagod o kulang sa tulog. Eh pag pinagsama-sama mo yan siya, matindi yan siya na makapagdulot, ano, ng dizziness, mga kaibigan, no? Stress ka na, especially emotionally and mentally stress, ano? Tapos pagod din yung buong pangangatawan po ninyo. Tapos kulang ka pa sa tulog. Kasi ano yun, magkaka-connecta yan sila, no? Pagka-stress ka, halos hindi ka nakakatulog. At yung pakiramdam mo, talagang parang exhausted ka masyado, ano? Pagka ganyan ang inyo pong kondisyon, maaaring magdulot po yan siya ng dizziness sa inyo pong pangangatawan. So, kailangan mabigyan din nyo ng solusyon, mga kaibigan. Maraming mga ano yan, maraming mga remedies. Lalo na yung mga stress-related, ano, na mga problema, mga kaibigan. Meron mga herbal medicines na nakakatulong para makapagpakalma ng ating brain area, ano? O, meron dyan sa clinic natin like St. John's Wort, Valerian, at iba't iba pa na mga herbal supplement na makakatulong, ano, para ma-relax yung ating pong nervous system, ma-relax yung ating brain area, makatulog ka ng maayos, yan. At mare-relax po kayo, mga kaibigan, ano? And then, makokontrol natin yung pagkahilo. Okay? Isa pa is, ano, pagka ikaw ay anemic or nakakaranas ng anemia, ano? Pag ang isang tao ay kulang po, ha, sa red blood cells or kulang sa hemoglobin, yan. Eh, sure yan, mga kaibigan, na pwede makaranas ng pagkahilo. Because kulang din talaga yung oxygen na nandyan sa atin pong bloodstream, ano? Siyempre, pag kulang ka ng red blood cells, ang carrier ng oxygen is yung mga RBCs po natin. So, pag kulang ang bilang po niyan, magkakaroon ka din ng kakulangan, ano? Sa oxygen na na-distribute ng inyo pong pangangatawan. Yun. Isa pa, pagka meron pong high or low blood pressure. O, pansin niyo yan sa mga kababayan natin na meron pong hypertension or hypotension interchangeably pagka nasa niyo po yan siya. Yan po ay nag-trigger ng pagkahilo, ha? Even yung acid reflux, ito, yung pag-usapan natin nakaraan, ano? Yung pagkakaroon ng GERD or gastroesophageal reflux disease, yung connection niyan sa atin pong brain area, no, because of the vagus nerve, ayan, and nagdudulot din siya ng pagkahilo or paranakit ng ulo pagka umaatake, ano, yung

hypotension. Yan. Pag biglang tumatayo. Bigla, nagbablangko. Bigla yung iba, dumidilim yung paningin, ano? Yung iba naman, bigla-bigla na lang natutumba din. So, iwasan nyo po yung mga ganun pong senaryo, mga kaibigan, ha? And for those taking meds, ano, medications, ay merong mga, ano din yan sila, merong mga side effects na nakakapag induced ng dizziness or pagkahilo, mga kaibigan. No? So, i-ask nyo po yan sa inyo mga physicians, sa mga doctors po ninyo, mga kaibigan, if ano-ano yung mga gamot na yun na naiinom nyo na maaaring nakapag-cause ng dizziness or pagkahilo, ha? So, ano yung dapat gawin? Ito, ano yung mga remedyo? Mga home remedies na pwede natin gawin or mga natural ways kung paano natin kukontrolin ito pong dizziness, ha? Pero bago yan, kung kayo may mga katanungan kayo, ha? Huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, uminom na sapat ang dami ng tubig. Kung ang problema po ninyo ay kakulangan sa water, kaya madalas kayo nahihilo, drink enough water. Ha? Uminom at least 8 to 10 or 8 to 12 glasses of water every day para maiwasan yung dehydration. Ha? Pwede rin kayong, pwede nyo samahan din ng ano, yung buko juice. Yan. Isa sa pinakamayaman na pagkukuna natin ng mga electrolytes. Ano? Or tawag ni Doc dyan is isotonic, ano? Kasi napakataas ng minerals na nandun makukuha natin sa sabaw ng buko, mga kaibigan, no? So pwede yung i-add yun, idagdag sa water na inyo pong iinumin. Mga fruit juices or vegetable juices, yung mga preskong katas na mga putas at gulay, ay pwede rin yun, idagdag po ninyo, mga kaibigan, no? Kasi bukod sa fluid na meron dun, ay meron pa yun siya ng mga other substances na makakatulong sa iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kinakailangan sapat yung tulog kasi nabanggit natin kanina pag kulang ka sa tulog, ano? Alam mo ba na ang pagtulog sa gabi, ha, ay napakalaki ng ginagampanan na role sa atin pong kalusugan. Maging dun sa yan, sa problema ng pagkahilo na yan, ano? Kung madalas ang pagkahilo mo tapos kulang-kulang ka sa tulog, eh dapat isaayos po natin yung sleeping hours natin, yung tulog natin, ano? Kasi iba, nakakatulog naman ng mahaba, kaso mali yung oras, ano? Yung iba, nag-uumpisa yung tulog nila alas 5 ng umaga, magigising alas 11 ng tanghali, o alas 12 ng tanghali. Hindi yun makakatulong o hindi yun makapagbigay solusyon sa ganyan pong problema at maaring yun pa makapagpalala sa problema nyo na palaging pagkahilo, ano? So, na kailangan yung lagi nating sinasabi dito sa ating programa, yung crucial hours para sa pagtulog, yung 3 hours before midnight, dapat makuha natin yan siya, ano? Yan, 3 hours na yan before midnight. Pag makuha natin yan siya, kahit magising ka ng alas 5, magising ka ng alas 4 ng umaga, you will feel refreshed, ano? Hindi ka na, kumbaga, buo na yung ano niya, enerhiya mo niyan, nakapag-repair na yung pangangatawan mo yan, nakapagsaayos na yan ng mga nasira ng mga cellula, ano? At you will feel refreshed, ano? At sapat yun na yung energy mo na gagamitin na naman sa buong maghapon. Kesa yung tutulog ka ng alauna ng madaling araw, pagising mo yan ng kahit na alas 9, alas 10 ng umaga, nako, parang groggy pa rin yung pakiramdam mo niyan, ano? Kasi hindi nakakapag-repair yung katawan mo. Hindi nakapag, kumbaga, hindi na isasaayos yung mga nasisira, mga na-damage ng mga cells, ano? Or mga tissues sa ibang pangangatawan and even other organs na kinakailangan ng repair. Eh, hindi po nila naisasagawa yun during your nighttime sleep. Kung ikaw ay nananatili pa rin gising, ha? So, kailangan yung malalim na pahinga. Ayan. Yung mahimbing na tulog. Paano daw malalaman pag kaya mahimbing yung tulog mo? Yung pag ikaw ay nananaginip na. Ayan. Kasi dyan nangyayari yung rapid eye movement. Ano? Pagka naabot mo na yung REM na yan, rapid eye movement, doon na yung

0: malalim na ano, tulog, ano? At doon na nag-uumpisa kasi yung pag-repair ng pangangatawan mo, ano? Pagka na-achieve mo yun siya. Nakakatulong din ha, para sa ating pong brain health, especially to those person na nakakaranas ng anxiety, depression, mental stress. Nakakatulong po ito ng malaki, ano? Yung pahinga or mahimbing na tulog, mga kaibigan. Kasi yan din yung depleted talaga. Yan yung kulang talaga sa mga tao na mayroong anxiety, depression, ano, stress, at iba't iba pang problema sa pag-iisip. Ano? Yan ang kulang talaga sa kanila. At yan yung hinahanap-hanap nila, yung tulog, mga kaibigan. Okay? Pagka kayo nakakaranas ng mga ganyang problema, bisita kayo agad sa clinic natin. Meron tayong mga herbal medications dyan, mga combination na pang solusyon sa ganito pong problema, mga kaibigan, ha? Ito, herb na maganda para sa ano, pagkahilo. Unang-una, ginger. O yung luya, nakakatulong ng malaki to, ha? Sa dizziness and yung nausea. Ayan. Pwede mong gawing salabat yan or pwede mong gawing candy. Yung ginger, yung luya, ano? Mag-chop ka ng saktong-sakto lang yung parang candy shape, ano? Pwede yung candyhin nyo po yun, mga kaibigan. Kagat-kagatin mo para lalabas yung anghang niya. Nakakatulong yan ng malaki. Para mabigyan ng relief yung pangangataon mo sa pagkahilo, ha? Tapos salabat, pwede rin po, mga kaibigan. Ano? Gawin nyo pong salabat yung ginger. Pwede yung paresan nyo ng ano? Ng turmeric. Yan, ano? Luyang dilaw. Nakakatulong din po yan sa mga kaibigan, ha? Sa pagtulog natin, ito yung magandang tips, ano? Humiga po tayo, mga kaibigan, na naka-elevate yung atin pong ano, elevated yung atin pong lower extremities. Yan, mas nakakatulong yan ng ano, nakakatulong yan ng malaki para sa atin pong pangangatawan, no? Every time kung kayo po ay nahihilo o nakakaranas ng dizziness, ano? Pagka kayo matutulog na, elevate nyo palagi yung inyo pong lower extremities, yung paa mo, mas mataas kesa sa inyo pong dibdib, mga kaibigan, para mas maging maganda yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong heart area, mga kaibigan, ha? Tapos, kumain sa tamang oras para maiwasan yung mga digestive issues, ano, na pangunahin ding dahilan ng pagkahilo, ano? Kumain ng tama, wag man na wag magpapalipas ng pagkain. Don't skip your meals, ano? Tapos kumain ng ano, sakto at yung kumbaga right time, right amount, and right combination dapat ang meal po natin, mga kaibigan, ano? Kasi kahit na right time yung pagkain mo, kung mali naman yung combination ng mga kinakain po ninyo and hindi sakto yung amount niya. Kumbaga, sobra-sobra lagi yung nakakain po natin, nag-overeat tayo lagi. Magkakaroon pa rin ng overburden yung atin pong ano, ating digestive tract, mga kaibigan, ha? So, ay kailangan saktong oras, saktong dami, at sakto ang kombinasyon ng mga pagkain ating kakainin. Kasi pag laging halo-halo yung kinakain natin, mga kaibigan, ano? O yun siya natin nagkakaroon din ng indigestion. Hindi natutunaw na maayos, ano? And then nagkukusian siya ng fermentation. At pag nag-cause ng fermentation sa stomach area natin, sa halip na makuha natin yung sustansya mula dun sa atin po mga kinakain, sakit ang makukuha natin, mga kaibigan. Ano? Like bloating, dyspepsia, upset stomach, at iba't iba pa na mga problema sa atin pong gastrointestinal tract, ha? Dapat yun, alalahanin nyo lagi yan, ha? Saktong oras, saktong dami, at saktong kombinasyon ng mga pagkain na atin pong kakainin, okay? Iwasan yung bigla-bigla ang paggalaw sa mga kababayan natin na hindi ganun kaganda ang sirkulasyon sa inyo pong pangangatawan. Iwasan yung sudden movement, especially yung ano, yung galing ka sa pagkakaupo or galing sa paghiga, bigla-bigla kang tatayo. Iwasan nyo po muna yan, mga kaibigan, ha? Then, do cold and hot compress. I-alternate nyo po yan sila. Yung cold compress and yung hot compress, ano? Especially dito sa ano, dito sa neck area, sa batok nyo po, mga kaibigan, ha? Kasi yung hot, Yan yung tumutulong para hilahin yung circulation papunta sa inyong pong brain area, mga kaibigan, no? At yung cold compress naman, tumutulong din yan siya para sa integrity ng atin pong mga blood vessels, ano? And also dun sa mga nerve and tissues ng atin pong pangaton, especially yung papunta sa atin pong utak, mga kaibigan, ha? At limitahan ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, any drinks, ano, na nakakapagdulot ng stimulants, ano, nakakapag-stimulate ng atin pong pangangatawan. Iwasan nyo po muna yan sila, mga kaibigan. So, iwasan muna ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, mga caffeinated coffees, iwasan nyo po muna yan sila. Mga caffeinated drinks, ano, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan sila. Dahil na makakapag-disturb yan or disrupt sa inyo pong pahinga, ano, dun sa pag-repair ng inyo pong pangatawan, sagabal yan sila, ano, o humahad lang yan sila, mga katropa, ha? Kaya wag mo nang wag mo nang magiinom nito. And of course, yung cigarette smoking, iwasan din yan siya. Kasi malaki ang impact niyan sa atin pong mga blood vessels, mga kaugatan po natin, mga kaibigan, ha? At syempre, wag kalimutan uminom ng atin pong Ultimate Trio. Ang Santon Gold natin ay nakakatulong po ng malaki para sa normal blood flow ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Kasi mayroon yung garlic. Ang garlic, tumutulong yan siya, no? Para bakbakin yung bara sa atin pong mga ugat. If ever mayroong mga deposits dyan ng mga cholesterol or fats, ano, binabakbak yan ng sulfuric compound ng garlic para maging maganda yung blood flow sa ating pangangatawan. And in the, ano mismo, in the blood, ano, kapag masyadong thick yung blood natin, napakabagal ng daloy niyan sa ating pong pangangatawan, especially sa ating brain area, meron tinatawag tayo dyan na blood-brain barrier na hindi basta-basta nakaka-penetrate dyan. Pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong marumi, ano, mataas yung sugar sa inyong pong dugo, hindi yan basta-basta nakakatagos dyan sa blood-brain barrier. Kaya maaaring magkaroon pa rin ng kakulangan ng oxygen yung inyong pong brain area pag ganun ang kondisyon ng inyong pong dugo. Ano? So ang malaki nakakatulong dyan yung garlic, mga kaibigan. Ano? Tumutulong yan ng malaki para sa normal na viscosity ng ating pong dugo. And also yung ano, yung mga bioactive compounds ng moringa, mangosteen, and also yung ampalaya extract, ano? Yung bioactive compound niyan, like charantin, polypeptide P, tumutulong yan para maging maganda yung quality ng atin pong dugo, mga katropa, ano? Para maging maganda yung sirkulasyon niya at yung paghatid niyan dun sa atin pong brain area, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Yung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa mga kabayan natin na nakakaranas palagi ng pagkahilo. Kasi yung Santol Gold din natin, yung mga content niyan, mayaman ang pagkukunan din ng magnesium. Magnesium ay isang minerals na kinakailangan din ng atin pong brain area, mga kaibigan, mga katropa, ano? So napakahalaga niyan para maiwasan yung palagiang pagkahilo, no? Yung magnesium, kinakailangan niyan. Yung sapat na amount niyan sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, vitamin C ay para talaga yan sa atin pong mga blood vessels, ano? Kung gusto yung maging matibay yung mga arteries, mga veins sa inyong pangangatawan, dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha mo sa pang-araw-araw, ano? Yung RDA, recommended daily allowance mo ng vitamin C, ano? 2,000 to 3,000 every day. Dapat makukuha po natin yan siya, mga kaibigan, ano? Sa mga food na kinakain natin, at dagdagan mo na lang, ano? Or backupan mo na lang ng Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C natin, alkaline base na vitamin C, na ano yan siya, 550 milligrams, ano? So, kung mag-take ka yan 2 times a day, ano? So, meron ka ng 1,000 milligrams a day ng vitamin C. So, dagdag na yun sa kinakailangan mo, ano? For that day, mga kaibigan. Kasama pa yung mga food, ano, na kinakain natin na may amount din ng vitamin C. So, hindi tayo magkukulang ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ha? So, mga kababayan natin, ha? Take note, vitamin C, hindi yan ginagawa ng katawan natin. Hindi yan na-stored sa atin pong pangangatawan. So, you have to take it daily, ano? Kinakailangan na araw-araw meron kang source ng vitamins simula sa mga pagkain at ganoon din sa mga suplemento gaya ng atin pong Santone na vitamin C, mga katropa. Ha? Sa Magsumakabin yan, available yan sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ganoon din sa mga local pharmacies, drugstores sa inyong pong lugar. Ay pwede nyo pong mabili yung atin pong mga produkto. Ha? Para sa mga kabayatin, lagi pong nahihilo. Ayan, napakahirap niyan pagka ano, lagi mo nararanasan yung dizziness, ano? Lalo sa mga nag-drive. Nako, pagka inatake during ano, nasa daan. Delikado po mga kaibigan, ha? At very ano yun siya, bothering problem. Pero yung iba kahit nakaupo na, ha? Nahihilo pa rin, parang umiikot pa rin yung paligid nila. O yun yung hindi maganda na ano, na karanasan dyan sa pagkahilo po na yan, mga kaibigan, ha? Kaya solusyonan kung ano man yung mga dahilan ng pagkahilo na yan, kasi yun nga, hindi yan talaga yung problema ng katawan natin, eh. Kundi simptomas lang yan ng mas ano pa, malalim na karamdaman sa iyo pa ang katawan na kinakailangan ay dapat mahanap at mabigyan po ng pansin, mga kaibigan. Okay? Paano po mga katropa? Nako, napakabilis ng oras natin. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programang The Secret of Health. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Mga kabayatin, huwag kalimutan, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Nandiyan naman ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapayo kung ano po yung narapat nyo pong gagawin para sa mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman. Sana po ni Doc Remilito Oy, atin pong CEO, at sa kanil po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin, ang Panginoon Noa, ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: XFM.
11: XFM.
10: Mga katropa, XFM.

0: FM Time 605 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Suot na t-shirt ng isa sa dalawang minor de edad na suspect sa shooting incident sa Tacloban City naging usap-usapan online.
2: Yan, no, same shirt yan, pinakita ni Katropa Luigi dito.
0: Headlines. Mga minor de edad na suspect sa Tacloban school shooting walang criminal liability at isa sa ilalim sa intervention.
3: Wala siyang criminal liability, no? Ito, ibig sabihin, ang ano doon ay mag-undergo sila ng doon sa bahay pag-asa, no?
0: Headlines. Munisipyo ng Rizal, kampiyon sa Saraudan sa Dalan 2026. At sila po ay uuwi ng 1.5 million pesos na papremyo. Headlines.
4: Sa Balita Nasyonal, panukalang higpitan ang akses sa SOCMED sa mga batang edad 15 pababa muling binuhay kasunod ng pamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
0: Sa Balita Internasyonal, 13 katao kumpirmadong nasawi sa Qatar gas explosion.
4: At sa ating Balita Sports, Giannis Antetokounmpo lilipat na sa Miami Heat.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Maga ho ngayon ng Miyerkules, June 24, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa SFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan pong napapakinggan sa 12 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng SFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa atin po mga detalye ng mga balitang lokal.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Malahong criminal liability ang mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City. Ngunit isa sa ilalim sila sa legal na proseso sa ilalim ng batas. Para sa mga batang lumabag sa batas, sa panayam po ng XFM Palawan kay Attorney Jomar Calona, kung mapapatunay ang murder, ang kaso, maghahain ang petisyon ng social worker sa tulong ng public attorney's office upang may pasok ang mga suspect sa bahay pag-asa. Sinabi nito na mananatili ang mga bata sa bahay pag-asa nang hindi bababa sa isang taon para sa intensive intervention program. Ayon pa sa kanya, hindi sila malaya habang nasa pasilidad dahil sila o hindi sila maaaring lumabas anumang oras at mananatili sila na nasa ilalim ng institutional care.
6: Express Balita sa Umaga.
3: Wala siyang criminal liability, no? Ito, ibig sabihin, ang ano doon ay mag-undergo sila ng doon sa bahay pag-asa, no? Kasi may mga ginagawa naman doon yung ating mga social worker para kung paano ma-rehabilitate yung ganong mga minors natin na nasangkot sa ganong kriminalidad. Oh, yun ang sinasabi ng batas, eh. Kapag pagka 15 years old and below, no? Ibig sabihin, hindi lumabas ang 15 years old, ha? Sila ay wala silang exempt sila sa criminal liability.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Tinig ho ni Attorney Jomar Calona. Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika, Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Choy, linawin lang natin, Choy. Kahapon kasi na-interview ko sa Atty. Jomar, no? Hmm. Pero ang question kasi doon, kung yung batas pa sa minority, that not necessarily, hindi baka ma-misquote si Atty. Jomar, eh.
0: Okay.
4: Hindi naman tinutukoy na Atty. Jomar yung mga suspect doon sa ano, generalization siya. Ang tanong kasi natin, yung bang minority edad may pananagutan. Yung pinag-usapan namin Atty. Jomar, yung pagka 15 years old pababa, wala kang pananagutan. Yun. Kapag 15 years old pataas, pag mayroong discernment na tinatawag, papatunayan ng piskal, ng prosecutor, may discernment, kumbaga alam niya na yung namali yung ginawa niya at alam niya consequences, yun ang mayroong pananagutan. But hindi yung eksaktong tinutukoy yun doon sa Tacloban, yung dalawa na walang pananagutan.
0: Wala, no?
4: Pangkalahatan yung binabanggit ni Atty. Jomar. Baka kasi mamiscote, eh. Baka pagalitan ako ni Atty. Jomar. Sabi niya, wala naman ako binabanggit na gano'n. As general yun sa kanya. Pinag-usapan namin yung sa batas, eh.
0: Dito sa atin, mayroong mga pangyayari na, eh, na napunta doon sa Bahay Pag-asa o home group home kung tawagin nila dito sa atin, umaabot ng 2 taon higit isang taon. May mga kilala kami na mga kaibigan din namin ni Bon, umaabot ng mga 2 taon bago nakakalaya.
4: Minor yun.
0: Tama yun na talagang nasa Bahay Pag-asa at hindi talaga sila makakalabas. Nasangkot din sa illegal na droga. Minor de edad at hindi siya kinasuhan ng kriminal.
4: Ibig sabihin ay 15 years old pababa siya. Pagka 15 years old pababa kasi yun ang talagang doon sa Bahay Pag-asa. Pag 15 years old pataas ay titingnan pa kung may discernment. Kung may discernment man, hindi pa rin ilalagay sa regular na kulungan.
0: Yan.
4: Ilalagay pa rin siya sa mga youth center. Pagka dumating na yung ang sabi ni Atty. Jomar, ipa-file pa rin ang kaso sa piskalya, kung 15 years old pataas, ha? Ipa-file ang kaso sa piskalya ng PNP, yung piskal, yung prosecutor, aalamin niya kung may discernment.
0: Yeah.
4: Pag nalaman niya may discernment, pwede siyang mag-file sa korte ng suspension of sentence. So, hindi mo na siya, halama, papatunayan na siya nagkasala, pero hindi mo na siya i-suspend mo na yung sentensya niya. Ilalagay mo na siya sa youth center. So, iba yung youth center sa doon sa Bahay Pag-asa. Pag Bahay Pag-asa, 15 years old pababa. Pag itong mga youth center na ito, yung mga 15 years old pataas, after pag dumating na siya sa 18 years old, saka pa lang siya ilalagay sa
0: home group nila, kung tawagin dyan sa atin. Nakahiwalay siya sa Bahay Pag-asa. Pero nasa compound din siya. Nasa compound. Iba lang talaga. Para silang ganito lang, para mas malinaw. May pananagutan at pananagutan.
4: Meron.
0: Pero wala silang pananagutan in criminal aspect.
4: Pagka 15 years old pababa.
0: Yan, o.
4: Pero pag 15 years old pataas, pag may discernment, mayroong criminal liability.
0: Pero sa ilalim po yan sila sa intervention program ng DSWD, hindi lang sila ikukulong sa yung kulungan ng mga matatanda.
4: Yun.
0: Iba yung kulungan nila.
4: So sa case na ito, ha, linawin lang natin, ha.
0: Pangkalahatan ito.
4: Pangkalahatan yung statement ni Atty. Jomar. Pangkalahatan, hindi yung specifically yung 2 suspect doon sa Tacloban City.
0: May pananagutan pero hindi ganap na tulad doon ng matatanda. Ibibigay po sa Juvenile Justice and Welfare Court. Doon pala yun. Yung parusa doon ay, pinabanggit mo kanina, intervention at yung diversion. Slash, mayroon pa yan. Pagka may mga nai-involve doon sa illegal na droga, rehabilitation. Sinasama doon.
4: So 2 bahagi yan, isang 15 years old below and 15 years old above. So baka malito kayo, pag 15 years old pababa, yun ang walang criminal liability.
0: Yeah.
4: Pero may mga ipapasok na sa bahay pag-asa for intervention. At 15 years old pataas, pag napatunayan by discernment, yun ay merong criminal liability bagamat isuspend mo na yung kanyang sentence at pag dumating na sa tamang edad, saka na siya ilalagay sa regular na kulungan. Express Balita sa Umaga. Samantala sa kaugnay na balita, pinalalim po ng Philippine National Police sa investigasyon sa pamarin sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 na ikinasawi po ng 3 katao at ikinasugat ng mahigit 15 pa. 2 minor de edad na estudyante, edad 14 anyos at 15 anyos ang nasa kusodiya na ng mga otoridad. Nakumpiska na rin mula sa kanila ang isang 9mm pistol at isang caliber 38 revolver. Ayon sa PNP, pagmamayari umano ng isang pulis na tiyahe ng 14 anyos na suspect ang 9mm pistol na ginamit sa pamarila. Iniimbestigahan na kung paano ito napunta sa kamay ng minor de edad. Sa panayaw naman ng XFM Palawan, sa ating katropa mula sa XFM Tacloban, na walang target daw, randomly walang target na individual ang mga binaralang ng mga namaril ang mga ito sa loob ng kanilang paaralan. Sinisiyasat din ng mga otoridad ang pinagmulan ng caliber 38 revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Bullying ang isa sa mga motibong tinitingnan ng pulisya. Sinusuri rin ang mga pag-uusap ng 2 suspek na nagpapakita umano ng pagpaplano sa pag-atake. Kasabay nito, inimbestiga ng PNP kung may pagkukulang ang school authorities matapos lumabas na may nauna social media post na nagpapakita ng pagpapaputok ng baril sa isa sa mga suspek. Patuloy ang forensic at digital investigation upang matukoy ang buong motibo at iba pang posibleng responsable sa insidente. Express
2: Balita sa Umaga. Hindi. Walang ganon na may target sila.
0: Okay, random lang ano, random.
2: Kanina na-interview natin yung isang opisyal at tagapagsalita ng DepEd dito na ang nangyari parang random lang.
0: Random.
2: Random lang, oh.
4: Yan po ang tinig ni XFM Tacloban City Station Marja Reggie Navarrete. Yan ang balita atin sa inyo. Numero 1, vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakita. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawiga ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Walang target.
4: Wala, ano lang talaga. Basta kung sino ang tamaan, kung sino yung ano, random lang.
0: Random lang.
4: Oo.
0: So, wala siyang ano ha, sabihin natin mayroong bullying na pumapasok sa investigasyon. Ngayon, sino ang nambuli?
4: Yun.
0: Yung, kung ang tanong doon ay yung bang nabarin, yung ba yung nambuli doon po sa mga suspect? Wala
4: eh, ano lang, mas parang na spray lang talaga ng ano.
0: Oo.
4: Talagang ano lang eh biniro daw si Nanay bagong gupit kasi siya, 'di ba?
0: Yung unang pinuntahan nila bago pa man nangyari ito at nagkaroon sila ng pagpaplano, may isang lugar na pinuntahan itong si kala mo si Bullet.
4: Kaya nga.
0: Si Cesar Montano yung gupit.
4: Napanood yung pelikulang Bullet.
0: No. Tapos lumabas yung picture niya, may mga mahahaba pala itong ano picture na kasamang baril.
4: Talagang ano no?
0: Bullet ng Tacloban.
4: Ganun?
0: Oo,
4: talagang may ganun mga picture. Ano niya yung ano niya?
0: Baka yun ang iniidolo niya, no? Kaya ganun yung gupit niya.
4: Oo, kaya
0: kala mo yung Mongol, yung lapis, di ba? Yung ulo, flat talaga na ganun, di ba? May ano?
4: Kaya biniro ng mga classmate. Kasi no, sa atin panahon natin, Choy, parang normal yan yung mga biro-biroan na ganyan eh. Ngayon kaya ngayon lang, yung bullying na ngayon yan eh.
0: Wow. Ano? Dinadamdam na talaga ng mga kabataan ngayon.
4: Noong panahon natin, aasaran lang yan eh.
0: Kaya nga, baliwala na yun. Pagkatapos nun, okay na.
4: Okay na.
0: Ang problema ho ngayon, may kanya-kanyang pananaw at pag-iisip na yung mga kabataan. Yun. Tapos nakakakuha ng idea
4: kaya
0: sa social media.
4: Bullying na pala yung, binubully mo na ako.
0: Di ba mataas ngayon yung, kumpara ng mga panahon natin, mas mataas yung bilang ngayon ng mga nagpapakamatay.
4: Yes. yun ang...
0: Diba? Sa atin, bibihira na mangyari na mayroong binuli tapos nagpapakamatay.
4: Oh, kaya nga,
0: madamdamin
4: nga.
0: Sila ngayon.
4: Madamdamin yung mga kapataan ngayon. Mapagalitan mo lang.
0: May mga dark web ngayon na napapasok nila at doon sila nagkakaroon ng mga idea kung ano yung mga pwedeng paggamot sa mga binubuli. Pakiramdam nila, dito tayo magiging malakas. Dito tayo magiging strong na makita kung sino tayo. Hindi tayo dapat binubuli. Yun ang ginawa.
4: Gorbax ba yun? Gorbax yung panibago?
0: Hindi ko ano yung...
4: Yun ang napapanggit eh. Parang pinasuspend na yun yung Gorbax na yun eh. Yung Roblox din, meron din ano din eh. Kaya ako, titingnan ko yung pinapanood ng anak ko. Pinapalipat ko eh. Kasi doon sa ano na yun, may mga baril-barilan.
0: Yun,
4: may mga patay-patayan.
0: Itong isa naman, yung 14 years old, na sabi nga ay... yung baril na ginamit niya
4: sa tita niya.
0: Sa tita niya. Yun, meron din background. Nagpa-firing na rin yun.
4: Ayun.
0: Oh.
4: Tinuruan ng tita o...
0: Baka, kasi may picture silang dalawa eh.
4: Ng tita niya, di ba?
0: Tapos naka-holster pa siya.
4: Baka sinasama sa firing range. Pero yung yung damit niya eh.
0: Pero meron tayong nakikita niyan, Joy, na meron talaga mga kabataan na underage na sasama talaga.
4: Sumasama, no?
0: Sumasama, tapos na marunong na talagang bumaril.
4: Eh, dapat higpitan ng PNP yung mga ganun. Pag mga wala pang 18 years old, sabihin mo nang ipagbawal mo na sa firing range yan. Pag walang 18 years old.
0: Tayo sa ngayon ho dito sa sinasabing malalim na investigasyon na gagawin po ng PNP. Hindi sa kung sino yung nagmamayari ng baril, hindi kung ano yung pinakapakay. Doon tayo sa saan nagmula yung kanilang lakas ng loob na gawin ito.
4: Yun.
0: Kasi merong picture na same lang din yung suot ng damit. Kasi hindi yun yung suot ng lalaki. Nung bata. Nagpalit na lang yun eh. Hindi yun yung actual na damit
4: yung actual, niya. Iba.
0: Tapos nung susuko na siya, langanin pa nga yung tao na lumapit sa kanya eh. Iba na yung damit, yung kulay itim na. At yung tatak ng damit na yun, nagkataon lang ba na nasuot niya yun? O bakit kapareho niya yung katulad doon sa ibang mga shooting incident, massacre incident?
4: Kaya kayo.
0: Oo.
4: Ang ibig sabihin, German words pala ang abbreviation yon. Tapos sa English ay no pity for majority.
0: Yun.
4: Yun ang ibig sabihin.
0: Ang tatak doon ay KMFDM t-shirt.
4: German words yan. Pag translate mo, abbreviation niya yan ng German words, no? Pagka translate mo sa English, no pity for majority. Ang ibig sabihin.
0: Ito yun, no? Sige, basahin ko, Choy, ha?
4: Sige. Express,
0: Malita sa umaga. Naging usap-usapan online ang suot ho na KMFDM t-shirt ng isa sa dalawang minor de edad na suspect sa naganap po ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, 2026. Kasunod ng incident, dinikrasawi ho ng isang... nang hindi bababa sa tatlong katao at ikinasugat ho ng nasa 20. Napansin ng mga netizens ang damit ng isa sa mga suspect at iniuog na ito sa ilang kilalang school shooting cases sa US. Kabilang na ho ang isang high school school doon ho sa US na nagkaroon ng shooting incident taong 1999. Wala pang inilalabas na ebidensya ang mga otoridad na nag-uugnay sa KMFDM band o sa suot na t-shirt sa motibo ng pamamaril. Ayon po sa PNP, nakatuon ang investigasyon sa posibleng bullying bilang isa sa mga dahilan ng krimen. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente, kabilang na ho ang pinagmulan ng mga baril na gumamit at mga naunang social media post ng mga suspect na nag-utos na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng masusing investigasyon at pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan.
7: Express Malita sa Umaga.
2: Yan, o, same shirt yan, pinakita ni Katropa Luigi dito yan, sa technical department yan.
0: Mahiwaga yan eh. Mahiwaga yan. At gusto nating malaman kung anong ibig sabihin yan. Bakit pare-pareho yung ginagawa ng mga... Kasi yung isa sa Colorado, tapos yung isa naman sa ibang lugar din yan eh. Pero sa ibang paraan.
2: Yan sa... Puro sa shooting incident.
0: Oh, puro shooting incident yan.
2: Puro lahat shooting incident yan. So yun nga, ganun ang nangyari, Katropa Gerald. Alam mo, lahat ng mga schools dito ngayon.
0: Express Balita sa Umaga. Yan ho yung tinig ho ni Station Manager Regina Barrete ng XFM Tacloban.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Banda pala ito, Choy.
0: Banda.
4: KMFD sa German Industrial Rock and Metal Band. Yan, ano pala ito? Matindi yung mga tungtong pala nila nito.
0: Anong...
4: metal, heavy metal yung mga tungtong.
0: Metal?
4: Alam mo yung mga...
0: Emo, mga ganon?
4: Mga ganon eh. Ito pala ay... the acronym stands for the grammatically incorrect German phrase. Kien... mahirap eh. Mahirap yung ano niya eh. Pero yung translation niya, meaning, literal translation niya, no majority for the PT. Lost translation niya, yung no PT for the majority.
0: Ayun.
4: Itong banda na raw pala na ito, ito ay binuo ni Sasha Kunitsko. Yan ha. It's known for KMFDM, it's known for their rebellious anti-authoritarian lyrics and for pioneering the ultra-heavy beat fusion of electronic music, techno, and heavy metal. Aba, alam naman yung mga metal, di ba? Mga metal na music.
0: Oo.
4: Talagang matindi yan.
0: Tama naman pag nag-concert yung mga ano yan, mga banda na mga metal, di ba? Meron talagang spasyo na ginagawa sa gitna, doon nagrarambulan yung mga tao. Kayang gawin ng banda yon kahit yung mga 90s, 70s, di ba? May mga ganun, yung mga Metallica, yung mga ganun mga banda.
4: Mga heavy metal yon.
0: Oo, yung Korn, talagang ano yun, warshak talaga yun. Ganun yung epekto ng music sa kanila. Yung mga nandoon sa live concert.
4: So baka sample ka ng heavy metal.
0: Hindi ko makuha eh. Iba yung napapakinggan ko ngayon. Iba na
4: ba? Cut my life into pieces. Hindi ba yun? iba na ata yun eh.
0: Emo na yun. Emo na yun. Yung napapakinggan namin ngayon ni manager, yung ano eh. Malilimutan
4: mo pa ba? Talaga
0: iba
4: na
0: yung boses doon eh, mga husky.
4: John Servando ba?
0: Oo. Ay pala yun, yung pinapakinggan namin.
4: Ay, ganon.
0: Galoy mga love song pero ginagawa niyang rock.
4: Ay ganon. Eh, si Sir John Servando, kailangan mo lang kung mga pakulot-kulot na mga boses yan.
0: Talaga naman. Express.
4: Pero ito, seryosong bagay ito, no? Dahil nga itong yung nakalagay sa t-shirt niya ay ginamit nga, Choy, nung dalawa pang yung mga suspect before sa mga shooting incidents sa ibang bansa, sa mga eskwela at sa massacre.
0: Yan.
4: Yan. So, baka napanood nila kasi parang nagkataon lang ba na nakabili siya ng t-shirt na gano'n?
0: No. Tsaka diba? Hindi naman yung suit niya. Bakit niya sinuot yun? Yung hugot niya doon sa damit na yun?
4: Kaya nga. At mukhang may mga palitan, may nakuha pinapalitan ng mga chat messages.
0: Meron.
4: So parang April or May pa lang, parang plinano na to.
0: May mga chat conversation sila.
4: Chat conversation.
0: Sabi, nadala mo ba yung mga baril pinag-uusapan nila? Nandun makikita nakapost. At maliban doon, kagabi, meron din pong post na nag-vlog pa sila, nakapag-video pa sila after na nangyari yun. O, kung paano sila umalis doon sa lugar. Pero na-post pa yun eh. Na-post din ang page natin ng XFM yung last video ng dalawa bago sila nahuli.
4: Baka ginaya talaga nila yung napanood nila.
0: Baka nga eh. Sila rin talaga makapagpapaliwanag. Hindi pa sila na-interview.
4: Wala pa. Hindi kasi papayagan yun pagka wala kasamang magulang or...
0: Abogado.
4: Or abogado. Kasi meron din silang karapatan. Pinaprotektahan din yung karapatan ng mga bata.
0: Na hindi magsalita.
4: Ito na nga. Yung doon sa binabanggit natin, Gorbak Choy.
0: Yan na, yan na.
4: Oo, pansamantala ay ipagbabawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang Gorbax kasunod ng Tacloban shooting incident kung saan iniulat na lulong umano sa naturang online game ang isa sa mga suspek. Ayon kay Apoy Paraiso, isa sa gawang hakbang bilang pag-iingat habang iniimbestigahan kung may naging papel ang online game sa insidente. Kilala ang Gorbax sa paggamit ay iba't ibang armas at marahas na nilalaman. Inaasahang may papatupad ang pansamantalang pag-block sa aplikasyon sa loob ng ilang araw.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mabuti ka sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
0: So wala mo na yan, inasahan daw yan ha.
4: Sana pati Roblox si ano na rin nila.
0: I-block na rin.
4: I-block na rin ito, i-block yung mga para sa akin ha. Yung may mga ganitong mga games kaya ito, dapat i-block na, wag na payagan din sa Pilipinas.
0: Pero ano lang daw ito, ilang araw lang daw ito? Kaya, sabihin ba balik pa rin?
4: Kaya nga, pansamantala lang eh.
0: Pansamantala lang.
4: Pero para kay ko, baka po pwedeng gumawa ng batas na lahat ng mga games na mayroong mga ganyan, patay-patayan, yung mga ano. Kasi nag-iiba yung mindset ng ano, nung kabataan pag kaya yan ang laging napapanood.
0: Yan. Gorbax! Iwan naman na natin sa Tacloban. Dito muna tayo sa atin sa lalawigan ng Palawan. Nasungkit ho ng tribo, taot, bato mula sa munisipyo ng Rizal ang Grand Champion sa Sarautan sa Dalan na ginanap nito pong June 23 kahapon kasabay ng 124 na taong anibersaryo na pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Tumanggap ang naturang munisipyo ng 1.5 milyon pesos at plaki matapos ang isang makulay at masiglang pagtatanghal na nagpakita ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng Rizal. Tinanghal naman bilang first runner-up ang tribo Manunggol mula sa bayan ng Quezon na nag-uwi ng 1 million pesos habang second runner-up naman ang tribong Purungitan mula sa Kuyo na tumanggap naman ng 800,000 pesos at plaki. Kabilang naman sa mga lumahok sa festival dance competition ang tribong Panalaminan ng munisipyo ng Rojas. Yung hubon na kalalaudan na ng linapakan. Yung hubon na maisahanon ng Soprano Espanyola. Yung tribong Cagayanan ng Cagayan Silio, tribo Tagbanwa ng Aburlan, tribo Kalayan ng Kalayan na tumanggap ng 300,000 consolation prize. Narito naman ang mga tumanggap ng special award. Best in Uniform o Unity in Motion ang Kalayaan. Best in Musicality ang Kuyo. Best in Costume naman ang Rizal. Nasungkit pa rin ang Rizal ang Best in Concept. Best in Production Design ang Quezon. Muling ipinamalas ng Sarautan sa Dalan ang yaman ng kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng mga Palawenyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Congrats, Joy.
4: Congrats. Ako, kumbinsido talaga ako na Rizal. Napanood ko personal yung ano eh, yung sa Rizal. Kasi maliwanag yung ano nila eh, yung kanilang nais ipaabot
0: talaga,
4: protektahan ng Mount Matalingahan.
0: Yun
4: ang ano talaga doon eh, yun ang kanilang ano, protektahan yung kalikasan.
0: Yun ang naging mensahe ng kanilang
4: mensahe
0: performance.
4: Nila. Oo, mensahe.
0: At talagang nakakonect talaga yun sa judges sa tao.
4: Yun, nakakonect talaga yun, nakakonect. Pero mo
0: naipakita talaga nila na i-connect nila.
4: Maliwanag yung ano eh, kumbaga yung konsepto, maliwanag yung mensahe.
0: Yun.
4: Pag na ano mo, pag napanood mo yun, alam mo na kagad yung ano eh. Malalaman, ay, yung Mount Matalingahan palang kailangan protektahan. Kasi pinakita nila doon yung mga yamang tanggubat, ng kabundukan, ng mga ibon, marami ano, yung kalikasan. kapag nasira yon ay mawawala yung mga yun.
0: Sino kaya nag-conceptualize
4: dito? Kaya nga, galing ng conceptualize.
0: Attorney Jerty Mayo Anda, ikaw ba?
4: Elak baka ba? Yung Elak ba yung nag-conceptualize dyan?
0: Yan.
4: Kasi yung mga pangkalikasan talaga eh. Yun ang maganda rin naman yung iba pero yung siyempre tayo sa Palawan in, yung puso natin sa environment iba talaga eh. Saka makikita mo talaga na yung panawagan yung kanilang adhikain na protektahan yung Mount Batilangahan.
0: Pero para sa akin congratulations sa lahat ng sumali kasi Choy ilan lang yung sumali
4: kaya nga eh.
0: Sa dami ng munisipyo sa atin sila lang yung sumali kaya lahat sila walang umuwing luhaan.
4: Wala. Kaya kami nga sa principle eh. Kung alam lang namin na 300 yung consolation prize, nagbuo na rin sana kami.
0: Pwede naman yung Puerto Princesa, yung Barangay Bangkaw-Bangkaw, marami kami doon. Sa salir
4: hindi,
0: kami.
4: Ayaw na namin. Hindi na namin anahin yung manalo. Kung sino yung consolation prize lang.
0: Oo, di ba?
4: Ang laki ng consolation prize eh.
0: Magkano bang po pwede doon sa, ano, yung gagastusin pang kalahatan?
4: Sabi mo na gumastos ko na ng 100,000.
0: May
4: 100,000 ka pa.
0: 100,000. Barangatan Festival, baka po pwede i-open nyo naman yan.
4: Kaya
0: yung mga participation ng ano ng mga taga Puerto Princesa.
4: Ang hinala ko dito ano eh, hindi mo na sinabi kung magkano yung price eh.
0: At least ngayon meron na tayong idea.
4: Idea.
0: Sa susunod na taon, ito pala ha, si Gob Ami pala, napakalaki magbigay ng papremyo ha.
4: Pala papremyo nito eh.
0: Sa susunod na taon, paghahandaan na ito. Ng iba pang mga munisipyo.
4: Kaya nga, ang dami siguro ng munisipyo nang hinayang, sayang 1.5 million yung grand prize. Tapos yung consolation, 300,000 kahit hindi na ko na.
0: Sa ibang mga munisipyo ho, na hindi nakasali, abala na ho yung LGU. Ganito na lang, may mga private ho kasi yan na nagko-coach.
4: Meron,
0: sila yung bumubuo ng team. Yung private individual na lang o group, yun na lang po ang ano ang mag-encourage sa LGU ninyo at pagkakatiwala naman kayo ng LGU. Ganun naman po yung ginagawa ng iba.
4: Ganun. Sa musical na kilala ko yung ano yung taga ano yun eh, taga Quezon.
0: Taga Quezon.
4: Yung nagturo ng sa drum and lyre namin sa Siksikan. Yun yung lumabas sa Taytay.
0: Yung choreographer nila.
4: Yung taga Quezon magaling pagdating sa music.
0: Oo.
4: Galing.
0: Yun,
4: yung ganun yun, may yun ang binabayaran doon. Eh.
0: Huwag laging nakatingin sa mayor, huwag laging umaasa sa kanila sa mayor. Kung kayo ay mayroong kaalaman, kasanayan, kahusayan sa ganitong mga event, kayo po ang mag-propose sa inyo pong mayor. Mayor, baka po pwede tayong sumali sa susunod. Baka pwede kong pangunahan. Ito po yung mga, para mang magpo-propose ka. Diba? Ito po yung mga plano natin. Pwede nyo bang ipagkatiwala to sa akin, mayor? Di, siyempre, mag-uusapin sila ng sanggunian ang bayan. Di pagkatapos nun, maliban dun, baka mabigyan pa kayo ng ano, ng...
4: Bondo.
0: Bondo. Maliban pa sa matatanggap ninyong premyo.
4: Tsaka taon-taon ito, pwede siguro yung munisipyong maglaan ng pondo, di ba? Budgeting na naman ngayon. Pero para sa next year na baragatan, magpagawa tayo ng pondo para sa... Yung sa ano nga, yung sa... di ba itong sa PPUR?
0: PPUR.
4: Ibrahim, pinapondohan na ng barangay eh. Kasi di ba, Clinaster tayo?
0: Oo.
4: Ano natin yan? Basta may ano din yung... may ano dito sa... Atin dito sa ano?
0: Kalimutan ko na
4: ito. Istibalo dati atin dito, di ba? So, Clinaster yung... May ano din, may street dancing competition din. So,
0: Subaraw.
4: Subaraw, yun, Subaraw.
0: Festival.
4: Yun. Kaya kami, naglaan na kami ng pundo para sa Subaraw next year.
0: Yeah, ba, talaga? Meron na. Yun, maganda, oh. Joy, meron itong ano eh, natatanda ko may board member na nagsulong nito na ini-encourage yung mga munisipyo. Natatandaan mo na gustong ibaba ito sa mga munisipyo.
4: Kaya nga.
0: Celebration ng Barangatan Festival. Alam mo, iikot, di lang naman sa isang barangatan. Merong board member na nagsusulong na magkaroon ng maglaan ng pondo yung mga LGU kasi nga sa susunod baka kayo na maging host
4: kaya nga
0: ng barangatan. So sabi ni-encourage niya yung mga munisipyo na maglaan ng pondo. Katulad nito, habang nandito pa sa puerto, at sa tingin niyo kailangan ng pondo, punduhan ninyo para mapasali kayo sa mga ganito.
4: Yun, pwede. Ito, magkano na naman yung ano, halimbawa, kasi ang may nag-present minsan sa amin para sa street dancing, nasa around 100,000 plus yung
0: gagastusin.
4: Yung gagastusin niya.
0: Sama na yung mga ano doon ha, yung mga costume nila.
4: Lahat-lahat na.
0: Pati yung bayad doon sa instructor.
4: Kasama na. Sabihin mo ng 150, ay 300,000 yung yung consolation. Malaki may 150 pa ka pa rin.
0: Malaki pa rin.
4: Kaya nga si Al tsaka sila Dudo yung nagtatrabaho sa bahay, nagagawa ng bahay ko. Sasali na rin daw sila eh.
0: Talaga naman.
4: Basta kahit consolation prize lang eh.
0: Oo. At hindi ha. Congrats sa iyo ha. Papagawa ka ng bahay ha. Tatlong palapag yan ha.
4: Ano lang, yung bubong lang, bubong. Nagbubong lang kasi tag-ulan na eh. Butas-butas na yung bubong ko.
0: Ah, kala ko papagawa ka ng bagong bahay. Saan ba yan? Anong barangay? Diyan pa rin ba sa... Diyan pa rin ba sa siksikan o sa ibang barangay na?
4: Sa siksikan lang tayo.
0: Busy, di ba? Sa siksikan pa rin.
4: Nagpalit lang tayo ng yero.
0: From Longspan to yero?
4: From yero to yero.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Samantala sa iba pang balita, may kayo ba may nilaan na kayo para sa, may budgeting na, mga budgeting na.
0: Hindi pa
4: na. Para
0: namin,
4: sa Subaraw.
0: Wala pa, hindi pa namin napag-usapan.
4: Wala pa napag-usapan. Kami na, gano'n, kasi sasali na naman tayo sa susunod na Subaraw.
0: Yan. Sige, subukan natin nga na.
4: Naglabas na pala, pinasilip na pala yung mga NTA ng bawat barangay.
0: Ba, nakita na?
4: Oo, nakita na.
0: Sino yung malaking hindi eh?
4: Sisika
0: na?
4: Ay, hindi pa.
0: Hindi pa?
4: Magkano lang to eh? Nasa 34 lang sa amin eh.
0: Baka ano pa rin yan? San Pedro pa rin
4: San Pedro pa rin. San Pedro pa rin. Itong pinasilip na NTA. Tingnan natin.
0: Natin yan? Pwede ba natin i-post yan? I-post natin yan?
4: Ito ay ano pa lang eh. 2027 National Tax Allotment for Barangay.
0: Yan po no, post natin yan.
4: Ang bangkaw-bangkaw, tingnan natin ha.
0: Mababa yan, mga pampito siguro yan.
4: Bangkaw-bangkaw. Sana yung bangkaw-bangkaw ha.
0: Marami na nakaungo sa bangkaw-bangkaw.
4: Ha?
0: Oo, may San Jose na, meron ng Santa Monica.
4: Itong sa part lang na ito, part lang itong nakita ko eh. San Pedro.
0: San Miguel.
4: San Pedro. Tingnan natin ang San Pedro. Aba, 44 million?
0: Kagawad Rita Bang.
4: Kagawad Rita Bang, ha? Ang kasunod ay...
0: Halos nasa kalahati pala kami, ha?
4: Ang kasunod ay 44. Ang siksikan, 34.
0: Ba, malayo pa.
4: Ba, ang San Jose, di ba? Tingnan natin. Kasi alam ko, San Jose pangalawa, eh.
0: Kala ko nga, San Miguel eh.
4: San Miguel, 27? 27, oh. Hindi to kompleto yung ano ko eh, yung listahan ko eh.
0: Sige, mamaya, natin.
4: Pero ha, natin San Pedro, 44 million ha.
0: Laki.
4: Grabe ha.
0: Pagka San Pedro.
4: Pero merong 32, ang 32 ay...
0: Ba talaga pag kumakain
4: Santa Monica. Parang Santa na talaga ha. Santa Monica. Tingnan natin.
0: Ayan, si Girly, taga Santa Monica yan.
4: Santa Monica.
0: Almusal niyan.
4: 32, Choy, 32.
0: 32?
4: 32 million.
0: Bilis na natin, Choy. Si Girly, nangiingit na si Girly.
4: Nangiingit na? Nangiingit na. Ang San Manuel, Alison, 30 million na kayo ha. Alison, 30 million.
0: 30 million? Girly talaga, dito talaga sa harap kumakain eh.
4: Kaya nga, palibasa 32 million na yung inyong, ano?
6: Express.
4: Samantala, punta muna tayo sa iba pa nating balita. Napunta na tayo sa budget. Nasagipo ng Bantay Dagat Rescue Team ay isang bangka na may sakay na 21 individual matapos itong maputulan umuno ng timon sa pagitan ng isla ng Kabugan at Modesa nitong Martes ng hapon. Nabatid na nakatagap ng tawag ang Bantay Dagat mula sa isang mga sakay ng bangka at humingi ng tulong. Agad namang rumispondi ang Bantay Dagat Rescue Team sa pangunguna ni Roy Bacan, alinsunod sa direktiba ni Head Ed Agarap ng Bayan ng Ruhas kasama iba pang membro ng grupo. Batay sa impormasyon, alas 3:50 ng hapon nang umalis ang rescue team mula sa pier ng Rojas at nakarating sa pinangyarihan makalipas lamang ilang minuto. Matagumpay na natulungan ng mga rescuer ang mga sakay ng bangka at hinila ang kanilang sasakyan pandagat patungo sa Purok Maingisda, Barangay 4, Rojas, Palawan upang matiyak ang kaligtasan. Napagalaman ang mga pasahero ay mula sa Madres Island at pawiran sana nang mangyari ang pagkaputol ng timon ng kanilang bangka Labis naman ang pasalamat ng mga nasa game sa mabilis sa pagtugon ng Bantay Dagat Rescue Team. Nagpahayag din ang pasalamat ang tanggapan ng Bantay Dagat kay Mayor Penny Bautista Sabando sa patuloy na pagsuporta sa mga programang pangkaligtasan at sa pagbibigay ng mga kagamitang nakakatulong sa mamamayan ng Rojas, Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Samantala, dako na tayo sa ating mga live report.

0: naganap ang insidente kahapon araw ng Martes, Hunyo 23, nang makatanggap ang tawag ang gabay dagat mula sa isa sa mga pasahero ng hindi na napangalan ng bangka na humihingi ng agarang tulong. Dahil dito, agad na rumisponde ang gabay dagat rescue team sa panguna ni Roy Macan, alinsunod sa direktiba na rin ng kanilang hepe na sa Ed Agarap kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Batay sa impormasyon, alas 3:50 ng hapon nang umalis ang rescue team mula sa pier, at makalipas lamang ang ilang minuto ay narating na nila ang kinalalagyan ng nasirang bangka. Matagumpay na nasagip ang lahat ng pasero at hinila na rin ang bangka patungo sa Purok Mangingista, Barangay 4, Rojas, Palawan, upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Napag-alaman na ang mga pasero ay mula daw po sa Madlas Island at pauwi na sana nang mangyari ang pagkaputol ng timon ng kanilang sinasakyang pandagat. Nagpahayag naman na matinding pasasalamat ang mga nasagip na pasero dahil sa mabilis na pagtugon ng gabay dagat sa naturang bayan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Vitamin C. Bigyan din ng pansin ang inyong kalusugan, palakasin ang immune system araw-araw. Mag Santon Vitamin C, mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvato sa XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Alison Salvatos. 23 milyon na yung intiin ninyo.
2: Yun, sa Barangay Bangkobangkaw.
1: Sa Barangay Bangkobangkaw.
2: Oh, baba, no?
1: Oo, oh, nandito pala sa, may listahan ako ng buong Puerto Princesa.
2: Yan ang maganda.
1: Ike.
2: Mababa.
1: Kaya. Bumababa?
2: Malaki ang diferensya. 40 ilan yung sa San Pedro?
1: 44?
2: 44.
1: 44 million.
2: Oh, marami, parang kalahati. Wala pa kalahati.
1: Kaya, yung San Jose, sandali ha. Yung San Jose, tingnan natin yung San Jose para mabalita na kagad natin. San Jose.
2: Binabanggit po ni Katropa Mike yung NTA. Oh. Ira na lang para sa mas maunawa ng marami.
1: San Jose, San Jose.
2: Mga barangay.
1: San Jose, 38 million?
2: 38, malaki. Aroy, ang maungusan ah.
1: Kaya, Kapitan Dodds,
2: maungusan kayo o nakaungus na?
1: Hindi, naungusan. Sila pa rin, pangalawa. San Pedro, 44 million. San Jose, 38 million. Siksikan, 34 million. Santa Monica, 32 million.
2: Oh.
1: Yan. San Manuel, 30 million.
2: Ha?
1: Malaga naman.
2: Nakauna na San Manuel.
1: Panglima.
2: Oo. Sa amin.
1: Sige, mamaya bagitin natin yan sa programang sentro. Lahat ng mga NTA na nyo, bagitin natin mamaya mga barangay, ha?
2: Okay.
1: Samantala, mahigit 30 kalahok sumailalim po sa Wasar Training sa bayan po ng Taytay. Katropa mo sa balita, Villamucha!
3: Sinimulan kahapon ang 6 na araw na water search and rescue training na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga responder at iba pang kalahok sa pagtugon sa mga insidente at sakuna sa katubigan. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Taytay at Municipal Tourism Development and Management Office Taytay, katuwang ang Philippine Coast Guard District of Palawan. Ayon sa MDRRMO Taytay, mahigit 30 kalahok mula sa pampubliko at pribadong sektor ang nakapasa sa isinigawang screening process na kinabibilangan ng medical evaluation, skills assessment at iba pang kinakailangang pagsusuri bago tanggapin sa programa. Sa loob ng 6 na araw, sa ilalim ang mga kalahok sa iba't ibang pagsasanay na nakatuon sa water search and rescue operations upang higit na mapaunlad ang kailang kaalaman, kasanayan at kahandaan sa pagresponde sa mga emerhensya sa katubigan. Magtatagal ang pagsasanay hanggang June 27 at bahagi ito ng patuloy na programa ng Pamahalaang Bayan ng Taytay sa pagpapalakas ng disaster preparedness at public safety sa komunidad. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Taytay ang mga programang naglalayong mapataas ang antas ng kahandaan at kaligtasan ng mga mamamayan laban sa iba't ibang uri ng sakuna at emerhensya. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa malusog na pangangatawan, mag-Santon Plus Gold ka araw-araw, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Villamucha, XFM News.
2: Top down, not tricycle sa bayan Bonang Quezon, natanggalan ang side wheel. Mga sakay muntik na hong madisgrasya. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
4: Muntikan ng mag-

0: aksidente kamakaila ng ilang individual sa kahabaan ng sityo Tumarbong, Barangay Maasin, Quezon, Palawan matapos matanggal ang gulong sa sidewell ng top down kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Giselle Figuera. Ayon rito, galing umano sila ng Matugbong, Barangay Isugod na sanay patungo ng bayan para ipaayos ang isang top down na nasira. Dahil rito, napagpasyahan umano nila na gamitin ang isang ring top down para hilain ang top down na nagkaroon ng aberya. Subalit, pagdating nila sa pinangyarihan ng insidente, ay dito na raw biglang tumalsik ang gulong sa sidewell ng top down na kanilang inihila, kung kaya't dito na nagsimulang nagwagil. Ayon ba kay Giselle, mabuti na lang daw at mabagal lamang ang kanilang patakbo at hindi na humantong sa aksidente. Samantala, wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak sa naturang insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News.
1: Samantala, individual may kaso paglabag sa Republic Act 7610 arestado sa bayan ng Bronx Point. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
2: Arestado ng Palawan Police Provincial Office ang isang most wanted person sa isinagawang operasyon itong June 22, 2026 sa Barangay Poblacion District 1, Bronx Point, Palawan. Kinilala ang akusado sa alias Mark, 20 years old. Inaresto ito ng mga tauhan ng Bronx Point Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO at Second Special Operation Unit Maritime Group. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse Exploitation Act. Ang warrant of arrest ay inisyu naman ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Bronx Point, Palawan na walang inirekomendang piyansa para sa suspect. Samantala, na sa pangalaga ng ngayon ng PNP ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
3: Maraming salamat, Dennis Chua. Bayan po ng Coron na nagwagi bilang kampiyon sa island category ng sa LGU Pavilion Showcase ng Baragatan Festival 2026. Katropa mo sa balita, Sunshine Morano.
4: Pagmamalaking ipinagdiwang ng pamalaang bayan ng Coron ang pagkamitang titulong champion sa isinagawang LGU Pavilion Showcase ng Baragatan Festival 2026. Kinilala ang pabilyon ng Coron dahil sa kahangahangan nitong pagpapakita ng mayamang kultura, natatanging turismo, makukulay na tradisyon at mga produktong ipinagmamalaki ng bayan. Tampok sa disenyo ng pabilyon ang kagandahan ng karagatan at likas na yaman ng Coron na naging sentro ng atensyon ng mga dumalo sa pagdiriwang. Ayon kay Mayor Marjorie Reyes, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa, dedikasyon, sipag at pagkamalikhain ng lahat ng mga taong nagtulungan upang maisakatuparan ang konsepto ng pabilyon na tunay ng kumakatawan sa ganda at yaman ng Coron. Nagpasalamat din ang alkalde sa lahat ng mga individual na naglaan ng kanilang panahon, talento at pagsisikap upang maipakilala ang Coron sa buong lalawigan ng Palawan. Dagdag pa niya, ang parangal na ito ay hindi lamang tagumpay ng isang pabilyon, kundi tagumpay ng buong sambayanan ng Coron at magsisilbing inspirasyon upang higit pang pangalagaan, paunlarin at ipagmalaki ang bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Sandton Plus Gold Capsule na marami na nagpapatunay na nakakatulong ito sa kaninang karamdaman. Kaya subukan niyo na rin ang Sandton Plus Gold para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula rito sa bayan ng Coron, Palawan. Sunshine Morano, XFM News.
1: BNP pinayuhan ng mga magulang at guro sa mga online activities ng mga kabataan kasunod na insidente ng pananaksak at pamaril sa mga paaralan. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
5: Nananawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang, guro at school administrators na mas tutukan ang paggamit ng social media at gadgets ng mga kabataan kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Liban pa rito ang kumakalat rin sa social media ang pananaksak ng isang babaeng grade 8 student mula sa mga grade 5 student sa General Trias, Cavite noong June 16. Ayon kay Nartates, mahalagang mapantayan ang mga posibleng warning signs gaya ng pagkahumaling sa marahas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan ang anumang banta sa kaligtasan ng mga kabataan. Lumalabas rin sa investigasyon na isa sa mga minor de edad na suspek ay umano'y nag-post ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasan bago ang pamaril. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
3: DepEd naka high alert matapos ang Tacloban school shooting incident. Katropa mo sa balita ay si Pagkalo.
6: Naka-high alert status pa rin ang Department of Education matapos ang madugong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 katao at 15 ang sugatan. 2 minor de edad na estudyante ang naaresto kaugnay ng insidente. Nakumpiska sa kanilang isang 9mm pistol at isang .38 caliber revolver. Bullying naman ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang paralan matapos lumabas na may mga naunang social media post na pala ang isa sa mga suspect na nagpapakita ng marahas na nilalaman ng mga paggamit ng baril. Samantala, iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon at ang pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa bawat probinsya sa ating bansa. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 4.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
3: Maraming salamat, IZ Pacaldo. Express, 6:58 ng umaga. Joy, pinabati muna natin na good morning si Don Don Padong. Laging nakasubaybay sa atin. Sabi niya, lahat na kagawad, pati scatter. Kasi marami nag-aaway na mag-asawa, pakitanggal na rin daw scatter? Sa online, pati yung scatter.
7: Oo, tanggalin na rin.
3: Tanggalin na rin daw.
7: Napapanalo lang ni Axel Bud kanina na ay nung nakarana ng 3-8. Ah.
3: Kaya nga, talaga. Oh. Oy, Choy, binabate rin natin yung mga gwapong gwardiya daw ng airport.
7: Oy, talaga naman, mga tropa natin yan.
3: Mga idol, good morning, pasuyo po, pa-shoutout muna mga gwapong guard ng airport. Lalo na siyempre sa cute na si Officer Ryan Vuelva, ang cute na guard ng airport. Mga taga Puerto Princesa International Airport na, good morning sa inyo ha.
7: Ayan, morning, lalo na sa cute. Sabi nga na guard
3: Ryan Vuelva. Wala na ba dyan si manager?
7: Dyan eh, sa labas.
3: Di pa rin siya, yung manager airport, wala, iba na, iba na.
7: Ay, oo, oh, wala na, iba na, iba na. Sige, paalam tayo. Si manager na lang siguro yung mag-announce.
3: Oy, before tayo magpaalam, napaka-importante nito, babating ko happy birthday si Chang Nights parang ihugo.
7: Oo.
3: Diyan sa kapitbahay namin, Choy. Diyan sa siksikan. Chang Nights, happy birthday! At siyempre si SP Kaday Dion Montañez. Puro birthday ng mga kapitbahay ko.
7: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
3: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
7: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
7: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Maraming salamat. Magandang umaga,
3: Pilipinas!
8: Express! Express! Balita sa umaga!
9: XFM!
5: Marami
6: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
14: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Sister Pain.
18: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
16: na may VCO
11: at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
23: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Sister Pain.
24: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
16: Santon Plus Gold.
13: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
13: Sa mga butika.
0: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
23: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Ha! May pimples na naman ako!
30: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
31: Sakit ng katawan?
32: Mag Santon Plus
31: Herbal Oil.
33: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
31: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
32: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
32: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
32: Sample Plus Gold.
34: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
32: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
33: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Delip.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mga butika. Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
6: Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: Mga katropa, X

0: si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthorn Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthorn Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthorn Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthorn Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: 7:19 ng umaga.
8: Bullseye.
9: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.
8: Bullseye.
9: Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

mga katropa ang baladondo ng Bullseye. At ito sa atin yan ang mga produkto ng Yes! Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta na lang kumakain ka eh, di ba? Yung talagang... At saka yung ano, paggising mo sa umaga, parang ang bigat-bigat ng katawan mo eh. Di ba? Pero try mo to ha. Kasi marami nang subok nito. Ito kasing Shanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Meron itong mangosteen. Meron ding moringa. May spirulina. Tapos may collagen. At saka glutathione pa. Oo. Mapapansin mo yan after ilang araw. Mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka pagod. Kaya kahit yung pagising mo eh, mag-iiba yan. May iba talaga pagising eh. Parang ang bigat-bigat ng katawan eh, di ba? Mga kaibigan. Oh, may mangosteen, may antioxidant kompleto, di ba? Binabanggit ko kanina. Nag-aalaga ka ng katawan mo, practical na, healthy pa, di ba? Oh, mga kaibigan. So, try nyo, mga kaibigan, Shanton Gold Coffee Mix. At ang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa, ay, siyempre, partner natin ang mga pharmacy na kung saan ay mabibilibo ninyo ang lahat ng produkto ng Yes to Health. PharmaMed Drugstore, sa Perto ito ah. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Jindis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Lip Pharmacy, Erica Drugstore, West M Pharmacy, mga katropa, PharmaLife, Nature's Medic. Sa Puerto ito ah, mga kapartner nating mga pharmacy. Yan ang banggiting niya. Siyempre, kapartner natin yan eh. Di ba? Mga kaibigan. Okay. Teka, unahin muna natin itong malungkot na balita. Nakikiramay ho ang buong pamunuan ng XFM Palawan sa pamilya ni pakita natin yung picture ng ating kaibigan si Kadamyan Lakasa Junior. Si Kadamyan po pumanaw na at nauna na po sa atin kahapon o kagabi, mga 11:30 ng gabi, mga kaibigan. Si Paring Damian, ito yung mga kasabayan natin na nag-uumpisa doon sa larangan ng broadcast. No? Nauna lang sila sa atin ng siguro mga 3 years bago yung batch namin. No, that was 25 or 23 years ago sa Radyo ng Bayan. Siya hanggang ngayon pa naman ay nasa RMA, no? Radyo ng Bayan. O ngayon, Radyo Pilipinas. Masayahing tao ito si Paring Damian, no? Naging presidente yan ng... asosasyon ng mga mamamahayag dito sa Palawan, mga ilang taon din yon, mga kaibigan, no? At maraming naiambag dito sa puerto yan na yung pagtulong sa kapwa, no? Yung pagbabahagi ng mga impormasyon sa pamamagitan ng kanyang programa, no? Sa Radyo Pilipinas, dati Radyo ng Bayan. Medyo nag-suffer din siya ng ano, nahirapan na, no? Mga kaibigan, di nakinaya ng katawan. May cancer si Paring Damian. Alam niyo naman ang cancer.
mga kaibigan, pagka talagang wala kang panggamot dyan, wala rin talagang gamot dyan, ano? Mga kaibigan, kaya kung hindi kakayanin na ng katawan, eh hanggang doon na rin lang. Ipapaalam po ng pamilya, kausap natin kanina si yung kanyang pamangkin, si Paring Rod Evangelista, mga kaibigan, ipapaalam na lang sa mga susunod na araw kung saan na ibuburol si Paring Damian, para malaman din ang mga kaibigan, kakilala ka mag-anak, no, kung saan siya pupuntahan, saan siya dadalawin, mga kaibigan, no? So kay Paring Damian, nauna si Paring Romel De La Cruz, eh, naka last year, no? At si Paring Damian naman ay sumunod ngayong taon. Lahat naman ay papunta dyan. Nauna lang itong mga kaibigan natin, ano? Mga kaibigan. So, sa pamilya, condolence po, no? Mula sa pamunuan ng XFM Palawan. At kay Paring Damian, rest in peace, Pai. No more pain. Alam ko, hirap na hirap ka na rin dyan sa sakit mo, nilalabanan mo na lang, eh. Pero kagabi, 11:30, hindi na kinaya. Okay? So, condolence sa Paring Dams o sa pamilya. At rest in peace, Pai Dams. Okay? Doon sa Tacloban shooting incident, no, balikan lang natin ng konti ito. Medyo ang pinag-uusapan na rito, mga minor de edad, ano? Alam niyo na rin siguro yung naging istorya nang nangyari, no, doon sa Tacloban City, doon sa isang eskwelahan, mayroong mga suspect minors, 15 pababa, ano, ang namaril sa loob mismo ng naturang, sa compound mismo ng naturang eskwelahan. Sa pinaka-latest ng XFM Tacloban, kasi na-cover, nag-hook up na lang tayo kahapon doon kay SM Reggie, no? Na siyang naka-anchor kahapon para mas makakuha tayo ng mga detalyadong balita. Kasi nationwide na itong nangyari na ito, eh. No? Mga kaibigan, kaya doon sa Tacloban, nandun sila mismo, yung XFM Tacloban. Kaya hinook up na lang natin yung nangyaring o yung mga impormasyon na nilalabas, no, ng XFM Tacloban. Ang total na mga total victims, no, official na ito as of 6:40 kanina, dami pala. 20 mga biktima. 20, ha? Bana, pwede ba pakita yung mga baril na ginamit nila? I-blur nyo na lang. Nahawak ng PNP. Total victims, official na ito as of 6:40 dito sa Tacloban City shooting incident. First time ito, ha, na nangyari sa Pilipinas, sa ibang bahagi ng parte ng mundo, mga bansa, lalo sa Amerika, nangyayari ito. Pero sa Pilipinas, first time ito. Total number of victims, 20. Dami. No? 20. Tatlo ang patay. 17 ang naka-confine. 5 ang na-discharge na kahapon. At 12 pa ang admitted with various injuries and wounds. Ang 2 suspect ay nasa custody ng PNP. Hindi sila nilalabas. Ano? At depende sa discharge kung paano, kasi pinagtatalunan pa yung isa, kasi 15 years old yung ano, yung buhok, no?
yung alam mo, military cut, no? Mga kaibigan. Sabi ni Mayor Alfred Romualdez, under control na raw po yung sitwasyon at tinatawagan, no, nananawagan si Mayor Alfred Romualdez sa mga teachers and parents sa Tacloban City na maging matatag. The issue is not about moving on but about understanding why and how this happened. Ayon kay Mayor Alfred. Let us not allow evil to disrupt our way of life. No? Mga kaibigan, may mga measures na sinasabi yung mayor doon, ano? Sinasabi, we must create safer environment in our schools and focus on the future of our country because our youth are our most valuable asset. Napakinggan ko rin yung interview kay Senator DepEd Secretary Angara at ang sinasabi niya yung mga measures na gagawin, lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas ire-require na, lalo yung mga gwardiya, ng metal detector. Andiyan ba yung baril? Kasi yung eskwelahan na kung saan nakapasok itong mga bata na ito, mga kaibigan, ay naipasok yung mga baril, no? Ayan, nakikita, naka-blur siya. Isang 38 revolver at isang Glock 9mm, mga kaibigan. Yan mismo, yung baril na nakikita nyo na yan, ang ginamit ng mga suspect, no, na mga minor de edad, at naipasok nila ito, mga high caliber handgun na ito, sa loob mismo ng eskwelahan. Kung wala ka nga namang mga, siyempre, sino ba naman mag-aakala na mamamaril itong mga to, di ba? So nakalagay sa mga backpack nila yan, naipasok nila. Nakakapasok sila ng mga parang ordinaryo lang na mga mag-aaral. So, sabi ni Senator Angara, yung DepEd Secretary natin, lahat i-require na ngayon. Public man o private man yan, kailangan may metal detector, walang baril o balisong o matatalas na bagay na dala-dala ng mga estudyante ang dapat na ipapasok sa loob ng eskwelahan. Oh. Tama din yun dahil kung hindi maipasok yan, sa loob, walang mangyayaring ganong klase na trahedya. Biruin mo, 20 biktima, 3 ang patay, 17 ang naka-confine, 5 ang discharge, at 12 yung admitted, no, na mayroong various injuries and wounds, at 2 suspect na sa custody ngayon ng PNP, ha? Mga kaibigan. Yun yung mga latest ngayon. Yung 2 suspect nasa custody ng PNP. Yung mga baril na yan ang ginamit nila. Yung isang baril dyan ay baril ng kanyang tiyahin na pulis. May mga lumabas din na conversation bago nila ginawa itong pamamaril doon sa mga estudyante. No? So under investigation pa. Mayroong sinasabi na naapektuhan itong mental health ng mga batang ito ng social media. Lalong-lalo na yung sinasabi nila yung laro sa anong pangalan nun? Ha? Mga kaibigan, itong laro na ito,
online game ito. Kung tawagin ay Gorbox. Hindi lang siya pwedeng ipakita, no, dahil ipinagbabawal siya ng Facebook. Ilabas. Gorbox. Sabi rin ng PNP, yung isa dyan, ay ito kasing Gorbox na ito, parang laro ng ano eh. Laro ng, parang kang nakikipagpatayan, di ba? Tama ba? Nakikipagpatayan ka, pero laro lang yon. No? So hindi rin natin alam kasi hindi ko rin ma... Ewan ko yan, sila Jeff Trinidad, sila Axel siguro naglalaro dyan sa Gorbox. Pero may mga isip na yan eh. Marami ang naglalaro nito. Pag nasa ganyang edad at naapektuhan ka nung laro na yon, no, mga kaibigan, eh para kasi nakikipagpatayan doon eh. Ngayon, pansamantala, ipinagbabawal yata yon. No? Lalong-lalo na sa... Hindi ko alam kung paano gagawin ng ating gobyerno na ipagbawal yon at hindi na ma-access ng mga bata, lalo yung mga minor de edad. Pero ewan ko, imposible at ang mangyari yun, ano? Natatandaan ko nung nakaraang, nandun tayo sa kabilang istasyon, may nawalang cellphone. May nawalang cellphone. Pinahanap, pumunta yung magulang, lumapit sa atin, para hanapin yun. No? Dahil na-trace nila. Yung cellphone na yun, ay sa anak niya. Binili niya sa anak niya. Ngayon, kung halimbawa, yung anak niya ay pupunta sa isang dark web o dark site sa internet, yung hindi dapat nila pinupuntahan. Diba? O yung mga porn sites na hindi dapat pinupuntahan ng mga estudyante, ay lumalabas doon sa kanyang cellphone, no? Kailangan may clearance, tama ba? Kailangan may clearance siya bago makapasok yung kanyang anak doon sa site na yon, sa internet. No? Approval ng cellphone ng mami. Ng mami o ng magulang. No? Yun ang naging daan para makita namin yung cellphone. Okay? Kasi yung suspect na nagnakaw ng cellphone ng bata, nandun pa sa kabila, hindi niya alam pagka ginamit niya Facebook o pumunta siya sa isang site sa internet, ay lumabas ngayon doon sa magulang yung location niya at saka yung kailangan, hindi niya ma-access yung site na yun hanggat walang approval ng magulang. O, nalaman na, pwede pala yung ganun, mga kaibigan. So, yun ang dapat na ginagawa ng mga magulang doon sa mga anak nila na binibigyan nila ng cellphone. Hindi rin pwedeng hindi na sa panahon ngayon, ang laking bagay ng cellphone, lalong-lalo na pag pauwi na yung mga bata, yung location nila makikita. So, ang dapat gawin ng magulang, pakitawagan si ano, baka pwede na si attorney, no, sa edad. Ang dapat gawin ng mga magulang, katulad nung ginawa nung isang magulang na lumapit sa atin, lagyan nyo ng, ano bang tawag doon? Mag-upload kayo ng ganitong paraan para yung anak ninyo ay hindi basta-basta makapasok. Ha? Hindi basta-basta makapasok doon sa mga porn sites or dark web o dark sites na hindi dapat nila pinupuntahan sa internet. Kailangan ng approval ninyo. Kasi parang may pin yun, di ba, Bon? May pin yun. Hindi siya makakapasok doon kung hindi mo siya bibigyan ng clearance o pin code o something. Para nakokontrol ninyo yung ginagawa ng mga bata doon sa cellphone nila. Hindi sila basta-basta makaka...
Maliban na lang kung 18 years old sila pababa. Pataas pala, no? Isa pa yung sa Juvenile Act natin, eh, pinagtatalunan ngayon yan. Ay sabi ni Senator Robin Padilla, eh, ibaba sa 10 years old yung minor. 10 years old pababa. Ay sabi naman ng iba, eh, barbaric, ano yun, masyado pang bata. Kasi pag 10 years old, no? O 11 years old, nakapatay ka, kulong ka na. Diba? Oo. Eh ngayon, pagka below 18, katulad dito, below 18, pinagtatalunan, eh, itong 15 years old, ikukulong ba ito, kakasuhan ba ito, o doon siya sa custody ng katulad ng Bahay Pag-asa, di ba? Dito sa atin, DSWD, kasi alam ng mga batang ito, eh, marunong eh. Doon sa kanilang conversation, nakalagay doon, alam nila na hindi sila makukulong kasi mga minor sila. Marurunong eh, mga kaibigan. So saan nila nakikita yung mga ganong mga, saan nila nakukuha yung mga ganong impormasyon? Hindi naman pwedeng sabihin ng magulang, sige, pumatay ka ng tao, okay lang yan kasi minor ka pa naman, 13 years old. Saksakin mo yung kaklasmate mo, kasi 13 ka pa naman, hindi ka naman makukulong eh. Hindi naman magsasabi yung magulang na ganon. So saan nila nakukuha yung mga ganong impormasyon? Diba? Oo. Sa internet, tama yung mga sinasabi, na-influensyahan eh. Katulad ng nangyari, mga kaibigan, no? Ito, ano lang natin ito ha, para may idea. Yung binabanggit ko kanina, yung application ng cellphone ng mga anak ninyo, kung pwede, dapat ginawa na ninyo ito bago nyo sila bigyan ng mga cellphone o mga tablet. Kailangan mayroong kayong parents approval bago sila makapunta sa isang porn site o mga sites na gusto nilang puntahan na hindi dapat sa kanila, para makontrol ninyo at hindi sila ma-impluwensyahan ng mga sites na pupuntahan nila. 'Di ba? Katulad dito, ito na napapanood nila 'to eh. Yung sa Colorado, yung Columbine High School massacre, natatandaan ninyo, no? Si itong Columbine High School, mga kaibigan, eh inatake nung dalawa, no? Dalawang suspect, si Eric Harris. Si Eric Harris ay madalas sa ilarawan bilang may matinding galit at pagkamuhi sa ibang tao, naniniwalang nakahihigit siya sa karamihan, nagnanais na magdulot ng malawakang pinsala at takot, kakaunti o walang pakikiramay sa mga magiging biktima. No, niya. No, dalawa yan sila, tsaka si Dylan Klebold. Ito yung Columbine High School massacre, ha? Mga kaibigan, itong dalawa ay biktima umano ng pambubuli doon sa Colorado. Ha? Mga kaibigan, si yung isang suspect, si Klebold, nakakaranas ng matinding depresyon ng panahon na yon. Yung isang suspect naman, si Harris, ay nagpakita ng mga katangiang kaugnay sa psychopathy or antisocial behavior. Naapektuhan, may mga mental disorder, mga kaibigan, base doon sa mga doktor na sumuri sa kanila after nilang mamaril at makapatay doon sa Colorado, sa Columbine High School, mga kaibigan. No. Doon naman sa Madison, sa USA din, sa Abundant Life Christian School, nagkaroon din ng shooting incident December 16, 2024. Mga kaibigan, tulad ng maraming mga school shootings, wala pang malinaw yung nangyari na yun, motibong opisyal na kinumpirma ng mga investigador. Sinuri ng mga otoridad ng mga online activity, personal na sulatin at social connections ng suspect upang maunawaan ang posibleng dahilan ng pag-atake. Mga kaibigan, nakikita niyo yung t-shirt na suot-suot ng isang suspect? Pakita natin, Bon. Yung doon sa Tacloban, may pagkakahawig yung suot na t-shirt nila dito sa t-shirt na suot-suot ng mga suspect dito sa
Abundant Life Christian School shooting incident sa Madison sa US at doon sa Colorado sa Columbine High School Massacre. Yung mga suot ng mga suspect na ito, ito rin yung isa sa suot ng suspect na namaril din doon sa Tacloban City. Ayan o, KMFDM. Yung dalawa dyan, yung suspect doon sa Columbine Massacre. Columbine...

shirt, no? KMFDM shirt. Merong mga ibig sabihin yung t-shirt na yan, no? Wag na nating banggitin, baka gaya-gayahin pa ng iba, no? Mga kaibigan, ano yan eh? Parang industrial rock band yung mga nagsusuot niya, no? Mga parang ginaya, iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung tsaka may ibig sabihin yan. Ayoko na lang banggitin ko anong ibig sabihin yan. Pero saan nila nakukuha yan? Bakit nakasuot ng KMFDM yung isang suspect doon sa Tacloban City shooting incident, at itong nasa kaliwa naman ng mga estudyante nag-open fire doon naman sa Columbine High School na massacre nila yung mga kapwa nila estudyante? Yan din ang suot nila. Merong isang dark site o dark parang mga underground tawag yan, sites doon sa internet na nandun lahat yung mga nabubuli, nag-uusap-usap sila doon, at doon sila kumukuha ng mga impormasyon. Hindi makukuha ng mga estudyante, ng mga batang ito, no? Lalo tigit yung mga suot-suot nilang t-shirt bago sila umatake, kung hindi galing yan sa may pinang, kung hindi sa isang insidente o isang mga impormasyon na nakukuha nila doon sa internet. Mga kaibigan, so ganun. Ngayon pinagtatalunan pa kung kakasuhan ba, ikukulong ba, kasi 15 years old pa baba, isa naman 30. Diba? So ang pinakamaganda, ano ho, mga kaibigan, ayon doon sa mga nag-iimbestiga, talagang dapat ay makontrol ng magulang yung mga bata doon sa mga pagpasok nila o pagpunta nila sa mga sites na ito, no, sa internet. Doon talaga nag-umpisa yan at naapektuhan na yung kanilang mental health. Nag-iiba na. Biro mo ganung, 'di ba? Marunong alam nila kung ano yung bala. Pakita mo ulit yung baril. Tingnan mo mga baril na ito, Glock 9mm. Ano ho? Alam nila ikasa. Alam niya ikasa, alam nila kung paano kalabitin at kung paano. Alam nila makakapatay ng tao yun. Oo. Itong isang Glock 9mm na yung may hawak niyan, yung 15 years old, no? Yung ano yung buhok? Yung buhok, yung pag ganun yung buhok niya, yung medyo malaki-laki. Inubos niya yung 22 rounds. No? So ibig sabihin, yung isang magazine, naubos niya yun. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Sige lang, papaputok siya. Naubos niya yun. Tapos, nung naubos niya yung isang magazine, kinargahan niya pa ng isa pa. No? Pero hindi niya na iputok lahat yung pangalawang magazine na nailagay niya dito sa Glock 9mm na ito. Dahil tumakas na sila eh. No? So alam niya kung paano magtanggal ng magazine doon sa Glock na yan. Pag hindi ka marunong humawak ng baril, hindi mo magagawang magpalit ng magazine para maglagay ulit ng bala doon sa baril mo. 'Di ba? May paraan para tanggalin mo yung magazine. Ilalagay mo pagka nalagay mo na yung magazine, ikakasa mo, so loaded na 'yon, 'di ba? May safety, may ganun pa 'yan, 'di ba? Itong revolver, madali lang 'to. Ilalabas mo lang yung bola, 'di ba? Tapos lalagyan mo ng bala, putok ka lang ng putok ganun. Pero hindi mo rin basta-basta malalaman 'yan kung hindi ka nag-aaral, hindi mo siya pinag-aralan o hindi mo siya ipinutok muna para, 'di ba? Mga kaibigan, itong isa parang isinama pa siya ng tita niya noon sa isang shooting range. Kaya siguro may alam na humawak ng baril, mga kaibigan. Pero hindi yun eh. Pagkalabit mo, alam mong may tatamaan, mamamatay yun eh. Diba? So yung loob nila na pag pinuto ko to, makakapatay ako ng tao pag tinamaan. Diba? So ganun na ano yung isip nila. Wala silang pakialam.

0: di ba? Parang ang nangyari diyan, siguro makausap, minsan mayroon tayong makausap na mga psychiatrist o ano eh. Parang na nabubuli sila, 'di ba? Parang may ganti, may gusto nilang gumanti. Ganoon ah. Ginaganon niyo kami ah. Binubuli niyo kami ah, etong sa inyo, 'di ba? So parang may ganoon eh. Naghalo-halo na yung nasa isip nila. Tapos nasamahan pa nila na nakargahan pa nung mga napapanood nila, 'di ba? At saka yung mga ginagawa nila doon sa mga laro-laro na yon sa internet. Mga kaibigan. So yun yung pinaka-update ho na nabanggit ho, no, mga kaibigan, as of kanina, 20 na yung biktima, no? 20, 20 victims, 3 po ang napatay nitong mga estudyanteng ito, 17 yung confined, 5 yung discharged, at 12 yung admitted pa, mga kaibigan. Doon sa school na yon, yung iba pinulot na ng mga magulang nila, ililipat na lang ng eskwelahan, no, dahil may takot eh. 'Di ba? Yun yung naidulot ng pangyayaring ito. O dito naman sa atin, hindi natin alam kung ano naman yung sa pangyayaring ito, kasi may standing order si Senator Angara na lahat ng mga public at mga private schools, yung mga gwardiya, bago pumasok yung mga bata, kailangan ma-check yung mga gamit at kailangan required na sila na gumamit ng mga metal detectors. Metal detectors, kahit na balisong, I speak. Nakalagay sa bag mo, tutunog yan, basta't metal. So pag nakita ng gwardiya, iwan mo dito yan. Kung hindi, kumpiskahin natin yan. Baril. Lalo na yung baril. Di ba? Mga kaibigan, so nire-require na yon sa mga eskwelahan. Ewan ko kung ipatutupad yan. Siguro, dito sa atin, tingnan natin kung ano yung gagawin ng DepEd Palawan, DepEd Puerto, dito sa mga standing order na ito ng Department of Education. Ito naman ay para doon sa kaligtasan ng mga estudyante. Mga kaibigan, ano? So, hindi lang siguro guro, kasama na yung mga magulang ang pwedeng gumawa ng paraan para maging ligtas yung kanila o yung mga anak po ninyo, no, na pumapasok sa mga eskwelahan. Magbabalik po si Bullseye pagkatapos sa ilang para.
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul ang bawat Bullseye!
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Supple Plus. Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus
5: Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
11: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
17: X.
16: XFM.
17: FM.
18: Sister Pain.
19: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
18: Santon Gold. Coffee Mix.
21: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Pabibili sa mga butika.
22: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
23: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
24: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
26: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
29: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
30: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: XFM.
17: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!